0: Lesedi FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso lesedi le boithabiso. Ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.
1: Ditoha dikalaneng.

0: Mamedi kipine manate iwatla ke Sipho Makhabane iwatla morethetho fela wapina eke ratang haholo ere Alpha and Omega alo leqetelo riale bowa rene re feletsa mphamise ka jeno misonge mitle ya labobedi mo mamedi khaitsedi ya rona lerato mosenuhi witse labobeding lena lala le tshumele metsi mehlano pelwetse veli harphameng rebeng hantle tsebeletsong ena ya lesedi pepesaleme ke ya mashuma mararo metsi mehlano pepesaleme ya dafita ere go balle yona wena ya hole le bible ya hao ere Jehova o tsekise bantsekisang o lwantse bantwantsang nka thebele thejana o eme go tla nthusa etimana ya itseng re felle go yona ya boraro ere o tsumule le rumo la hao o thibele ba mphallelang ere ho moya wa ka e ke nna poloko ya hao mona re kopana le dafita mo mamedianeng a le mathateng a maholo mona re kopana le dafita ya neng a qoswa ka leshano a latelwa ke batho ba neng ba sa morate jwalo ka wena ka jeno batho ba buang ka wena hampe le ha o ba etseditse hantle fela mona dafita mo mamedi o na utlwisisa gore ena ntwa e ka hodima matlaka go na le motho ya ka ntwanelang yona mme ka jeno momamedi tseba gore ga o lwane ntwa eo o le mong modimo ke mmueli wa gago ga ke tsebe momamedi a o se lerato ga a re fa a temana ena go mphamise re kopana le wena o le boemong bofe o lwana dintwa dife bophelong ba gago dafita ga ka iphetetsa o ile a neya modimo nyewo ya gae ga wa lokela go lwana ka matsogo morena o tla o lwanela me momamedi ke rata mona ha dafita re tsekisa ba ntsekisang ba bang ba o lwantshang ha o ba tsebe mpa ntate modimo wa ba tseba lwantsha ba ntwantshang ba o ke ba tsebang le be o ke sa ba tsebeng nnete ya hlaha Pesalemena e re qetellong ba lukileng ba tla thaba mme ba tla bina hobane ntate modimo ya matla ohle e ba motshepang e ba tsebang matla haye e ba tsebang hore ke qalo le qetelo ke moetsi wa ntho tsohle o tla ba bahloletse ntwa o kekebe wa afa modimo wa kopa modimo o lwanela ntwa ya ba ya o hlola empa ha o itwanela yona momamedi ha ona matla e tla o hlola dafita o re o tsekise ba ntsekisang Jehova nka thebe le thejana ya hao o eme go tla nthusa hobane motsotsong wa jwale ke hloka thuso ya hao ke bana ba tshikile mamina mo mamedi ke a go
1: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Dimetsotso e mashume a mabedi pele o tla hora ya boraro. Re a phethela demanding ena ya kajeno mamedi. Mo re lukisang motho ya ka hare. E ku wena ya tsebang dintwa tso tobaneng le tsona. Mamedi. E fa mongantwa ntwa a o lwanele mesong ena re tle ka dipelotse bohloko re qositswe ka leshano re builwe hampe re petswe mekoti ke batho bao re neng re batshepile ntate modimo jalo ka dafita a rapetse le rona re a hweletsa ho wena Morena lwantsa ba re lwantsang Eme ema o be le rona o lwantse ba re qosang ka leshano ba buang ka rona diphiring ba re chiketseng mamina ha ilo kwaleha ka jeno re re Ema ibe wena ya tlong ro lwanela. Mamedi a lo lwanela. Ntweng e fika pa ife. O tobaneng le yona. Dafita o ile a mutlwa. O ile a hweletsa le ho yena me a mohlulela. Le rona ile re hlulela dintweng tsohle.

0: Momamedi le wena o tlo bina pina ena ha le tshaba ka jeno hore ke mmone antwanela e ke mmone antlulela hore ha ebe ka jeno o ikutlwa o le jwalo ka Josepha o qusitswe le ha o sena molato ntate Modimo o re tshankane ya hao e tlo fetoha borena. Ka jeno ha re iphithetse, ha re rohwake, re nehela ka ntho e nngwe le e nngwe ho wena moahlodi ya lokileng. Sireletsa mabitso a rona, sireletsa malapa a rona, sireletsa mosebetsi wa rona, jwalo ka o ile wa sireletsa Jesu ya ileng a qoswa ka leshano. Re sireletse ntate Modimo le rona ho sengona re lokollotswe re phamisitswe re hlotse mamedi ke a leboa ke matema re ke mone a ntlulela tseo ke neng ke re di a nqeta tseo ke neng ke re mona ha ke fete fela ka bona ke ka hona ke tlang ke bua phatlalatsa ka matla le boholo ba hae le wena ka jeno ntweng efe kapa efe o tobaneng le yona o tlo hlolela
1: ditoha dikalaneng ho lesedi FM
0: mamedi re furalla mphamise e dula metsotsong e le shumele metsolomong a pele wotla hora ya boraro lesedi FM ao mo mamedi re a leboha o sile rato ka pesa le meno e matla o re fileng yona wa re phamisa wa re beha hantle mesong ya labobedi motho ya ka gare a iloloka ra utlwisisa gore o tlo re hlolela mme o tlo re lwanela maemong ohle a ke Modimo ya sa hlolweng ke letho ke moetsi wa ntho tsohle motho ya mo tsebang hantle gore o matla ntwi
2: tate Modimo ga re na matla a go itwanela rona re le basadi nka thebe le thejana o re sireletseng tate mphamise o seng ga letsatsi e bua le rona re le bomme Jehova tate Modimo se ka raka re lwanela dikeng tsena tsa rona re ipotsana re le basadi re emtseng lele o bua le masabata malefane ka kanana oknida
0: amen Oh, Mary Aleboa.
3: What's my police to? 88.4, my police to. We got the money, Matam police to. A rim rabbit son of police to. Mother, she has a dead alarm. Tango police.
4: Volley, run at Rama Bullaboo. I'm the regular. Tshilena ke utlwa dimaneni wana letsatsini ya mphamisa o lwantse ba lwantsha bua le tse itsela ka mona ka TV le bentha ba lebitsa ko mametse ka lekhubula 88.9 mathelo abeke ebile a monate ka metse ga re lebowe mogabua ntate Modimo holizo
5: good morning valley re a leboa ka lengolo la mphamise ke kopa Modimo ebe ena molwanetsi wa ka dinthong tsohle tsohle ke re Modimo be ena molwanedi wa ka ke a leboa vele molebo ntumeng ka tumo le paris
6: aveli aevololo autostrata ako mametse ntate ka lentswe le matla ntate ka lentswe le matla le reng Jehova o tsekise ba ntsekisang ke lentswe le matla ntate haholo o mametse go 88.9 ke le ka mona ka Carlton Ville busasa le tumain ke gao le busetsa Gauta ntate a re ya gonye botlhaa
7: ntate moloi dumela epe sa le me matla ga kalo ntwa ke ya Jehova a re feng Jehova a re lwanele dintwa tsa rona se ke ra itwanela gobane ga re ka itwanela ka borona re tla tlholega ntwa ke ya Jehova ke ena ya matla ntweng ya tla re hlolela re a leboa ka mantswe a matla a mphamise ke mametse le Sedi FM ntate moloi ke le mametse le Sedi FM 90.3 ya bong ke mo rutile kate ka mana ka maokeng Kroonstad ke a leboa
2: Bololo o just rata go mametse ka 80.4 ke go thu da di buri san da emane a ka pusha o fitla o re nya bo hlantangi
8: Kutumane
9: mbedi. Oh, mavolovolo, mavolovolo. Ah, dadi timane monati, e monati, e na haha. Dadi mbitu bunito kuhunja libu andari.
10: Hey, mavolovolo, utasklata, utasklata tene. Papita, mama kadele maasika mono, kwa masika 88.4 ndati. Manzwa maa, taka wapula minatoko mongo, ndula lakuna mrena.
11: Molaus masabatos na letsatsi go tloba le tshepo le tumelo ya gore modimo o tla lwana le ba le tsile le tsile hai ba tla lwantsha mabake ke ba hlola amen
12: dumela nje listo mante mola tudi ka mona ka kutlwano o ka lengolo le monate le matla ke kopa ntate modimo a nkise hantle e be yena thebe ya bophelo baka ka ma a ka ga mathata ke nang le wona nje listo Kile ka mona ka kutlwanong go jile ka tsebe ka le qhubula 89.4. Thank you Vili.
13: Volisto re thabela mantso a wa go thatso ntate wa go gothatsa gona batho ba sa itwanele kholona lang ke Jehova. Ke na papisi betwane K5 kutlwanong ha re lebo.
14: Mela Vili ho tende kae Vili ho teng. A modimo ke modimo o ga hlolela. O go hlolela dintweng tse bonang le tse sa boneng bedi. A re lwanela go hlolele. Yo! Pesale me maatla mani. E mphahamisitse Veli. O boela sebebe rampa e ka mona ka re feng kgotso Dennis Veli. Thank you Veli.
15: Mbolisitso kgotso. Kgotso Mbolisitso. O tsere paseka mafa batho ka mona ka botshabelo. Lengwalo la mphahamise. Dipuo sa pesale me nya mashuma marara mi tsimi hlano ka nti al bua le gona ta ke be ntse ko mametse re jo go tsa ga lwanela a pela re mo sepile bolisto ha re ho re nya bohlano ntate thank you bolisto o pedile
16: ta ke be le mela mo katua lengolo le matla le phamisa motho a wile moyeng a tsebe o na le molwanedi ya molwanelang ya sa itwaneleng dintwa tsa hae

0: o jile ka tsebe ka lentswe le maatla ntwa ga se ya gago ntwa ke ya Jehova. Ke o jile ka tsebe ka leqhubu la 88.1 ka mona ka Matlakeng Clinic Zaston, ke zanelele kopa ka mona ka Matlakeng, ke a leboga.
1: Bolelo kgotsa ke mametse leqhubu lao ka leqhubu lao 903. Forolo ka pesa le me matla ha re tlwele morena a etse mosebetsi wa hae ha re ya ngobeng ya bohlano ke molefelanteng ka kokotsi kopiso.
2: Feli tumela tumela ke sebele balo ka bepena ka mona ko mametse ka 88.1 ke mphamisa ya re phamisa a re kgothatsa kore a ke tsebe na nka e beya jwang. O sho jwalo Jehova ore o lwane dintwa tsa gago ore gobane yena o a tshepala ka dinako tsotlhe, o tla re etsa ka mosa le ka mogago, ore re bitse go yena mme yena o tla raba. Bye.
3: A itumela bele le ka bele. Vele ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka Maokeng ke mmapatata ha re horeng ya bohlano re gatola ka tanki.
4: Ke salema ke 35 tate Modimo go lwane re ntwa enana e bima eo re tobaneng le yona gobane lefatshe lena le o re phelang go lona tse ditsikitlano tsa meno ntate ke lefatshe le gopo ntate ya matla ohle. Ya bua mona ke Thandekile Harriet Majingo, leqhubu ke 88.8 ka Clarence.
5: Kgotso Mvololo, seburi sa ka se rategang.
6: Dumela ngwana.
5: Kopana le mantswe a reng. Wena morena, ntlholele go tsohle. Tseo ke tianang le tsona gare. Re kopana le Dafita hoseng hona a bua mantswe ao a lebisang ho morena wa hae. Re kopana le Dafita hoseng hona Mvololo maemo a ne a sa dumele lehlakoreng la hae. Yaba o tadima ho sefapano a re morena ke lebisa ntwa ena ho wena. Ha le nna ha ke na letho matsohong a ka, ntwa ena nkekebe ka e lwana gobane e ka godimo ho nna. Ya ba Mvololo ke utlwa mantswe a reng moloki wa ka ya renang o tseba seo ke se hlokang. Ao Mvololo, re a leboha o seng hona ka pesalema eo re e thotseng. Modimo a e hlononofatse mme a etse gore e tle e re lokolle ditlamo tseo re leng ka gare go tsona ka Kreste morena. Amen.
6: Amen.
5: Mvololo bua le AC ka monaka Zamdela Sasolbek. Ke a leboga ntate.
6: Ke a leboga ngwana mme o re ba gantle goreng yane ya boraro mo mamedi. Mvolisto ke na le wena 89.0 it's local and known as London. A re ka ofela na chief ti o fitlhela goreng yane ya go qetela re a leboga. Mvololo 88.4 ntse ko jele ka tsebe mphamise ke ya leboga ka temana ke ntate tisetso tekete koromane Meyerton Col Fontain ke malenteng a re nthodisa mamonate wa tseba ngwaneso le mesong ena ya labobedi. Ke ntse ke theile tsebe ke mametse tshebeletso ke ratanga tshebeletso ya lesedi. Mvololo utya strata ke o mametse leqhubung la 89.2 Mafahlaneng Rasibati Ernest Manaune ke ena ya ngotseng kwano malaetso mo re dumela o tia strata leqhubu ke 89.9 ke le ka mona ka Botshabelo West ke nna Thabo Mokula na ha ke Hlokolen ke re re horeng yane ya bohlano a re ntho di tsama ha monate wa tseba kgotso Mvololo ko mametse ke mametse Pesalime are amen ke le mama Fubedu ke ausi Mabale Mokwena a re ntoditsa mahamana.

art mvololo ria leboa Cisco Masila Duduza Nigel umametsile sedi FM 88.4 aren toditsa mahamanate mamedi rwetse mogahleleng wa bobedi wa nana olena la dikalaneng ka jeno tlhola matsatsi a le 15 go dina ya lwetse mametse se ya le moya se sogolo sale sedi re thawa le tsona mahamanate re se rinkile mogahlele wa pele a ro lahletse kwana mebile go tlwile o temo mamedi o tsama le nna mesong ena o mametse sealemoya sena re a leboa ka nnete molaetsona o maatla ore beileng gantle ra utlwisisa banna ore ei le a re kopana le tsona ntwa tsena nako engwe o utlwe o kare go fedile moo o re felelwang ke maatla mo mamedi rona modimo o take over o ya pele ke qale o ya le moe ga re ferlwa ke matla o go fedile jale he mongalieto wanka o ya pele ke ha le qala motho mo ngotshankane ngwana batho mo mamedi ka o qoswa ka le shano o tla tshwana le Josepha o ile a qoswa ka leshano la pito le ena empa modimo tabe yona e fetola a mo etsa morena tse re utlwisang botlhoko ka jeno gosane le wena o tla di leboa gore mollo o ne beileng ba o besa ba re ba o besetsa ona o ile wa o etsa motho mme mamelela fela ngwana mme go se o lokile ga ona ntho e sa lokeng gohang

0: Itoha dikalaneng on Lesedi FM.
1: Dumela uTia Strata Mvololo. Mvololo nse ko mamisi ka SABC Plus app ye le msebetsi mona Fixbeje tsholo ka mehla ke di ya Marabane nse ke le bua temane ya matla mesong ya labobedi. Mvololo night shift ya ka nse isamela handle mathata hayo all in order. Mpa fela hona le mafafatsane ya dipula ka mona. Ha le radio Mavolovolo re o renyana bohlano. Tanko.
2: Khotso ngulisto khotso ke thewa dikalana le ba latelang ke mathata.

0: 目是出一部三十八号文的。
1: sehla sa selemo sekene mina ga e gabile jwalo ka molelwa lesedi fm ke mo o lokelang ho bateng
2: ho jwalo mo mamedi lesedi fm ke mo o tlamehang o tshwanetseng o dilo le teng ka nako tsohle bakeng sa tlhahiso leseding thuto boithabiso tsena tsohle o di fumana kwano mamedi a re shebehe ditaba tse itlhommeng pele o tloha maobane o fihla mesong ena ya kajeno DM jwang e dingata banna mo mamedi taba ka strong ka nnete e ameng le ma Afrika Borwa ke taba ena ya ditopo tse hlano tse fumanweng tsa basadi ka mona ka Cape Town Park me topo tsena tse hlano tse tharo tsa tsona mo mamedi hauso tsejwe ke bo mang ke tsa hokae jwalo jwalo me ke taba e hleng e le bohloko haholo me motlatsi wa mokomishinara e moholo wa sepolesa sa naha Lieutenant General Tibello Musikidi o entse tlhokomediso e matla latela dipolao tsena tsa basadi ba bahlano ka mona ka Ekurhuleni hore baetsi kapa moetsi wa ketswena matsatsi haye a badilwe Moradi e mong wa mahlatsipa eo lelapa la habo le lebohang sepolesa le setšhaba ka mantswe a matshidiso le tsietso e ba e fumanang ho tswa ho bona lelapa la bo Elizabeth Tsontso Moselakgomo momamedi ba re ba leboha mme moradi wa hae ya dilemo tse robedi le ena o nkuwe jwalo ka mahale ha mmae a sa kgutle lebelong le a tlwaetseng ho lenka la o ile o matha ngwananenwa ya dilemo tse robedi momamedi o ile a tsebisa lelapa lemong tseno tse robedi ore ka nnete mama ha a tlwaela o nka nako e kana a ile o matha mme a tsebisa lelapa hore mama ha e sa le aya ka momadimabe mmae o fumane a hlokahetse momamedi mme lelapa le a leboha ka nnete sepolesa maAfrika Borwa le setšhaba ka kakaretso ka matshidiso e bentseng ba fumana momamedi mme tebelelo ke yona eno le tshepo e teng ya gore sepolesa se tla fumana moetsi kapa baetsi ba ketso ena Ho feta mono momamedi banna ba bararo le mpopo mane. Mamedi ba tshwere ba qoswa jwalo ka o rekisa pampiri ya tlhatlhobo. Taba tsena di etsetse dilemong tse leshome le motsolo mong tse fetileng lemong sa 2015 me e ne le barutwana ka nako eno ba ile ba utswa e nngwe ya pampiri ya tlhatlhobo e neng e ngolwa. Ya ba e rekisa jwalo ka diranta tse makgolo a mabedi le mashome a mahlano 250 jwale ba tshwerwe bana ntho tse ding tseo di etsang nako e fetileng di ka o tshwara nenneng kae kae ka mane ka Limpopo rakgwebo momamedi ya dulang a kula ha a tlama ho iponatsa ka pele komishinara kapa ho komishini ya Madlanga entseng e tswela pele ho etsa diphuputso momamedi Soliman Karim ya thewang ka mona ka Northwest lekala le ikgethang la diphuputso e leng SIU moporesidente Cyril Ramaphosa o le dumelletse ho etsa dipatlisiso tse amanang le ditendara tse amanang le ena monenwa Salum Karim di amana jwalo le kampani tsa haye mejwale hantsa ba le amane ho Madlanga commission SIU kena ya kokota leona e tla fihla yetsa dipatlisiso le mailana le di tendera tseneng di fumanwa jwalo ke di kampani tsa haye ho thata ho bima ka nnete Mamedi teko ya petrole haibontse matshwao a o theuwa. Teko e phaming ya oli le rante fokolanga di etsa hore ho bethata ho bakganni. Tebello ke hore kgweding ena e tlang ya Mphalane mafura a tla boela hape a nyoloha. Jale banna bakganni itukiseng bana beso, theko e phahameng ya oli le rante fokolang di ntse di hlile di fana ka kgatello e matla, mme jwale petrol le diesel kgweding ene e tlang ya Mphalane e tlo nyoloha. Jale ho tlatle ho be thata ngwana mme ho be bima. Ke tsona ditaba he momamedi dingata re ka bua letsatsi lena ho tshaba labe la ilo dikela re ntse re ofa tsona kwano tshebeletsong ena ya lesedi na nong lena la dikalaneng re fella mona kajeno. Mamedi taba kgolo ya rona sehlong sa rona kajeno re tshwere dikamano re tlo bua nna le wena momamedi. Ei, pakeng tsa batho ba babedi ba ratanang momamedi, hoebe le bothata o fumane hore bobedi le a tseba hore le fositse, bobedi le utlwile bohloko, empa ha hona motho ya ikutlwang hore a re ke kopa tshwarelo pele. Ha hona motho ya ithaopang hore wa tseba le nna ke ile ka araba tjena kapa ke ile ka etsa phoso ena, le yana re wa tseba tsile e kileng ka botsa moratuwa wa ka ka teng le nna ke ne ke se hantle. Empa boikgomoso o fumane pakeng tsa batho bana ba babedi bana ba ratanang, ha hona ya ikutlwang hore nna le kgale ka be ka kopa tshwarelo pele mang le mang a kampa furalla a shebela kwana, motho a utlwa bohloko, empa motho a tseba hore le nna ke phoso wa tseba, a re a sa ikopi le nna ke kopi tshwarelo pele. Jwale ke mang ya lokelang ho kokobetsa pele maemo ka tlung momamedi pakeng tsa monna le mosadi? Na lerato le tletseng boikgomoso le kotsi ha kae pakeng tsa batho ba babedi? Na o kgona ho kopa tshwarelo le ha e se wena ya phoso bakeng sa hore kgotso e be teng ka tlung? Boikgomoso bo senya dikamano jwang momamedi? Ho kopa tshwarelo ke bofokodi kapa bo bontsha ho ba matla? A ke re bue taba ena, na o kile wa e ba boemong bo tjena dikamanong tsa ho tsa lerato tse fetileng, tsa ha jwale na o boemong bo tjena maemo a jwang ka tlung? O ngwathela motho thotse hai dijo ke tse o e fetela, ha ona ya ikutlwang o kopa tshwarelo pele? Ntumele voice note ya hao o tlo ntetsetsa momamedi ke ya gotla.
3: A jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
5: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke e fumana hokae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Ho tloha ka matjeke ho fihla le in

0: 086 000 3084 079 758 5066. Eo ke WhatsApp mo mamedi mo tlang ho ntumella jalo malaetso ha wa gatiso moho le mo ngoletseng teng re nka malaetsa wa pele.
1: Hello. Batho ba babedi ba ratanang ba tlamehile ba dule fatshe ba lokise ditaba tsa bona ha ba bona diphoso. Ha e re mme, ha e re ntate. Ha re bona gore diphoso di teng, ha re dule fatshe re lokise ditaba tsa bona, lerato la rona le tsebe ho tswella pele. Lerato ke di-blessing, mare go na le batho ba sa kgoneng.
2: Hello, brother, uphilile. Amen, brother. Brother, ukucela uxolo asikuthi usistupid. Ukucela uxolo asikuthi mhlawumbi usisidenge. Uphakamisa ubukhulu bukaThixo ngoba kawufunda incwadi ekaMathewu chapter 6 ithi imihla nemihla sibocela uxolo. Inkonzo enkulu ebalulekileyo esifanele sigqithe kuyo wena mntana wenkosi. Ukucela ixolo akuxeli ukuthi usisidenge. Kwabanye abantu ungabonakala usisidenge kodwa awusosidenge bhuti. Ndiyabulela, amen.
3: Mvolisto ke nkgono scout-o. Boikgomoso ga bo ahe, bo ya qhala. Batho ba babedi o tlamehile o ye fatshe o ikokobetse o kope tshwarelo ga o entse phoso. Lenyalo lenono ga o mo letlo ya teng ga o ebe le phela ka boikgomoso, ga o na ya utlwang gore o kopa tshwarelo go ye mong. Empa he Mvolisto, nna ke motho ye e bang ke ne ke kokobela ke ikopela tshwarelo. Boemo bo dumela bo sa dumele, ke ikopele fela tshwarelo e be re tswela pele go be monate ka lapeng. Ke a leboa, thank you, bye.
4: Kgotso ntate Moloi, kgotso ntate. Ai ka nnete. Bedi ba rona re tlametse go kopa tshwarelo, ntate Moloi. Ga ona e mongwe a tlametseng gore a betla sa gatelela go kopa tshwarelo. Beding ba rona re tlametse go kopa tshwarelo. Boikgogomoso bo bodutu ya gona, ntate Moloi. Bo bodutu ba ne tlo bua le bua le mantswe a sa lokang ka morago mo nebele. Ga ona a kopang tshwarelo le thotse tu. Oa fetana, go bua kwana, go bua kwana, ga ona kgotso ka tlong. Ha ona tlamelileng bedi ba rona ka le babedi gore go tlametse kopa tshwagelo ya temoloi ke ntate Nkosa e ba letsatsi le monate motswadi.
5: Dumela o tia strata, dumele ke sebolelo le baloka bepena. Ke rere le babedi jwalo ntate, o tlameya go kope tshwagelo ga ona ya tla qala pele kapa ya tla etsang, empa lebitsong la borona bona bo re nang le bone le boikgantsho ha re a shebelana ntlhona ke 50-50 ena re a lekana ntate. Mme le ntate re a lekana hantle, mme le ntate re lekana hantle. Re tshwanela go kopa ditshwarelo re le babedi, o se ka ba le ya re mang jwang. A ke 50-50 ntlhona ntate tle tanko.
6: Omvololo gantse ke o mametse mantse ke o jele ka tsebe fela jalo Mvololo. Ha kona Mvololo, nna ke thola ke re tu ga ke bue nix. Ke tseba ke phoso, motho wa phoso tlamehile a bue kampa ka dule mo le mongwe a thotse re fetana fela. Ga o batla go ngwathela tsa go ngwathela, a sa batle o tla ema boingwathela yo honine ase o kempa a baka ngwana ka fushang sekrone ka mo. Ha kwatile kwatile a le phoso a acepte ntate, wa tlamehile ke re ke kopa tshwarelo se nake le yena a phoso. Ha Mvololo legale
0: ngwaneso a ke legale, a ke dikene taba tseno mamedi ke a rekisa ke a gotlha.
7: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
8: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
9: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
8: Master, ke fumana ho kae deal ena?
9: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
8: Ke tla etsa jwalo.
9: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Dimetsotso e le shome pele go tla hora ya bone. Re ntse re bua sehlong sa rona ka jeno re nka mo mamedi emong.
10: Hela, hela, hela mvololo. Hela mavolovolo. Ngona mme pride. Ka ro ka mo tsa marato. Ho bona eka motho mo ha o rata o tsetsinya hao ke ngwe ya bothata ngwana mme. So ha motho o morata ibile a bona eka wena o tsetsinya hae ha na motla teng ka bophelo ke yona bothata yeno e tla dula ntse e le wena fela e bana mohlomo o kopa tshwarelo le ha ise wena ya na le phoso ngwana mme. Bobedi bana ke bi karolo ba bona ngwana mme ho bona go le kopa tshwarelo le babidi. Empa e mo hana le pride ana le boikgomoso a bona eka wena o tsetsinya hae ha ona motla ding ngwana mme e tatela e sitse mana mo e bana mohlomo e motla kwana e motla kwana o sohlele o bala go batla go kopa tshwarelo ngwana mme. Thank you Volisto ke motho ya breakfast le lunch ha le tsa usi mo rena rante ba di ke a le bua mavolofolo
11: morning tate mvololo bua ka ntho nngwe bima ka ro malapa maratong ntate wa ka bua kwa ntho bodima ngwana mme tho ene a sa kopelane ditshwarela le batho ba utlwanang kapa re nyalane ka ra manyalo e bima obane e baka re le lwane ka tlong ka baka la ntho tse nyane mo motho fela a tshabang gore ke kopa ntshwarela fumana re banyalo ya ra a qalana ka baka la mphini ya gore fela motho tsa ba re go bontsha re ra ntse phoso e bima le pisa ka thata go bana kana go ngwa a futela le lula mo le kwatelane le roba le betting e lengwe le sa utlwane le sa buisana e bima ntho go bua kana nda twaka ene kotsi tanga nda tlo mvololo bua le Mr. Matt tika mo Bloemfontein khadi sha
12: khotsa ka kamvololo ena u dikwana solo video sana tsa kopa tshwaelo ke bona le video sana tsa kopa tshwaelo wa nka go bona batho ba bana ke bona ba di ambali diphoso ke siphoso ke bona wena na tjina nai mawa mo ni lento ajeno ke ntwa ai go phela fela o ntse re shebana fela ba tlo feta no ke na o tso fete fela ai ai ha ona mna di next god man ka ba me ba ga di le tshuma ka ba ka la bana le dintho ba tsa bana le di gaite go no feta no fela ji ke le wa gutu.
0: Ai hobi mamamedi
13: mbololo mbolisto cha strata uthi ke fresta na mopol marumo ka Pretoria mbololo na ke ke ka mehla dikamantsa magato a setsa motho a lemong a se motho a monna fela a tsantseng a ganne trene na na bobidi ba rona re di driver tsa lerato la rona ka palenyaro la rona mbolito na ke phetse ka yona ntho na go etelele na go etelele bo homo so mbololo hana mo botlobisa nteng ene ha ona na go mhlomong o na le matla abantu wena ntsoge le gale ke no kopa tshwarelo nna enka ya ka ntella ka etsang ka etsang ke ntho mbololo ke ha ona matla mo ha ona matla ko ke bontsha bofokodi wa fokola go zwe ke go tsuba ka ntwe lengwe ha ona mo lwana u santela wena bona gore petelo ya ntwe tlo senya dikamano tsa lona bololo ke ne ke kopa tshwarelo nna ke ne ke nyetse ke ne ke kopa
14: ke sa itsa next four ntho e ke re rata go bua ka tswantsa for peace sake ke bula dikopa tswagalo ngololo le ntho ke sa yetsang go re le mantsi a mangane lore hal bololo ke utlwa go mara mona teng a khone mana ke dutse fela mo ke dutse fela mara ke le ke go tloloka bololo ke tse dikopa tswagalo ke opa tswagalo ai o tloka o tloka ntho ya ya ntho go bi go motso bololo ke bana ba ke bo ke keteletseng tanka qeto ya wa tsaba ke ana mo ke ntemo go ke dikile ka magetlo ke likile bololo ntsho ke ya batho ba bedi ya sa motho a le mong mara bo igomoso bololo ona mo botloisa de ke tswa mo le nna ke ke ke petse ke go patswagelo mpa ke tetwe ke yona tswagelo ya ka yo bolisto ya le wa mo pol mo mo ka protore
15: bolisto madume ngwaneso ke Paul Makaute wende zepain a u hloka go patswagela go hloka go le go patswagela go go bolo ke khotse le di go hloka go le go patswagela la o bona ga e mona ja ke tsa lutu ma go hloka go go le go go patswaga ba ba ka tsena go nge mo tla mo na go motho o sola ka ntse siko ba ba go hloka go patswagela
16: dumela bonolo dumela mongwana mme ke sepo mtswela ka mona ka David Tony wane se ke sodile setlhogo ene ngwana mme go bua nnete ne system ene ke bone bile re ya sebetsa ya thusa hangata ebile ke nna ya projetsang pele ya ke nna ya kopang tshwarelo pele gotle go dilite everything ya nthusa ya nsebeletsa ntho ngwane so ga ke bone gore banong mohlomong go binyana ke ba ya pele la e le gore ga ka etsa phoso e ntswe ke ene e ba nna ya apologizang e ba nna ya kopang tshwarelo and ntho e thuso le gore kore go bane le kgotso fele immediately ke kopa tshwarelo ngwana mme a kgotso ya rena he nna ke nna gangata ya kopang tshwarelo tanking forelo ke mtswala David Tony
17: bedi ne ke re bobeding ba rona ke le ba ratane kapa re le batho ba dula mmogo ha e mong a phamise maikutlo e mong o tlame a ikokobetse o utlhela wane a tla ithukisa hantle a sa theoile.

0: Etho ke bone ka nna mafolofolo ke a leboga otsefata ka utlwa bosoko
1: ei mmemimo wa tseba ka utlwa ke yona ntho eno gore bakeng sa kgotso le ga e se wena fela o tlo kopa tshwarelore tshwarelo jwale ga o e kopa jwale o ka re go senye ya o feta
0: ehile mafolofolo go a senyega go a senyega gore one o kopa tshwarelo ka dula kopa tshwarelo ke tla fitlha go sane o tla dula kopa tshwarelo ke ntho e jalo mafolofolo
1: ke a leboa mme waka dumela vele go kopa tshwarelo ke ntho e ntle fela motho o kope tshwarelo ga a qeta ba re wena ka 2010 o ile wa etsa tjena na tshwarelo e teng moo re bua ka ntho ya 2026 yena o tlise ya 2010 ke utlwa gantle ke ka gona momamedi ga o na le phoso pakeng tsaka le wena ske wa nka diari ya bongwala letsatsi gore ka di 15 tsa September 2026 o tswile o seng o sa mmeta empa o tlwaetse o mmeta why o sa ibotse ganagang goge e baby go e tsalang ka jeno wa tswa fela se o tlo emela ka di 29 tsa January 2027 ore wa gopola ke le ka di 15 o ile etsa re bua taba ena ka jeno jale ntho e momamedi a ngotseng mona ke ya utlwa bokae bothata ba gore ntho ga o na le phoso phoso ena e bue hang hang re lokise re lokise ree ga wa ntloetse go baneng ka jeno go baje o fumane lebaka gore o tloetse gore la o ile dikopanong metsotsong ya mašwa a mararo ka morago ra botshelela o teng fela matsatsi a ka jeno ke eng sena se o fitlhisang ka gore a borobedi motho a itlhalose o seke wa ngola wa emela o be le mathata a mangata e tlameya gore tabena o ilatlhe wa e botse mamadi dumela dumela mme
2: sebosokone
1: gagoa
2: re batla go lokisa ba sentseng ba kene ka gaga manyalo ba tsebe go ithuta mo gona ba fetileng teng ke nnete tateeli o tla fumana re le friday re le babedi empa ga o tlo sheba jang bo bebe le bogodisa o a gotla ga o le mme o ikokobetsa gobane terene ena le ganna le babedi le motho wa gago lenyalo le e nang le dikgantsho le senang tshwarelo le senang mamelelo le senang tlisetso le senang puisano le bontshane le fela ga botlhoko empa ga le ka ithuta gore e mongwe a kokoele a bontshe e mongwe kore ga ko emele ga o phagame ga o theoa ke beya maikutlo a gago gantle gantle lerato le ya tekwa lerato le ya tekwa ntate zedi ntho ditle di tsebe go tsamaya gantle o ka nketsang ga e age motse ga ke kgathale ga e age motse go a senyega go a dubega o fumane gore le sentse le le babedi kopa tshwarelo ga a na go e amogela ke botho ba gae wena o iteile gantle ka tsatsi le lengwe ebile tla kena pelong ya ge tsa itukisa le masinama ka ga motse
1: mema se mama pele ko tloela ha ke o mametse hantle jwalo ka o eqadile ha monate hore re bua le batho ba boemong bona ba ka ara dikamano tsena ke nana ho botlhokwa hape ho tseba ho tsebelana bofokodi ba lona hore molekano ha o na le bofokodi bona nako engwe o na le motho yeno ya nang le bofokodi ba hore ha tisi o bona la ntho e le phoso ho monka nako pele a hlokomelo re mara ke etsa phoso mona mme ho bohlokwa wena jwalo ka moradi wa hae hore re tsebe o ke tsebe bofokodi ba o jwalo ka mofumadi wa ka le wena o tsebe ba ka jwalo ka molekane wa gago
2: hantle ntate zedi ha e le hantle ha e bane modimo a lekgethetso lenyalo e le lannete ke tlo dula fatshe le be le qetelele le fumane tharollo o mpontshe ke bone o bontshe o bone ga o qetela le rerapele ee ya ntate
1: mme ke leboile
2: ke lebile moratuwa
1: mamedi bohlokwa eno ka nnete hore o motsebe motho ha hore nako nngwe motho monga ke motho ya sa buing ka tlhao ha se taba ya hore o iphapanya ntho tsena tsa tsentseng di etsahala kapa ha ba tlo bua eng ha se motho ya jwalo ke nana le yona e bohlokwa hore ho tsibelana bofokodi hore motho wa ka o na le bofokodi bo itseng botsebe hore motho wa ka ke a tsibala o sa bui ntho ena le ena ha re bue ka yona re le babedi mo o tsebang hore wa phuthuluwa o ba bonolo ha le bua me o beletsela ka sengisimane ba a manner of approach ya mogwa wa o lata ditaba tsela eo ya ho bua le motho wa hao ka yona a tla ba phuthuluile a le handle hore a ka ntsa se ka hare ho yena ke nana le yona e ka bapala karolo e bohlokwa haholo mo mamedi re nka mamedi o qetela re ya kwala khotso dumela dumela ntate dumelang
3: ke thabela ho kwala ka mitsavi
1: ha mana ding wana mme re kwalle yona
3: ke a thaba mitsavi wa tsiba mitsavi tsarelo ke hlokometse re tsama le dikarabele mitsavi o ba ne ke tsogwa le mitsavi motho mo a ka etsa phoso mpa tsa re kopa tsarelo mpa ha e mo tsetsa phoso ba re ke ona ke re tsarelo o tlamele o ietse mpa o pake ke tsentse o ietsa mitsavi ba nke se re kopa tsarelo mohlaena mpa tsona tsa ke tsela pele ya ho fihla tsidi ya ho mijolo ya bo di ministry ha di fihla kopa tsarelo ho sa le dipitile ona ntse e ministry a yeno e jwalo ha ina dikarabelo ha o kopa tsarelo wena se o se tsa ministry motho o o kopa tsarelo yena a bone e le nnete gore kopa tsarelo ka nnete ka pitapita ntse e le mpa ka molomo o jo re kopa tsarelo mesavi nako ga o tsedile agolo mesavi re ke itebole o bua le sekemekemente a twana le dinjanyana ka mafatlha le ntsele ga ke lebue mesavi bona nako ga o tsedile agolo
1: sekemekeme ga ke o tloelela motho yo a tsebang ditaba o re diketso ke tsona tse e bontshang ntho go feta seo se buang o keke bo a re kopa tshwarelo ya ba go sane o peta ntho e o neng o e kopela tshwarelo ka jeno ke a leboa ke yona taba mamedi diketso ke tsona tse e bontshang go feta seo motho a se buang mamedi re a leboa re buile ka jeno re ithutile re utlwile le batho ba fetileng go tsona melaetsa ebile mengata jalo ka tlewa ilo fela bitsong la nako e fedile e le10 ka morago gore rena ya bone re a leboa mo mamedi mme go bohlokwa bana beso re re tsebaneng o tsebe motho wa gago le ena o tsebe empa matshwao a teng e ditsebi ba reng o tlo wa tlhokomele ga o le kara dikamano tsa lerato kapa lenyalongwe gore ga le qabane matshwao a boikgomoso ke yana goreng ga le qabane le qeta matsatsi le sa buisane le emetse gore ke mang ya tla qala go bua le e mong ke mang ya tla qala nna le gale o tsebe mathata a teng mono fela bana beso kopang thuso lerato le tswele pele fela ga le fedile mamedi itsamaele le arwane hantle ntle le mathata ke mang ya golang ka jeno e tlhola matsatsi a le10:55 mvololo ke tla qabana le batho ba di-15 ba tswileng tseng ba monate ka jeno kgwedi ena ya loetse o teng ya golang re tla molakaletsa ka tlholo matlhogonolo ba teng ba bararo mo mamedi be o tswang o ba gopotse le bona gore ba tsowe ba phatsime mona go lesedi FM re tla ofa monyetla ono e le la bobedi bekeng ga re bitse jalo Maria Carey metsotsong e le10:20 ka moragora ya bone dikalaneng go lesedi FM pinane biso fela ka gore ke hanen

0: Renka malaetsa wa pele go ngotsweng ke momamedi wa tsebeletso ya lesedi o re mvololo dumela ngwana maloi ke tsosa mamokete godumo ntate moloi ntate hou ba sebetsa MMED ho ntate moloi ba kopela ke Thabita moloi ka mana ka Unique Homes aus Thabita re le boa gaitsedi ya motho vele ke tsosa mama Winnie Tipe Ndenzeni le mohatsaka Toro Mosia batsoswa ke Matsukulo Mosia Omane U section ke botshabelo a re mvololo ha batsuwe mavolovolo ke motsha kwano ke a dumedisa ke tumela letlotlo Omane Matatiele bana ha re le bo stumza a re wa dumedisa ke motho e motsha o seng ka macheke mana holesedi FM ha vele ke kopa udisa mangwane waka ke Nothandani Echaka o kamane ka dikalabeng Thabachicha ke tsose bo makhelwane ba mewaka eleng no Samani Shumi le Nowezile Faku ba kamane ka Fatima Thabachicha ba tsoswa ke tselane Makau Matatiele Thabachicha Fatima Ara khaitsedi ga ba le letsatsi le manate mvololo batho bana ha batsuwe ba patime khotso veli moloi ke tsosa mahapi wa le khosi malome sabata sem atsutsutsu albani meloding virginia slontima omane merisprate virginia ke charles tsutsutsu ale meloding virginia ya re batho bana batsuwe dumelo veli ka jeno ho lana ke ya ikupela ke re ntate modimo a ntlhonolo fatshe ka ditseding tse ngata dilemo gape ke nna tladi radebe ka mona ka qala botšha villiers he manna tladi happy birthday happy happy happy happy birthday monnane ka nka o binela ka tseleane e o taua e otlang ka teng fela he ke tla mokopa nako e nngwe a kang gatisetse tsona taba tsena e re a ke bala molaetso jena ke be ke e otla ya ba le ba mpinela yona re le ka mane ka ziakala ka di 27 tsa June a ne ke gola le menta banna happy birthday my darling and many many more why you re nka molaetso mongwe ke ene momamedi dumela mvololo ke tsosa sebabatso nthonto omane maseru lesotho mme mamolawa le ntate molawa kamane ka thabantsho bona ba kopelwa ke mamoloi a le kamane ka medal cop a re batho bana ga ba tsowe mvololo ba seke ba tsowa fela ba patsime dumela utia strata ke kopela ngwanaka karabo sibaya o ya graduata ka jeno kamane ka VUT o nkentse motlotlo go ba ke mme ke ntate go yena ke le bo ntate modimo o kopelwa ke mme wa gae Lindiwe Aleta Sibaya a le kamane ka petsana raids ao malindi taba tse manate go moratlhe karabo re malakaletsa ka tlolo mahlonolo tsatsing lena le legolo tsatsing lena maaparang siana marena kubo ya thuto ka nnete o yentse motlotlo mme jalo ka motswaki
1: jela mvolisto mvolisto amnate mkhaya amnate mkhaya ke tso mana mme gore ke batsosa gore ke re te festivove ka monontsha tsoe the shane ka moka pireng tsoa tsoa ngwana mme ndenzi ndenzi ya usiya moholo tsoa tsoa bekere ntate malefetsane ka mane ka difotholeng ka lesotho beke qetela ka osinary pakisi ka mane ka dabe thank you mkhaya thank you
2: khotso khotso Mr. Ville ka ngwane so re te mane bua le skemekeme ntate wa na le linjanyana ka mafahlane ntwele mona e re kopela le fahla la ka ntate bishop ka mole ka mele ya sosolo ke re le tshela ka mole matebele mane ke ba a botle ba mafahlane ba tswe ba phatsime qetele ka swa ka ke grace mabo ya novola ga tebe bana ba botle ba kopela ke skemekeme ke a itebohela Mr. V danko
3: khotso mbololo la go batsuse ke bana ba latelang ke tsusela ke gatebe go nman Toronto go ke o palesa gatebe Thembisa ke o masente gatebe Thembisa ke le go mbololo tabiso gatebe tsamebi
4: e ma polovolo o tsa strata o tsa lajeng papi thame mo dela ma sereke batso ke tsuse chak squad la setso se le senyaredi o khomete mane setso se le selotaiwe go tla view mane ke a leboa mafolofolo tanki
5: melimbololo kgotsong ga ba tswe batho ga ba tswe batho sethi mokgonasi ka mbona ka phiri tona e lerona ke ra ga a tswe tišhere a tswe mosiwe ka le bona bana sethi mokgonasi ka mbona ka phiri tona helbro no tsoswa ke roja mothemo ka helborono ke a leboa vedi
6: Anamono mavilivolo ke kutsa makutsa ka mona ka qwaqwa ka monana a nna ke kopela mofumadi wa ka bana ba ka kaofela le botlhe ba tsebang kutsi ka mona ka qwaqwa ka monana le wena mavilivolo e le letsatsi le monate mono mo o tshwereng teng mavilivolo o tshware Anamono
7: veli dumela ke kopela Shamin Mushan Storemane Rebekstad Vergom ke kopela ke lebogile Mushan Randfontein ke qetetle ka Ospetricia Mushan ka Hospital Park Orendalsrus bana kaofela ba kopelwa ke Lydia Mushan ka Wesselsbron ke a leboga
8: bololo dumela sengwana onane ga ke ke bona selema bidin school na tsohle ke nna mme ke na ka mane ka nna thona tsohle ke go se ithebe jo 12 ke se pima ta tiele ke mo na anti ba kimba le ba stone go tshe stone ho se ka ka ka ke ke se ke mo dile ke pele ka ntate mo shopo ka mana ka sa Shelbeck
9: hela vololo hela ma vololo anke ke ka mane ka hene mal ke re dadi thaitse e la matapela re kopane ba di ndala mokile wa kgausi o nyelo wa matapela tswa phatsime ke ka mane ka velkomo ke re makabelo ka moka velkomo e makabelo tsuo tsa itshaile ke petela ka mme ma simema ka mane ka ramolo tse filijos kron ha mmoho le sport guy one mvolole ke mothata ya breakfast le lunch ha ile tsa usi mo rena rathe ba di ke a leboa mavolo
10: Vololo. Ha ba tswe batho. Ke kopa tso sarato la pelo ya ka ena ke sipatitelane. Ke tso sa ho smi khantsi ke mo aisan wa ka. Ke qetella ka ntate cha ka mazibo ka ke ra ba tswe ba phatsime. Ba tso sa ke vo semfene mo re feng khotso de Nesville. Danko ma vololo.
11: Wola mzololo, ha ba tswe batho. Mzolisto. A ke mathele ka mane ka rathanda mane ke re tonalo tsowa phatsime ngwana mme ke gotle ngwana mme ke ye ka mane ka diteachere mane go sexema tumane go na naya beile matatiele mmapeng ke re a tsowa phatsime a ke qetela ngwana mme ke qetela ka morena ranthiba ko Kimberley ke re a batso ba phatsime ke Victor ya batsosang namadi Frankfort jako
12: kgotso bololo a ke tsose bana ba latelang tsosa Nanile Dlamini mohapi bona ba ka phiritona ke qetelle ka ntate Gabriel Montsi ena o kwana qwaqwa ka ofela bana ba tswa ke Gushita gosh motsamai ka phiritona Helbron danko
13: Veli ngwana Medmelfi a kontumele ke tuse ntate Modimpana motlong yena o mongane Lisa ka qwaqwa quick matumani yena o ka ditshireng ha ile mizael sekolanyane yena o ka mane ka tlekolong ke tsietsi mogalanyane ka twato ke le bohle ngwana mme
14: e la lo go rugwe ke ba ba tsondondo ke a mo tsosa ka mane ka meja metara na masi go mo tse mogolo ke go dira ya ha ile ba hola go dira lo pe ke di nga ka ska ja se go bana lo go tlaka jela ba ga monyaki mmane ke ile jebe ntate boriki moeletsi tsoo ke kgone kere kakala ka tsolwana mane motlatsi rampi tsoa ngwana o siwaka ka tsosa ke mogana makweding ka tau happy mona vili
7: feli dumelatlhe maqhobosio dumelang kaofela ke a lerata Feli a ke lakaletse a botwa ka ona ketika tsatsi la ela tswalo e leng Pasele Zakaria Potsane yena o dula mane Brits ke re happy birthday a botwa ka ntate Modimo a o sireletse a o paballe mokete ke ha monnate tsatsi la o la tswalo go kopelwa ke malagato mokejang le botshabelo ke a lebogafeli
15: ela ela mavololo o bua le tumelo moloi ka mona ka phomolong Bloemfontein ke tsosa ausi wa ka ke Pulane Matshupa ka mane ka fatentsentsho ke tsose le mme wa ka ke Sellwane Matlele ke tsose le yona kgaitsedi ya ka ke ntswa ke moloi ke go bona batsoe batsoe batsoe ba phatsime ba lokisetse bana go ya sekolong gololo tumelo moloi ka mona ka phomolong thank you.
16: Good morning Veli, wa le mlebogeng tumeng ka tumo le Parisi ka jeno tsena go golang gono mamaetsa o dula tokologo mo na tumo le Parisi ke re happy birthday gono ke tso senta te selomogele ka tloko lene mogono nompe ka Kronstadt ke qetele ka sekwe matumane matatile ke le bolo gore go e beletsa le monate bye
17: ya landa temoloi ka jeno go la ba simletselwa tsaka ke tikele tsatsi la ha monate ke be ke tso sa bana ba latelang ke mme Maitsitsi Tlhapi, mme Masikwai Makaota, mme Motshedisi Majwang, Steven Nyelele, Kgotsong Bothabile, ke a iteboga.
18: Hela bo Veli Moloi, dumela ke a o dumedisa. Ee, ya bo e tswe madume ga a fele. O bua le Lefaso Moloi ka mona ka Petana Rain. Mbololo ka mona ka Petana go la moradi wa Rilebule Tshotedi le Piti Gatebe e le Nthande ka Tshotedi. Ke re hola ngwanangwanana o bone tse dintse ngata modimo a o buise molemo o sa feleng re sa ke tsosa mme mamthobi moloi ka mane ka mafatlhaneng tweleng ke re mme mapakiso motlong le yena tsa le gana ka more qetelele ka mme masebulelo motlong yena o ka mane ka mapolaseng platcop
0: tshebeletso ke lesedi o moyeng dumela
19: otakrata godmane breaks
0: e la shapuset godmane
19: sapa me bura man a ke kona le motlhoko morata kan kan ga hene mar ke mo wise ke tate Nelson o sebe ga mo go le na ke mo khale o Toronto ke o tle ma pa ga tabo ke mo tate ice broko tsoga tsoga le patsime ke tate le ga pa a ri go fela ba hene mar ba ke sebe ga le boli kontra ngwana me ke tla nuka six ba tsoga ba patsime ngwana me ba re go dumela se go hene ma ne go ntate boloi ba mamela le sebe fela
0: ao re ya le bo ntate wise man ba dumele ba dumedise ba jwetse le sedi ya family ya barata
19: e tala bodi
0: sha boke tsona hot man le sedi ya fm dumela
20: ntate mo le ga
0: e re tele ga ngwana mme
20: amuna di ntate wa ga o bua le sello ba khale ke ka tloko le
0: ntate mo khala ba tsoe
20: ntate mo le di go pause sa bana ba latelang ka madati ele ke stream atumane ka mo ka parisi mo le bo hen tumeng ke tetela ka ausmeri pa ke siu ka Durban Westville ke selo mogele ka tlokolene ke le wile ntate mo le ja tsile monate
0: ntate mogele le wena tsa tsile monate ntate wa ka ke ya le bowa
20: thank you ntate
0: etsebeletso ke le sedi mo mamedi dumela
21: khotso boliso
0: yela ngwana medieval.
21: A ke tsona ngwana mme o bua le lefo a kolobe mo amaneng ke mmakwati.
0: Ngwana mme.
21: A kore ke batsose merita kisi ka mane ka Westville. Ke re go botsa mahlatsane ka tlokolone ka mona. Ke lebale mogosi ya ka ke mo ratang ka ofela. Ba ba itsa modise be ke re warrant officer makabata modise ka mmakwati ka mona. A ba tsue ngwana mme ba patsi bo bolelo.
0: Ngwana mme ke ya leboa tsatsi le monate le wena.
21: Thank you boliso.
0: A shapo ke tsona. Sabele tsogile sedi mo momedi dumela?
22: Ba dompololo.
0: Ela ngwana mme.
22: Le ga mo tsari.
0: E ke ya pela ntate o pesantle.
22: A ke pesantle ntse ke tsama le wena tegene mo ra kwela ga tikwa.
0: A ngwana mme ke ya le bo ha holo o le jwalo. Aba tsuwe.
22: E ke ntate te bo ga te tshwere ga mona le ntate.
0: Ntate te bo.
22: E ngwana ga wa hola ile mmule go mputla le ntate. Ke mola ga se sa gapu ya mahlonono. Ke se ke tso sa mo ina ile ntlobi potlwane le la se bona ka le ngwe le ngwe potlwane ntata ke le bua go le tsa tsheletse
0: ntata wa ka le wena ha o be jwalo ke ya le boa ka kapa
22: ntata se ntse ke bala e tsha ke ke mo
0: ah banke ntata o sebetsa monate ka jeno ba dumele
22: tangi ntata ga
0: mamedi mashuma mabedi a metsumine ke metsotso a pele wa tla horwa ya botlhano re fella mona ka jeno ho sane bo etse le letsatsi re tla o fa wena mmamedi o ba kopele o ba tsosele ba holang ha o sa kena ka jeno ngwana mme a skisi fela hosane e sabetse e le letsatsi.
1: tshela le diretsana tsohang dihwai.
2: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
1: Lenaneng la dikalaneng le Mvololo.
0: Mamedi ke la bobedi ka jeno e hlola matsatsi a 15 o kgwedi ya Lwetse. Tsohang dihwai ka jeno re tshwere ditaba tsa province ya Free State ho tswa lefapheng la temo, ntshetsopele ya metse ya mahae le tikoloho. Mamedi tabeng ena ya lefu la mokaka ka ro province ya ni ya Free State, me dintho tse di tsamaya hantle ho se ho netefaditswe jwalo. Dinyewe tse ka bang tse 976 ho fitlhela ha jwale, me ke thabetse taba ena ya hore momamedi ba se ba entile dikgomo tse 1.6 million tse seng ba di entile ka hare ho province. Re a leboha, ke taba tse monate, mme ba tshwere ka thata, ba sebetsa banna lefapha lena la temo. Re a leboha, mme ha re tsweleng pele momamedi ho hlokomela diphoofolo tsa rona. E bang o bona matshwao o sa tlwaelang phoofolong ya hao, ngwana mme potlaka, o bone o arwanye le phoofolo tse ding, o bone hore o ifumanela thuso jwang. Re a leboha.
1: Kanyane ho phela le diretsana tsohang dihwai.
2: Wake up everybody, no more sleeping in bed.
1: Lenaneng la dikalaneng le Mvololo.

0: tshebetso e tlisang pososelo difahle ho ntsa basotho.
1: Ba ikutlwe
0: ba le motlotlo ho tshehetsana leetong la bona la bophelo ba katleho. Nakong ena ya setlha sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, menaha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
2: Nako ke yona momamedi ao e fitlhile banna go monate fela ao re a tswa re a tsamaya jwale re metsotso e masome abedi a motsomong pele wa tla gore ya botlhano metsotsong e metlhano pele wa tla gore eno ya botlhano moruti morate isekete o tla ba teng a re fe mafube e re ga re tswa le ena ka jeno o re ye go moifo wanano la ditaba hoseng ka matšheke mona go lesedi FM ke bua jalo ka moifo wa makumane a mona le mane ke mmone he ba teng bana beso mono ke mmone ke lebogile goma matodi ke tlio tlatle e be yena ya laolang mona he metšhini mme ke mmone mokete monyobo o teng segametse moilwa o teng ao banna ke moifo o e ntseng tla mathata e le molomo wa moifo ke kgaitsedi yaka banna ao my friend motho e ke mo ratang motho e etsa mosebetsi wa hantle ka bokgabane le boqhetse ke bona ba e sale motho ya sa tlelang setumo mona banna ya tletseng o phethatsa thumo ke bua jalo ka tshweu mantsheu wa Mofokeng ai motho ya apara motho ya motle motho ya nang le tsohle mabedi o tla ba teng he ke moifo o tla ba teng a ke tswa ka kwano motho e mongwe reo Mvololo re re utlwe gangata otho batho ba babedi ba seng ba dutse nako e telele hehe lerato le a fetola lerato le a fela empa nna le motho yona wa ka le gola letsatsi le letsatsi lemong tsena tse ngata-ngata tseo saleng re le mmogo ka tsona wa e netefatsa tabeno thamia ore still

0: fuwa matla ka o tshepa modimo le ha o ka lahlehelwa ke dintho se ka lahlehelwa ke o tshepa modimo hobane ba itshepelang Jehova ba fuwa matla momamedi wa lesedi ho na le matla a fuwang ba sa lahleng tshepo ho na le matla a fuwang ba itshepelang Jehova ka nako e ngata ha o itshepela Jehova e ka re wa itieisa momamedi wa tshebeletso e be batho ba tla ho wena ba re o tshepile eng hobaneng o sa etse ka tsela e tjena o re ke itshepela Jehova hobane ntho e ke e tsebang netefaletso ke hore ba itshepelang Jehova ba fuwa matla a matjha letsatsing la kajeno ho na le matla a matjha ha o na taba hore o motjha ha o na taba o so hodile empa matla ana a matjha a etsa o bone dintho ka botjha matla ana a matjha a etsa o tsamaye leeto ka botjha letsatsing la kajeno ke rata hore ho wena ba itshepelang Jehova ba fuwa matla a matjha letsatsing la kajeno matla a tshepo ho tshepa Modimo ho mema matla a matjha ke ka ho batho ba bona o ntse o etsa dintho tse ntjha ke hobane ho na le matla a matjha empa matla ana a tswalwa ke ho tshepa Modimo ka Kreste Morena. Amen.
1: Re a leboa morutisikete Mafube re kopana hape le yena hosane mona ho Lesedi FM mamedi a dumela nako ke fetele o kgaitsedi aka mantse wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane
2: Makumane ka mantse wa Mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela hoseng ho Lesedi FM fela.
3: Ke lebohile holo kgaitsedi ya ka o tshe strata mamedi ha re le kole hore re tswa ka difengo Makumane ho sengona
4: ha ke ya ba mplela hore ha ke tlo fumana tjhelete ka dipampiri tsaka di hantle ke sa tlile dipampiri tsaka ka ofela
3: se so tshi ha o file se almoya sa ha o tlo utlwa se lo se felletseng sa mo mamedi enwa wa Makumane le karabo e o muifo o mo fumanetseng yona a tshotse dinga pakientsha etekile bo paki nyebenya vo simosi ket matlala le baqusiwa mmoho le yena ba bane le khotlene phameng la dinyebe Johannesburg maobane mamedi re tla manolo la polao tsa basadi Kempton Park mo round tsena le CCTV sa tshebetso ya sepolesa Afrika borwa le Sotho le lona bohle ba mametseng Makumane le le dinaheng tsa machaba dumelang le belephele nna le bitso la ka ke mantsiwa Mofokeng ha re tiane ka moradi tabatsena tsa hora ya bohlano tso re di balwang ke mosiwa tshwini.

0: Nawo batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o e na le maatla o lokela go sebedisa Immune Gel e entsweng ka ditlamatlana ke moriana o ntlafatsang masolo a mmele nageng ka bophara go tloga dilemong tse 20 tse fetileng yone e ga di-vitamin diminerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e bane mogatala ebile yo bolokela tšhelete Immune Gel yo fa monyetla o gapa moputso wa kgodi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go seo se ratang leletsa nomorong ela 012-546-8937 kapa 072-595-0198
1: ntlafalabetsotso emašome a mabedi rea re lebile goreng ya botshelela mo komišenara ya tshwereng mokobobo wa sepolesa sa porofense ya Gauteng Major General Fred Kekana o re ke ka pele gagolo go nka qeto ya gore go na le mmolai ya bolayang batho ba bangata serial killer ya bolayang basadi Kempton Park botšhabela ba Johannesburg sena ke ka mora gore go fumanwe ditopo tsa basadi ba bahlano sebakeng seo nakong ya dikgwedi tse pedi ba lelapa la Elizabeth Tsonso moselagomo ba netefaditse gore setopo se fumanweng Kempton Park mafelong a sa tswa feta beke ke sa ena moradi wa bona Tsonso eo ba neng ba mo tlaleile a nyametse ka mora go ikwetlisa ka thapama bogolo ba ditopo tsena di fumanwe di tlhobodisitswe mme di tlangwe maoto le matsogo ka go tshwana e re ramanolole tabeng na le setsibi sa tshebetso ya sepolesa ke professor Mpho Matlala o tswa yunibesiting ya Aforika Borwa UNISA prof kgotso o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi
2: kgotso kgaitsedi ya motho kgotso bokamamedi
1: na o dumela gore go na le mmolai wa batho ba bangata serial killer Kempton Park
2: e batla thata gobane ga re sobe le bopaki bo lekaneng gore re ka re ke diketso tsa serial killer empa o dumela ke a dumela gore re tsebe gore go na le serial killer re tlameile o sheba dintlha tse itseng sa pele re sheba palo ya diphofu kapa mahlatsipa le nako ke victim count le timeline ga ngata ga e le gore go bolauwe batho ba bararo go ya godimo ka nako tse fapafapaneng ke lesola gore re na le serial killer gape re sheba seo re se bitsang victimology patterns ka mantswe a mang mengwaga ya di-victim gender mosebetsi wa bona le social profile ga o sheba mane Kempton Park ke batho ba bomme ba godi mid-30s mengwaga ya bona re boe gape re shebe le mokgwa wa polao kapa seo re se bitsang modus operandi ntho di tshwana le ka mokgwa o mmolai a approach-ang di-victim tsa gae kapa maswao a itseng o tshwana le bo di-ritual go scene of crime gape re sheba yona gape scene of crime gore di a tshwana na seo se ka re jetsa gore mmolai e ka ba e le modudi ya wa motho a dulang gaufi le ketsagalo tsa polao re boe gape re shebe bopaki bo crime scene maswao a bontshang gore mmolai e ka ba e le motho ya sa itekanelang ka kelelong kapa ka tlhogong mme ga o sheba ntho tse kao fela o dikopanye di re jetsa gore go ka ba le serial killer ke sebedisa theory yane ga o tseba theory ya narcissist gore narcissist e na le matshwao a ka bang robedi kapa lesome empa ga o tlhokagale gore matshwao ao a be teng kao fela letshwao le le lengwe fela le lekane gore o ka re ke narcissist mme kore argument yaka ke gore go dintlha tseo ke di badileng o tlhoka e le nngwe e seng kao fela tsona gore o ka fitlhelela conclusion ya gore go na le serial killer
1: prof a ko re fe nalane ka bogutshwane ya babolai ba batho ba bangata di-serial killer ba ileng ba tshwarwa nakong ya go feta nageng ena Aforika Borwa
2: ba tlhoa ba le bangatanyana empa ke tlanka mola le mole re na le bo motho a tshwana le ka Pierre Basson ya neng a bolaya batho mane Cape Town ngwageng tsela tsa bo 1903 go fitlhelela 1906 o ne a bolaya batho ba bolaela tšhelete insurance epa ga a ka a tshwarwa o ile a ipolaya a maponesa a tlo mo tshwara a ipolaya go na le the black widow the Black Widow wa uqala ki David Melker lena una bolaya bana ba ha ya bolaya le mora ha ngwaheng e le ya bo 1920s lena una bolaya ba bolaya la Chelta Insurance re bua re be le Cornelius Berger 1930 to 1950 yena una bolaya bo meba ba re banka mmeli Rebele Eliphas Musomi hape le yena ka 1950 u fithela 1956 mane Atteridgeville una ka paratho ka phanga Rebele Cleveland Killer Rabale the Cleveland Strangler 2007 to 2009 Rebe hape le the Sugar Cane Killer Thoza Miletaki re Rosemary Ndlovu the second Black Widow Nolo Alponesa na blaba tu for Chelete Insurance. Empa ntlha tsa bohlokwa ka bona di serial killer ke hore bongata ba bona ke banna ba mengwaga e leng gore ke di late 20s to the 40s ba sebetsa hangata mo re o bitsang di peri urban areas metsesetoropo ka bokhutshwane ke batho ba leng gore ke ba hla from all racial groups a o kgathela tse gore ke mosweu kapa ke motho wa motho ha e le banna methods tsa bona kapa modus operandi e includa tlatlapo peto o gama mme gape ba recruita di victim diphofu tsa bona ka di dating site kapa di social media kapa ba ba tshepisa mesebetsi jwalo bongata ba mahlatsipa a di serial killer ke batho ba bomme fela ba bang ba di serial killer ke batho ba sa itekanelang hantle ka mohlong and then ba motivator ke matla ba batla go ba le matla godimo lehlatsipa ba bang ba batla go ikgotsofatsa ka tsa thobalano ntho re e bitsang sexual gratification kapa ba bolaya for monate fela jwalo ka ke hlalositse ke batho ba bomme le batho ba bontate ba e ka bang di-serial killer empa batho ba bomme bona hangata ke taba ya dipolao tsa tšhelete ya insurance
1: ha re gutlela tabeng ya Kempton Park e bang ho sena mmolai wa batho ba bangata sebakeng seo na sena se bolela hore bophelo ba batho bo kotsing sebakeng seo ka ha ba belaelwa ba ntse ba lelera mebileng kapa ka hare ho sebaka sa bona
2: kgaitsadi Afrika Borwa naha ya rona ke re society se e leng gore se violent le ha ne re na le serial killer kapa re sena yona re na le dipolao naheng ya rona di phahame lefatsheng ho bolauwa batho ba ka bang 45 ho 100,000 ya population ya rona seo se tjho gore re na le batho ba ka bang 63 ba ba bolauwa jwale he batho ba tlameile ba dule ba le malala laotswe ba tlhokometse ntho tsa go tshwana le ka ga ke sheba mmeyane anoidlomatha a moya ga o phumole o robale ka kgotso ntho tsa go tshwana le tseo ga motho a ilomatha ga re kaya re le setlhotswana ha batho ba bontate ba ka ithuta gore ga o na le bomme ba mathang ba ke ba be around mo bomme ba le ba mathang le bona ba be setlhotswana re le ke go sireletsana re le setšhaba re phele re le aware re tlhoele motho a tlhoele o tsamaya a le mong tsatsi ga le seno dikela mo dipolekeng tse e leng gore di secluded ore nthonyana tse jalo kore se ke se buang kore generally re be safety cautious or conscious
1: prof a ko ntshwarele ganyane fela tlo o tswela pele ka puisano ena ke batla go fetisa mabenkele ka pelenyana fela se ka beya mogalafatshe
3: Hey monna, o sa bona nako nyane ranta e santse ena le matla monna.
4: Hey, nka le bona jwang?
3: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
4: Hai, RIP.
3: Fela e sala le matla go o gone o ithekela kopi ya Rikof.
4: Ha o etse motla ya kere.
3: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Rikof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
5: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahetse. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Di solo tsa Boxer Price Knockout. Se fetwe reka Sunlight Laundry Soap 500 grams tse tharo ka 48 rand. Albany Sliced White Bread 700 grams tse pedi ka 28 rand. Di solo tsa pedi ho moreki ha se toko se sa leteng. Boxer Price Knockout.
1: Mamedi e bang sa tsa bulela selmo ya sa ho hlokomela hore ke ntse ke buisana le sitsibisa tshebetso sa police professor Mpho Matlala o tswa University of Africa Brauni sa re bua ka dipolao tsa basadi mo round tena Kenton Park. Prof na di bakatse o ditopo di lahletsweng ho tsona ha o fili mmila wa R21 le kamera hotel ya Rootsfield di super bopaki ba hore polao tsena di etseditswe hona mo kapa di entswe di bakeng di sele ditopo tsa fitla tsa petlenya mo.
2: Ho buima ho ka tshore di etsa hetse ona mo kapa mo ke mo ba lahletsweng teng secondary scene ho buima empa hore di scene tseo di be hona mane R21 around R21 e ka be e tshore mo suspect molai e ka be e le motho ya kgannang and o tla be a kgonne go gogela diphofu tsa gae kapa mahlatswipa go hlaga from a different location go hlakile gore ke motho ya shebileng go bolaya bomme and hantle e ka be e le motho ya leng gore o le lemelethelang o kgona go bua hantle e le motho ya aparang hantle, motho ya ipontshang e le motho e leng gore batho ba bomme ba ka mo tshepa. O tsebe jwale ga batho ba bomme motho a sa batla mosebetsi o tla a butinyana a motlenyana ya tlhapileng a bua hantle o kgona go gogela. Empa se nka se buang ke gore dipolao ke nagana gore mane mo re fumaneng ditopo ke tsona ke lona lefetlho la polao empa crime ya pele ya abduction ke nagana gore e kabe e etswa under false pretense e kabe e etswa hetse lefelong le leng.
1: Mokomisinara ya tshwereng mokobobo wa sepolesa sa Gauteng Major General Fred Kakana o boletse ha moifo o fuputsang polao tsena wa gakagare K9 units le ditsebitsa di forensic na tshebedisano mmoho ena e fela e sebetsa kapa e le molemo bo emong ba bo masipala le province.
2: Ke ntho tseo di bitsang di-multidisciplinary teams hangata di a sebetsa ha o sheba di K9 di kgona go ka ilong kgedintšha di kgona go ka ilong kgelela ntšha tsa maponesa di kgona go ka ilong kgelela di fumane dintho kapa diaparo tse e le gore maponesa ga a di bona ka matlho kapa mohlomong go na le se seng setopo mane ba forensic ba teng le bona ka gare ba kgona gore ba bokeletse bopaki bo leng teng ka re o crime scene mme o fumana gape le di-forensic psychologist ba e leng gore ba kgona go profila mahlatsipa le the serial killer ha ba gore ba shebile bopaki bo leng teng information e leng teng ka hare ho crime scene. So di multidisciplinary scene di a sebetsa empa mathata kore sepolesa sa Afrika Borwa For example, hasena di forensic psychologist tsengata ba ntse ba advertise mesebetsi empa ha hona batho ba apply jwale he ha o tla ho province national le multidisciplinary teams di kgona hore di etsa coordination e nentse re hloka ka ha re sponsor sa rona sa naha mo eleng hore ke tsa halo tse tsena di tshwarwa ke local police station e leng hore ka nako e ngata ha ena di resources tse lekaneng hore e ka fuputsa melato e tshwanang le ena.
1: O sa ntse a mme taba ya di psychologist prof ke eng se tlo lekolwa ke lekala la diphuputso tsa ditsebi tsa maikutlo kelello le boitshwaro o fumana gore na melaelwa ya tshwereng a ka amagangwa le polao ya kgwedi e fetileng le ya kgwedi ena.
2: Di behavioral psychologist kapa di forensic psychologist ba sheba crime scene pele obane go tlaba le bopaki bo ka re bontsha bo ka buang gore motho ena e ka ba e le motho wa jwang. Go na le babolai bo di-serial killer tse dingwe ba bolaya ka taba tsa di-ritual ba banka religion jwale bopaki bo leng teng ga o etsa crime scene analysis ba sheba ntho tse jwalo gape ba sheba le mokgwa opola kapa ona modus operandi gore ke motho ya bolang ka o gama kapa ka sethunya kapa ka thipa ka eng ba sheba ntho tse jwalo ba sheba gape le seo re se bitswang signature go na le di-serial killer tse e leng gore o sia maswao a gore ke ne ke le mona ke nna ya entse ntho ena hangata e le batho ba e leng gore ga ba itekanela le ka tlhong ba sia di-signature gape go na le ntho tse e leng gore ba sheba di patterns gore whether di organized kapa disorganized ha di le organized di pattern tsa polao motho ono gore ke motho ya leng calculated ke motho ya tsebang hantle gore o etsa ha di le disorganized ke motho e leng gore a ka re a kula ka hlalwane psychopath mme ba sheba ke buile ka victim selection ba sheba re batla batho ba bomme ba dijara tse itseng kapa ba race e itseng gape ba sheba le kamano magareng ga lehlatsipa le mmolai nthonyana tse tshwanang le bo vulnerability assessment ba shebe le gape di-previous criminal records le personality ya the killer di tloa di le dingatanyana ba sheba le emotional state le tulo geographic location family history le social interaction patterns a ke motho ya tswang a yang go batho kapa ke motho a e leng gore o itulela le mong thonyana tshwana le tseo ke tsona di thusang di forensic psychologist gore di profile molai le mahlatsipa.
1: Ha re kwale prof re le kole hore ditopo tsa basadi bana di fumanwe di le maemong a fapaneng sa mosadi wa boraro se ne se senyega

0: empa fela a re kgone gore gore re ka assume gore polao kapa yona cause of death e a tshwana go mahlatsipa ka ofela ka ntle go autopsy ka bana it's a scientific or medical examination so empa di ba fuputse ba ba sheba ntho tse ding gape di tshwana le physical evidence the crime scene ntho di tshwana le di weapons dibetsa kapa di blunt objects ha di le teng in the main dibetsa di le ka mokgo le di injuries tse di leng mo lehlatsipa di ka be di re fa direction ya cause of death empa e seng confirmation confirmation e tla batla autopsy gape o na le ntho e re bitsang rigor mortis e leng go thema ga madi eno e botsa jwetsa bafuputse gore lehlatsipa le na le nako e kakang e kanakana le tlhokafetse.
1: Okay prof re leboetse nako ya gao le ka moso
0: o leboa nname
1: ke setsebi sa tshebetso ya sepolesa professor Mpho Matlala o tswa yunibesithing ya Aforika Borwa UNISA Mamedi re inele matsogometsing taba ena eo re neng re bua ka yona e ka nna ya bang e amme ba bang ba lona ba ikutlwa kapa ya lenyaro sa mmele maemo a na le kankane go taolo ya rona re ne re tshwanela go bua ka taba ena ya botlhokwa re ke leboe moifo ka pelenyana fela segametse moilwa ke ena le tlhophisitseng ba le tlhaisitseng ke mokete monye o bona ka moloi ke lebogile kgoma matodi a re laolela gaso ka bogabane bona ba ga e sale mantshiwa ke lebitso la ka gare tiane o sano seng a pakeng tsa gora botlhano le gore a botshelela mo nalapeng o le sedi fm bosiwa tsheo re ba lele taba tsa gora botshelela.

0: tseba pali e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na leng toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke Deal or No Deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.

0: hona le pina tse monate haholo ka nnete jwalo ka ena ya Luther Vandross. There's nothing better than love. Mashoma mabedi ba se robong fela betsotso ka lebile jwalo re nyane ya bo super. The biggest number to drive the Kwa Breakfast Show for the City FM. Hey, e ntseng e bakile ditaba ke yona ena ya ditopo tsena tse fumanweng ka bona ka Kempton Park. Ka nnete ke mathata Afrika Borwa. Basadi ke mathata, bana ke mathata, dipolayano tsena tse etsahalang. I do tlisa bohloko ka nnete ha hore mme o ka fumana hore a se ka mona ka Kempton Park fela. Ke ne ke tlile ke utlwa ke mametse lobo mantshiwa mane ho na le ntate a buang a re le rona kae ka o fumane setopo sa mosadi sebakeng se re phelang ho sona. Ke sa rona go ka botshabelo ka mona. Hey, ba tseba ntho tsena ha utlwa e le nngwe di tla di le ngata. Nna ke santsane ke tjho ka nnete. Mmuso wa rona o tlo tlameha hore boholo ba batho bongata ba batho ba. Ba bua ntho e le nngwe fela hore ka nnete ntho ena ya death penalty ya e kgutle man. Mohlomong ha re re tla fetola dintho ka ofela fela ke nagana e tla leka ho thusa kae.
1: Nagana baetapele ba dutseng palamenteng kgaitsedi yaka ba dumellana le taba eo.
0: Ke a ipotsa nna mo ba leng teng motho ha a dutse jwalo ka ha hae. A dutse tjena
1: palamenteng
0: ke re mohlomong palamenteng e se le yona ntho ya hore ntho e nngwe le e nngwe palamenteng mane ka bomadimabe e tla tsamaya ka hore bongata bo dumelana le yona.
1: Fumane
0: hore wena ha o dutse o dumelana le yona ntho ene batho ka a buang ka yona. Mokgatlo wa hao le ha o bua ntho e itseng wena o dumelana le yona ka bomadimabe ka lebaka la hore mokgatlo ona o bua tjena o tla tlameha hore o latele mokgatlo fela.
1: Bothata ba ka kore batho ba mokgatlong ke batho ba rongweng ke setšhaba. Nna bothata ba ka ko hore ha e banyaneng batho ba palamenteng ke batho ba rongweng ke setšhaba, mme maikutlo ana a hore o kgutliswe taba ya kahlolo ya lefu e le maikutlo a setšhaba. Hobaneng batho ba dutseng palamenteng ba sa voutele maikutlo ana a setšhaba?
0: Ke ka hoo re llang tjena re le setšhaba
1: setšhaba
0: sona se a lla se re a se mamele.
1: Wena
0: o buang ke dumelana le wena hantle, o dumelana le nna gore setšhaba se a lla hore a se mamele. Setšhaba ana jwale batho ana jwale ha
1: reaaae
0: setšhaba se a ba kgetha gaitsedi a ka ba kena moo go nkuwe diqeto tse e leng gore setšhaba sona ka bo sone. Gana jwale batho ba leshome ke a o jwetsa, ga o ka bua le batho ba leshome ba robedi ba tla o jwetsa ba re e ka re ntho enana ya gang pale ka gotlhe
1: ke ka maikutlo kapa ke ka mabaka.
0: Wena o reng o batla goreng?
1: Nna kgaitsedi yaka ke a utlwisisa gore na gobaneng o sena hangpale. Ke utlwisisa gore hangpale e tla ketso e se e etsagetse. Nna ke santsaneng ke batla maano a thibelo.
0: Ga gona maano a thibelo.
1: Nna ke batla maano a thibelo.
0: A thibelo ha yona hangpale e ha re nagano re tla ba engwe.
1: Dinageng tse e leng teng na ga o bolawana?
0: Botswana mane le ga ba bolayane go ya ka more ke tla etsa mohlala ka Botswana. Ha ba bolayane ho ya ka mo re bolayanang ka teng Afrika Borwa.
1: Kgaitsedi yaka fela ba ntse ba le.
0: Ha ba bolayane ho ya ka mo re bolayanang. Ke ka ho ke reng ho wena. Ha ke re tla fedisa ntho ena fela e tla thusa. Hang pale ha ikhutle. Ha ikhutle. Batho bana ba sa tsaba wena mmamedi hore a ka tsamaya dilemo tse 30 a kgutle. Ba bang ba o jwetse hore ke le sile ka ntle ka bona ka ba ka kgutla ka lefumana le tjena ka le feta tseleng. Se re lebala tsadi entsentseng petse mo kentseng se bile re mo babatsa ka hore ene wa tseba ka nnete
1: ha ya re bueng ka maano a o thibela kgaitsedi nna ke ka lehlakoreng la a tshwantse a be teng ha ba batho ba le teng re na le dikelello tsa o
0: nagane
1: ha re naganeng ka maano a thibela.
0: Ei mo mamedi ka nnete nna ke santsane ke tsho nna ke eme mono gore ha e be teng ntho e tla thusa motho ha nke ha bolaile motho le yena ha bolao
1: batho ba ba tshabe kae.
0: Batho
1: ba bolayang ha ba tshabe. Ha ba tshabe le ho bolawa.
0: Wa bolaya, bolawa le wena.
1: Bona batho ba utswang tjhelete.
0: Ha ba re le setšhaba. Ha le bona re tla tshwere. Ha o tshwane, o ile le yena.
1: Ha nna nka khotso fa se go bolawa.
0: Ho
1: na le a shweleng pelo yena.
0: Ha ile. Le yena ha aye. Ba be di kira kwa Shepard. Ke di papa di go tla di be jwang Shepard?
2: Papa, Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM morong ha go le bo di disco dancer go le bo DJ Thwasa le Comrade Jonito mamedi ha re wela o tsona ka pejana sehlopa sa marumo galanse se tsebisitse mokotisi mo eo e tlang ho ba o bona e motjha monna enwa e kile a ba sethibathibane sa mehleng sa Mamelodi Sundowns mme ena ke Roni Kananelo jole ha re tsebe he rona Kananelo ha kena mona o tla sebetsa jwang ho marumo galanse mpa ha re mo fans ba ka re tle re bone. Dile sa bapala ka ola liga mafelo a beke mo Sevilla ile a hlola Valencia athe Racing San Stara yona ile ya hlola Alaves ka tse pedi ho ile nngwe. Setlhopha sa Espanyola sa feta Osasuna ka tse pedi ho noto. Athletic Madrid ya bapala ka o lekana le Elche ka nngwe ho nngwe ha le Real Madrid ya otla jwalo Rayo Vallecano ka tse nne ho ile nngwe. Celta Vigo ya bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe le Malaga. Levante ya kopana le Barcelona. Barcelona ya ba pshatla ka tse nne ho tse pedi. Ha ile Getafe le Deportivo de la Coruña tsa bapala ka o lekana ka nngwe ho nngwe. Real Sociedad ya kopana le Atletico Madrid. Atletico Madrid ya feta ka tse tharo ho noto. Athe ka mana ka ho Serie A. Fiorentina ila ota Venezia. Kantla tse nne ho tse pedi. Ya re ka Moqebelo Genoa ya bapala ka o lekana le Frosinone. Lazio ya feta ya bapala ka o lekana le Inter Milan. Athletic Atalanta ya kopana le Cagliari ya feta Cagliari ka tse pedi ho ile nngwe. Lecce ya tabola Monza ka tse tharo tse pedi. Napoli ya feta Moholotso Bologna ka ile nngwe ho noto. Ha ile Sassuolo ya otla Juventus ka tse tharo tse pedi. Ke batla ha re tsamaya mona mamedi wa ka re ke re fete ka mona ka papading ya tennis mo Alexander Zverev a hapileng jwalo US Open mme ke papadi e be a e mo behang hore e be se bapadi se e leng hore se hapile jwalo Grand Slam ya bobedi selemong sena sa dipapadi mme yena a itlhalosa o re.
3: Sinner being injured and Carlos Alcaraz coming back from injury after 4 months, right now this moment, probably yes. Both of them healthy and both of them at the top of the game. Maybe not, but if we say right now, with Yang being injured and Carlos coming back from injury, maybe.
2: Angle kule papadi tsene di papala maobane ka mantaha ka mona ka English Premier League kimo Leeds United ene kopane ene e chaketswe ke Newcastle United. Leeds United la feta ka dintla tsene ho elengwe. Athe ka mona ka ola liga ne di lite maobane ke mo Villarreal ene papala le Betis ya ba Betis ba tlabola ka tse pedi ho elengwe. Ka o Serie A ile tsaba sehlotshwana ke mo rufumana hore Torino ene a chaketswe ke tlhophasane sa Roma ya ba ya feta Roma ka tse pedi ho elengwe. Khumo ene a chaketswe ke Parma ya ba ya feta Khumo ka tse pedi ho elengwe. Inter ene a chaketswe jwale ke Udinese ya ba Inter e ba otla ka tse hlano ho tse tharo. O tla hlokomela mamedi hore mafelong a beke nene di le siyo ka mane ka motsemogolo ka Maseru le Sotho empa head ya bapala ka jeno mo Matshoga e tla thulana jwalo le Diodi. Ha e le papadi ya Matlama le Dijabatho yone e kgutliseditswe morago gobane Dijabatho e ne sa tswa kena e tswa dipapading tsane tsa CAF Champions League. Majantsha ka jeno e tla nkana le garagara le Dinare. LMPS yone e botsane dipotso le Bantu. Manonyane e botsane dipotso le tlhophasane sa Limco Wing. Ha ile Mzamani yona e tla tobana jwalo le Lesotho Correctional Services. LDF e nkane jwalo le Villa Football Club. Ha ile papadi e nngwe ka mono ke ya Mbasa mo teng e tla hle le ke gore e fofele difofane re bone rona ebe ha ba fofelana ba tla sebetsa jwang mme ke tla o neletsa tsona hantle ka botloloa ka morao hosane go utlwa gona ile a tsa bapala jwang. Di teng ka mona tsa FIFA Continental Cup empa tseno le tse ding ka morao ra borobedi.
4: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank MyMo account le la pala ka le apara more fashion ka di thelelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more pani nya hao tlo ka rona ba ha more dise ha bula Standard Bank MyMo account ka jeno. Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.
5: Gauteng leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng fumana dibaka tseo ka di etelang meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beeletsa sebaka Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Sabeletso ke le se DFM matagwa breakfast show tswa sa le batukada metsingena le shumele metsi robonga ka nnete pele hora ya busupa basadi ka nnete ba tsitsipane ba bangata motho a ipotsa hore jwale re tlo tshwanela re etse jwang re be re bolokeile na eng ena ya Africa Borwa ka lana mamela sabeletso sa DFM jwang kapa jwang re tla nne re fana ka dikeletso tsa hore o etsa jwang hore o itshireletse maobane ne re bua ka taba hore sheba mo tsama yang teng sheba hore na ke sebaka se nang le batho kapa tshe sheba hore o tla ba monna ko etelele sebakeng seo kapa jwa sheba le dinako seo motho o tsamayang ka tsona ke a tseba re na le tokoloho ya hore re ka tsama kae kapa kae re na le tokoloho ya hore re ka etsa wa tseba re fuwe ditokelo ke tse fela di teng empa ka ntle ka mona ka nnete ho na le dilalopo ho na le batho ba ikentseng dira tsa polokeho le tokoloho ya basadi. Jwale e bohloko a holo tabena ya hore ebe o fumane setopo hape ai mamedi bohloko ka tsela ya makatsang fela he re ntse re le teng ka moga mona re tlo utlwa rexinia o re maemo a lehodimo re ka ra lebellang ke a jwa fela he ere ha o le tjena re tswe le mona re atle
0: ditaba ke tse ke nako ya labobedi wa jackpot ya Powerball labobedi ona ona le monyetla wa hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng jwalo ho 53 million rand ka ofela ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsalo ya utlwa ha dinomoro ka kotloloho ha di hulwa labobedi ona ka hora ya borobo mantsibuya ho SABC o ka ba mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa e wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dipapadi di tshwanetse ba di lemo tse le shobela botsego bedi ka pa ofeta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya
1: Amaretso bretso ya lesedi o santsa le teng exinia re tlo utlwa hore maemo a lehodimo re ka ra lebelelang ka jeno ke a jwang exinia dumela wena ngwane sero a moela o thakgoa breakfast show ke tshepa o tswile gantle hai ho tho tla ba jwang e nnele maobane exinia e ntle ka nnete ya naga mone nate motho le ka tlong ga ke tsebe dibakeng tse e leng gore di angwe ke difefo dintho di eme jwang fela he rao a moela o thakgoa breakfast show o tshepa o tswile gantle
6: e re ke le dumedise thwasa le bathukada mmogo le babamedi ba lesedi FM ya ngwane se pulena e nele maopane gaholo dibakeng tsane tsa Western Cape mmogo le Eastern Cape le dikarolong tse ding tsa porofense ya Northern Cape ga e le rona ba ga re bona bo Foreisetata le teng re ile ra thola meya e maatla mmogo le dipula empa ka jeno nka re maemo a ntse a tswela pele la ya fela a le betetshana re bona fokotse ile go lotsane go hlakile empa ha re shebetsa ka jeno ha re qala ka mona ka profenseng ya Gauteng di a profenseng ya Gauteng teng maru a tla kwela dikarolong tse itseng mme ho ntse go phodile ebile re ka lebelela mafatsane a itsedileng a di a duma Pretoria le Johannesburg di ka dula mane ho mashima a mabedi le metse e mene ka mona ka profenseng ya Mpumalanga le teng maru a ntse a kwa dikarolong tse itseng hohle profenseng mme le teng ho phodile Mbombela le Emalahleni di tla dula mane ho mashima a mabedi le metse e mene ka mona ka profenseng ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho tla phola na fela maru a tla kwaela motsheare mme re ka lebelela mafatsane a itsedileng a dia tuma Lekstop le Potchefstroom di tla dula mane ho bashima a mabedi le metse meraro ka mona ka profenseng ya Foreisetata le teng maru a kwaetse mme ho tla be ho phodile ka jeno ebile re ka lebelela mafatsane a itsedileng a dia tuma ka mona ka Bloemfontein le Welkom di tla dula mane ho leshome le metse e robong profenseng ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho tla futhumala ka jeno Durban le Richards Bay di ka dula mane ho mashome a mabedi le metse mehlano mme re ka lebelela mafatsane a itsedileng a dia tuma mantsibuya ka jeno ha re phethela ka profenseng ya Kapa Leboya teng di-temperature e theohile haholo re bona ka mona ka Upington le Kimberley ditse mane mashome a mabedi mme re ka lebelela mafatsane a itsedileng a dia tuma hohle profenseng ke tse tsa bolepeng mamedi a ke leboya thaka le bathukada
0: a re leboya wena gaetsiri ya ka exinia o tla kgutla sa kgutla gape o sane re utlwa gore di eme jwang tsa bolepi jwalo ka o hlalosetsa tsena tsa maemo a lehodimo di eme jwang ke lo shebala botsa mena fela betsotso ga le bile tsholo re ka bo ya busupa di ka batsentse dipetsa emong wa bo ausi ba fumanwe ba bolauwe a leng a lomatha ka mane ka Kempton Park family le setšhaba se tsebile ka ngwana ha ya dilemo tse robedi a hlile a bua gore e sa le mme wa hae a tswa a lomatha jwalo ka mehla le mehla jwalo makala ha a sa gopi ke ena a laetsa gore batho ba tlhokomele gore mathata e ka re a hlaile ngwana dilemo tse robedi ka nnete ke ntho utlwisang botlhoko haholo bontsha gore o la tlhokomela gore ee mama e se e le nako a ile e a bontsha gore ka nnete o tlo tlameha gore a thuswe gore ba bone ba motho ba maikutlo jwang bane ka nnete ke dumela gore wa utlwisisa gore o etsala ga a kgonne o bona gore ee mama o tlameile a gutle o sa tsamaile nako e telele o sa tswile nako e telele go bolelang gore o utlwisisa gantle ena e tsaetse ke ntho tsa utlwisang botlhoko ka nnete Aforika Borwa mona ke mathata la ga utlwa o bua ka bo masole tabakeng tsane tsa dithethefatsi bakeng tsane tse tshwana le bo Cape Flats mo ba bolayanang ka setlogo mo dithethefatsi di le ngata ke a ipotsa gore ya sebetsa ntho eno ya gore sesole gape le gore se santsane se le teng sesole jalo ka se ile sa ntshiwa go tho se tla ba teng ka mono dibakeng tse dingwe ka moo ka Cape Flats na maemo a santsane a le jalo go ba teng a sesole ka mono go na le go bontshitse phetogonyana itseng ke potso tse motho ipotsang tsone tso tsena di utlwisa botlhoko ka nnete ga re lebala fela ba le lebatsanyana fela kgwedi tse pedi o tlaya mathata a mangwe gape a utlwisang setšhaba botlhoko santsane ke tsho ke re le Aforika Borwa ka nnete re tshwanetse re be le mmuso o kgonang go nka diqeto le ga tse dingwe di sena gore dikgotsogore kgotsofatsa kao fela gobane go jalo fa ka nnete ga bogolo ba setšhaba bolela ka ntho itseng nna ke bona go le molemo ka nnete gore gompo matho ka ene e setšhaba se dumelang gore ka sebetse bale ditho dingata tsa botla tswetswa gore hei Aforika Borwa batho ba democracy maikutlo a se maikutlo fela o tshwanetse nko e diqeto palamenteng mane o ipotsa gore batho ba palamenteng lona ga le phele boo mo re phelang te ga le di bone ntho tse ga le di utlwe ka motho o ipotsa fela o le mong gore ka nnete le ga o thoge palamenteng le phela go kae lona ke lesoba le botsebedi fela betsotso re lebile jalo renyane ya bosupa re utlwa ka sepedipedi se mejwang re utlwe ke tsa pele tsa sepedipedi go the biggest fallen drive tšhelete e teng kankane gore raborobedi gopola go romela di-sms tse ne re kgone go letsetsa o tlo o tsamajalo ka matsebetsebe tšhelete di buse marumote mangau metro municipality a re fetsa pele tsa sepedipedi re utlwa ge di emejwang go se buse ntlho kodumedisegaitse diaka ke tsa pele tsa sepedipedi mangau metro di emejwang ka jeno
7: I can never ask you to ready say the move for how to make the mama ready to breakfast show. And so, if you have a son who is a son who is a son who is a son who is a son who is a the last one
8: e bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 esomesa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
9: Hey monna, o sa bona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
10: Hey, nka le bona jwang?
9: Empa ona jole au ranta e sana matla man.
10: Hai, RIP.
9: Fela e sana le matla go gone ho ithekela kopi ya recoff.
10: Eh, ha o etse motla ya kiri.
9: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng ka paneng. Teko e katlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng bogolo ba 2.7 grams ka theko e tshaetsweng monwana.
0: A re ke re o tsole robon fela metsotso ka lebile tsholo re kane ya bosupa re fetele City of Joburg. Mosamagale Maoteng a re fe tsole o tswa Johannesburg Road Agency. Seo se mo sa tlhoko dumedisa kgaitsadi ya ka ke la bobedi ka jeno ke tsa peletsa sepedipete City of Joburg di tsamaya jwang?
11: Batshikara ke dumedise go wena le tshwasa ke dumedise ba mamedi ba batle ba sedi FM. Ha ra dropa Johannesburg go bonagala pula dinele ebile di tswela pele go na le pula e ngata. Ditsela tsa rona di metsi bileng di a tshela re kopa bagani ba sekotse lebelo ebileng ba etse bonnete ba gore ba latela ka sebaka se tshwanetseng. Hanti mane go N1 South Buckley Interchange go na le koloi e tukang mme e batla gore sephetephete se be le maatla go tloga New Road go New Road South and N1 South. Go N2 East fela ke Mr. Mane Silvers le mo gape re na le kotsi ya koloi re kopa bagani ba tlhokomele. Re na le koloi e senyegileng le yone e thibile tsela go N1 North Albertina Sisulu Road. Sephetephete sa rona setsane go N1 North magareng a Beyersmedia le Winnie Mandela Drive. Ka mo M1 North Poisons go ya go Crown Interchange re ntse re na le bothata bo N1 North magareng a Marais le Gordon Off Ramp gape le N2 West magareng a Heidelberg Road le Crown Interchange. Ga e le dirobo tsa diseretsemane Albertina Sisulu Road le Serfontein le King Street ka mo Manufacture Ethel Oaklands Road le Melrose Boulevard ka mo Melrose North Derrière to Thrivepet Road leads the Highway Street ka mo Florida gape le Francisha Road le Republic Road ka mo Fenton. Go feta mo tsotlhe di tsamaya gantle re leboe ka NPD le GRA ka sephetephete sena.
0: A re leboe golo gaitsedi yaka re fetele Ekurhuleni kobe le Mogaseng re utlwa gore di eme jwang ka Ekurhuleni. Thata Mogaseng tlhoko dumedise le go ala ka ke tsa pele tsa sephetephete di eme jwang Ekurhuleni.
12: Re a leboga le go ala ka le go bana beso ke dumedise moifo wa lona le bamamedi. Ka leo ena ya sephetephete le tlisetswa ka go tlolwa go tswa sepoliseng sa mmasepala wa motsemogolo Ekurhuleni. Mothating wa tsale koloi e tšhang e setisa phallo ya sephetephete mane sebakeng sa Wagewood mona ke tseleng ya lebelo le e phahameng M2 e leng ba Vumile Vilakazi o lebile Botšhabela ke pakeng tsa mmila o tswang Cleveland le o kgeloelang N3. Dikoloi di thulane mane sebakeng sa Leondale mo na ke mateanong a R554 le R103 tlhokomela mokganneng mo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwao la go ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka boragora ya bosupa.

0: Now o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Le shopa fela betso re faletse ora ya bo super. Mkhatlelong wa bobedi wa the biggest money drive at our breakfast show. E ro hopotse. Bona le monye tla o rutsa mae ka matsebetsebe. Jolo ka maobane. Jolo ka maobane mo mamedi a le hlono lo a tsama ileng ka matsebetsebe maobane. Lo wena o ka etsa jolo. Hopola ka ntle ho ra borobedi re tla bagena le tlhodisano ya rona ka tla bage keno ho yona ya One Life. E bona lo ntwe etsa mo mamedi ke hlokometse re wa re letsetsa ka kwano kana kwa tlhodisano eno. Eh eh. Ba batla mo re letsetsa ntho tswa ntse mo yetse bona lo fela gore o romele SMS ya wa SMS ke 150 cent fela o tla o romela mantswana One Life Funeral, One Life Funeral ho 38596 me a le sonolo e le re tla mo letsetsa o tla tsama jalo ka matsebetsebe tshelete o tla kgetha ro kgetha 1 o kgetha o L o kgetha I F kapa E tshelete ka mono ya le sonolo o tla tsama ka matsebetsebe seo tsohle ka nkane hora ya borobedi ke le shuba le botsomong fela betsotso fela se hora ya bo super Beyonce le shata bale already ja jeno le beletso jwa lo hlalala hape le khotlela dingwe e ket matlala o dula nyewe ya ha khaitsedi ya ka dula e matha fela maobane go tlile gore bana ba state bana ba kwala jwa lo nyewe ya bona ho so setse ba emetseng e ket matlala ho tlotlaisa ditaba tsa bona bopaki ba bona ba teke bopaki ba bona rutlo ga ditaba di eme jwang se ba kwetse tsa bona bana ba qosang jwa lo ket matlala jwa lo ke tla e bona ihlile ha yona ha ya emang a ilungwe ka nnete ya tsamanye wena ya bona
2: kha tsara ka ho hongata ntho di a etsahala ke bone hape e kare mongadi ke Julius Mkhonas e kare o fue bail ya 10000 fela ke bone ho feka go tla nna dule hanyane hana chankane jwa le ka u tla ke sa utlwisisa ka utla ke sa utlwisisa hantle ka
1: ba re ba mo feel
2: ke bone ya 10000 fela jwa le
1: ho tsuba dingata ntho tsena tsa hae khaitsiri ya ka o shebe
2: ka ya na na ke a e feel ebe jwa le ho na le engwe empa re tla kereisha fela gaitse ya ka ke tsimo mongwe na wa tseba ntwe ne ke ipotsa yona mongwe di cat matlala ha hla ha le gotlena dingwe ke hlokometse jwalo le ka ka motho ya seng ga batla ga mo lebetse Thabo Besta le moratuwa wa hae Dr Makuduma
1: Nandipa
2: gaitse ya ka ba hla ba itukisitse ba le batla
1: ai ba
2: itukisitse tedutsena di betlue ha ntse meriri lukisitswe jwale ne ke ipotsa hore chankaneng hona le ditshebeletso tsa
1: disaluteng
2: ka ga chanka
1: a ka ga chanka le gaitsedi ya ka diteng e bile ba ithutela ba bang ba ithutela tsona ntho tsenana tsa
2: hore
1: ba thoetsa manala ho etsa di makeup
2: a tsona chanka ne mo
1: a tsona diteng gaitsedi ya ka ka chanka ding
2: e o tswa le motletjena
1: a diteng diteng ka ding
2: o thusiwe ke ba tshwaruwa mmoho
1: nna ene ke ipotsa ke a e wa di betsa ntate matlala le Thabo Baxter yeah
2: ai ba di ba ha ba di agela
1: ba dula ka tsona mo kapa hona le motho a botlela ka tsona
2: ka tsona mhlomong ka tsatsileng
1: ka tsatsileng
2: ai le nna ke a ipotsa
1: ai wa di ha pete pete ding
2: tota o tropetse
1: ka ya pete pete nna ke la lo sheba ke re ke batla o bona hore ai o dula a tlaka tsentsha
2: o tropetse ya tshankane o tropo ha e ka lokalo ene ke ke
1: kgetsa ne
2: di tropetse tsana
1: ha ke na ha le nna di a re ntse di boleka
2: a ne di tropetse ai o ja hantle
1: o le tshankane
2: a o ja hantle o ja hantle o ja dilotse tse molekaneng
1: tshankane ba
2: le tshankane ha ke so bone batho
1: a re dilotse tse tla
2: ba kenang a le size 28 abatswa ile 38 ha ke so ba bone
1: o bona ntse ba
2: ke ke bone ba kenang ba le bo 38 ya ka mpatswa le 32
1: ye
2: a ka mpatswa le e ka re dilotse mafuka ha dingata ka tshankane ha se
1: a na motswalo wa ka o la ntwetse a re dina le moya o monga o la tswa mpa le kae a re o ke se moya ka wela tshaka ya ka a la je ka se physically bitsa o la ntwetse
2: a kona kana
1: ka ko jwetse le hala ba le mpa le tshe le hala ba le tshe
2: a re jo tsa mo di hata
1: a re di tsa a re di tsa moya a re tsa jo tsa bonala a re di tsa
2: mo wala yena ha ntse moya ke
1: wa leka o ntse fela di tlatsa mongate
2: ntse mongate Ntamo ya wena ngwa
1: le ka moya
2: o tlo bona ha o le hano na ga itse ka ke so ba bona ba ke number le size 28 ba tswe ba le bo 40 a ke so ba bona
1: ke kopa ba shebe mp a o shebe mp ka itse ka o tla o metsa ye e ka re tsama
2: ke na le tharollo
1: ka re tsopo mp
2: ntamo ya
1: ruta go se pele seven jang a re khutla fela a re tla utlwa a re ka tla fela ka tsa sperpete ka tla tla go tlobusa jalo le bongali le thuba molopiani yena ke supervising attorney ka maneka VUT law clinic go tla go tla le yena be ke na itsibua jalo ka national wills week mona Afrika Borwa jalo go tla go tla le yena utlo re ha o bua ka national wills week be ke na ya di wili tsile go hlaloswa eng bongali molopiani yena ka tla tla go tla le yena a re tla fela ka tsela tsa sperpete re mathela center city se ka nga tapung tao ruto ro horengena ka bono ka banga o metro ditsa matswang di utlwile sa pele fela o dibuseng ha re fetsa bobedi go utlwa di eme jwa ka o dibuseng horengye manga o metro ditsa matswang kha itsiri aka
3: a ke boela ke rime sa tsara rime sa le ba o me di ba tsakwa ba fa show pele ba tsara ka bona ka manga blue fontaine se pele se phani mme ke le ni effect nan se pele pele ka mane ka tropong fela ka masi sport kenas kaunda wa tsi sulu o wa tambo fort chef rena seng henga hazi dr bata ha mo hole fort ho feta mo ka mane ka botshabelo he ke go bona di sense ka mane ka jetman mo khotu highway ba ke ntse telecom tak le jetman mo khotu di nya gala tshuto ha mo le jetman mo khotu le go ba bagane ba rona ba di sense jola ka ka hona le makha a ema ne ka fana ne se ba ka ke le botsa ka lo karas
1: are le boetse wena a o si a o di buseng a bua ka le nya gala tshuto ba utswitse dipalo tsa ka ka mo ka ba thukaleng ka mo utlwi o tlile ona le palo e ga metseng ka mo re go le fumana kae kae ba le se ba se ba batletse mo sebedi re tla kenya e nngwe hape re tla kenya e nngwe hape o tlile ona le palo mo lono e ga metseng a re tla kenya e nngwe ha ona mathata ni o ba palo e bona ke le shobala botsusu bile fela botsusu go faletsa ya busupa mo sa ba khalema City of Joburg re rutlo ga di eme jwa ga o sposa o rege City of Joburg di tsama jwa
4: ba tsara ke di medise ha popa ma medi ba batle ba se di FM re na le spiti pitse se matla ho M2 West maharenga Heidelberg Road le Crown Interchange ka mo N1 South maharenga a Olifant Fontaine le Brakfontein se na le matla spiti pitse sa mo spiti tsane ho N1 North N12 Deepkloof Interchange hante ka mo N1 South Buckley Interchange ho rendzer na le kolwe etutang ne ba ka spiti pitse be le matla ho tloha Allandale Road ka mo College Drive West le Jacobs Avenue Fairways di robatsa di sebetse re kopa bagani ba tlokomele hotel Ray le 8th Street ka mo Ferreter Dorin Road Lawrence Road le Flora Hase Road ka mo Port View Extension 3 Dumat le Olivia ka mo Rodi Potapeli Inoxontonga Avenue le Torrent Bedavet ka mo Johannesburg pinto di sa sebetse di robatso me re kopa bale gani ba di sebetse tsana le di four way stops ka po banke molao wa di points men ho feta mo tshetso ke di tsamaya hantle re le boetse MPD le GRA ka tlaleho ena
2: kole bile tle wa nangwane sobele letsatsi le monate butla le tsena re kopane le kobedi mogeseng re utlwa hore di hle di matha jwang ka mona ka ikurulene jwa le ona le mothampo tsa mona khada hore ke hlalosa jwang ha ke re antse moya moya o tswa ka ditsela tse fapaneng ha ebe mpipe pitletswe moya
1: a bohle
2: ha ebe o ntso satswe nna ke ke bone ke sebeletswa ko matha strate ha ke matha
1: wa matha
2: o tsa di moya nyulu
1: wa o tsa ke tsama tlela
2: ha ke
1: ya wa o ipitla le mo fela wa matha
2: no na o ka o kampeng o khona o tswa
1: ke tsama tlela wa matha haola motho
2: mo tsisa e tla o thusa ya o mata a e tla o tswela molemo ba bona tsebela tswela se di butlere kopane le kobedi mogeseng re utlwe hore e kurulene se batha se tsamaya jwa spiripete kobedi khaitsedi yaka re boela re wa mohele hle hoetsa lang ka mo ka e kurulene
5: ke a leboa khaitsedi yaka mothati mo baleko lo e chang e sitisa phallo ya spiripete mane se bakeng sa Meadowdale mona ke tsirenya le bedo le farming N12 o le ke bo phirima ba ke ntsa mmila o tswang even daily leng lungile mtshali le kilolis e leng George Bezos interchange koloi e robehetse ka hara tsela mane sebakeng sa Boksburg e bile phallo ya sepetepete ba tla e amehile mona ke mateanong a Trichardt le Dudley Smith. Dikoloi di thulane mane sebakeng sa Wadeville mona ke tseleng e kgolo N17 o lebile bophirima ke mmileng o kgelwelang Osborne e leng Johnson Nonjeke tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sepetepete a tswileng taolong e ba letshwala o ema ebile a re fanen sebaka a re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlale wena.
2: Wa mogopola ntate a la re jwetsa gore o ne a sebetsana le mofu
1: ke mogopola gabeke e fetileng
2: ba bona babe ba
1: jamotswalle wa ka aleke metsi a
2: chesaleke
1: metsi a chesale fela mpa ya sokodisa kgaitsedi yaka wa tseba le ga o sa tse bone mpa ke
2: tlhokomeloae batla o seka ba e dumelela o seka ba re ke tla e bona
1: pelelvovo ba ile ba etsa
2: kareeaaona le kwana
1: mmpa ya sokodisa ga e kae ka o tshwanetse tlhege e lwantshana jalo o tlo itile ba re gutla moeti wa rona o tswa ka mane ka VUT.

0: شوف انا بس انا ربي انا بتصوصو افغاني صورة يا بو الربيدي اكايا كي بوبوزا لي توتو الريديو بلو بونو يا مغاتا مفنو كي دي تسيبي كابا كي دي تسيبي كي دي تسيبي كابا دي تسيبي كي دي تسيبي
1: I'm going to tell you.
0: ke le nna ka nnete ke iphile nako ka batla utlwa tse ding tsa dipina tsa gae ntho ena o e buang le nna ne ke batla ke mo utlwa e kare sanne ga ne ke qala o mo utlwa ke ka batla o mamela a monate o na le motho mona gaitse di yaka o na le motho
1: o na le content
0: gape nnanke ke rate motho e leng gore e tlile wa utlwisisa gore o batla o fitlhelelang se ke mone ka magatlonyana e tlile tlho e santsane e dutse mo e tlamehile e dule teng mahetla ntse a dutse mono o ntse a le gantle magetlonyana e ke mmoneng ka ona ka nnete che ke a bona o tsebe re o bona ka pele thoasama o bona se re bile mona nako e telele o bona ka pele jala
1: fela
0: o tlo go sokodisa le ga se o sokodise
1: ee
0: o kgona ka pele fela gore monana o ka nna ba le bothata
1: o tla tlile yena o tla tlile hey kada ha ke tsebe man wa bona jwalo ka gare ya dikgethong tsena tsa bomasepala
0: yes
1: ke tlhokometse ka mona ka Gauteng ga ke tsebe go bothata bona ba dipeipi tse dulang a e moraong tsena e ka re itutile a e mamele ke batla ke re bue ka tsona pipe tsa metsi gada beke le beke ka dishabong ka
0: mogo
1: dula o na le go tsue cable ya motlakase station e se itseng ga se sa kgona go pompa metsi maobane ga a
0: gotla
1: o re kgwedi ana jale beke tse dintse dintse pedi maobane metsi a na le seo gobane go ne go thwe motlakase wa reservoir ya kae-kae go bolela gore metsi segatlha sa ona se ko theong ga metsi a qeta go gotla gaetse di yaka goga tse pedi ke ga dirobotong tse dimane go se o tabuile
0: peipie
1: ka tlasa
0: sekontinoaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa boetsuwa
1: ka go. A se ke ipotsa ka
0: ena. A se sabotase.
1: Ha itsiri ya kae khona?
0: Ah. Ke ja sabotase.
1: Wa pula hona le nthwane ya water tank mafia.
0: Eh.
1: E la tla mona ya hore e se kae ka re hona le dibakentse itseng go phatlala lena. Mo batho ba tsa maisa metsi ka ditank.
0: Eh.
1: E ka re
0: ba ja chelete.
1: E ka ha metsi a le teng ha ba gone wetsa chelete. Eh.
0: Hona le nthonya le satsamaeng ha.
1: No no no ntse satsamaeng.
0: Ke le group nga na ke leng ka yona ka
1: mana. Ai.
0: Ka mo tshula. He alla magwa thwasa ka ka mono. E bile ba bona ba tshosa ka hore bile sebakeng seo se re dulang o sona ba tlotsa ma ka bongata. Ba sa re bona ba re batho, ba re batho. Mona re bona ka re batho ba bangata ba tlotletella ba tsamaile. Ha se motlakase. Ke metsi ene ba bua nnete gaitse ha ke ba tlo bua maka kana lo re ba rata o llela nthongwe lengwe fela ba bua nnete
1: ha itse dia ka botata ko hore ha o tsamaya o ya kae hobane hana jwale e ka ga ha isa kgetha dibaka e ka ga isana ha isana ka o kgetha dibaka o tsha ba ka go ba tsa ka da ke lele tsuntjongwe ka Afrika bo maimalo ho di mo amo gaitse dia a ona nqongwe mo tla fumana teng.
0: Eh?
1: Maemo lo di mo amo ha ona ntengwe mo tla fumana
0: teng.
1: Ma kwata maileng ba khutla. Ba khutla hlabula la mona le mona.
0: Ha fela ke mathata gaitse ya ka ene o buang ka yona ka nnete ka nnete ke mathata ke mathata
1: metsi.
0: Beke tse pedi.
1: Beke le beke. Ise le beke le beke. Beke le beke metsi.
0: Metsi ke motlakase. Ha se motlakase.
1: Ke ba ka bangolla complex mane ke re icon.
0: Eh.
1: Ke re icon se batla ke kenye tank.
0: Mm.
1: Net fela ya o flash ad pele.
0: O tata ga itse dia go buima go buima go buima mme ke a gola le wena ntho le re buang ka yona wa etse ba se bakeng sa mo dulang teng re le nna ka mona ke mathata fela babedi ke na kwane ya matsebetsebe ke na kwa chalete na kwa chalete
1: ke tshwere ke ba tlo tsa ba
0: chalete tlo tsa ba ka matsebetsebe ka jeno ka di table tsa one life. Mamela he, now so ikemiseditse go hapa chalete matsebetsebe ka one life insurance ha ke ba pale he ke nakwane ya go rofe tšhelete rofe matsebetsebe a re tshwere wena kgaitsedi yaka mamedi o tla tlamela tsamaye ka tšhelete fela ba seke ba re letsetsa thwasa ba seke ba letsa ke rone re o letsetsang
1: mo mamedi go tlhokalelwa ke motho yo o mo ratang ga o motlhang go leng bonolo empa go ba le one life funeral policy go ka fetola ntho e nngwe le e nngwe le go bebofatsa moralo go ba setseng bekeng ena gona kwano le sedi fm re go fa monyetla wa go bapala winning at life with one life etela le sedi fm co.za kapa o sms etse lentswe one life funeral go 38596 mme o be monyetleng wa go ikgapela kabelo ya gago ya 50,000 rand tula o mametse thagoa breakfast show mo nna le cadas re ka fetolang bophelo ba gago e ketsa meputso ya gago ka moputso wa bonus wa tšhelete e kana ka 2,000 rand haeba o ikgethetse go fumana code ya mahala ya one life funeral cover e e kgethe mmamedi 2,000 ke ena e bapala bana di-sms di lefiswa 150 di-sms tsa mahala di sebetse one life ke insurance ya bophelo e nang le tumelelo le fsp melawana le dipeelo di fumaneya interneteng one life change your life.
0: O swentse jwalo so rometse bolaetsa o swentse jwalo rometse SMS eo ya how ya one life. One life funeral o 38596 38596. One life funeral o 38596. Bonolo o tla kgetha ka one, o kgetha ka L, o kgetha ka I, ka F ka pa ka E. Ka mono ne he, re beile tšhelete ka one ka mane ka L ka I ka F ka E jwale. Ntwe re batlang wena wa raba mohala wa hao. Ha re letsetsa ore one life changing lives. Ore one life changing lives. A o sa tshujwalo re a feta re letsetsa emongwe. One life changing lives.
2: E bang ona na hore ke ka wa khona o lefella lekwetha. Na ana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: A shoma ba bere ba tsoma fela ba tsoso re fela tsora ya borobedi e re rutwe re na re ya mofumana na mo mamedi wa rona e re moletsetsang a re metse jwa molaetsa wa hai a re fela one sms ya hai re one life funeral 038596 lo ena boetse jwa lo rumelle hangata ka mo ka gonang ka teng mo mamedi ka setse be le hlonolo la hao le dutse kae 150 cent fela ke sms
1: yo
0: a rutwe
3: That changing life.
0: Yeah?
3: One life changing life.
0: Ojoang.
1: Omoran. Kiba.
3: Vending knife. Eh, wa pala ka ho kena interneting.
0: Hey, o kene neng wena jwale itumeleng mona?
3: Ke kene maobane.
0: Hey, itumeleng mona wena o kotsi mona, o kotsi.
1: Wa reng ho bona mo interneting?
3: Ya fija ga kena ka fija ka kenya di number phone tsa ka.
0: Yeah.
3: Ka fija ga kenya number phone tsa ka.
0: Motho o kotsi, o tsebo kgona ho kena le ka internet ya ka. O kotsi motho.
1: O kena ka internet.
0: Mo be. Mamela he re bapala tsena. Wa tseba re bapala jwang a ke?
3: Eh, ya wa tsikana.
0: Thank you thi aka. Rena le one, o tla kgetha ka one. Kapa o kgethe L, kapa I, kapa F, kapa E. Ho tswa wena o kgetha efeng. Ho tsona mo re beile tšhelete o yengwe le yengwe le yengwe le yengwe. Jwalo tla tswa wena le hlonolo la haolo la hlela kae.
3: Okay, in that you are two.
1: Kheta o kheta ka o kai. Ka o one. Ka o kheta ka o L. Ka o kheta ka o I. Ka o kheta ka o F. Ka o I. O kheta ka kai.
3: Ke kheta ka o one.
1: Hey.
0: Hai.
1: O tswa ngwanenwa.
0: Hai, nna ke a motlwe.
1: Ka ba o tswa ngwanenwa. O kheta ka o one. O kheta ka o L. O itse o kheta ka o kai.
0: I get some money.
1: I'm going to go to the house.
0: Bana ba one life funeral cover.
3: Jesus, ke le ka ga ga ga sa go.
0: Ah wena monna, ko thutumela o. E ka ba go betsa ka 2000, u di ma 8000, o tsama ka 10000. Duba no sa ikopa monna. Ke mahala.
3: Yo, ke le ka le bala.
0: Monna ke mahala ke
1: ba. Monna o le betse 2000, wa bona o le bala o. O ja ka pokotho.
0: Ha ba batle next ke mahala. Lo wena mmamedi ya o mametse mo. Ha ba batle letho ke mahala ho kopa code ena. Monna, fela he o tsama ile ka 8000 rand ka o fela monna. 8 ta o ba fana.
1: O tla bo di di etse mpana. A ro la kaletsa mahlonolo ra o lebohela utlwa.
3: Ya lebuwa o tsasa le Sedi FM le ntate ba two.
0: Ah, le bosaka.
3: A advance ya pad.
0: Ah, re le mo o botswa modiletsa. A li.
1: Gada. O tsadi. What
0: to mela
1: what? Wa nyuluse.
0: Ba betsa ba ile tsholo ka 8000 rand ta ka ofela. Lo wena wetse we kope code re buang ka yona ke 2000 ya mahala mo mamedi.
1: Mothatsi ba o thola 10. Ha o ke le re thuseng ke re thole motho wa 10.
0: Ha ke ya mahala ga.
1: Mo mamedi re kopa ke re thole motho wa 10.
0: Ke ya mahala. Mpano no ka ba itsamaetse ka 10000 rand ta fela he. Ro lebotse a holo mfethu 8000 rand ta keno etseleng ka ditebo tsa one life mamedi fumana karolo ya hao ya 50000 rand ta bapala winning at life le one life selbalo ke na website ya rona lesedifm.co.za kapa o sms one life funeral ho 38596 dula mamedi tsa kwa breakfast toa sale ba tukada manta o fitlela la bohlano le lefatsa re phone ya hao idula idutsi pela hao mohlomongwe re ka nna ra fetola bophelo ba hao ra o letsetsa di SMS di lefiswa 150 cents fela mme o hopolo gore di SMS tsa mahala tsona di sebetse one life insurance ya bophelo e nang le tumelo le FSP melawana le dipehelo di tla fumanwa interneteng one life changing lives 8000 ranta fela jwalo ya ya ho mo mamedi ya lehlonolo romela one life funeral ho 38596
4: Nako nyena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate dithunya Mina ha e kgaba e ba le Lesedi FM ke molelwa

0: selemo se kene mina ha e gabile jwalo ka mollelwa le sedi fm ke mo o lokelang ho ba teng
1: manish on a beach bang
2: antle ba hlo hora ke bo robontsa sa robo robo ditabo di ballwa ke mosiwa tshweu

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ha Shoprite, re busetsa tjhelete nthong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa, ka ditheko tsa rona tse theotsweng. Ho bolelang hore, o ka swaipa, o bo o boloke. Ha o reka di 500 grame dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti kapa macaroni tsa Right Brand ka 25 ranta. Le 750 gram ya Right Brand Coffee and Tea Creamer ka 39.99 fela. Disolo di fumane ha o tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026. Reka ka Basic Food Subsidy ya rona. Ha Shoprite fela.
4: Na o malalala otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse itlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, a changing lives.
5: Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi le metso e medi ka mora hora ena ya borobong. Hey, ha o bulela sealemoya, ha o shebella televishene mo mamedi motle, ha o kena marangrang mona, ke taba ena ya dipolao tsa basadi e bonahalang e utlwisitse batho ba bangata bohloko. Me re sa tswa utlwa hape ditaba tse ding ke hore ho fumanwe hape setopo se seng sa mosadi mona kwa Thema Springs. Ho hlakile hore e hlile ntho ena e etsahalang. Me nna ke ke bone hangata ntho ha e ka etsahala ho motho a le mong ha bua ka yona, ha e tsuwa lerata ka yona, ke bona e se e ba letoto la dintho tseno. Ke a hopola ho ile ka ha re kgwe, wa tseba ho ile ka ha re kgwe, mme ke mona hape di qadile dipolao tsena tse sehloho tsa basadi le bana. Me ke setopo sa botshelela sena sa mosadi se fumanwang mona tikolohong ya Ekurhuleni. Me ba re dikgweding tse pedi ho so fumane ditopo tsena tse tsheletseng kaofela tikolohong ena ya Ekurhuleni. Ho bohloko ho basadi, hobane ke bana le basadi ba bangata ka nnete ha o kena marangrang mona, ba kena mono ba ngola ka dipelo tse bohloko hore na hantlentle rona basadi re tlo phela kae ka bolokolohi, re tlo phela kae ka polokeho. E bohloko mo mamedi motle, e bohloko ka tsela e makatsang. Ha se ditaba tse monate hore na le basadi bana se basadi fela, ba banke basadi bao e leng hore ka malapeng a bo bona ho tshepilwe bona, ke bona ba jereng malapa a bo bona. Jwale ha ba bo bona ba fumana melaetsa e ka reng ena, ha se melaetsa e menate e monate, hobane sena se bolelang jwalo ka lona batho ba tsebang hantle hore re ne re tshepile motho enwa e le yena ya jereng lelapa. Ha ho monate, ha ho monate. Basadi ba bang ba ntseng ba bolawa, ha ra bona ho na le ba siyang bana. Ho na le bana ba salang, ba sala ba sena batswadi, ba sena mme. Ha ho monate, ha ho monate mo mamete motle. O so ka ipolella, o so ka kena dieteng tsa bana ba basadi bana ba ntseng ba bolawa hore na ebe ba ikutlwa jwang. Batswadi ba bona, ba malapa a bona, ba leloko le bohle ba mo ba neng ba phela teng, ha se ntho e monate. Empa ke nahana hore ke nako ya hore re boele hape hle, re be setjhaba se sebedisanang mmoho le sepolesa. Mohlomong o ka utlwa menyenyetsi e ka lebisang ho tshwarweng ha baetsi ba diketso tsena tse soto tse e leng hore Afrika Borwa kaofela e utlwile bohloko. ha di monate ha re tshwareneng ka matso re lwantseng godumo dumo ena ha ra se chaba sa rona ha ho monate ho bane kana ko nngwe ho matha ho no haketsa mohlala fela ka a usino ya mathang e ka nna ya ba ke yona ntho e etsang hore a be borothota fleng ke talenta hai e thusang hore le yena a be borothota fleng ha ho monate mo mamedi motla ha ho monate se ka bothata bona ka nnete Afrika borwa re ka emang ka maoto ra tshwarisanang ra bolwantsha ka hohle hohle mesoso e mashuma mabedi le metso mehlano ka mora ho ra ena ya borobong ntso mametse le nane ola itlhabolle ho le sedi FM senelo satumelo sitting ke la bobedi ka jeno me o seke wa suta he re boela re tswela pele hape re tla fumana senelo satumelo mantsoe matla ka ntate Moruti Thabiso ntlatseng o teng hape ka jeno ke yena ya tla re tlisetsa sona han fela ka mora sona re tla be re kena mane mo re reng mo mamede motle ha re ke re ntlafatse puo ya rona ya Sesotho re tshwere dilotho ka jeno metswalle ya rona ya tsohang le bona bateng re tla utlwa rona bona ke difense o ba re tshwaretseng tsona ka jeno ire he wena mo mamede motle re nke Lady Smith the Black Mambazo tokola mama Hey, tsarelo mo mabedi motle. Ke ne ke tla mona ho Lady Smith the Black Mambazo tokola mama.

0: ke ya odumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswella pele la kgwedi ya botšhaba le reng boloka botšhaba ba gago. A re fumane lentswe la Modimo jalo ka lengotswe testamenteng ye ntšha, buka ke ya baFilipi kgaolo ke ya bobedi temana ke ya boraro le ya bone. Mme ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela yena, le seke la etsa le thokagang le ga e le ka boithogiso ba lefela, empa e mong le e mong ka boikokobetso a lekanye go ba ba bang ba mo fetisa. E mong le e mong a seke a tlhokomela tseo e leng tsa gae feela, a mpe a tlhokomele le tseo e leng tsa ba bang. Leo ke lentswe la Modimo, lengolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswala gutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Momamedi, boloka botšhaba ba gago. Paulosi moapostola o bitsa badumedi go ba le boikokobetso le go nka ba bang ba le bohlokwa. Gantlentle Paulosi o re re lokela go hlompha batho ba bang, re se ke ra ba nyenyefatsa. Re lokela jwalo ka re hlompha dintho tsa rona, re hlomphe le tsa ba bang. Paulosi moapostola o re le ga re etsa eng kapa eng, re seke ra etsa ka go tletleba, re seke ra etsa ka go phedisana kgang le batho, le ga e le ka boithogiso ba lefela boo re ka qeteletseng re nyenyefaditse ba banka teng. Empa Paulosi o re e mong le e mong a etse ka boikokobetso, a lekanye opa e mong o bohlokwa jalo ka ga le ena a le bohlokwa. Mme Paulosi a qetelele taba ena ka gore motho a seke a hlokomela tsa gae fela, a hlokomele le tsa ba bang. Ka o etsa jalo ko bopa setšhaba, ka o etsa jalo ko bopa lefa la setšhaba, ka o etsa jalo ko ba le botšhaba bo o nang le seriti, bo o re ikgantshang ka bona, bo o re bo boulelang. Mme Paulosi ga re e mong a hlokomele le tsa ba bang ka mantswe mang, Paulosi o re moya wa o hlomphana o be teng, moya wa o ananelana o be teng, moya wa o tsebana le o rekologelana o be teng. Moya mong a fokolang o be maatla gae, ga e mong a wele a emisa ko wena. Empa mo mabedi ke rata o yeleliswa gore go na le kotsi e ka bang teng ga re kala go nyenyefatsana. Mme a ka nako eo re nyenyefatsanang ge re nyenyefatsane ka gobane e mong ana a le bofumeng, e mong a sena thuto, e mong a sa sebetse, e mong dilemo tsae di le nyane, e mong a sena boemo bo itseng setšhabeng, e mong a na le bokoa bo itseng. Mme ka o etsa jalo e be re a kelelana, re a nyatsana, e be botšhaba bo ya fela. A re hlomphaneng ka go boloka botšhaba ba rona. Kutlo ga e beketso. Amen.
1: Re le bahle ntate Moruti Thabiso Ntlatseng, momamedi motle e bang mohlomong o no sa utlwa gore na o badile kae, o badile baFilipi kgaolo ke ya bobedi, o badile temana ya boraro go fitlhela temaneng ya bone. Metsotso e mashome a mabedi le metso e mehlano pele gora ya leshome. Yay. Ingetsa jona o seng ho. Ingetsa jang ingetsa jang mo be dimo tlem. Ke ne ke tla dilothong tsa rona ka jeno ke tshwere dilotho. O tlong kinele matsometseng hle dilotho tse o ke di tshwereng ke tsena. Rotswana sa noi boreletsana ka o lotha ka rotswana sa mo sa noi boreletsana selotho sa bobedi ha o le mo mao o kae ha o le mo mao o kae 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala
2: Sehla sa selemo sekene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Ha se mo he, mabidi mo tle 0860003084, Lesedi FM, dumela. Hello? Mamidi, dumela. Ke a utlwa kgaitse deka o tshwa dithata ngwaneso le le nngwe fela kgaitse deka mphoqelang mamedi dumela
3: Netolwana go hlomphile
1: ya ngatsa tsebele ke a leboa le kae
3: tsona ha o le mo mao ga ke seriti nne
1: mhm
3: ke seriti maria ya ngwe a ama ke nana ka khona fela lo ga o number 2 ho leka
1: ntate madoda ha go lebohle le sedi fm dumela
4: le ga me tidi
1: ke a phela o phela jo ntate
4: ke me tu
1: ntate
4: ke re ke di ke le nna
1: eh
4: ke na hana re se re tsana sa no e se bure le tsana ke se thunya
1: mm
4: se na sa bube di ke se ri mm ke ma u di fika mona ka go tsloga mona yo tla me ka thata ka shebule
1: ke le bile ntate ma willis le se di fm duela
5: Hello Thuli.
1: Hai mbe, dumela le kae?
5: Ke
1: tele
5: kae Thuli? Ke teng. Hai mme, ka jo. Sa pi nga re ke tla e le ke po di le e. O tele mo ke tla nna pa teng. Sa li.
1: Mohala wa hao wa gohlela mogotsi ya go eme hantle. Ke tsebe ho tla dikarabo tsena tsa. O itse sa pele ho etsalang? Ke
5: di tla sa di na di o tsake ya ke tsela ya tsela ke nna ke re karabo ke se thunya kapa ke le tlapa mo bana ba di tsankeng
1: mhm
5: o be di ke se re a ga se ne ke a jetsa pela tshudi ma tlo tsena
1: mathe belle ke le bile le se re fm dimela ke tengwe ka me
6: nka go nosa o tshuli
1: e ya me
6: sa pele ke se thunya sa bobedi ke se re
1: Sirit.
6: Eh, ya tu.
1: Okay, o tla mamela radio ng me wa ka utlo rena o nepile na o itshwae wena.
6: Ke
1: le bile me ke le bile ha hol. A se mo hem. Mamiti re ke fete mabenkeleng ha ke khutla he ke tla tla ke tlo khutla ka dikarabo ke o fe wena o itshwae. Re ke fete mana.
7: O fumana tsa ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite ho bana reka ka bongata e be re fitisetsa dipoloko ho wena boloka di selontsa jalo ka di 410 gram di fika pa di fetse pedi tsa homegrown baked beans in tomato sauce ka 20 randa fela 1 liter ya Right Brand Dairy Blend ka 12.99 le di toilet roller tsa 1 ply tsa Right Brand tse le shume paketeng ka theko e tlase ya 42.99 Di fumane ha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free State. Ho fihlela ka di 20 tsa September 2026.
8: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, ba ganni, ba palami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re juleng re bolokeile mebileng, mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Re isa Afrika Borwa pele.
2: Soweto. Mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona. Kgaolang leketle leqhubung la 88.4. Kapa le downloade SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
1: E leshome le meso e robong a meso sopele hora ena ya leshome re momabidi motle wa o qetela fela. Lesedi, hello.
9: Hela, thulso le kae?
1: Kaitsela ka kiteng o kae?
9: Hamonate. Number one, Sithunya. Number two, ke Seriti. Kore, e sale ke ntse ke tshokere, a o ba na ka ba wa pele, Seropi.
1: Ke
9: Sithunya ngwaneso.
1: Ke lebile kaitsela ka.
9: Ke go le motho e tewe.
1: Thank you. Ya, jale re tlamane he hore ke le fe dikarabo. Rotswana sa noi boreletsana ke Sithunya ba nepile eh ha o itse fela ke Sithunya o tsebe o nepile selotho sa bobedi ha o le mo mao o kae karabo ya ka ke noka empa ke utla bogolo ba lona bore ke Seriti eh ke tla ke netefatse ena ya Seriti ena ke tla netefatsa ba teng bo mmese tshwantsho ba teng bo tate molala ba teng bo Dr. Motsei ke batho ba dulang ba mametse ke a tseba ba tla romela molaetsa ona jale hore ba ntse ba nepile thulile ha ba itse noka kapa jwang ba tla nthumella molaetsa ona jale ke utlwe hore na ha e le mona boholo ba lona le re noka nna karabo ya ka le boholo ba lona le re Seriti nna ke re noka ke tla utlwa ba tla nthumella melaetsa mona ke tla gutlela ho lona ke ditsebitsa ka tsa puo eno ya Sesotho ba tla gutlela ho nna ke a tseba ba ntse ba mame ba dula ma mametse re metsotsong ena he e leshome le metsesipileng ka pele hora ya leshome mo mametseng motle re ke re nke pina e tla re kamora mo pina ena he re be re tswela pele ho fa ditaba tseo metswalle ya rona e di tshwereng ka jeno re ke nke Wave Rider I Made It.

0: Ena ne lipina e monate ka nnete. Ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monate-nate la bana. Helang, metswalle, mpolelleng hle, le qetetse neng ho bona mokudi?
1: Mmasepe, pula e ne ntse ena. E se neng ke a ke bona mokudi hodimo mane marung. E ba pula e emisa ona.
2: Nna ke ile ka bona mokudi kgwedi e fetile be batshepi.
0: Ke hantle bana ba ka. Ho na le pale e monate eo ke ratang ho le phetela yona ka jeno e buang ka mokodi. Sontaha mantsibuya maru a matsho a ile a kwaela lehodimo. Mme ke ha o ena pula. Yaba ho hlaha mola wa mokodi.
1: Mokodi o na le mebala e mengata e fapaneng mme matshepi.
0: Eya hloni, empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona. O ne o kwaetse maralla le diphororo. O ananela diphororo tseo. Go setsana Lebowang le pokola e bitswang Baile. Baile ba nka qeto ya ho hlwella leralla ho ya bona mookodi ona hantle. Ka mora ho hlwella leralla, Baile ba bona mookodi ona hantle. Ya ba kgosatsana o re.
2: Mona tsohle di bona hala hantle.
3: O bua nnete.
0: Kgosatsana o ile a re.
2: Nna re ka kgutlela tlase lapeng.
3: Re ka ya ka hobane jwale ho se ho ba lefifi. Ho lokela ho fihla e sa le nako lapeng.
0: Ya ba bobedi bona bo theosa leralla bo ntse bo hemesela ho kgutlela lapeng. Tsatsi le latelang ha tsatsi le tjhaba ba boela ba teana kampong ya bona jwalo ka kamehla. Mme ke ha ba sheba maralla le diphororo ebile ba ntse ba re.
2: Ha re eme mona re shebile diphororo tsena ho tloha mona maralleng, di bana di dintle haholo. Ha re hlelletse mona hodima maralla, re bona botle. Na ha o jwalo?
0: Roriseng wa serobele se setlehadi. O ile a fofa mme a dula hodima kgosatsana. Sa ba botsa hore na ba bonang se setlehakalo. Ba ile mmoho le kgosatsana ba ile ba bua mmoho ba re.
2: Ho tloha mona moo re leng hona teng. Re ananela maralla le diphororo tsena. Re hlweletse mona ho sheba tlase mane. Re thabela pono ena ya naha. Hape re ntse re ipotsa hore na ho ka ba jang ha re ka iphilela dibakeng tsena tse pedi.
0: Rorisang o ile a re.
3: Jang bona le bona bo shebahala bo le botalana ka mehla ka lehlakoreng lane la naha ena ya rona. Ha re eme mona jwang bane bo botla haholo. Empa nna nka re ho lona. Thabelang ho ba mona moo le leng hona teng. Ananelang le ho leboha seo le nang le sona hona jwale.
0: Ya ba rorisang o a fofa. O tlohela ba ile le kgosatsana ba ntse ba inahana. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlohong. Bolela sehloho sa pale ena ya rona ya kajeno.
2: Ke mookodi mme matshepe.
0: Ke dibapadi tse kae tse paleng e ya rona ya kajeno?
2: Ke dibapadi tse tharo mme matshepe.
0: Ha o bona mookodi o nahanang?
2: Ke nahana hore pula e sele. Mme e keke ya hlola ena hape mme matshepe.
0: Ke mebala efe ya mookodi eo o e tsebang?
2: Nna ke tseba mmala o mosehla, o mofubedu, o motala, o bolou le o mmala wa lamunu mme matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle me matshepi.
4: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Ke le bula holo thuli mamedi dumela. Mapolesa a sebakeng a se o fumanweng a setopo sa mosadi e mong hape kwa Thema Springs ka botshabela ho Johannesburg. Setopo se fumanwe se rapaletse haufi le tsela ka mora setsi sa mabenkele sa kgale. Ha o itse ho hlake hore na mosadi eo o bolaetswe moo kapa o bolailwe sebakeng se seng, mme setopo sa hae sa nyahlatswa haufi le tsela. Ba qolotsi ba rona ba ditaba ba

0: ibang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke hobane ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lacto Kid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, ponka-ponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lacto Kid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
2: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stockvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stockvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
3: Hobaneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stockvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stockvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stockvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Hona le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: O a ratwa.

0: Mabidi mwetle ki malume Vector. Sabe la songa yale sedi hona le mocha ratang pina ena man. Yey hona le mocha ratang. No, buddy. Sabe la so kia hao yale sedi. Na wakitika le sa sila hao la soloka jenu. Hopula mwane sute rumela mwana itaka. WhatsApp 079-758-5066 kapa unte tete 086-000-3084 ke nomoro yaka ya mohala molatsa o sentso ke ne kwano tuli ka jeno ho hola rakgadi waka yana ke mati molefe o dula ramolotse Feljons Crown o qeta dilemo tsengatangata kopelwa ke titi molefe ka bana ka nyakalong Alan Rich are happy happy birthday we yana hle a ketike hamunati Koketso makoloi wa ketika kajeno kopelwa ke NG Rabohlale ya reng happy happy birthday hle ho yena a ketike letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate kajeno ho hola ausi wa ka ke matladi mantswe o kamana ka Johannesburg kopelwa ke ngwanabo motshwasi mantswe yena o kamana ka peka Lesotho are happy birthday ho yena hle a ketike letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate tuli dumela ke kopela malume wa ka ke madithokwa mokwena ka Kronstadt ke re a hole a bona itse mo seding tsengatangata o kopelwa ke mochana wa hae mo eketsi kwa lipe ya reng happy happy birthday ho yena hle a ketike letsatsi la hae la tsolo ha monate Mamruti waka wa hola ka jedo ke magiba ka bana ka khutlo tharo ya lekwa o kopelwa ke matinki hlatswayo ya reng happy happy birthday ho yena hle tsa selemonate la tswalo Osmeki moahi dali shopo mandisa motwana le me mampai mokeki ba hola ba kopelwa ke ndenzeni ka bana ka Brandfort are happy happy birthday hle bona letsatsi la tsalo haibe le monate a tsamang hape o ke bonang molaetsa wa hae are tuli dumela hle ka tsheno ho hola siko duango o kopelwa ke manini motawung ore happy happy birthday hle ho yena a bona e dilemo tse ding tse ngatangata letsatsi le monate la tsalo ho yena hle ke morata haholo Atimo hape ya rumetseng molaetsa kwano are ntumelela hle tshili ke kopele motswalle waka West Mosime o dula botshabelo o kopelwa ke Cable Motsi ya reng happy happy birthday yena hle a ketike letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate Khotsa tuli ke kopela mora waka Lerato Monei o dula ka bana ka Matlharantleng phase 6 kopelwa ke mme wa hae Monei hona ka mana ka Matlharantleng le yena are a hole a bone dilemo tse ding tse ngatangata 086-000-3084 momamedi ke nomoro ka ya mohala haeba o keteka letsatsi la tsolo ka jeno kgotso hle tuli ke nna Paseka Mojaki ke mokapteni sepoleseng sa naha sa Afrika Borwa ke kopela mohatsaka mme Maletsema Makamohelo Mojaki wa hola ka jeno
1: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pama tsidiswa maholo ho wena. Ha lokela o bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Hatsimahe wena mo mamete motle re kenke mohala wa hao 086-000-3084. Hello. Dumela.
2: Mai Tuli.
0: Hi, Mai Baba. Ho jwang?
2: Hamnati jwang Mai Tuli.
0: Hamnati.
2: a ke a bona go ntse ke kgola go mmile mo bo go bo tlokisitse go weekend ena na e ya ha go kgola go bra jo ka o tsera mo nna
0: yo
2: Nikina na manta o tui kopa o bo me mamontho mo ga a ke khatse ka
0: nne. Listen na wantsi ba dai sin na
2: shem. E se ba sala o ke le mafolo jo a ka manta.
0: Monate kwana mosebetsi mon. Sa tsotsi ba arula ntho tseno tse pedi mogotsi.
2: Ba na ho tsiba ho hlompha mosebetsi ya motho
0: ya ho. Ke le ba bye papa.
2: Ere ke le happy birthday ho Terence Masumpa. Le loyalty mahlatsi ka Alan Rich bicetela ka Thabang magwahle ka gotsong botshabile ke go bona ba hole ba etse chelete ke le bua my truly
0: ke le bile hle mai baba tsatsile monate
2: a go itse go fa go Friday ra tla mo a go tlo bona next
0: little blomo
2: eh a go tla blomo mo go tsitsa bana ba tlo bona gase e ntsha chichi
0: oh all right oho a ke tla shapa round mo go tswa ka kitlo le bona
2: thank you my truly
0: ke le wile hello
3: le ka e tshuli
0: ke teng go kae my darling
3: a ke re a tla ka mahawen ba teng ding
0: mme
3: e ya se o tsore mafafa ka nama ha di Frankfurt a nke go pele solo sa ba tshwenense go lang ka jeno yena ke ka mo hello mtsweneng ka mola ka la harassment ka khalanyone ke re yena ka mo hola se solo sa giba mafafa ya o rata se
0: Ke le botsa mogatsiwa.
3: Ke le botsa tsile mnatihle.
0: Thank you. Bye-bye.
3: Thank you.
0: Hello. Hello.
4: Actually.
0: Ka tsida ka dumel.
4: Le kae mwanisi?
0: Ke teng o kae?
4: I'm not. O bua le Josh Bonolo Junior class ke le mo gqoqo pelo.
0: Eh.
4: Ke kopela mora wa ka e le Ntshepo Junior class input. O ka sixie today. O ke na skole go tlhokomela ka grade 1 o kopela ke Josh Bonolo Junior class le mme wa hae maki ga le mona ka ka pele le thuling
0: a o ke le bile mogatsi wa tsatsi le monate
4: ke itebohela ga ke
0: ntate hello hello
3: dumela
0: mme
3: ka nne tshulana
0: ke a phela mme o phela hantle
3: a mme ke nne tshulana ke kopela jalo ke kopela mme Tselane Matheo face 2 Bloemfontein o kopelwa ke mema ka belo mahatlani botshabelo a hole bone dilimo tse ding tse ngata ntate mbidimo a mo baballe a mo sireletse bophelong bona bo tletseng dikotsi ne
0: ke ya le bohahle me wa ka ha ke tike ha monate metselane ha ke tike ha monate
3: ke ya le bohahle me tholwane bile ke tlala lo kena
0: ah taba tse monate mogatuwa ke le buile
3: Thank you Metulana ke tla dula ke kena ka mehla he.
0: Ha monate jwang.
3: Thank you Metulana wena o bene le tsatsi le monate.
0: Thank you me. Bye bye.
3: Bye bye Metulana.
0: Asema he. Le se di FM Dimen.
5: Dimela tshulile ka?
0: Ke a phela mme o phela jwang?
5: Ka mo hao. Eh le tsatsi le na ho hola motswala ka ke mantwa. Tshabatsane o dula kwa na kwa pa bolata. Ke re khapu ya mashonolo a hole o pele ke dine tsa batsane ka mona ka maokeng yo thule ke tsoro ke sfuba ke a le bua thule
0: a o mogotsi tlokomele hle dula mo no o bona hore na o nka di rata o kopanya eng le engwa tse ba wa di tseba kere
5: ke a di tseba thule mwanesi
0: a o fola
5: eh ke a le bua thule
0: thank you
5: bye
0: thank
5: you
0: mama di wa o ketela fela jumela
6: Hello Thuli baby.
0: Dumela mme le kae?
6: Amonati Thuli baby lona.
0: Re teng mme.
6: A o ka le boela go tsena Thuli baby ke tsela le Matheo Fanteng.
0: Eh.
6: A o ke ikopela Thuli baby le nna le tsatsi la ka jeno ke le bua ntate modimo ka dilimo tsa mpulukileng tsa mpabaletseng tsona. O le bima o le thata me ke sa dumela re ka tsatsi le leng ke tla be ke re ke 74 years. Mari ke tsene ke di bone ke leboa modimo ka bophelo bo a se ka bosale ba ka se ka matlaka ke ka mohau wa modimo ke a leboa Thuli baby
0: thank you hlemetselane ke tika ha monate
6: ke a leboa le wena o tikile ha monate
0: metselane
6: a o ke a leboa go dingena ya dibuhuri so se to ho lang go dingena tsa re kopanetseng go dile tsone ke a leboa Thuli
0: thank you hlemme bye bye
6: thank you bye bye Thuli
0: bye Mabedi ha re fetele ho dima katsofalotsi ho tla rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno dima go dimela ngwaneso.
7: Go sele ka ithuli.
0: Ke phetso phetsantle.
7: Ke phetsantle ngwaneso. Ke
0: lebong.
7: Ke lebile ho lo othuli mabedi ya sebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse e ke u dumedisa ka jeno ho imatlafatse re tlotla re le kola dinhlatse ke ngelletsang hore ho boela hape ho fumona setopo sa masadi ya bolailwenge kwa Thema Springs sena ke setopo sa botshelela sa masadi ya fumanang a bolailwe tikolohong ya Ekurhuleni nakong ya dikgwedi tse pedi tse fetileng. Mejale sepolesa se bile se fuputsa ho bona hore na ebe ha hona kamano diketsahalong tsena tsa dipolao. Ho sa le jalo ha re lekola ditaba tse ding re fumana hore ka commissioning ya Madlanga, mosuperintendente wa sepolesa sa Johannesburg Metro Police e leng Elmarie de Pierre, yena ya tekang bopaki ka pele ho commissioning ya Madlanga moo ba lekolang le hona ho hlalosa metjha e latelang nakong eo ba etsang diphuputso tsa diketso tsa ditlolo tsa molao le boitshwaro bo bobe ka hare ho sepolesa seo. Kajeno lekgotleng la dinyewe la dikgetho ANC e tla tobana le komishene e ikemetseng ya dikgetho mona ba pheakgang ka ditaba tsa gore mathata a setekgeniki a tsamaiso ya inthanete ya AIEC ke yone a bakileng gore ba diege go kenya mabitso a bona a bonkgetheng ba legolo 20 a nang le motso le mong go tswa bommasepaleng ba tsheletseng ba mogakare go diprofense tse tharo tse na le tse ding go imatlafatse gang ka morago ditaba tsa gora ya 10:18 ke le buile ha ho lutuli e ba le letsatsi le monate.
0: He di magso tinto di etsa hala ka nnete ntho tse etsa halang di bohloko basadi ke bana ba bolawa. Jwale ke ntse ke bona hore ka jeno hape wa mohopola Rosemary Ndlovu. Ya ileng a hlulelwa ho phela bophelo bohle ba hae tshankaneng ka magetlo a tsheletseng ka ofela. Ibile ba fuwa le dilemo tse 102 gore ha ke bone ka gona le motla a tla tswa tshankaneng. Ka jeno hape o le kgotleng la dinyewe ba tlo ahlolwa yena le me Modau wa hopola ba ile ba kena mmomoring wa ho leka hore ba hlophise lefu la me la mohatsa Modau. Jwale ka jeno hape ba ahlola lekgotleng la dinyewe re tla hle re bone rona e tsamatsama jwang kahlolo ena.
7: Hei di etsagala di
0: etsagala jwale
7: ka golo thulika go Afrika Borwa re bona o etsala ntho tse tshosang mme re ipotsa gore na re le nne ga re tlo felela kae. Jwale ha re lebelele re shebelele gore na ebe ka jeno tsena Mendlovu o tlatla a fuwa tse kae.
0: Hai khona. Fele dire ho sa tsholo. Ke
7: tsholo ke nna ya bomme.
0: Ya tsosa.
7: Ya tsosa o ba le ha o tseba ha lo re na ke motho a le mong ka pa ke ba
0: tsoba. Ntse nga etsa ketso ena.
7: Mm. Police se a fuputsa o le ka o bona hore na ibe ho na le kameho mekgweng yeo batho bana ba ntseng bomme bana ba bahlano ba seng ba fumane ba ntseng ba bolawa ka bona baneng ha o le jalo ba tla kgona ho ba le mogo wa go tseba gore na diphuputso tsa bona
0: ba di lebisa kae. Ke lebile hle dimakzongwaneso. Ke lebong. Mabedi e mashome a mabedi le metso robedi metsotso ka morago ra ena ya 10:18 hopola hle re tlo kena letotong la mananeo a rona a Auditor General South Africa hafe fela ka morapina ena ya Kutu Melody.

0: Mamedi re re boela hape re o amohele ka jeno re amohela ntate Steven Khaledi yena ke business unit leader ya Auditor General South Africa Limpopo. Me mohlophisi wa lenane o lena le o re kenang ho lona ke Thandi Tshabalala. O le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le Auditor General South Africa kwane ho le SADC FM Enriching Minds Enriching Lives. Mamedi re ro amohele hape karolong engwe ya ho tseba holonyane ka ofisi ya mohlahlobi ka karetso wa Afrika Borwa e leng ofisi ya naha ya tlhatlhobo ya ditšhelete le tsamaiso. Ho tloha letsholo lena le thakgwa re se re shebane le hore mosebetsi wa AGSA ke eng, batho ba sebetsang moo ha mmoho le mefuta e fapaneng ya diphetho tsa tlhatlhobo ya ditšhelete. Re se re ithutile dintho tse ngata, empa ba bangata ba lona ntse ba ipotsa dipotso hore tlhatlhobo e hlokileng ya ditšhelete ha re bua ka yona re bua ka clean audit e fetolelwa jwang tshebetsong ya phano ya ditšhelete. Motho ya tsebang ditaba tsena o sa ntse a le teng mohaleng kwano e re ke tle ke mo amohele. Ntate Steven Khaledi, dumela ntate.
1: Dumela House to Lona le ba mamedi ba itlhabolle ho lesedi ya fela.
0: Ke a leboha ntate Khaledi, re boetse hape ka jeno re a o amohela. Ntate Khaledi, ha re hle re qale mona, ha o bua ka clean audit ke eng?
1: Ke a leboha House to Lona. Ha o bua ka clean audit he House to Lona, o bua ka o tla hopola hore bekeng tse le tsa ho feta re la ra hlalosa hore hlahlobo ena ya ditlaleho e mekga e meraro. Mo re hlahlobang tlaleho ya ditšhelete, mo re hlahlobang tlaleho ya phano ya ditshebeletso, le mo re hlahlobang ho ipapisa le melao le melawana eo mafapha ao re a hlahlobang a tshwanelang ho ipapisa le ona ga ba sebedisa tšhelete kapa ga ba etsa tshebetso ya bona. Jwale tlaleho ena e hlokileng e leng clean audit e tjho hore ha re sheba karolo tseno tse tharo kaofela, lefapha lena re le file matshwao a bontshang hore ba fihlelletse tlaleho ya ditšhelete e nepagetseng, e hlwekileng, e leng hore ya tshepagala. Ga re sheba tlaleho yane ya phano ya ditshebeletso le yona re e fa letshwao la gore e hlile ke tlaleho e nepagetseng, e senang diphoso, ebileng e leng ya nnete. Le gore ga ba ne ba etsa tshebetso ya bona ya lefapha, ba ipapisitse le melao le melawana ya go reka kapa ya tsamaiso ya tshebeletso ya lefapha leo ba leng ho lona. Jwale e bontsha hore in all those three areas lefapha lena re lefile matshwao a nepo. A kera o setholwana. Jwale ha o sheba haholoholo ho lena, hobane re tlo bua ka phapang tsa hore na tlaleho ena e tsho horeng ha re sheba taba tsena tsa ho fana ka ditshebeletso. Ha o sheba haholo tlalehong ena ya phano ya ditshebeletso, ho na le ntho tse re di etsang moo, ho na le tse re sa di etseng. Mme ke batla hore ke hle ke qaqise moo. Tlaleho eo, ha re hlahloba tlaleho eo ya phano ya ditshebeletso, re sheba hore na ditshebeletso tseo lefapha le tlalehang ka tsona ke tseo ba neng ba ikemiseditse hore batla fana ka tsona selemong se. Re sheba hore na tlaleho eo e ba e beileng na ya tshepahala, ho tsho hore ha ba re fihletse ho fana ka ditshebeletso tse kana, ba na le bopaki bo pakatsang hore e fela ba fihletse sekepele se ba se beileng mono. Le hore na ha ba sa fihlella moo sepheo seo se ba ipeetseng sona, na ba fane ka mabaka a nnete na, e leng hore a entse hore ba seke ba kgona ho fihlella moo ho fihlella sepheo seo se ba ipeetseng sona. Jwale re ne re sheba he le gore na mabaka ao a ba faneng ka ona e fela e le ya nnete, e leng gore go na le ditokomane tse kgonang go pakagatsa gore ke e fela go le jwalo na. Jwale ga re se re ba file letshwao la nepo he House to Lona tlalehong eo le tlalehong yane ya ditšhelete le go ipapisa le molao, re bitsa clean audit he House to Lona.
0: Ke na le taba ya bohlokwa mona mabapi le yona clean audit ntate Khaledi. Selemo le semo re utlwa lefapha bo masepala kapa toropo e kgolo e fumana sephetho sa tlhatlhobo e tlhokileng ya ditšhelete yona clean audit ena e re buang ka yona. Nna ke nagana sena se bolela go gong lefatsheng la ditšhelete gobane ke fumane batho ba bangata ba ntse ba qoba di-pothole metseng mona mo ba dulang teng, nenneng ba na le kgaelo ya metsi, nenneng go na le bothata ba metlakase. Sena e ka re ga se bolele letho setšhabeng seo re phelang go sona ntate Geledi. Jwale nna go a kgonala gore setsi se fumane sephetho sa tlhatlhobo e tlhokileng ya ditšhelete empa batho ba ntse ba sa fumane ditshebeletso. E re pele o araba potso ena ke fete mabenkeleng ntate.
2: Okay. E ka ba ke nyeo ya CCMA, bothata le mechanic, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ntate Geledi, o ka tswela pele ntate.
1: Ke a leboha ausi Tholwana. Potso eo ke ya bohlokwa haholo. Mme e re ke nke mohlala ona hore ke se ke tibise maikutlo go ona ga ke araba potsong ya gago. Kore o tla fumana gore ka lefapha la tsa bophelo e le mohlala di ikemiseditse gore selemong sena sa 2026 ba tlo aga ditleliniki tse 50. Akere jwale ba tla e kenya mane dikalegong ena ya bona ya phano ya ditshebeletso. So batla khopika gore re tlotla re fana ka dikliniki tse 50, mme rona he re tlatla ka morafi le moseo ha se fela re shebe bopaki ba gore e fela ba ahile dikliniki tse 50, mme re tla batlana le ditokomane re bone dikontrakta tsene di le mono re be re lo bona gore na e fela dikliniki tseno di eme di sebetsa jwalo. Mme ga re se re khutla he re sheba tlalego eo ya bona ke tlo kgona gore ga ba ahile tse 50 re ba fe letshwao la nepo gore e fela ba ahile ditleliniki tseno tse 50. Fela ga re qeta go etsa jalo ka gare go ditleliniki tseno go ntse o sena disebedisiwang kapa ga gona ditlhare kapa tleliniki eno e fitlhetse ka gare go sebaka se leng gore ga se fitlhelele kore ba e agile mo leng gore baagi ga ba fitlhelele ga bobebe mono akere kapa o thole gore ba e agile ke tliniki e caterang for batho ba 200 fela setšhaba se phelang around mono se se le

0: ya mahlano a ke re wa bona so jwale tsene di tlamme di bontse gore tshebeletso tsa gore batho ba se ba fumane pheko di re ka nna ra fumana di haella fela seo ba neng ba ikemiseditse sona e leng go aga ditleliniki seo e leng gore ne ditlalegong tsa bona di kene ditlalegong tsa bona ke tsona se re di shebileng tse re ba fileng letshwao la nepo go tsona o fumana gore e ntse e nepagetse jale ga e ne re tlalego e nepagetse re tla nne re ba fe letshwao leo la nepo fela e tla nne e tsho gore go tla nne go be le ditshebeletso tseo moo di sa fitlhelleng teng mme tlalego ena ke mo kgona gereng go na le tse e sa fitlhelleng go tsona so e ka se fitlhelele go tsona tseo ke e leng gore ba ne ba sa ikemisetsa go ka dietsa le moo sona seno e ntse e na le kgaelelo eno ya gore na mo le beileng ditleliniki tseo e fela e le mo batho ba fitlhang ga bobebe na jalo jalo so e ntse e na le diphephetso tseo tse e leng gore e etsa gore o thole gore jwale re ntse re koba di-pothole mo naobane ga re yanka gore re shebe gore na quality ya tsela ena e ne e agileng mona le ga le e agile e jwang ka mora lemonyana tse pedi tse tharo e se go gotswe ke metsi jalo jalo so ke mokgona o tla fumana go ntse o na le go qoba-qoba di-pothole tseno ga o sethulwana le ga fela ba ntse ba dutse godima a clean audit ena e re buang ka yona ka seno ke mokgona ke itseng e batla re nne re gutlele ga re pele le morago re shebe gore na batlhatlhobi ba sheba eng ba tla sheba gore na le beile sekepele le se fitlhetse mme na le tlhalositse mo le sa se fitlhelang fela ga re tlhatlhobe gore na phano eo ebile ya good quality na ausetholwa ke kona mo ntse o thola tlamego e na le bofokodi teng
1: ka mantswe a mang re a dumelelana ntate Geledi gore tlaleo ena kapa sephetho sena sa tlhatlhobo e tlhokileng ya ditšhelete se na le tshutshumetso ditabeng tsa phano ya ditshebeletso re a dumelelana
0: re dumelelana gantle ya golo ausetholwana gobane se lokelang gore se e tsagale ke gore ga re se re beile tlalego eno he ya sephetho e pakagatsang gore e fela batho bana ba ipetse tsena ba fitlhetse tsena ga ba fitlhelela tsena ka mabaka a na le ana le ana a ke re go na le moo jwale dipuisano di tshwanetseng go ba teng mo magotla a baemedi ba setšhaba mo ba etsang oversight mo baetapele ba kopanang le mafapha a na jwale go ikwisisa tshebetso ya bona ya selemo sa se supileng mme tlalego eo e lokela gore e be e dutse in the center of those discussions go susumeletsa gore dipuisano tseo e be tse ikgethileng tse senang tse nang le ponaletso tse e leng gore di are transparent ga ona ntho e patileng mono gobane re tlabe re di beile kao fela repotong tlaleng eo ya rona ge ausetholwa
1: mamedi ere ke tle ko meme e bang o ntse o mametse ditaba tsena seo re buang le ntate Geledi ka tsona o ko releletsetse e bang o na le tlhagiso itseng kapa o na le potso e o lakatsang o mmotsa yona dinomoro tsa mogala ke 086 000 3084 086 000 3084 e bang o ka ba le potso e o lakatsang o e botsa ntate Geledi ha re ke re gefutse ntate renke pina heaven must be missing an angel

Yeah, hey.

wa ba utlwa bana bana ka mo ba thabileng ka teng ba thabile hona hona hona hona ama ore ka jeno ba tsama le thuso motaung le maobane bana ba tsama le ena le hona jwale wa ba bona ba phethesela ba ya kwana le kwana ntse ba tsa le rata fela ba re thuso motaung ha ke mong ka jeno ke tsama le thaba mo robane fitlela man horenga ya boraro e mongwa bona ke wa tlola re ntho tse o di etsang hey wena re njwane Ema shoma mabedi le metso supile ngwana jwa le metso tso hantle fela pele ho hora ya pele le sedi FM tsabeletso e kholo motjodi wa sebele o bohloko ba pelo yaka ka jeno hape milengwa kwa thema ka mona ka springs ba fumana setopo sa mosadi hape ka jeno hape Eno akwa botselela. Eno akwa botselela. Mele kanselara ka mono ka kwa thema le re ho ya bona la re mothuna ba tlile le yena mme ba fihla ba mo lahlela mono mo sepolisa se mo fumane nteng. Eka mele o no so qala ho senyeha. Maponisa ba yela hape a phuta topo sa botselela. Sa motho wa mme Afrika Borwa e kurulene Gauteng Maboneng ke dintse pedi kwa botshelela enwa kwa botshelela re re ntate re reng ha maemo a le tjena re bua le mang ha o le tjena re tlameha ho bua le mang ka polao tse sehloho tsena tse etsahalang tsama Kempton Park tsama Jemiston o tsama kwa thema ke e kuruleni kaofela ke dibaka tseo ke di tsebang haholo e seng hanyane wa botselela mosadi ba mofumane ka jeno stopo sikes Afrika Borwa realla mme motho motle o ya swaba utlwa le bohloko a hulu ha utlwa mehlolo e ka reng ena Ere ke tla ke tla ka pina pele pina ke a misa nokje e dula mo wa ke pina man natam pina he to tlo mino man nati wa se soto atia wena ngwane so ileng a ngwana lengolo ka bona ka Brandfort ditaba tsa o kile ka di fanta tema sithela me a re batla sebetsana le tsona ke kgola o tlo ma o bane ba ne ba sebetsana le bothata ba hao ka mona ka Winnie Mandela ke bua ka majo maswe Brandfort ke tla tlamea u tlo bane ke hloka ka rabo ya rona maobane ba ile lapeng la ona go a o thusa jwalo kgano lola le ka boswiritšhe ke taba utlwa a komamele pina ena

0: Mesonoxi at Dulamoa, one copoza, hakeneketsere, none of the links on tabeking, I get a dula high. Get a dula high, dula high. Cruel out to some so yellow sap. Machemota ke noxia, kewanana ubinama natubina minoase soto, kewanan tweke ratanga holo, kalebua wanaka. Kalebua, wanaka, kalebua, awishi. Metso tswe mashoma mabedi pele ho hora ya pele. E ra ole tsena ha ke le kile go tshwara ntate Themba Mthimkhulu ka mona ka masilonyana. Maobane ke le ka fuwa di nomoro tsa ntate Themba Mthimkhulu le tlele mmolelela hore ntate thuso o le kile hore a o tshware. Ke le kile o mo tshwara Themba Mthimkhulu me ha ke a khona ho mo fumana ke utlo rena. O ile a ya mane mo ntate Masithela a mo rommeng teng gore ba ile o sheba bothata bona bo mo mamedi wa Lesedi FM a neng a re ngoleletse ka bona nomoro ya ntlo ke 12-35 ka Brandfort, 12-35 ka Brandfort, gore na ba ile ba ya go a thusa mono na. Ha ke tsebe. Wena shaba mpolele batlile go tla le thusa ka mono ka Brandfort na batlile bontate Mthimkhulu ke ne kere ke a motshwara he ha ke mofumane ke tla le ka wena jwale nomorong ena eo o re fileng yona re ke re utlwa rona ba ile ba tla na go tla lokisa bothata bo ba gago ke kala ke sentse ke kena ditshebeletsong metseng le metsaneng empa ke qadile lenaneo lena ka o swaba gagolo ga e le mona ba boetse ba fumane setopo sa botshelela ka Ekurhuleni. Ntate setšhaba dumela. Ke a leboa ntate, tshwara jalo, tshwara jalo, tshwara jalo ntate setšhaba. Ntate setšhaba o moyeng go le Sedi FM mme ga ke sa senya nako ke batla re kene tabeng ba ile ba tla maobane go tla sheba bothata ba gago lapeng moo.
1: Ntate motaung batho masepala o na o na le mathata gagolo
0: felabane
1: ba tshwanetse ba tlile ba tlo nthusa mo because ba tswang ko public protector ba ne ba le teng ba ba jwetsa gore nna ke kenye dipipe ka jarateng bone ba nconnectele go tloa moo. Ba ra bana di-TLD go ntse o sa sebetse I heard gore ke lo batla batho ba tlatlang ba nthusa gona jale bantse ba gona le batho ba ntseng ba nthusa mo ba batla go lokisa botlhaswa bo ntate
0: empa mpolele nna maobane o na le motho a ileng a tla mona gobane maobane a ke bua le bona ba ntshepisisa gore ba tla romela ntate Mthimkhulu mono o tlile na kapa gatla
1: gatla
0: ke le bona ntate o qetile ditaba ke ne ke batla taba eo fela e re ga ke kena go bona ke kena go bona ke se ke le boima gagolo ke a feta moo jwale o etsa jwang gona jwale
1: ke ntse ke tšhintšha ka jarateng ke lo kenya dipipe tse gore di lo tlhaga ka siteng e nngwe mo ba itseng ke kene teng so ke santsane ke tšhikile ke lo kenya moo ke emetse fela ka jeno lena ke nagana e tlabe sentse e le gantle e tlabe sentse e le gantle empa ke rata gore wena ntate ditsitsa gago di a utlwala wa tseba ga o tlhole gore banna ba dirupi tsa banna di betsa lebata-bata ga o buile wa utlwala ntate wa utlwala utlwala ke gona thuso e tlabang teng nagana nkgono wa 87 years a dula ne sengwe o jalo ntate waka ee and-e o tsebe ne le party ne tshwanetse be le birthday ya ga ya bo 89 ya bo 88 ka la bobedi ka o ba le mathata ao re sedetsa jwang mo o leng jalo ntate
0: suritšhiena ntate setšhaba mpolele e thewaka go na le mo e tswang teng go na le manholo mo keng
1: go na le manholo ka strateng ka kwana jwale ga metsi wa tseba bantse ba na le problem ya metsi mo masilonyana ga metsi a blokile dikgwerekgwere tse le ga di tsamaye di bloka ka gara pipe motlha metsi a tlang di a rrahela ka jarateng ka go nna ka mona mme ba itse ke tšhintšhe from that side ke ise ka siteng e nngwe ga ena tlholo e etsa jwalo I'm doing that now
0: tabe mo ape kutluleng o bua ka yona ntate gore ke batla gore itlere ha ke kena ho bona ho ba ke tlo ba letsetsa ha ke kena ho bona ka uta gore ba re ha bana eng body TLB ha bana eng tsa paspala
1: le batho ba masepala ba chaisa ka TLB go bana ba tse ba re ba striking tse ba ha hona batho ba sedetsang ba keng a ba patalwe ore go itsala eng ke metlhole e mengata e ntate
0: jwale ka motsheare tsena jwalo ka ke kena ona jwale ba chaile ba tswile mosebetsing o fedile
1: ba tswa because ke ne ke le moo ka nako eo maobane o kila bona o tlile ka bothata motho a the o etseng a ba re wa tsamaya ke only one person fela o kileng a dula le nna a nna a ba qetela mpoleletse mathata gore ka nnete se re tla bona re etsa jwang re tlatla
0: ndate ke le ba o qetile ditaba jwale mosebetsi ke wa ka jwale hona go sallane le nna empa taba ke ena na di khuri khuri tse mane hang khono mane go jwang teng batho ba o ba hirileng ba khonne o ditlosa ba khonne o thusa ngkhono
1: ba ntse ba ditlosa but ha ke tata ke na go bani a kere ni e ka itsa hala neng ka pa neng hore e bloke ditse hate and every time ke eng khona tsantsa iketsetse because masfala o re ha o kene ka jarte ba ntse e mathata jwa ntate tsi
0: ko mametse ntate ke le bo wa ke thoba le tsetsa bo mthimkhulu mo le ntate masithela ke le bo ha holo ntate
1: ke a le bo ile ke nna ntate wa
0: ema pele mono o tlo bolelleng khono hore ntate thuso o ila minela pina are

0: Johnson. Western Cape le kwaetse o podile fela wa bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka leboya botshabela karolong e ka botshabela ya Eastern Cape go a chesa ka borwa go ditlhabeng ntle le moo le kwaetse o podile ka mafafatsane a itjadileng KwaZulu-Natal le kwaetse ka go kgata dibaka go podile fela go futumetse ka mafafatsane a itjadileng ka borwa. Di taba tsena tsa hora ya pele di fella mona boela mamela di taba tse ding ha hora e tla be ile ya bobedi.
1: Ha ke le boe tsitsi mohaladi o mpea hantle hona jwale metsotsong e robong ka mora hora ya pele, mme metsotsong e leshome ka mora hora ya pele ke tla be ke kena mabenkeleng. Mo mamedi e motle bothata bo boholo ka Ekurhuleni, bo boholo haholo Ekurhuleni. Mme o tse gore Ekurhuleni ke mo boemafofane ba OR Tambo bo leng teng. Go na le difeme tse ngata jwang gona ka moo. Mpolelele rona batsitedi ba reng ga ba ntse ba bona mehlolo ena e re e bonang thelebišeneng ya go bolawa ga basadi. Batho ba tlameileng go tlisa tšhelete gore batšha ba fumane mesebetsi ba reng ga ba bona ntho tse. E re ke kene papatsong. Ke la bobedi la jackpoto ya Powerball. La bobedi lena, o na le monyetla wa go ikgapela jackpoto ya Powerball. E lekanyetswa 53 million. Ena ke tšhelete e ka fetolang ya tšhentšha bophelo ba gago hanghang. Mme mohlodi ka nna e ba wena, ee ke bua le wena. Wena o ka nna ba mohlodi bosimo bona. Shebelela ketsalo ena ya bohulo ga dinomoro ka kotlolo la bobedi lona lena ka ura ya borobom bosiu 9 o'clock SABC 2. O ka ba e mong wa boradimilione bommadimilione kwano Afrika Borwa. Ke bua le wena. Wena 53 million. Lotho ena ke ena dibapadi mono kore bathong di tlameha gore di be lemo tse leshome le metso robedi kapa o feta moo, o tlameha gore o bapale ka boikarabelo. Lotho e na le menyetla e mengata, dimilione tsona di ngata. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekaya. 53 million bosimo bona 9 o'clock gona jwale metsotso e leshome le metso mebedi ka morago ra ya pele kwa Thema Springs Ekurhuleni. Ke a bona ba ntse ba bua le majoro ka diponi tsena tse kgolo tsa rona tsa Afrika Borwa, mme o tsebe gore jwale dinka di latlhela le mose go mawatle ka mosadi enwa wa botshelela ka setopo sena sa botshelela sa mosadi se fumanwang ka kwa Thema a Springs Ekurhuleni. Hai ntho engwe gape dimasepaleng tsa rona, ke bua le masepala go tloa Motsekapa o fitlha Limpopo go ditshila. Dimasepala tsa rona hlwekisang metse le diterata le mebila go ditshila. Jalo go bonolo gore mmolai ga etsa mosebetsi yona a nke ditopo tsena tsamaye a di latlha fela mo o leng ditshila. Di kae diterekere tse kutang le gola lena le tshabeyang makeišeneng metseng ya rona le mebileng ya rona? Di kae diterekere tseo? Ba kae batho ba le bontate ba neng ba kganna diterekere tseo? E kae metšhini ya go kuta jwangbona bo kore o fumana jwang bo le bokana? E kae metšhini ya go faola difate? Bothata bo bong bo dimasepaleng ke qeta utlwa gona jwale ntate ga bua gore ka mona ka ke masilonyana ba emisitse ka mosebetsi a re basebetsi ya basebetsi ka gore a leshomele metso e mmedi ba tšhaile. kama silonya ke sa tswa utlwa pele mono ha bana le tsona di tracker tsene kwetsa la ndi masipaleng tsa rona hlwekisang le mebila mo re tsa manting le hola lena jwa mbona bo bongata ngata bona bo yo di fate tsena tse sembile di wela mebileng ke khola hona jwale ka mona ka kwa thema hona teng e kuruleng jwale ba bantsitse di tracker khola bile ba di ka di me kae kae mpedilo kuta jwang khola ba matha hona jwale ba theotsa ba nyolotsa ba ilo kuta jwang ba matha ba theotsa ba nyolotsa ba ilo sheba mane mo na leng di fate teng ke hona ba tlabe ba di faula Linda Randall, one day at a time.

0: a sentia ha o tlameha o qete ka moriri wa ka wena o duletse ontšhebo ntse bosa fela keng e batla ompolelela yona
1: osi wa tseba kere ke salemo mmota ba digobaleletse ke emetse wena ompolelele
0: ke obolelele
1: o batla gabe re o botse mte
0: o bua kang
1: a sese a sentho ka bang ompotsa yona emo tswa ka tsona ausi o etsala ke batla o di tlala o tloa qalong fitlhelela qetelelong
0: a to that nna ke itse gore na o bua ka eng ke eng yena o batlang ko o jetse yona he motlhomong ga kolole
1: potle o seka ba imakatsa ebile ga ke ya tlata le letho ke tlo dula fatshe ko mamela o seka ba imakatsa ke a tseba gore ntate a bofane o tswa mane gao maobane ga ke tsebe gobane o batla gore ke fate modie kebe ke kenye mobo di na le
0: mophetaba
1: ausikanakana
0: tsebelela kae ke mang ya o jositseng yona tle
1: helang nno mose ke bedi ausi se ka ba kgathatseya gore na di tswa kae tsaya jwang wena mpolelele gona go tlile jwa go etsaetse ke batla omfe full exhibit dokete ausi feleletse gore na bosukong bo tsamaile jwang le tsotlhe tse tsaetseng mokosi ausi tswa ka tsona nnana
0: nna ke tsebo gona go etsaetseng gape ntho ya one sa tlameya go etsegala se re bua nnete fela
1: ausi ke go jotsa metlho go matsebelane ga lebelang ebile phosona ga ebile na se phoso ausi go nolola ntho e ka gare sesewo e ka gare gare ga re utlwege o tlile jwang kapetsan le jwang tabae a ko
0: tlalosoapele
1: yo sexy thing kapa
0: oketle wa sebanne ntho enana ga ke batlhele o bua ka yona ba yantshwabisa ga golo jwang oba ke mona batho kao fela ba tseba ka yona ana ke itshwabetse
1: o ka tlosabela ntate wa ngwana gago
0: o tseba maemo le gona go
1: etsalangoolebeletse o ne o lebeletse go tlhokene fela le tlodisa ba tsa tsamaya
0: ke ntse ke o jetsa gore le nna ga ke sebe gona go etsaetseng o tseba ke bone fela ke sa kgone go motebela ko jetse gape ke ne ke sena maatla o nna ntse ke ngangisana le ena o gamo o tseba gona o jwang and ke ne ke kgathetse ko o dula ntse ke mo galemelela ntho e le nngwe ga ngato kila bona ke ntse ke mo thiba o a tseba o jwang and
1: one thing led to another and then ke a utlwa ke a utlwa mister ke a utlwa
0: mang le wena tlheka
1: ga masuo a rwalelelana ausi ga nnuko a fetoo ya ga le phaphama le re pha ya ba le fumanang phatala tsana saeme ka mantlo naledi ya meso
0: sentsi gao jalo okay e re ke besore ke nagana gore ntho e ntseng gore ntho ene kao fela etsagale ke obane ke ne ke batla kile bone ke itlhalose go yena ke mo tlhaloseetse gore e ne semake mosetso wa ka go motlo ntlolola o kile bone gantle ntho ena kao fela e ne le ntho tsa seipati jale ya ba o kile bona ga ke re ke itlhalosa ga qetelela
1: die butle butle mesekate nna ke tlo o atlola nnana go teng fela kere ke batla go jwetsa fela ga o na wena le motšhini mo meka tlameya go nne o itlhalose we tseng
0: seka e bua jalo
1: a ko ntlhalosetse gona jalo le jwang wa le sa monke fela le mo etsa zwindini go be monate be susan e be full one kogo thulanwe e be bobele o bothe
0: felaunderstand wa tseba ntate o ko jetse ga e sale ke mo qetela nakwana tsamaya ka yone he ko gore le gore a nke founu fela ke la bona a ntetsetse a kampotse gona a ke ikutlwa jwang enke eng ka
1: ke gone le molaetse o kenang a se wae fela mare modi a ko utlwisise ausi wa tseba ko jotsa metlhena ke re banna ke ntho tse dintse lekang go sana o se o tlhanya jalo o lo chesa ofice tsene tsa mo cheseletsa ka tlo a ba bua gotho basadi ba jwang basadi e le ena ntse a o tlhantsha ba ga fitlha gago o tobetsa fela 1 2 3 a kenya nomoro tse 4 ausi
0: nna ke kgathetse ke ntate ona tse batla nixe ya gae ke kgathetse ko iketsa ke kgathetse ko iketsa ntho e bapalang ya gae ke
1: shapga
0: tla mona a tle ngwaneng wa ye gaone leng o tsheyang
1: ausi dikolo le tsona di batla service le batho
0: nextdoorko
1: trapa faile
0: ko qate ka moriwa ka kgone len
2: ao palama ga tsa motsa lebaka ore wa itlisa ka sekogo nne mona e
3: selas kopare ke reemee le thokanyana le batho mane
2: kere lerato ke eng wana go bona le ka bule dipekerae e kapa na le ntho e phoso e ke entse
3: ke batla o bue nnedi ke batla ko o bue nnedi tsatsinyana selas
2: ke bue nnete ga e leng lerato gona nnete e feng
3: gobanne o ka kadima moketse tšhelete e ngata o sa sheba pele gore na motlho mongwe re ke a tseye baka ba re dumelaa
2: manna o ngate ebile ne ke tlameya ke shebe pele ke mosebetsi wa ka go sheba pele
3: o bua e
2: bute pele o nka araba legape e renke ke fetise tabena mona go wena ga ke a adima moeketse tšhelete o inketse tšhelete eno ka bo ena
3: etshware gona moo o ntse inamo sena ore
2: helaman ke ikutlwa gante gona ke reng ebileng ka baka thota tabena ga e ba wena ba nkutlwantle
3: ka mantse a mane o batla gore moketse o tsetse tšhelete
2: etlile ke tshobalo gobane ga a godisa tšhelete eno bokeng wena ka nna tlana a etse ota gona ke ntho ebang sale ntho e kgothatsang ke gore o ntshepisitse gore o tla e gotisa ga se le
3: bothatabothetsamoketse
2: o tla nthetsa ka mabaka a fen
3: moketse ga na bokgoni ba gore lefa tšhelete eno ko jetse
2: osebe
3: e lebelela go ga
2: ga se taba yo nna le moeketse go dumelaneng ka yone bone moeketse wa sebetse o tla tlameya go jwang kapa jwang a etse
3: planeke gane empa ditlhoko tsa rona ka tlon di kgolo go feta mogolo wa gae ke ka go kereng ga re se gone o ye go tlisela karata
2: mamela ausi ke nano taba ene ke se ka ekena gobane ene e sentse o utlwala fela gore ke taba lelapa mme tshwanetse le qeto jalo ka
3: lelapaoa o batle go ekena ntate osele ka ga re swala katlha ke botlhasong ba gago le wena gore motho a ka nka tšhelete e ngata jalo e be ga o e bone ke
2: botlhasongbalerato ke kopa seka bua jwa ke ya go tlhompa getse diang empa ga ke batle gore o tlotla o nthosa molato e seng waka lebile ke sa tsene
3: le nna ko tlhomphile selase ga gono le teng ke ka go ke o rwaletseng dieta ka tlo o bolelela taba ena matlhoro
2: ausi batsaya keng ke maswadi a golo gore go bolelela gore ga ke na thaselo ya go utlwa ntho e ne o ntse go mpolelela yone
3: e le gore motswalle o ga o gantsa nya fa tšhelete ka moo o eja le bona
2: ela ke tla tsebelela go kae ga kere ke sa tswa go bolelela moo gore moeketsi nkile tšhelete le na ke ile ka tlhomale ga mama gago gore o ntsang ka tšhelete a sa yango disimane ke tla tsebelela go kae lerato ga ke re ke ntse ko o jetsa gore le nna ke bone ga mamorago gore moeketsi o kentse letsomane mokotleng wa kgwebo a sa mpolelele
3: ga ke gola tsebegoreobane
2: o sa gole
3: a gore ga o tse gore moeketsi o ntse a etsang ka tšhelete o tseba gantle moketsi ke motswalle wa gago ga gona ntho o moeketsi a ka eetsang a sa o jetsa selase o tseba gantle go bona o ntsa ja tšhelete le
2: bomaaompa
3: fela o batla go mopata
2: bohlasaeagapee go bua nnete fela le go ja ke ne ke tseye bakgetsi di yaka ke ne ke sa tlo go bolelela gobane ga se taba tse batla nna tsena ke rata
3: go jalo a seba ke ne ke nane gore o fapane go le le moeketsi ke ne ke nana gore o monna gara banna empa go tlhakile gore motswalle wa lesodu ke
2: lesodi
3: sala go maketse jalo go sala ong ka se tlhole o ifumane tšheletenyana eno
2: a ke na bothata ausi o ka nna tsamaya fela o tsebe gore mafelong a selema ga resha ga profit o tla ifumane sentse e kgekoile tšheleteng ya gae ke
3: se ka tsamaya pele o jetse kantse le na le go shara profit a selemo se fela
2: ausi se ka batla kebue taba tse sampatlemo wa utlwa di tshwanetse di bue ke mong wa tsona go wena e se nna rato e wa tseba ga se gantle gore ebe ke tlotla ke bua taba tse ebile le tsa kgwe ba rona mo ebile ke a thola ke sa batla go bua letho ka
3: tabatsetsamatsa
2: mo bua le moketse phela mona
4: hei wena maestrobery damit e ke a gola wena le ngwana ka nnete le ntse le ipotsa gore na dedi o nyameleletse kae ke ntse ke le teng autlwae ke nna enwa
3: ke ipotsa ka wena motlhomo ngwana o kena a ntseng a ipotsa gona o kae e se nna a ke re nna a ke letho bophelong ba gago ke ne ke amogetse gore ompeletse kwana ke shapo se ka nna tla ka dikelelelo go nna mone o ntse batla gonketsa ntho tsena se ntse batlangketsa tsone
4: eman mamela ka nnete oreng ore nna ga o letho go nna jan o le top
3: classeemete
4: ga o na ntho e jalo why o ka bua ntho e jalo
3: ke top class nna wena a ke go wena o na le mosadi wa gago le bana jale nna ke tlo ba top class jwang bophelong ba gago
4: emane bana bafe bua ka bana ba mang
3: a ka bana bafe
4: nna mme wa ngwana ka ko wena fela otlwa ke koporo se kanketsa tšhena please I love you with all my heart. Ha ga ba ke teng gore nka fana ka ntho engwe le engwe e o ke e sebeleditseng le fatshe le na le ka kwa.
3: E le wena o ja ba go
4: ne. Ke tsa ba. O tsiba handle gore ke kutlo jang ka wena. Le rato la ka go wena. Ha se na mo.
3: Ke a bona go ene nwa no tle ho nna and then what? O batla eng? Ke a utlwa o bile tso bua ntse ka ta tseleng gore
0: ke pina tshwene o batla
4: e le re go senyele ka re a rohane ha mona ditse na lwena
0: re a rohane ha mona ti mohle mo hono le mona ti ho wena e seng hono a ke wena o fumane mthwene e le mo ke khale bo ile ba la be thabile ke go
4: top of the range wena a ke tla le bana gale ka ntete ba te man a go mplele ke a bona re tabena ha o serious ke nge na yo ke sa o etse tsene you have everything
0: everything ha le handle ke na hana o taba ena ya ka entseng ke na hana na kwena ka ofela ya go ke tsama e mona surprise video ke go ikalla bo phelo ka ntle ho le lelo ke yona e right Hobane ya o dula mona surprise ville mo go ke kholang disente le teng ha ke tsebina ke di kholang nining mo hlang motho a ratang ka di 39 tsa go di feng ha ke tsebe ke nna go ntsebeletse
4: ke go bo tsare
0: ke ya ke ntsebeletse
4: o bona ntwe ya how your baby ta le nganga ke ona e tsang go ska hlokomela opportunity in tsele gore e se le pela hao I mean ke nna yena ke timo pelo mba hao eh o ka thola ntengwe o lla ka hore o gola disente mo sebetsang ke teng nka o fantse I can give you heavens
0: ka mang ka mang ka mang wena o batla go honne nna ke nna sephoqo a ke nna ha ke o bone go teng ene wena o teng ho tsho mo nna ke nna sa
4: nna ke le ka mo e tlhalosa fela ke hore nka advantage I am here ke batla go thusa ka ntengwe le yong ke batla go bona o le samboki
0: ba se ba ke ha ke tlo dula mona na nna motheng ke shebelle banana ba qalang ho fihla mona motseng wa tseba ba kena mesebetsing e patalang hantle e be nna ke dilo tseo etelwa masuo jalo ka dipijama ha ke tlo e etsa eng wa bona ena o ntso ntjwetsa gore o teng empa o sa bone ha le bophelong ba ka ha ke tlo e dumellang
4: kateng ke o bolelele motheng wa nkutlwa he gore ka nnete nka tla phahamisa banana ba bang fela ka ntle ka bona wena o ntse o le teng motho ya mphileng bophelo bo nnaise ke gore ke be le ngwana ka nnete o kereng ke waka ebe ba ke utlwelela fela ke ka go kereng this bitterness ya gago ga o kolokilokise fela mono o nka mohele pelong ya gago o tlo bone ga ntho tse semate tse majabajaba jwale di tla hedi o
0: aparelaeko file nako e lekane ha e sale e le wena o dulo tseo tsa ditshepiso godima tshepiso sa ga o ko o tla go nna monana bosiu ga o qeta o tsamaya o bo imaza nne kare ga o etsela letho tetseng eo ke kgathetse ko wena le gore o dulo tse o senyetsa nako ga bona leng ga o tlile go nna o shebe ngwana gao o kgaogane leng
4: I'm your sugar daddy a o ko e momone tswe ke re ena wena o tlwelo bapala momona tswe
0: keeleka e tsokege obane gona jale jenana ke utlwa fela boswi fela ke sa e utlwa tsokerieno e tsa dintho di etsagale gore ke kgone utlwa tsokege

0: Ditaba tsena tsa aurora ya bobedi di fella mona boela mamela tse ding ha aurora e tlabe le ya boraro.
1: A somo ngwana mme hona jwale metsotso e mehlano hantle ka morago aurora ya bobedi. Ho na le moo ke yang teng hona teng ka mona ka Ekurhuleni. Ke tlo kena mono ha taba tsaka di loka fela ke tlabe ke kokota hona teng Ekurhuleni. E re re shebe hantle. E ka re ke tseo di loka e re ke dumedise motsotsong ona he Lieutenant Colonel Andries Matlaila. Ntate dumela, ke ntate Thuso Motaung ya o dumedisang.
2: O dumedisa ntate Thuso ka o wa lona wa Radio Lesedi.
1: Ke a leboha mo Lieutenant, ke a leboha mme ke ke ntse ke eme hlooho pelo ya ka e ntse e lla ka diketsahalo tsena tse etsahalang ka mona ka Ekurhuleni. Ke utlwile ntate hore o malome ngwanengena ya sa tswa fumanwa a bolailwe. Ntate a kompolelle kwano wena Lieutenant. Ha le fumana molaetsa go bile jwang le lapeng le le la ikutlwa jwang?
2: O bile botlhoko ka nnete gobane ntse re shebile re tla mo fumana a ntse a phela.
1: Ee,
2: metshepo ya rona le maobane re ya mono ne re na le yone ya gore re tla fitlha go thwa se ene.
1: Lieutenant.
2: Re qadile ntho e ka sonta re itikile o tswa le mo re ya mono. Seemo sa fitlha se sa re tshware hantle gobane ne re tshwarile hampe ka ketsahalo ya ngwana bo rona. Sonta ra re ka kena mono mosharing re shebe. Ka la manta ke mono re kgonne gore re thole tshehetso go tswa go lefapheng la puso le sepasiponesa sa naga. Ba re fa moifo wa counseling ba be ba kgona go ka re felefetsa go ya mono ra tia maatla ka nnete ra kgona go bona ngwana bo rona a robetse mo mmošareng.
1: Ntate ke fetisa matshediso a ka lelapeng, ke fetisa matshediso a ka gobaneng ba motseba le go lona Lieutenant wa ka, ke fetisa matshediso Modimo a le phumule meogo, a le phumule meogo. Ntho e ke sa etsebeng ko rona e be kgaitsedi ena ya rona e ne e na le ngwana na, o na e na le ngwana?
2: Ntate Thuso o na a na le moradi a le mongwe. Moradi o ke ena motho wa pele wa o ka tsebisa lefatshe le o ka ketsahalo e mpe gobane o na a dula le ena mono Kempton Park. Ne ba dula ba le babedi. Mme wa a tswa a ya go matha ka tlwaelo. Ntse a rutile ngwana gore o tswa ka nako e itseng, o gutlha ka nako e itseng ka tlong. Ngwana ha bona mme a sa gutlhe ka tlong, o qala o makala gore ka gore mme wa ka o ntlwaeditse gore o gutlha ka nako e itseng,

0: ko ke lebile ya feta me wa ka gutla ke ka mono ngwana a tla a ileng founu a qala o ka founela meloko le metswalle gore tsebisa ka gore mme ha gutla ka tlong
1: jo
2: ipehe monyetleng wa o hapa seabo sa gago go 500,000 ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka phakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Go na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Re se re tlwaetse ho kgaolela motlakase, dipompo tse ommeng le mekoti mebileng. Ebe ho kotjo ha ditshebeletso tsa motheo e ka ba ntho e thata tje. Ke ka hoo dikgethong tsena nna ke ilo voutela Democratic Alliance hore toropo ya rona e sebeletse bohle.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
6: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
7: Stop.
6: Fumana maqa a leshome a kgoho ka 129 card.
7: Stop it.
6: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
7: Stop it, I like it.
6: Wa e thabela? Tjhe, o e rata? Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Mo mamedi re ntse re bua le mokolonele kwano Matlaila e leng malome wa Elizabeth Mosela Kgomo enwa a neng a etswile a lo ikwetlisa ya ba ha gutle jwale ntate Andrisi wa re hlalosetsa gore ngwana ha yona a tseba gore mme o tsoa nako mang o ikwetlisa ka nako mang mme ka nako mang o sa gutlile empa ka tsatsi leo ngwana a bona mmae sa khutli jwale ntate mpolelle ngwane no ha bona hore mme ha khutli kha le letsetsa a le fa ditaba tsena hore helang mme ke no ha khutli ha e sala tswile a ilo matha
0: jwalo ke ka mono rikileng ra letsetsa le ba sponisa sa ke mo Kempton Park and then ke e re tsata ka ho batlana le yena.
1: Ai ndate ya ba ntwe bohloko a ka kang ha ile mo le fumana ngwana lona a se a hlokahetse. Ke ntwe bohloko a holo. Ere ke botse potso ena. Ere ke botse potso ena. Ngwana jwalo ka ha se a le tsebisa na mme wa hae ona tsamaile ka cellphone gore ona ilo matha ona ilo joka ka cellphone mme wa ona tshwere cellphone mo a leng teng
0: no na a itlohetse ka tlung
1: o
0: na a itlohetse ka tlung
1: o jwalo ona rutile ngwana ona gore fela a tsebe gore kana ko itseng wa gutla kana ko itseng wa tswa ngwana o le letseditse ka bona komang ha o nahana fela wena malome a o sheba tate Andrews
0: me ele o ya ho horenya bo 80 lwalo maitibua
1: eh
0: cause e utlile ka bo 5 ya maitsiboa o matha a tsamile o khutla ka bo 6 so ngwana o qadile ho founa ona o bo 80 motho
1: sho he banna hai banna hao banna ha bana bophelo bo ke ntho jwang banna bophelo ke ntho jwang fela he e re ke botse mona mme o ntse a le teng gore motswadi wa Elizabeth o ntse a phela batswadi ba ntse ba phela
0: mme wa hae o kile a tlhokala o gola a godiswa ke nkgono
1: o
0: nkgono o sa le teng empa e re bua le ena o ntshwaratshwaregile ka taba tsa bogolo
1: ntate Andries ke fetisa matshediso a ka gagolo gape ke re askis askis askis re a rapela gore e be ka mmolai wa gae maponisa a ka mo fumana ba mo tshwara le tele tsebe o phumola le moeng gore ba mmotse gore go baneng o e ntse ketswe ka reng ena
0: ke molaetsa o ke o tlogetseng moseng ga nne ba lekgotlakgatso le leng ba mpotsa dipotso ka re go bona re mo tlogelela o ko magodimong ke ena a tsebang a ka se kenye ka mogare a tebetebe e kalo a sa tsebe go re fa solution ya gore re ka tswa jwang ke rata le go leboga baduri ba South Africa ka bophara khutlo tse nne tsa lefatshe
1: eyahle
0: ke boe ke leboga seponesa sa rona sa South Africa ke boe ke leboge le kantoro ya moprimiri wa Gauteng le ba matimoho tshehetso kaofela tse re di tholang go tswa setšhabeng sa South Africa borwa ke rata go le leboga ke re le re tshehetse le tsebiso e nngwe ke ye ke nang le yona ntate Motaung re tla tshwara tshebeletso ya Memorial Service gona ka Labone Kempton Park conventional center ka nako ya 9:30 mesong
1: ka 9:30 ka Labone wena mo mamedi motle ya re mametseng hona jwale ka mona ka bo Kempton Park hona teng kwano Gautenga ho tla hopolwa Elizabeth Moselakho mo convention center Kempton Park ka 9:30 hoseng ba tla be ba kopane ba leloko ka ofela mono ba ile mba matha le yena ba ile mba motseba metswalle ha e ka ofela ba tla be ba kopane ho hopola galala yena e robetseng ka jeno malome re leboga
0: o leboga nanda de motau ke leboga le moifo wa hao
1: re leboa ntate are wa leboa o leboa le moifo wa lesedi FM thaba mmna mmna o sebetsa jwalo ke ka mo re sebetsang ka teng a re tshwere le naneo ke rata ntwe ka reng ena o ietsa moshimane wa ka ntate o le bile a holo ho reporter kene ho hlere kene ho hlere kene malapeng ana mohlomong hape le babang ba malapa a hlokalletsweng re tla ba fumana le bona re bue le bona mona le sedi FM ndate thuso le thabang re tla kokota re bue le bona ona ile o matha ausi Elizabeth Moselakhomo ngwana ya ona tla tsorokana ko itseng wa khutla ha ka khutla sia ngwana a le mongwa ngwanana ye wa neng a dula le yena Kore banna batho harisa swaba banna. Haule tjena e ka nka tshwara pinane. Come saints. Ke tla e tshwara motho motla gore fela hanyane ke ema bengkeleng. Ke tla e tshwara pinaino. Re come he said. Na na na na na. ke tla tshwara pina eno thola wena ke engwe di pina tse matla haholo tse o keng ke di tshware ha o le tjena Afrika borwa ho etsa itseng ho etsa lang Afrika borwa e kuruleni ho etsa la inga fela me wa le fa palace police a wile hore ba tla sebetsa ka thata ba tla ilwana ntwaena ba tla ilwana ntwaena ere ha o le tjena kinke mabengele
7: ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso di gore gore Mathabeng local municipality me mamalapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 o ka tshwaneleya haeba o dula ka hare Mathabeng o na le ID ya Afrika Borwa o le mangantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ga ba tshwaneleya etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tsa haufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse kahalang Mathabeng local municipality it's hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
8: Na o malalala o tswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesediafm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Lo mo fani wa ditshebeletso tsa ditšhelete melawana di dipehelo di teng online one life changing lives
1: mahlome o di mahlome tsotse mashoma mabedi le motso o le mong ba tswa go ka ba ho tlejwang ka lenane o lena la jwale ke na komona le CDFM hanka kena malapeng ka ofela ka kena o ba leloko ka kena le go metswalle kare

Amapulo tskaretsa joalo khale o tlwana le tlapane o motho motle ke Babsi Mlangeni a o bua ka tlapane o pula se budisa mehlenga radio se so tumona eh o tlapane masitenyana o mutlwa ha sa papadi ena ya bolo o tlwa ha sa le tumutumu o tlwa tshwere hlopha sa dinonyana o tlwa matha a tshwere hlopha sa tsentso tlapane masitenyana ai talente ne le mo banna jo we ona thewa ka mona ka Potchefstroom a dula ka mona ka Midlands ba mmitsa bra hlaps tlapane masitenyane Babsi Mlangeni re mapule wa re qabanya o itsa jwang ha o itsa tjena o tlile katara yenu mo mamedi o no mametse e katara yenu ya ntate Babsi Mlangeni wa utlwa banna bano ba mmapalla mono o tsore Babsi o na bina le banna ba bang hape ba difofu bo okoloi le bona molongwana bo koloi ba thewa ka mona ka motseng wa Venberge makeleketla gore hanyane fela utlwa mona re na batho bana ha ba bone empa utlwa tsela eo ba bapalang ka yona

0: kone ke batla utlwe fela gore na modimo o etsa motlholo jwang gore modimo o etsa motlholo o etsa motlholo ba go utlwe fela ba bapala ha monnate jwang ha monnate bona ba haisale kotso mo mamedi ere ke tle kutlo na le mo mamedi bona mohalenga mo mamedi wa ntitsetsa kwano ke la go bitsa dumela
1: o pete ntate mtau
0: dumela ntate o letsa o le kae
1: ke le tsa ke le tloko le mo
0: a tloko len
1: eh
0: ke skola ya
1: a ke nna ntate mtau
0: e skola ya nhu jwa
1: Wow, you want to do that?
0: Kya pilan da jaruk?
1: Eh, but I can let the one mona wa 17 years. Ukena school. U di si cheki ukunu linda pimul. Mai isala nyamela kwa urkanti kwa na isala nyamela ba kuwa ba a nyamela. U di si cha alo kodi di five. Wali. Uetsa grade 11 this year. Ene kuma na ya abaka ngai tuta ha hold. Wali ang kunu linda pimul ba. Balo mo itse ta tomani ID ba sokola ba
0: eh
1: ba sokola ho o na le lengolo lena certificate ya se tsena le ntlo ID number mo jale e di mathata ba ta mo wa sokola ngwana nena o tlhana ho hla
0: ba tla le tsetsa mammo ba tla bua le mang ke mang a dula le ngwana nomoro ya bona mahala
1: 073
0: 073 63 073 63 0 7 3 63 0 7 3 63 3 6 1 3 6 1 Mkhono ke mang?
1: Mkhono ke mantwa tshiu, mkhono mantwa tshiu.
0: Mkhono mantwa.
1: Yeah, that's
0: what. Mkhono ke mantwa mkhono. Mkhono ngwana o 17 years. Hana ID ya hai, me wetsa matric.
1: Wetsa grade 11 this year, next year o ka raita matric.
0: Matric o santsa le matric ya tsa le mono bo 11 jwale, eh? Grade 11. Bana ke sono ka bona ha holo seng hanyane ha holo ngwana bana ababe mona mewile go bakana kotso hlere tshepile bomme ha o le tsena re tshepa bomme o rao mme ke ena tla o lwanela mme ke ena tla ng ho thusa ha maemo a le mabe na na fela ka ngwanenwa ya nenga ho diswa ke mai ha tswa ilo matha ebe mai wile ha sa tla mmona tshe bohloko akalo
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ere ke fete mono motho motle jwale ke a totoba ke a horeng ya boraro ke a leboha moshaneso ke leboha haholo tanki thabang tanki moshana ke a totoba jwale ke a horeng ya boraro go fitse molaetsa ka mona ka tlokolenda go fitisitse me nkhono batlake ba moletsetse ba bue le yena nkhono a tseba ho hlalosa ditaba tsa hae ngwana ha sa le matriki mmone ngwana tshwantse re mo thuse a tseba ho kena sekolo ngwana tshwantse ke re fumane mochane tswa ke re fumane le panyaza man ha ke re fumane le mo primary mona Gauteng mona ntate le Sufi ke le boatse wena ngwana na ke bua ka mamurusu ke di fumane ditaba tsao ke di fumane ditaba kwa no mona me ke bona ke a utlwa ora le mane hona le bontate e ke bo ya baba be ke buile ka bona ba hlokaetseng ba thuntsweng re tlatla le ka Tshwane thabanye Tshwane re tlotla le ka mona ka Tshwane thabentsa mamukhale Pretoria re ke rutle mono re tshware MMC Maluleke mono re tshware MMC Maluleke di title deeds re mo tshware hanyane fela re qete ka yena re fete re mo retla ho tlo mono re fete era mo sheba jalo king ke mo mamedie mo mohaleng hai
1: tande le dumo
0: e dumela ntate o letsa o le kae ke bua le mang
1: o le tsane ntate mo lulu tsi mo futhe mo akwa
0: le fumu fukeng kwa kwa botata ke mphoka
1: ntate ke ba ke nyo mo rote ho lo lo ba ntate la wa o tuto ho ste ma ditlasi
0: o ntate la wa o petre ste no di plasi
1: e ya mi ha tla tshwere ke la mo fa no moro ha di ke ga ku mo so ke tla o ibika
0: o wena botata king o man
1: din nan ta le di yam so le ki sile mon se aba ne le ke ke mari 25 years of se sa mo
0: o sebeditse 25 years
1: ntate
0: e ka no sebetsa placing e poka o bas a
1: ne go ba sa pondwa ka yo mo go bo se ke kwa
0: box back o no le contracting
1: e ntate
0: ke utla poka poka ID number ya hao ke mang
1: ke
0: 58 05 05 12 54 54 11 11 080 080 ke mo fukeng o ka mona ka kwakwa 27 years a sebetsa lokile ke mo tsempa tswaro jalo mo fukeng o lokise peno bane o batla ID yane e seng ID nomoro yane ke leng ka e fantate tswaro jalo o se ke bala hlamala rufe nomoro eo ke lebo

ya be tshotse na pinena ka monaka tla punye kholo ka menza ten re na le siga siga siga a re ntse re ya kwana monnatile le a butuwa ka bana re ya kwana hey akena mabahali jo akusima mahali watswa ha ile la pinena mehlena ya Teddy Pendergrass can we be lovers ke bona mushane so pela ka mokya mona akena mamhali man kena mpho a kena mamhali ngwanana ka moletsane a fumana re tshwere mo re thethona he le a butimono re bapala o tsho o swa ntate ka night club dipanya panya a butle ke thula a tswa o ka itsala be ke bua tsa o swa mahali mo mametse mo o ka itsala be ke bua tsa yo jo mafana ah man ya mo mama di che ya be la dia hlweba hantle metsotso medi pelo hora ya bo raro me hana ko ye me tsena e bolela hore ka mora mona o tla kopana le top la ma 7 o kopane le Thabo Mokone moho le mora Tshabalala ho tloa mono ba tlang ka ba ile go lahlakwana horeng ya botshelela lenana la bona ke re a thella ne re itse re tla tshwara le panyatsa Thabang o sane ntate re tla wa ka yena re tshwere taba ena e bohloko e tsahalang ka mona ka bo Kempton Park ke bua ka e kuruleni bona ka jeno ba fumane topo sa botshelela le sona ho bona la re motho tlile a se lahlela mono ho ba ne sentse se senyeha o se ka makala re a phaphama pa o sane ba re sa bosupa ke sen ke rata o bua le banna ke rata o bua le banna banna e banna re o kae ha o e tsala tje mme re etsa eng re o kae re etsa eng go a swabisa gagolo go a swabisa bana ba ba batho ba mathekae ba mathekae basadi ba mathekae bana ba banana ba ba palle kae re tlameha ho iputsa diputso re tlameha ho iputsa diputso re tlameha ho iputsa diputso rena re setjhaba sejwang ka mona o patwa bonkgono ba bolaile eng ke swabile nako ke hora ya boraro o mametse le sedi FM ditaba tsa hora boraro o tla di ballwa ke tsitsi mohaladi.

0: ke molelwa. Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
1: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa.
2: Wa nyalwa.
1: Rena, e lona, nna ke batla ho mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale. Letsa o mo kenye hona tjena re ikutlwela ka yena.
2: Ke ke hlaloseng banana.
3: O di video call e leng tsona fela tse ka buellang. E phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho text, ho letsa, le ho etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela. E fumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo, ho melawana le dipehelo.

0: ታቦሌ ታቦሌ ሙጆሎ ቹስቲ ቹሶ ሞቶዲ ቀጥ ጎፍታ ለሙጆሎ ቹስቲ ታንኪ ታቦሌ ባሪ ወኛ ቡት ዘባታ ለሱ
1: አቶፕላ ማሴቪ ናው ቲብላታሽ አ ቻባላላ ለኬጂ ለለሰዲ ኤፍኤም አይለ ራዲዮ ኪንቻሉ ዋለ ሳንዳውሶ ቦታቪ
2: Mira, kutung ke Mathieu bi. Ah, kan. Ngo pa le pele chaisa le ntle ba pale. Mvina o. Ngo so botsa go le ba kae mongwe. Ba ba le wa tsholo wa mpolai. Ai. Tsinga ka spa fane ka mana ka ha motho ga tla pega la sutu. Eh, ke na le bona o twana ba ke na fitletse. Re nyane o qetelana. Ke le bua shumba le.
3: I saw. Hey, money, digaladi, rangwani mshengo, balubet sambo, bo, nayaki kaya sahani, niko tel, kapala rabu shabani, liri, shibrrr, nagas,

0: rona le sedi FM re tlaya. Yo!
1: Rona re ba ha modise. Re ithatela ditile tsemtla haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account. Le lapa la ka le apara more fashion. Ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape, le iphumanela le korosa e more. Le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more. Paneng ya hao. Tselo ka rona ba ha more. Ha o bula Standard Bank Maemo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. O na le melawana le dipehelo.
2: Ke labobedi la jackpot ya Powerball. Labobedi lena. O na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 53 million. Ena ke tjhelete e ka fetulang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lena ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Hey, wena, lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dipapadi, ditshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke Sizwe Khaya.

Pizza, Mandela, hey, what am I?

0: le challenge pele.
1: Eh ya setla.
0: A ke se bone phala ka hlonga ka kena le yo.
1: Ke go bontsha.
0: A go bontsha challenge yo. A tla se. Kore se kena le challenge ka hlonga ka. Ke se bone challenge ya pele na.
1: Ah, ina le challenge. Ba o se, ta ba o se, ta ba o se.
0: Ariwa. Ariwa la ngwana ke. Ara cancela si lo. Ke batla bona ka challenge ya setla. Ke Uncle MC DJ Mapolisa Focalistic. Setla, setla, setla, setla, setla, setla. Setla. Ona le tsho.
1: I don't know.
0: Kiratella afternoon drive show rekene rematha atwa
1: salana
0: ndatsana kana dzikishibire madlanga commission mo ayaye lebo letsang banna je mpd mo letsang je mpd mo hai ya go betse ntho di aitsa
1: a di ntho di tsala gaitsela motho ene di ntho tse botlhoko tsetse so tso sana ha ding dikaetsa ke batho ba bo emong bo jwa lo gaitse di a se papa ne ke fata ba ke jwa tsa
0: tsheka o bilang tere bua ka madlanga commission di ntse tsala bona le video ngwe ke satswa bona na jwa le ka post 2 a ke dutse ka mo new hope mo ka Ramaphosa sekolong se bitswang new hope secondary school a ke le bua ntwe re utlwang bona le video ngwe mathanga na jwa le bana ba sekolo sa new hope o tsukeng yo ho puta ka Ramaphosa ka mong a ke le bo ntwe utlwalang re tla leka re ba batle re ba fumane top la masebe a hona re ka puta matso re shebela ntwe tse jwalo di tsala
1: ha ho sana la go thula ona jwa le ka nnete a ya o thula e fedile
0: palo palo ke nna ga bona di nyolwa mehla
1: a e fedile tu ya o thula Mohammed
0: a ga sa thula
1: hele he Mohammed wa tsebo ho rekela bobedi mehala ba dikano la no nga ha metso se le shumela metso tlhano pele re fitla re nyane ya bone re kena ho hashtag
0: jolo Tuesday o re tshwarele di bitsa rona jalo ka re tshwarele ba re sitela
1: mmm
0: a di tsapela mo gena le mo ishong jwa mmm
1: tsho jwa le
0: re no ya di bitsa ka mmm ba me di ribua ka tshwarelo ga jeno e phethaetse tshwarelo e phe tshwarelo e senang di go o ska ngopotsa ha re kopana le mathata mang o bong ho putsa re bile o nana ke beking e fitile beking e fitile o itse ho nna ke o tshwarela
1: Mohammed ho na le tshwarelo e phethaetseng ha holo jwang ha o bea moedi kapa di boundaries o re wa tseba keng ke o tshwarela empa wa tlola mo ha o tlo amona jwale so se se le ho ho
0: so right
1: empa ke o tshwarela
0: so right ke tshwarelo sha fela ho ntshwareleng ha hao seo ha se bolele gore ha re tlo kopana le mathata gape mojolong wa rona re ka nna ra kopana le mathata le pele beke e fela a sa tshwaneng le ana o ntshwareletseng one jalo tshwantseng gopotse o tshwantseng gopotse o nana ke ntho ane ya beke e fetileng
1: thabo mamela a kere mamela ntho e tsang gore motho a o gopotse ke ha o phetha ntho e ka ha o bone e ka ha re soka re bua ka yona jalo ke tlo o gopotsa nna ke re o nahana ke bekeng e fetileng ha o noetsa tje o ska itebala hore
0: ha wa tshwanela
1: ke o tshwaretse empa ha ke batle o mphethe hape ke o hlokomedisa hore helang ha re ska ra fitla robotong hape lalabi
0: wa bona once one talent le reng ke o tshwaretse my love ke o tshwaretse ka hlolo mo putse live re re chaisa engwe ha o mo putse ha o mo putse tsho re ke tshwarelo sa patala o mo sa tshwarela
1: ke o tshwaretse empa mamela ke na le buka
0: wa ngolla
1: ke na le buka e bontsha hore thabo o kile amfosetsa mona amfosetsa mona amfosetsa
0: ke wa re balla mela o se yo
1: eh o tintate se nna
0: wa re balla mela
1: ho di
0: ba hoja wa re balla re ke raponya
1: eh ke yena sa e bale nna ke tla o balla ba ke motho nna ke tla o balla
0: o ka se itlamela ho tshwara se motho
1: ke o tshwaretse fela wetse e tshwana le ela
0: la itshwana re fitile ho yona eo request
1: ha wa tsena wa bona keng ha o kupile tshwarelo re motho ga ke bone ke ntse phoso ha ke tshwanela gore
0: o boge ke o tshwagile
1: re be re fite matsatsi a ha bila o tshwanela wetsa
0: phoso phoso ri bi
1: ha
0: re be di for phoso phoso ke phoso ha re re jwale ke a itukisa ke tloetsa engwe hape ha re phoso ke phoso
1: nna ke re ha o kopile tshwagalo o itse I'm sorry my love ska ba ka wetse I'm sorry engwe hape
0: ha ke tsa I'm sorry my love o bo araba ore I forgive o ke batla ka gabo e bohloko ka gabo
1: e ke o tshwaretse
0: o ka go popong
1: fela ha o qala hape ke tlo re thabo e
0: nna ke tshwaretse
1: o ska na hana hore nna yona ke maki nna ha ke maki ke molebohe mmawela
0: ke tlo phela jwang bongane ke tshwarelo phethaitseng eo
1: ke tshwarelo phethaitseng fela ha ke batle o itebatse nna
0: ha ke tsa phoso ke
1: tla mola wa ne ku beileng ska ba wa o tlula so kwana le o ska litlula ke bopela lwena
2: yona ntheo ke yona e tsang hore House of Fritella, the Gamma Nonsilinza Marak. We also rest of Pisina. Haya, and it's a possible so, and I can tell you, born unto Sunday. Kaiti, and whatever you bank gets a chain, I couldn't fit it. Enjoy it, and keep Matsawa, Umpangona, Kiabona, Alibuka.
1: How
2: Ukawa to San Trinagar.
0: On a little girl or Hunaker Copas or a little girl or Haku Tari. On a little right.
1: Fella, you swore it, give a terrific and
0: terrific.
1: Repetile o yona fela ska etsa se khutsetsa mo hape ha ke tlo kopa o dule ke re I forgive you a hle
2: empa ha ke nahana hantle o bua nnete ba kelello ya motho ha ya etsetswa go ile ba le fela jwa bona le ntse tso hopotsa ntse tso so di lebetse me o ke ke wa thola fela o iphapanya nthontso bona motho ena o phitile ntho yona ya ne ri leng ga elwanela
0: le montse hlano tse fitile ha re ra se yona ya empa ntse le phoso ngwe ntseng e ka nna ya moetsa abile
2: fela tsona ya ha ha siane
1: ha fela ke etsa utlo fela bonga le sele fela bonga le ke etsa nge ke tsa ke bile go bana o matla o bile sa
2: ha ona me kopanane
1: fela wa mbili
2: mona re lwanela chelete wena o bua ka ya girlfriend
1: re tsena re lwanela chelete ka nna ba ho ula nna mrekela ho hong ke ka ho re fitlela more chelete ena ya shota
0: o tla re letsetsa tsa romela bana tsa khatiso 0795850662 o tla re letsetsa na tshwarelo e phethaitseng ke yona hore motho ana buela ho hopotsa hape a le kopana le mathata mang
1: eya
0: a khona
1: eya
0: e ka nne
1: o ska itibala ke tla hopotsa nna
0: o nga se yona bua ora ke o tshwarela
1: lalo
0: e tsho ga ke o tshwarele
1: ke o tshwaretse
0: sa I forgive you mo
1: fela o tsaka bana hana hore ke last week
0: bona le batho re phela ka nthotse ka bongana and o so tshintshile so a moetse mongana a Jesu ana jwa lo tloetse dintho
2: o tloetse nthotse na
0: jwa fela o ntsotse wena
2: go shebi
0: wena
2: wa tsala o fihla kana go
0: o nahana hore ke beng yane
2: wa hopola le Le monse pedi tse fitileng o ile a tsala ka o fihla kana
0: go. Chile.
3: A tadi papadi, hore ya tella. Le bongane tshabalala.
2: Ke le bile a holo bana ba se mama di WhatsApp le tswa le sedi ke tsapele tsa dipapadi hore ya tella ha re dikale ka tsa papadi ya bolo. Se tlo pase hapile le league e kholo mane na henya na mibi ya se hleng se fitileng sa African Stars. Sentse se batlana le mokotlisi. Le boeletse bile ha le hantle. Ba tsa molao. Kamara hore mokotlisi wa sona Roni Kanalelo a nyahlatse sehlopha seo le ba sehlopheng se bapalang ho Betway Premiership kwa na Afrika Borwa sa Marumo Gallants le hoja kontraka ya hae e ne so ka e fitlha pheletsong le hlopha seo sa Namibia. Kanalelo ya sa tswa thusa hlopha seo ho hlola Samanga Sport Samane Gabon mokgahlelong wa selelekela ho CAF Champions League o kgethile hore a tla tekena kontraka le sehlopha sa Marumo Gallants maobane seo e leng hore re ile ra utlwa bekeng e fetileng ha selelekile mokotlisi wa sona wa mehleng Phuthi Mahafe. Modula setulo wa sehlopha sa African Stars Solomo Hey o re tabena e tsaetseng ho ka etsahala hore ebe mokotlisi enwa wa bona wa mehleng o robile e menyamelawana ya kontraka ya hae empa ba ntse ba e batlisisa mme ba batla boeletsi ba tsa molao mabapi le tabena. Ho lebelletse hore mokotlisi a motjha wa hlopha sena sa Marumo ke ya tswang hlopheng seno sa African Stars a ba le bankeng sontaine sena seo re yang ho sona ha ba thulana le sehlopha sa Orlando Pirates papading ya Betway Premiership. Hopola hore mabane kile ka bolela hore hlopha sena sa African Stars sa kamona ka Namibia papading ya sona e latela mokgahlelong wa selelekela tlhodisanong ya CAF Champions League se tlo thulana le sa Orlando Pirates. Ho tsa papadi ya cricket spin bowler sa the Proteas Beyond Fortein o re ho hapa dipapadi tsohle ho ODI tso ba dipapetseng a kgahlano le sehlopha sa naha ya Namibia bekeng e fitileng go tlo ba thusa haholo bakeng sa hore ba kene dipapading tse latelang tsa letoto la ODI kgatlhano le tlhopha sa Australia bekeng e tlang ba na le boitshepo. 14 ke ena a neng a eteleletse sehlopha pele mane Van Hook bosiong ba mokapitene Themba Bavuma ya tlo qalella ho ikwetlisa le sehlopha maqebelong ona pele go letoto la dipapadi tsa ODI kgatlhano le tlhopha sa Australia le tlo thagoa la boneng la bekeng e tlang. E ne se Bavuma fela ya neng a phomoditswe bakeng sa letoto leo la dipapadi tsa ODI mane Van Hook ka tse ding tsa dipapadi tse bapalelang setlhopha sa naga fetsa e leng Aiden Makram, Keshav Maharaj, Ryan Rickleton, Lunkingiti le Quentin Dikok le bona ba ne ba le siyo. 14 o re seo ke sona se baneng ba setlhoka jalo ka setlhopha e le go qala letoto la dipapadi tsa ODI kgatlhalo le tlhopha sa Australia e le setlhopha se maatla haholo. Ha re di kwala ka tsari atletiki toropo ya London ha ya tle ya boikitong ba yona ba o tshwara World Athletics Championships tse tlo ba ka selemo sa 2029 jwalo ka ha dipapadi tseo di se di tlo tshwarelwa mane Nairobi naheng ya Kenya ebile e tlabe le lekgetlho la pele di bapalelwa kwano kontinenteng ya Afrika. Phatlhalatso ena e kgologadi bakeng sa papa tsa dipapadi kwano kontinenteng ya Afrika he e ntse kopanong e ikgethileng ya lekgotla la World Athletics e neng e tshwaretse mane Budapest mo moporesidente wa moga e leng Sebastian Coe a tlhalositseng ha go tshwaneleya ka nnete gore dipapadi tseo ebe di tlo tshwarelwa kwano kontinenteng ya Afrika jalo ka ha di lokela go gakolwa le dikontinente ka go fapana ka ha ke dipapadi tsa lefatshe e seng tsa dikontinente tse itseng fela. Toropo ya Rome le yona ke nngwe ya tse sa tleyang boikitong ba yona ha ya Munich mane naheng ya Germany e tlo tshwara dipapadi tseo ka selemo sa 2031. Ditukiso le ntšhafatso e sa tswaetswa stadiumong sa Kasanari ke Kasarani ha e le hantle momamedi mane Nairobi bakeng sa tlhodisano ya AFCON 2027 ke yona e ileng ya beya toropo eo ka botleng gore e tlo tshwara dipapadi tseo ka 2029 tsa World Athletics Championships. Hopola gore go tse sa tshwarelwa ka mona ka Tokyo tlhopha sa naha ya Kenya se ile sa sebetsa hantle haholo jalo ka ha se hapile jwalo dimetale tse supileng tsa Gauta le tse ding tse mmalwa tse ntse o sentse Gauta sa ba sotswa maemong a bobedi a o sheba ho ya ka dipalopalo tsa dimetale tse hapuweng ke dihlopha dipapading tseo ha di ne di le ka mane ka Tokyo naheng ya Japan. Dibile a ka le mamadi tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi kwano re ya thella o se fetwe ke tsa bobedi dimetsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya boraro. Ha jwale le bolitshi bo se ba hatela pele ka lenane le monate la re ya thella bana ba e suki tseo.
1: Akule buhe bongs mo halwa na tibla momere kgena jalo ka N1 southbound kamera ho proof plus interchange le pele le dina mila lokwetse ka moghana ga kelo hloko ona le koloi e emeng ka hare ho mila mme ka mane ka N4 was bound kamera ofela ho Watermeer Street ke mo leng hore mela e meraro ka ofela e kwetse ka mo lebella tieso e matla jalo ka ha ona le dinthwana nthwana tse wileng ka hare ho mila ho tswa ho yengwe ya di traka ka mo N1 northbound kamera ho Bayes Dear Drive ke melong ho ga lepelo le tuna ka pale hetla la lepelo le tuna momedi le kwetso ka mo ga nna ga kelo hloko ka bakala tukiso entseng e petelo ka mono aka mileng o ra fetse ra ka mana ka N1 northbound ka Golden Highway hono na le go leneng le ka ru mila e tlusitse ha jole mesepalla ha monnatjana ka mo se petepete ke ne go tswagetsa kana hore nyana kwa hore tla traffic e bona tso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos _ mokone @limawela 1x # ratella traffic.
4: I see dead people.

0: market. Hey, bona ke scoop market. I can't reclama. Not like on the CDFM FM drive. Why get a scoop market?
1: I think I'm going to
0: Oh yeah. Honali Expo e tabe tsana ka mara limo ka la bone ka di 17. It's a Free State Youth and Sasa Beneficiary Opportunity Expo. Ka la bone ho se ka mara limo Green Park. Ka ra bo robedi useng. Mina ne o la breakfast show tsa breakfast show tla ha sa ka kotlolo ka mo la bone ho se.
1: Mo be di ke matsatsi a mabedi fela he. O fita ho sa ka jeno lo sa. Green Park
0: Free State Youth and Sasa Beneficiary Opportunity Expo Make him out in Mamedu to Radibu, Tengata, who work in Tate Fapaning, Fatabeman, Tikona Yori, Elena Larna, saying a breakfast show Yaruna, Etabeting, Hasaka Kutulokamon, Ring Abu Selena, Ring Abu Robung, say.
1: Who's a little mobile in Mirror Center and Kadishano Saha, who's 0797585066 086 0003084
0: #Mjolo Tuesday.
2: TLB. Ay, TLB. Yabona ulebza. Ulebza ngaba mamaba abanga toleliyo tu. Aba iza tuna kawo sendlini encinci. Athi abantwana bayokujonga ukuthi awuphumanga ngefestive. Athi hambani bantwana bamnojonga utata wenu usekhona nakwendlu encinci ngaphaya bakaphumanga ngefestive. Ondlebe ziyakhanya bathi forget and forgive. Ha. Kuthi ukudwena ke mosaya uxoleli uyabona xa ukhumbuza umuntu ngento egqithileyo kufuneke aphume akushiye ayo kulento le kuba uyamthuma ukuthi abheke kuyo kwakhona awumxolelanga tu xa umane usenza njalo ngiyabulela ngiba umali
0: thank you ba umali la fela nkile yena ihlisa ka mona forget and forgive fela unata
1: fela forgive
0: and forget
1: forgive and forget forget and forgive
3: So si de sa nketsa la le nna relationship nya ka e about le la maemo ga go be ga tsane wa rwana le go ka nti ba ne go kwana le yena ke mana ke peta peta ntwa ile mo e bang ha ira le ha fela ine se tla ka tsela tse sa tshwane fela ke ntwa ile mo
1: wae ut
3: ya sa ira ti ga na ntsiso ha ira ti fela o se bo be o re ke tloe le se re teka ne le ne
1: tinda tswa
0: tika no mona ke bona ke mona mola tumo Oko o bona pheta pe ntho e leng
1: fela a yetsa ka megwa e fapane ene etsa hala be jwalo etsa hala
4: ke skimi go tsong thabo le bo le monate skimi tsaba bona le tshagare yo nngwe bana be swelo ngwe o fetola segwale wena o le motho a tshagara
1: eh ya hle
4: le bo bona le tshagare yo nngwe o fetola segwale le mona thabo o hana jina na wa hanku tshagela ha o fusa hanku o hopotsa a se phosho Oh, bontsha ka bana neng ke ntse go ka tidi. Ba bona le tshwagelo e nngwe go e fetola wena mo tshwagedi so hole. Ke tsama no go motontsa ba etsa ntho tse go tlhokontsa ga ja tseba se tlo ntshwagela se ya ka la ke go kopa tshwagela se tlo phamisa matso.
1: Tate.
4: Thank you skill.
1: Tu ratile.
0: Wa tsantsho ke tsebang lebo ke
1: o. Ke o lebetse.
0: Di kamano di feka pa dife. Lenyalo le feka pa lefe. Go ntse go tlo bana le di khoso mathata o sa utlwane bona le mane ke bophelo
1: bojwang
0: jwa re tla dula ntse re khutlela mane
1: re tlo khutlela mane ha o yetsa o ka ntate ntwa ibwankeng ke ha o so o fetutse motho le ha e ka bakeng o so sa mone
0: ha e ka bakeng ke
2: what that TLB
0: ha e ka bakeng ke
1: ke o so re ha e ka bakeng jo
5: ga ba fetu ba fetu nela ng hopotsa e so ba fetu ah chibos
0: hola
5: Lives a lady. Le rei ba fetu mjolo Tuesday. Ah vele motho wa tlame yo neng ho putse fetu ka phoso eo. E sa tswane le eo. O just e bontsha ka bontsha wa eo fetu. Ba ntho e tsa ha se hona. O bo.
1: Ke tla go.
5: Ha se hona fetu. Ke tsa ga se hona. So now teng e mo ne ke buswe ke lenna. Wa thola. So Nantina mthuna wa bona ene ke mthotsa ile sono ile sona la bile ile sono bona ke mthamtsa grand ke mthamtsa grand a tle vha ile ga tla ba ihlalefa ah fit ene ke mo go tsa tse wa na o pula go thotse o shwa mo ene mo sona
1: a go la mo pula
5: so ne ke ne se go tla tlhoko ne go tle tlhoko le nna ke ne ke mo go tsa ba ka la ne ke tle tlhoko ba tla go tsa mo bise tlhoko na go mo tsa because of
0: o ka se tshwara le motho
1: wa utlo o reng ke ne ke mo hopotsa gore ke mo tlise bohloko go ba le yena nang kutlisa bohloko
0: o ka se tshwara le motho
1: o na mo tlise bohloko
0: ene ke dipuo tse le di ratantse go thotse mo o tena
1: ba mo ke rata ke ya bo
0: ke go tsena ba di khok se mo
1: ne ka tso ke rata ha ile bo tya tsho
0: go thotse tena di khot go e mo
1: ba ona le so
6: Top sent,

0: motho ha hangata ngata.
1: Mm.
0: Nna ha ke bua ka nna. Nna I can forgive you more than 100 times, but ha ho fika I just walk away. Ke tsamela hole ke thule ke re tu bana beso Maria ka petsa.
2: Ah, us Maria.
1: Hey, us Maria la ora 100. Ora more than 100 times and Bibele bua ka 77.
2: O ke di tsi.
1: Bibele e bua ka 77.
2: Ah, o ka tsebu e
1: ke ko le 70.
2: O totsule a ke
1: ga. Ah, bonge.
2: A ke ga, I think it's up to.
1: Ah, a fela ore. Itse ha a sa ipone.
2: Kona le bana ba batho ka jeno le hona jwa le ba ntse ba phela phelo bo. Ba o hopotsa go thotse o le jwanjwa.
1: Mamela, utlo a tsebe maikutlo a motho. O tshwanela ga nkele
2: go. Ba tla utlisana botlhoko.
1: Fela ke gata hore ore ke ha a se a nswenkela. Mme ke le ka tshwanela go lena ke mo gutlisetse. Wae wae. Tshwanela o putse motho. Ha tshwanela mo putse.
2: Wa hlokela
1: tsala mo putse
2: ka jeno tleva
1: ha ne se ka nna ka bo tsene tsala mo putse
2: wa paga vyahle go thotso a ina bo go betsa vi ka mrao ai mo tsetsa
1: mo putse a ina le postere ke le ba go ra ka tsapa yo vesti wa ge o lo paga jidi tsa shop ena ha na yo lo se ipona betiru
2: ah
1: e jalo
2: wa tsa se bile
1: mo putse a tsebe o re kelele gutle
2: go tsho go ala teki tsa vixi mo
1: e hlige o re ke le ibole o mo e khotsa
2: ai
3: ke blatash bile mawela
1: da deletse
3: ha mo na dile ga bana
1: re pitsi da twak
3: ha mo na ke bla le le ke ba pele go pole o go tshwakala motho ha o e tsena
1: go
3: tsa wena ka le mo o ipa khotsa ba bona empa motho ha ntsa tlale a o hopotsa ntwana ba nkelelo ya motho a se go hopola ka mabomo kelelo ya motho e tseditse gore e boloke nthotse ding ene motho ha ntsa pheta diketso o tla hopola jwang ka pozwa ba ukwisisa ene ha o hopola motho eno jale o senya kgotse yane ha o ntse le ka hupa yena hupa yona e bona motibele ha bete
2: okay that is Okay na le.
1: Ha bitse. Ke gare ntse le tsi.
2: O tsana le bo ne?
1: Mm.
2: Ka o fumana ka o gabeletsa le kagiso.
1: Mhm.
2: Ga dula fatse ga bua, ga dula majwana, wa kopa tshwarelo.
1: Mm.
2: A hona le ka mohla, o tla utlwa ke bitsa kagiso ka tlo. Ka pa mo ga re tsama. La ka kwata jwa.
1: La ka kang.
2: La ka kwata jwa.
1: O lukile a ka kang wena.
2: O nana ke kagiso a never. A ke bula kopa tshwarelo ka ga dumela nna. Ka re ke o tshwaretse.
1: Ha na ke papadi, mihlaena, o mo engkhotso. Hello. Kafit. O mae ngkhotsa?
4: Le go le tabo.
1: Osman to.
4: Le tsela.
1: Ke be di ga mara tua.
4: Ke ha tshinta te ngwana ena le ena o tla di le mo tshiba ka mo le ka mo. Ke ka ga go putse.
1: Ah, that's what they have right.
2: Ke tate ngwana. Ke tate ngwana.
4: Enda tengwana ka tsena u go fapana lo go thibe bana
1: o tla
4: ba ena o feta
1: ba Osman tshohle tle
4: bona u go go khona jang ka nne tota tena mo potsa ntate nye o go go tswe o go itshoko itekole ke ba ba no entse jona ke mao ba o entse jona ke tsa tsene nana le neng hate a o go tswe hanyanyana zo
1: ke tshotse Osman
2: mantsoitse
4: ka nne tho mo hopotsa so go mo hopotsa hande ba ba le bo ya mo ba ha e bona ga enda tengwana o na le phosoma
2: ke tla kopa na o dula ke hopotsa mohlae
4: ha ke re go le tabo ha o se bo ho etsa ho loka ho sebetsa o phela o etsa diphoso tsa tsene le lengwa di go go fitse na tsa na very fine so go tsona
1: na tse tse man to
2: so phoso
4: go go a ga nne di tabo le khala tse motho o lokela go hopotsa o tlo a tlo ditlhala kono
1: eh yes man to
2: bye man to
4: thank you so much le bo
1: o ba khatsa
5: a le le bulu ya tibos
1: dadie
5: Oh, utlo he tsharelo engwe ha ya hantle engwe ha ntla ha tshwala ka dipotso tse kgona go tsharele ya hobane o ka tswa fumana gore motho ona o ba ikedi re ke tse mhlala wa ke se o thibose le a rula le yena wa etsa phoso ho mole motho yo mo bona a ka motho eno e re nini a magalemela a kope tshwarelo ha e khutla hape hape a ye tsentheno no a khutle a ga a tle mo ga tlo o tshwarelele ke e tla le khatola o qetela go ke batla go tsibo sa e bona matla a yona go rena a strongwa o tlo go thontsa go motshwarelo motshwarelo go re o sa entse wana go e ka re ka re o motho a sa pheleng hantle go tla motho mo ka o ka tloa fumana go urula le yena o bo fumana ha o nkele so jwale gore a tla kgone gore a o ikele so o mo kgalemele ka
1: thata
5: a sa kgalemelege le bontho eno e buang ga o ebika ka motlae ke ntho e kotsi ya golo e mothiwo sa e shebe ka thata
1: go
5: na le ditshwaralonyana tsa go bapala mona go na le tse dingwe ke o tla fumana gore motho ena na a e sa le tshwara yore sa o entse ntho ka gore wa tlalagane
1: ke tshwetse ntate wa ka ka nnete
2: tshwantse a na o gopotse ke ne ke re tshwantse a na o gopotse
5: ee o tlameya o gopotsa o ka wena o batla o moetsa ntho ka ga e a tlala o ntse o kopa tshwarelo thibose ke batla go tla go wena ga mme mathibose a ka nna a ga o no motlhoma ka tsela
2: gapelo ke itseo tsatsi le wa kopantshwarelo pelo ya ka ka bua le yona ya re ke motshwarela ke tlo motshwarela ene ke ka tlhola ke mogopotsa gapelo e ka re se ka motshwarela motlhometsela
5: phetha ga rago
2: ga ntse ke morata ke tlane ke motshwarela
1: O tlang pilane ha re manse o reng X. Are hello scheme. You know at times it's not necessary to remind someone of what they did. But if they do it over and over and over then it is. Motho ha etsa botse thago. Ha etsa phoso the second time meaning o etsa ka bomo.
2: What's happened ke batlang? Ha re tloeng thong ena ya ho sa lanjwa. Ho lana tshisa la ngwe.
1: Ke kinyo.
2: Ho tsela.
1: Ne ntsho.
2: Kae. Motho ha etsa phoso. E fapaneng leo. O lengwa motshwagala ka. Ha o hlokala mo bonyane ha ile hore o etsa phoso entseng e tshwana. Mohlomong heng ka ukwisisa
1: go. A ha o ntshisisa ke utlwa ho motshiso o tshwana lola. Ke a ho hopotswa ga sebeke fetileng.

0: bogale a loka no no no no no no a ke tsobotlano le
1: hai wa shisa bongani
2: wa o khata ono
0: o jile nye bo
2: ga ke mameletse fela ke na bothale
1: o na le ntho nngwe e ke bonang e bakile pherekano bana beso ya hore hona le setupu sa bosupa se fumanweng mme tlaleo ya teng ke bona e ka re ferekanya batho ha ile hantle setupu sena sa bosupa se fumanwe ka di 9 ho thwe ka jeno ho thwe ho nyollwa palo ya batho ya ditupu tse fumanweng ho tloha ho 6 ho ya ho 7 se kenyelletswa dipatlisisong tse ha se hore se fumanwe ka jeno
0: ha
1: se se se ke sa di 9 empa ho thwe se ne se sa kenyelletswa palong ena ene seng ho fanwe ka yona jwale se se se kenyelletswa palong ya bomme bana ba ntseng ba fumanwa ke ka ho palo e se le boemo e se le ho 7 ha se hore ke sa bo 7 se fumanweng ka jeno
0: ya utlwagala gaitse raka ke nana e tlhakile ga e le jalo ba e tlile e ntse batho ba bangata ba ikutswa go jwale e bentse le etsa eng mo ha dipalo di ntse di nyoloa ga kanakanang empa he momadi e jalo fela jalo ka hati black ta o tlhakisa ko
1: olandra mabalanga dipapadi le zito
3: a tsa dipapadi hore ya tella le bongane tshabalala
2: ke a leboga golo le bolethibos mo mamadi wa lesedi tsena ke tsa bobedi ga re ditkale ka tsa papadi ya cricket setlhopha sa rona sa naga sa basadi sa the Proteas women ga jale semane nageng ya Zimbabwe mo se ntseng se bapala letoto la dipapadi tse tlhano tsa T20 se neng se bapala sa ODI ke sa banna se neng se le ka mona ka Namibia jale sena sa Africa boraya sa basadi se bapala dipapadi tsa T20 mo mamedi ebile go sa tswa fela papadi ya boraro papadi tsena di qadile baking e fitileng jale sebapadi se atisang wa gela pele pensana ha eleng Anika Bosch ore buipitlelo bo a sengana le bona o fikela hakana ba hore o kile a bapalla so South Africa bora sa babanyane se ileng sa bapalla mane na henya Zimbabwe bo mothusitse hore a sebetse ka bagabane le thusa so hlopa sanaha ho hapa dipapadi tse e leng hore di sedie ke tse ile jwale ka ha ne le tse pedi ha jwale di sedile le tharo ka mora papadi ena e sa tswa fihla pheletsong ha jwale mme hore ka lebaka la hore o sebeditse haholo le dipapadi tse ding tse ileng tsa le bana henyeno shopping sa babanyane ho no mothusitse ha holofela gore a etse mosebetsi o magethe lo tswela pele ho papala hantle ho la babapala le sehlopha sa naha ya Zimbabwe ha bo sona sehlopha sa tsena tsa boipitse pele ha mamedi sa Africa bora sa basadi le sa Zimbabwe di a qala ho kopana ha sale papading ya cricket e boemong bo phahameng me ha ho sheba papading tsena tsa T20 e le ha ile hore sehlopha se seng se etetse se seng me ka labahlano Bosch o ile a hlaba jwalo di ranetse ka bantse mashome a robedi anang le metso e meraro papading e nngwe e ba ileng ba e hapa ya re papading ya Sontaha e ba ileng ba e hapa le yona a hlaba diranetse mashome a tsheletseng anang le metso e mehlano jwale le ka jeno o ntse a sebeditse hantle haholo ho thusa sehlopha ho etella pele letoto leno la dipapadi ka dira ka tlhare ka dipapadi tse tharo ho noto jwale o se o setse tse pedi tse tla bapalwa hona bekeng ena jwale ka ha e le hore tjhe motho a o sheba wa hlokomela hore sehlopha sa Africa Borwa se se sentse se apile letoto leno ka nnete hoba se se apile dipapadi tse tharo ka kakaretso ha sena sa Zimbabwe se soka se hapa papadi le ha e le nngwe lo ja sa kenyelletswa ha se bapadi sena thulusano ya mopola fatseng e bapala mane England ya T20 o thabile ha holo go khutletse sehlopeng mme o sa iphumane le o thusa sehlopa jolo ka le mona ke hlalositse ke dipapadi tse fitileng o ile a sebetsa hantle ha holo pejana ka jeno he papadi ya boraro e bapetse mo hlopa sa Africa Borwa se le sa paloto ya ba se kgetha hore se tla o tlapile mona mo ileng hore ha se tshwarabete se ile sa gona wetsa di ranetse magolo a mabedi fela wetsa di ranetse le golo le mashuma mabedi di uba go fela ne thar Mr. Schultz, that we get la tlhaga ka di rane tse mashome a robedi ke sena sa rona sa lapeng kwano sa Africa Borwa re tla bona he papadi ntse latelang hore ebe hlopha sana se tla sebetsa jwang le hoja se se sentse se apile le toto leo la dipapadi ha re tswatse yone he mamedi re kena ho tsa papadi ya bolo se papadi sa kwano Africa Borwa se bapalang a hlopheng sa Rangers samane na henya Scotland e leng Olwethu Makhanya o re o ne a hlea hlokomela eka mokwetlisi wa mehleng wa hlopha sa Bafana Bafana Hugo Bruce o mo tlodisa mahlo se papadi seo se dilemo tse mashome a mabedi yana le mosomedi se ile kontinenteng ya Europa mane ka morao rekwa ka tšhelete ka loka di milione tse mashome a robedi ho tswa hlopeng sa waneng a sebapalla samane America se bitswang Philadelphia Union mokotlisi Hugo Bruce o ne a tisa hore a se o leliki ya MLS e o se tlhopha seo sa Philadelphia se bapalang ho yona mo se bapadi sena sa Africa Borwa se neng se bapala hona teng ka hore a se leliki e matla ha kalokalo mme le o ja ile ya kenyeletsa sebapadi seo tlhopheng sa gae se ileng sa ya tlhodisanong ya FIFA mopo lefatshe mane North America ga ka sebapadi sa mokotlisi Hugo Bruce go sale jalo Makhanya ya ntseng a bapala gantle ya golo fitlhele ga kana mo nama e leng gore o tlhokomeleile le go marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba balatedi ba papadi ya bolo ba rata ka mokgwa bapalang ka teng le balatedi ba setlhopha seo sa Rangers ba rata ka mokgwa bapalang ka teng o lebeleletse gore dintho di tla di fetoge setlhopheng sa Bafana Bafana jalo ka ga se se tataiswa ke mokotlisi ya motšha e leng Pitso Mosimane ebile o dumela gore taba ya gore o sa bapala mane kontinenteng ya Europa e tlo mo boya ka botleng gore ya kgethwe gafetsa le o bapala setlhopheng sa Bafana Bafana go ba o na le phapang dipakeng tsa o bitswa fela le gore o bapale dipapading tsa setlhopha sa naga mme motlhobo ntho di ka nna tsa fetoga ra bona a bapala re ntse re le go tsa papadi ya bolo re bile re dikwala gona mone kontinenteng ya Europa maobane go bapetswe papadi e neng e phethela mafelo a beke a dipapadi leaking ya Manyesemane a re ke re shebe gore nabe sepheto se reng le gore ditlhopha di sedi eme jwang ga o sheba loko ya leake eno e golo ya Manyesemane mane naheng ya England ka motlobelo setlhopha sa Nottingham Forest se ile sa etela mane Villa Park

0: sa fitla sa mamola tropa sa Aston Villa ka dinthlatse pedi ho ile nngwe sa Bournemouth le sa Brentford di le tsa bapala ka 2-2 ha sa Chelsea le sa Hull City le tsona di bapetse ka 2-2 sa Ipswich Town si le sa hlola sa Crystal Palace ka dinthlatse tharo tse pedi ha sa Liverpool le sa Fulham di bapetse ka 0-0 Tottenham Hotspur le Everton le tsona di bapetse ka 0-0 ha Arsenal ine ile mane Stadium of Light mo ile nya fihla mamola Sunderland ka dinthlatse pedi ho noto atika sontate nga Brighton of Albion e hlotse Coventry City ka dinthatse hlano ho noto ha papadi nya Manchester Derby ntlhaile nya ba ka ditaba ile a hlajwa mono empa ya dumellwa hlopa sa Manchester City sa hlola sa Manchester United ka ntlha ile ngo ho noto mo ba nigile ba bona ontswa statement ke bana ba EPL hore e hle ka VAR yentse phoso ntlhaile wena sa lokela hore be e badwe ya batho sa tlhopa sena go se ape papadi empa ke mo ha ya hlakulwa e dutse le jwalo ha re sheba loko maemong a pele ke Arsenal ka ntlhatse le 10 le metsomedi maemong a bobedi Manchester City ka tsela 10 le metsomedi maemong a boraro Leeds United ka dinthlatse robedi maemong a bone ke Hull City ka tsela robedi maemong a bohlano ke Brighton ka tsela supileng mahatleng wa loko maemong a bo 20 Coventry City ha e soka e gona go bokella ntlhala ya le nngwe maemong a bo 10 le metsorobong ke sehlopa sa Aston Villa ka ntlha ya le nngwe ha maemong a bo 10 le metsorobedi e le sehlopa sa Fulham ka ntlha elong di bile ha ka lotso ke neng go tsara se tsona ile tsa bobedi tsa dipapadi o se fetu ke tsa o qatela metsotso nya mashoma mararo ka mara hore ya bahlano hona kwano le nanong le le holo la re ya thella bana ba e sukitse
1: re lebile ho le fela bongane
0: wola
1: ntse ke bo le top la ma 7 bongse ha re kana le nane o kwano ke monza hona le sebaka mona ke tsebe ho ke Ramaphosa a ke tsebe se o kae fela ka re se ka hona ka mona ka bo e rumeng sebaka sa teng hona le video e mathamo ya bana ba banana ba hlekefetsang ngwane mong wa ngwanana wa sekolo ba mo shapa ka sehlose na sa haisa boemo bo re sendre le ho bona hana jwale re lena ha bo sa dumela hore ntho tsa mofuta jwale go di shebe fela re thule fela re iphapanyetse re ga ya e batle gona
0: le letho ngwane
1: ho ha ho ha
0: ho anyane anyane bana ba ba ntse ba itaola mme re lokela re eme ka maoto
1: batswadi ba bana ba ba batseba ba ba bone video sekolong ka ho fela bana le seabo sekolong seo ha ba ba ka maoto rutlo rona le ntho ba yentseng ka ketsalo ya se ketsalo re thule fela yeo
2: tsona ga itsira ka ha o engwe gahlano le tsona
1: na kwa di bully fedile
2: na kwa di bully
1: fedile ai fedile na kwa di bully e seng re tswa ka dipalo palo mihlaena ha re sa bapa jwale ka mo sekolong seo ke lebetse ba itse ke ba lebitse ka lebitso ke kopa principal ka ofela SGB batswadi emang le bone video ha ba le so e bone re batla hore beke na ha ifela re utlo hore le ring le itseng le fapha le ring ka taba yeo thank you
2: Hakule bo bang se maholo na tibla mamere ke na jalo ka N1 northbound pele futa jalo Allendale Road mele medi kwetso ka moganna ga kelo hloko hle ke mele medi bohareng e kwetso kgana ga kelo hloko mo bona le kotse e kholo ha holo ka mono ye dipakeng tsa truck a moholo koloi e nyane me bona la ha koloi e nenyane ke ne ka tlasa truck ra feta ra kamane ka N3 northbound ka Gilolis interchange le heta la mila o ka lepiong le letuna le kwetso ka momo le tenkeng tse le kotse e amang makoloi a mmalo N3 northbound re fitela ka mona ka kamara ofela ho Van Buren Road melemedi bo harenye kwetso ka mo ka bakala kotse gana ga kelo hlokwe bangwe sebedisa mebila ena muamedi mo bona lang kotse na ka nnete ele tsempe ha holo ke ne go tswaga tsa kana ho rengena kwa ho ratela traffic e bona o tso di bona ga sa di bone ka tswaga ke tiboza _ mokone @limawela1 ka ba ore # ratela traffic

0: thabo le lebo bana beso ke a le dumedisa le dumedisa ke motseko ka force video ka mona motho a bitswang re a boka ke tla ke mmathampi qeta le o kena bana beso la tseba he ha ke ile ka mamela lona ke a fola moyeng thabo ke kena mona ntse o bua ka topo sa bosupa se fumanweng pele ka batla ke ga go wa letswalo monna ka batla ke ga go wa letswalo empa ha ditlhakisetso tsa gago ke utlwile hantle ha e dume radio bafetho moya o tetebetse.
1: Toplama 7 le Tibos Ramaphosa e ka nthung ka Rastival e ka mona a o ya ferena ge ke batho ba ba tswang bo sicelo ba dulang ka mo ba ke maipei ka mo ka Rastival e ka mo
2: Soweto mosi wa nalane ya boitelo ba go fumana tokolo ya setšhaba sa rona kgaolang leiketle lekhubung la 88.4 kapa le download-e SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelwa.
3: O ka fetola papadi ya gago ya ka metlha go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata go tloga ka 5 rand fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betšha gona jwale. Go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Lebo le Thibos, go re a thella.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna, o sa kule, o ena le batla, o lokela ho sebedisa Ebina Jew e entsweng ka ditlamatlama. Ke moriana o ntlafatsang masole a mmele naheng ka bophara, ho tloha dilemong tse 20 tse fetileng. Yona e na le divitamin, diminerale le di-amino acid tseo mmele wa hao o di hlokang hore o sebetse ka nepo. O ke ke wa e ba le mokgathala, ebile e o bolokela tjhelete. Ebina Jew ke o fa monyetla wa ho hapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane ho tswa seteisheneng sa hao seo se ratang. Letsetsa nomorong ena 012-546-8937 kapa
2: 0725-0198.
3: Ke mina Jew. I promise I'm not so bad. I'm

0: mangaliso mashoma mararo ka mara hora ya bohlano ntse ke botsa bong simona mamidi le top la 7 ke re mo dulang teng gala ha ontso hola na ho kile ho hawa lori mhlomong ya nama ya di snack ya di eta ka pa ya di noma phudi next bong
1: a na ke se bone a tsiba ke se bone
0: ha so ile lori ho
1: se binga ga ke so bile le hlono lo la hore ke bone ile plug ile ke bona di nepe mmwe le bone by finger by finger
0: eh
2: ka bone le borotho ba nna fela ne ke sala mnyane
0: ho lo ja borotho
2: ka le di brane
0: ka le di brane la why
2: a yene ke le mnyane e ya
0: why hona jwa le ha o ka wa lori no mhlomong ya bonama bong ska pa bo di no o kae
2: eh ya he ba tumela ke le tlaka a di na ke nka lona o ka so kae mo e na ka ga lo putse
0: ai we
2: nka ga lo putse
0: bong so kae
1: la mwana ka tswa
2: ah ah abongai lona go le batho ba
1: ba ntle ntle le ha ile ya chelete
0: o ka ya mang
2: ah na go se
0: o tsho go ka wa wa la pofu
2: ka putse o tuke bala mohodu ka mo ke yanga
0: la u tsaka se tsale batho ba ja
2: ka mono
0: hai bolile
2: ba ja be ke ka ofela ke sharp
0: o hla wena snapeng o se go pofu video
2: di tabe look it's like Kenya can choke ke go tlo pakisa wena thotlo o putse tlo le krivai
0: o tsaka ke le one one two afternoon
2: ga ke na taba ho sala nke go tla be ke putetse bana fu
1: wa hopola gatisane ya hore ho we lori ya veini ka mo ka ke kapa ke Western Cape ban
0: eh
1: ya ba ba ya mo ba ka di emere ba lo gaketsa veini ba ba ba ba go bala hona mona ho hopola gatisane
0: ma ke na ma welele ke ma welele ka pa ke ma no ma helele
2: eo ya go doma helele
1: ne be ke yon hai
0: a se yon
1: hai ke ha ke nana go ke hona le engwe ke leng ka bona ba go betse mo no ba etsa
0: veini
1: eh
0: ai man
2: mommy di mona ore ho ne ho wele ya di vix ga ona
1: ho a ke lutse
0: ba itla tsaka vix se na se fu
2: ai tsaka vix ai
0: ho ko ho ya na ma bo fogo so bokasi mo o thole ntwana tse tsenyanyana tse di bapala mantlwane di botlana di tshwere di voroso ntho ya ke re putse ga re iphumula sefatle mo le itlotsa ka mafukana voroso
2: ntate
1: e mong a feta ja ke le hetla la gomo ya go
2: yo ke fa ka nne ya ana ke tla itse pisa mo ntse ke kile mo
0: mawe lebo
2: na
0: le tlo go trendisa lebo
2: tse ana ke tlo re kile mo mawe na ke a
0: putse o tsene thwa pele fela post e itlotsa go nna le sedi FM
2: ha ke na taba
0: ene o thole ni wa ka tsatsi le o wa pere brexit ya go
1: eh
2: Ke
3: tikae tsho. Che. Ha tsa di papadi, horiatella. Le bongane tshabalala.
1: Ke le bo ho le bana ba se mamadi ke tsa o qetela kwa no horiatella re tla ka tsa papadi ya bolo ho bona la ha di papadi tsa rona kwa no Afrika Borwa tse ba palang dina ntse di nge di sebetsa hantle ha holo ha jwale ho kenyelletswa puso di thejane ya dilemo tse mashumo mabedi na le metsumedi ya ba palang hlopha sa Chicago Fire samane America ho MLS di thejane o ntse a sebetsa ka thata America na ra bona ghetwa hlopeng sa mosholela sa mokotlisi pitso mosimane bakeng sa di papadi tse pedi tsa o phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations tsetso bafana bafana ba tlo di bapala kgahlano le hlopha sa Guinea le sa Eritrea ha mamraunyana go dingena ya lwetse ditajane ya bapalang ka le phiong o hlabetse hlopha sa Chicago Fire di ntlatseng ne sehlengsena aba thusa ro hlatjwe tseding tse tharo ibile o ile ha pagau ya player of the month eleng semme hang ka botleng ha o sheba hore ya ka ghetwa hlopheng sa naha ho latela o sekenyelletswe hai hlopheng sa bafana bafana se eleng sa le ba tlhodisano nya mhopo le fatse mane North America seneng se kwetliswa ke Hugo Blues di babadi tse dintsentseng di sebetsa hantla ho sheba tsa kwano lapeng ke sekileng ka bua ka sona hore nye fitileng eleng o lo thumakhanya ya sebetsang ka bogabane mane hlopeng sa Rangers se bapala league nye kgolo naheng ya Scotland ho kenyelletswa le ri le buhile mofukeng ya bapalang Union Saint Gilloise se mane naheng ya Belgium mo eleng hore ihle wa bona la marao ntjena o sa hlaba dintlha e sentho ba bapala athe Aiden McCarthy ya kileng a bapala hlopa sa Kaizer Chiefs e ile mora wa Fabian McCarthy yena o sebetsa hantla holo mane hlopeng sa saba ibile re bona ya kenyelletswa sa hlopeng se ileng sa bapala papadi ya pele tlhodisano ya UEFA Champions League be kenye fitleng ha bane ba hlolwa ke sehlopha sa Manchester United mane Old Trafford ntse le ho tsema ba pele ma Afrika borwa sebetsang hantle papading ya bolo bona moletsa phala abongile thoma o gethuwe he ba keng sa lo tsama isa papadi ya 2027 Africa Cup of Nations qualifier e o sotlopa sana ha ya Morocco so tloe ba pala gahlano le sana ya Gabon mane Rabat ka la bahlano la bekenye tlang ka la mashuma mabedi anang le metso mihlano kgoding yena ya lwetse me yena he o tla ba tsheditswe ke motlatsi wa hae e leng mo ka u bere za Kelesuela e ga tsana le motlatsi e mong wa hae e leng Jason Dos Santos ya tswang abane na henga ya Angola ka bobedi siwela le abongile Tom ba ile ba sebetsa tlhulisano ya mopo le fase e sa tswa e ile ya bapalwa ke hleke be jwalo pichana Simon Sena mane North America na ya Morocco he e tlo bapala le dihlophatse e leng ra ho sheba papisong le sona hlopa sa Morocco ha se dihlophatse ba tlang di le matla hakalo ho ba batla ho thulana le sehlopa sa Gabon hona ho group A ho ba ba ho group A mo mamedi di papadi tsena tsa ho phunyeletsa ho ya mane tlhodisanong ya 2027 Africa Cup of Nations mo hona le dihlophatse kang sona sena sa Gabon sa Niger le sa naha ya Lesotho ka ha ho lebelletse hore ho tlo phunyeletse nka hlagare ka ha ho lebelletse hore ho phunyeletse patse pedi sana ya Morocco ke se seng sa tse ho lebeletse ngore di tle di phunyeletsa bobebe ho pola tlhulisano ya 2027 Afcon e tlo bapalwa di naheng tse tharo naheng ya Kenya Tanzania le naheng ya Uganda ha re dikwala ka tsa papadi ya rugby scrum half sa Springboks ke bua ka Morne van der Berg ya se bitsa ngantle ha holo papadi nye ya mafelong a fitileng a beke ha se hlopa sana ha se ne se hlola jwalo sana ha ya New Zealand lo hapa le toto la dipapadi tsa tiko tsenne ka dipapadi tse tharo ho ilengwe ore ho sebetsa ho haika thata le ho kenyelletswa hlopeng se leng sa qala le papadi papading ya ka maqebelo o fitileng e bile toro e fetwang nete ho yena jwalo ka ha e sale ala balabela ho kenyelletswa hlopeng sa the boke se bapalang kgahlano le sa All Blacks monena e weleng Crappies ba mmitsa jwalo le bitso la ha ile a tumeng ka lona ke Crappies o sebeditse hantle ho le mona mo weleng a hlaba try a ba hlobo jwalo ka man of the match papading eno me o sebeditse hantle ha holo e bile o dumela la hore tshebetso entle ya sehlopa e modumelletse hore a sebetse ya ka mogho a sebeditseng ka teng o tholeditse sehlopa sa the boke ka mogho ba neng ba bapala ka teng ha holo ka mararo ba hlolwe papading ya pele le toto leo la dipapadi tsenne empa re se wa sehlokometseng sehlopeng sa All Blacks ke tsela eo se hlaselang ka yona mme a re e bang hona le ntho eo a ithutileng yona ka sehlopa seo kore ha se sehlophanyana fela ke sehlopa se hlaselang ka bokgabane bona ba e sale le ka matlana a e sale le hoja bona jwalo ka sehlopa sa Springboks ba kgonne hore ba emelane le tseo kaofela papadi latelang ya sehlopa sa Springboks e monena a lebelletsweng hore a tle a bapale hantle hape ho yona ke papadi ye nngwe e batlo bapala kgatlhalo le sehlopa sa Australia ka la mashuma mabedi a na le metso supileng hona kgoding ena ya lwetse mane Perth Optus Stadium dibile ka lo mamaditse o ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano gore ya thella ka jeno la bobedi lena ele lor le nanole feletse le teng bosimbona pakeng tsa ora ya bosupa le hora ya borobedi o tla hasetswa ke sebedimo lefe a tsama le mohlaisi ngwana wa motlong ke thabiso o sa no se malaxen o tla bateng le nanong la thagoa ho ne letsa dintlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana ho sane e tla be le labararo nano le leholo la re athella se kutlwaneng sa dipapadi le bo le thibos ba tsola pele bile ba sentse ba le phethela nano le na bana ba se kitse
4: Hakule ba holo banks mabere ke kana ka N1 southbound ka manka battle interchange ho nona le ya kotse ka mo ho bona la ha malala hlateng a hlekile mmese petipeti se phala ha mona tsana N12 is bound prefta jalo Atlas Road le pelo tena la milala kwetso gana ga kelo hloko hona le koloi e emeng gegenene ka hare ho mila ne go tshwara tsona tsena tsepedi momedi ka jeno horeng ena me bona momedi ga di bona ho sane ha metso sile mashwa ba metso mitlano pele ga fitla horeng yane ya bona ke hashtag Retella traffic
5: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle ke plane tsa rona di theko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile di plane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena.
7: Stop.
6: Fumana maka a le 10 a go ho ka 129 ka.
7: Stop it.
6: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka chelete eno.
7: Stop it, I like it.
6: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le mila wana le dipehelo.
8: So wait. Mosi wana lani ya buitelo ba ufumana tukulo ya si shabasaru. Kaulang li ke itleli kumula 88.4. Kapale download te SABC Plus app. Huma melele sedi FM. Kemo lelwa.
9: Yo, T-Boys. Mushabu wa T-Boys. Yo, na T-Boys. Kisa hula T-Boys. Ukile hawa ya juala T-Boys. Ya juala. Kisara nela chite. Lion kana go tsana ya bo di 19 mamma e le ke lion ya tshimose yo tshimose ndo kana shapwa tsa dzine ke sa tawa tshimose ke fa pana mo ndo kana shapwa tsa dzine leo yo tshimose tshabala ka blofateng ka thafonte ka mo tshimose yo ga ke ila ka tsene no jelori ya kana na thupa ke le ka shapwa yona tsa dzine
10: tshimose lives a lady now le ho lawa ya na mafitu Hola wa ya na ma kilikai ha ka ta fita ridzi mo ke tla tshoze mo e ke la ga iphutha mfethu e la ga iphutha nako dikhone sa bua mo fethu ke thabo hola tivo sleepsa
11: ya di biri la wa mana anke flash of pride ka fika hle ilusi ke tshewe ya wa kiliti ya tsala ya ba Ah, dilaba monnate mhlatsa tsebe. Ya dilaba monnate. Eh. Nna wa pila ya fihla mo.
2: Atu number 1.
12: Khala ukwa. Lebo. Lebo mawela.
2: Yare?
12: Eh. Ke lebe ka sheba radio ena ka mora rona. Ke lebo e wantsa ga tshe.
2: Ke tshaja?
12: Antsa bua tshe tabatse. A le bo stout. O tla ya ka lamba yeo e ngotsweng le Sedi FM ba o shuti ba o re katla o thwana ka vogos o ile lo ga di vogos ai khona ba fetse

0: e bang nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Ana o thatafala go lefela ditshebeletso tsa manthla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisho di gore gore. Matshabeng local municipality me ba malapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwanela ya haeba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa matshabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Kahalang Matshabeng local municipality itse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
2: Lenaneo ke la riatella afternoon drive show
3: Jolo shuse
4: o kile bona o gana ke ntse le zaza
3: la kantjo tsa nna ke mo ke sale o la kantjo tsa
4: a o fumana o ntle ka o jwetse
3: ha o fela o dilo ntse me le sekantjo
4: e phose ka ha ke jwetse
3: phose
4: jo bana ke ha ke ntse
3: tshepo wena me tsaya na mosebetsing o dula o ntlela tawa tsa go shoka seno na shapile khatse a yentse da yo ma ka thapo
4: phose kai
3: ba ke phose me tsaya na le bua mo shoma o ka jala bua ka mosebetsi o dilo bua ka motho to o mutlile yo a tshi kwa ska nka bola ka jeno Kamo ba? Ai na ke bone phoso.
4: Ke wena bongani, se ka hule le wena.
3: O ba le khona la hore ba kopane ka nete ya.
5: Wena we.
4: Hai, bongani. Wena le go tla nne ke ke mo yeng khatsa.
6: Ke ha la ke le di di ma wela le wena ke la tsaka ha na wa ga go commenta mo fundeke le pelao.
3: Thank you Ntate Lisi.
6: Le ya.
3: Ale.

0: Beyoncé. Ba bene metso ke sepa pele go fitla go nyane ya botshelela re tshware he ho 0860003034 we tutile e.
1: Wa tsama la bobedi mo wa me robot sa potso re ha o tsa o sengwe ya mosebetsing o lo phetha mabaka a fapaneng ha o khutla mantsiwa. Na ona le tshabo tlokore mara beso ka tseno ke kopane le taba e tsena main tutile se itseng ka bophela 0860003034.
0: O mang khotso?
2: Ai ke tla touch le le bza ngwana.
0: Ngwana eso.
2: Le sa re fusa mafatsa ka botsa nna ke ithutile go bophelo mo e tsa motho so batla go a o itse sona ka laosa na do as you want to do ka le baba fetu.
1: Thank you fusi.
2: E thata so.
1: Oui.
0: Ke rata be ga sgware do as you want to do.
1: Do like I do.
0: O mo eng khotsa.
3: Eh right fusi.
0: Repeats go dese.
3: Kune mogolo Dr. Bekele be tikana na fofi. Nna ke ithutile gore wa tsana ko nngwe ha o dula o ntse o o persevere ka pa onto o e study tsho
0: oui wa khata kuni kuni wa kha o tswa kha jira ka
3: eh ba tsina le tswa go ka no
1: eh kuni nge
0: e ya kha wa ya kha wa o tla tswa gape kha jira ka mo eng khotso hello
3: oh
0: le ga ngwane
3: Atena ga go almost tlo mokwai.
0: E ne le masifa.
3: E ga na ke tshwa go play. House now na wa mohele.
0: House now na o amohele.
3: O wa mohele.
0: Ga le bua ngwanese.
3: Thank you. Tsama tontwa.
1: Tsana. O moyo khotso?
4: E ti go sendose.
1: Le ga ngwanese.
4: O sa bola ngwanese.
1: Mmnate.
4: Bana mo bua le thabo du mind 14 mo.
1: Le thabi?
4: E ngwanese ke kopa nna ke go. Batho ba tlhokomele nthwena ya go lophutsa le go tsena nalo ga e seole morwalo ga e sa le wa lobetse le wa insurance ga o bona mo ntse e tsa nthwene e kgona go jeka ba se ba tlosa wena ka morwalo boo ka ntse tsontso tsi batho ba ke ba tlhokomele ke a leboa bona bisi
1: thank you tibos
0: okay ka tla ga ithuta o tsena ne sentse ke le malalala o suka ke lophutsa a ye ka o dindela ka motho wele diphufu
1: ka mokotla phufu wena
0: ka o dindela ka mose ke ga ene le seng
1: lore insurance e tla matla sebana le wena
0: le bona ba banka di gatis fela he insurance tla o mati ntse re ntse so nkile bo go so bitse ya go di ka o fela
1: and fast call to 10 years
0: se sharp moeng khotsa
5: ha o se bu dumela she bana se bu tsaka
0: troublemaker
5: oh bra tibo se
1: ha maka taba
5: ke ne ile ha ntse ba shalela le banana
1: eke
5: bana ba se nake tshikile hore motho a be le mamello a se ka ba fela tiro go gang go tuma la dintho nako nngwe di sa kopane go na le mo o tsatsile leng di tla kopanang kapa seo se batlang o tla se fumana ka lela matsatsi
0: ka le wanted a troublemaker
5: tsala ka no tsena wena tibosi le a o sebo ke le batla ka mona le ka mona ga ke le fumane disedi mone ke batla thuso how could it give money back to the kitchen one day ka la matsatsi ke ka smala thuso
0: eh enda te tsama make
5: e ka reng ka le tsa whatsapp be le ba la le fitisa molaetsa o waka o mo ke la ka tsa thuso ka matla hlemba na beso
0: eh enda twa ka ona botata tla yetsa voice note
5: o lo tsike bana beso
0: thank you ntate o ka tela khotso
6: eh le tla tsapo go mona
0: re tsapo ngwanese
6: a mme na se mangile di tsela mo tsona tsapi go bona se tsuga
1: ula
6: na ka e go se tsotsa ke tshutse le ntshong ka se ntshona gore go go tlhoko wa mo lema mo mo lema ha tore la di ntse di peta tena e sa le mo di metsena na gore maemo mo a o ruta ya na o tisa ntshong le mo re a moele ka mogele ka teng ke tshutse ke le nna ka se ke le bo mo le tsapa go se
1: le bila ho le fela buti
6: thank you
0: mo medika mana ka WhatsApp ba le bo le thabo nna ke ithutile hore nna ke seke ka tshepa motho ke qale ke itshepe myself pele ke tshepa motho mme ga nana tio sentse re kwala he moment
1: a ga tsama
0: ha ga tsa dikubai
1: a re tsama ngone sa re late ba shimana ba thawang ka mona ka cross charter ka privy camp ba ga mona re tlotse sebetsa
0: ha se ma sa bona na le khala
1: ha ka privy camp
0: a ga sa go
1: ba ga tsama ba le ba mo
0: o wa tsa

Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa Hausane re kala ka province ya Gauteng a lo di moletla ka kwela ka ho kgetha dibaka ho futhumale Mpumalanga le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho futhumale empa ho tla tshisa Lowveld Northwest le tla hla ka ho fukemo ya mme ho futhumale empa le tla kwela ka ho kgetha dibaka Thapama Free State lo di moletla hla ka ho futhumale mme le tla kwela ka ho kgetha dibaka Thapama mme ho fukemo ya ka le bo ya botshabela North Cape le tla hla ka ho futhumala ka le boya ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma hona mela dikarolong tse ka borwa Western Cape le tla kwela ho pholo fihlela ho bata impotla bata bona ba haesale dikarolong tse bohareng tse potapotilweng ke dithaba ka mafafatsane a itjadileng a pula karolo ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo impotla bata ka borwa bophirima ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka dihlabeng KwaZulu Natal le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo fihlela ho futhumala empa ho tla tshisa ka lebo ya botshabela Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya bosupa le kenang a jole ke la ditaba matshohlo

bi la ka lebitso ke ke di bone matshela ha ra di ntlhagolotsa letsatsi la ka jeno re fumana re mongodi moholo wa moga wa ANC Fikile Mbalula o nkile mehato ya molao le ho leba le gotleng le phaming la dinyewe Johannesburg bakeng sa ho ba kgahlano le menyenyetsi ya setho sa komiti ya naha ya phethahatso ya moga ona Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. Haratse dingape re fumana hore tlhekefetso ya bong le polao ya basadi le bana e ntse le nngwe ya diphepetso tse kgolo setšhabeng sa Afrika Borwa. Ka ho lefapha la ntshetsopele ya setšhaba ka tshebedisano mmoho le National Shelter Movement South Africa le tshwara seboka sa National Shelter ya botshelela ho tloha kajeno re buisana le lefapha ka sena. South Africa muru ya tswang naheng ya Nigeria Aliko Dangote o thagotse thekiso ya diabo tsa Dangote refinery ho setšhaba ka kakaretso re lekola ntlhena le CCB ditabeng tsa Afrika tsena moho le tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsa tsing la kajeno etsa bonnete ba hore o dula le rona ho tla horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ha re kgethe nkoka pere dumela hleng.

0: try something amazing.
1: Yipehe monyetleng wa o ikhapela lele la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet x bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho o le kae kapa kae fela, le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
3: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Ke metsotso e habang ho ba e leshumele motsomong ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tsa rona ka jeno. Re fumana hore mongwadi e moholo wa mokga wa ANC Fikile Mbalula o nkile mehato ya molao le ho leba lekgotleng le phahameng la dinyewe Johannesburg bakeng sa ho ba kgahlano le menyenyetsi ya setho sa komiti ya naha ya phethahatso ya mokga Dr. Nkosazana Dlamini Zuma. Ho tlale wa ha Dr. Zuma a hlalositse ha Mbalula a sebedisitse tjhelete bakeng sa ho sireletsa setulo sa ho ba mongwadi e moholo wa mokga le ho thusa ho kgethwa hape botjha ha mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa sebokeng sa mokga sa bo 55 sa ho kgetha boetapele bo botjha ba mokga ona wa ANC. Re manolla tabena re buisana le mohlopholli wa ditaba tsa dipolotiki Dr. Gailebale Phukuntsi. Dr. Phukuntsi, kgotso a re o amohele ho matshohlo tshebeletsong ya le CD FM.
5: Nna ke di bone re ke dumedise, ke dumedise le bamamedi ba hao.
4: Na ebe maemo ana a renang ka hare ho mokga wa ANC pakeng tsa mongwadi moholo wa mokga ona Fikile Mbalula mmoho le setho sa komiti ya naha ya phethahatso ya mokga Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, re ka hlalosa jwang ka mokga ona

0: Dr. Shalegotso a re amohela matshohlo tshebeletsong ya LCDFM.
1: Hello, I'm not the minister of medical study.
0: Ha re qala ka motheo re ka re IPO ena e hlile e reretswe ho etsa hore batho ba bangata ba gone go ba le seabo le ho le ruo le hlaiswang ke dikgwebo tse kgolo kapa re lokela ho botsa hore na ke manyatla o ne molemo haholo setšhaba se tlweleileng kapa batsetedi ba seng ba ntse ba ena le maatla a maholo a ditšhelete.
1: Ehle ha ho kgethe nguka pere mme hore mang le mang ya nang le mokgwa wa hore a ka etsa letsete le jwalo a ka letsa tjhe re a tseba nnete ke hore batho ba kojwana di mahetleng ba ka nna ba sitwa hore ba nke monyetla o jwalo ntle le ha ba mohlomong ba ikopanya ka mokgwa o mona wa gore ba tle ka ba mokgatlo fela e hlile ke letsete le reretsweng hore batho bana bao mohlomong ba ne keke ba kgona go ba le kabelo dikgwebong tse kgolo ba tsebe go ba le kabelo ka yona tsela eno ya gore ba reke ke ka lebaka le na ga o sheba ditšhelete tse bolelwang mono e tlile ka nnete ba lekile gore ba di bebofatse gagolo gobane ga e ba o sheba gore go na le di-share tse ka fumanegang ka disente tse 30 fela metso e robedi a di-dollara ke gore ke ga se tšhelete e ka tlholang batho eno e le gore ba lekile go naganela le batho ba fatshe fela ke ya kgolwa go ba le phaelelo e bonagalang matseteng a mofuta o jena motho o loketse gore le ena a tsetele ka mokgwa o tomanyang.
0: Dr. Shala, ke kopa re tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tlabelape re tswela pele.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 car.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tšhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke metsotso e le 10 re ya re lepile hore nyane ya bosupa ho pala hore lenaneo le ntseng ne kene ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho le CDFM. Dr. Shale ha re tswela pele Dangote o saina le seabo se seholo haholo re shebile industry-ing ya Nigeria. Na katoloso ya Dangote refinery ena ke e ka matlafatsa tlhahiso ya naha kapa re ka bona e le maraka mo matla mangata a industry ya mafura a bokellanang matsohong a motho ya le mongwe.
1: Company ena ya Dangote mme e hlile e gweba boemong ba lefatshe e seng ba Nigeria ke gore fela ke company e theweng ka go Nigeria refinery eno kapa mona moo go hlwekiswang ole e fumane ya naheng ya Nigeria. Naga ya Nigeria ka kotlologo e una molemo he gobane jwale ga o na le company e kgolo jwalo ka eno e kutisanang lehlokwa le dikhamphane tse gwebang dinaheng tse hlahisang mafura lefatsheng ebile le yona ya pele e hlwekisang ka boemo bo godimo gakalo o le continenteng ya Africa ke gore naga ka Nigeria eo e leng e nngwe ya dinaga tse hlahisang ole ka bongata e ka fumana molemo jwalo wa gore ole ya yona e seke ya hlwekisa dinaheng tse dingwe. Momamedi o tla gopola gore naha ya Nigeria o fitlhela ona ba letsena go fumana gore e hlahisa ole fela e ne e sena mokgwa wa go hlwekisa ole e tswaele ole e tala ya dinageng tse dingwe jwale bona ba importa ole kapa mafura di-diesele di-petrole jwalo ka dinaga tse dingwe tse senang ole goa taba ena ya Dangote refinery e fetola tshobotsi eno sebakeng sa naga ya Nigeria empa molemo wa Dangote refinery ka ga ke company e kgolo lefatsheng e sebetsanang le ditaba tsena e tswela Afrika molemo o mogolo ga ko o jetse gore mohlanka e mogolo wa phethagatso mono le di-engineere tsa maemo a godimo Afrika mona Easternland lefatsheng tse dingwe tsa tsona ke matswalwa a dinaga tse ngata tsa Afrika go kenyeletsa le bo Afrika borwa o tle go tsena le batho ba bangata bo mmana ga ba tseba ba dulang Nigeria mo ba e leng di-engineer e leng gore melemo ya Dangote refinery e sentse itswela dinaha tse ngata tsa Afrika tseo mohwebi enwa a sebetsanang le tsona ka tseba gore o boetse o itlhomme ka pele tabeng ya tlhagiso ya manyolo a na a bitswang fertilize taba tseno le cement e leng gore ka nnete Afrika e fumana molemo o mogolo go ba le khamphane ya boemo bo kang bono.
0: Ke potso efe eo re lokelang go e botsa ka gore na ke obaneng ga Afrika e tlhagisang o lengata e ntse e qobelelega go reka ditlhagiswa tsa petroleum tse sebeditsweng ka ntle go kontinente. Na Dangote refinery e ka ba qalo ya go fedisa bothata boo?
1: E tlile Dangote, mongadi Dangote o tlile wa gabela yona phepetso eo gobane go keke ga loka gore e be kapa go ntse o sa nepagala. Gore ebe Afrika dinaga tse kang bo Angola, dinaga tse kang yona Nigeria di tlhagisa ole, dinaga tse kang bo Sudan. Jwale ole eno e tswa e le tala jwalo e pompuwa ka dintho e kenywa dikepeng e ya dinageng tsena tsa bophirima. Jwale bona ba bile mane ba epea ba tlhagisa dipetrole, ba tlhagisa di-diesel, ba tlhagisa parafini, ba tlhagisa petrole kapa mafura ana a tsamaisang bo difofane di rwalang kgona le tse ding e be ba dikenya dikepeng jale di se di feletse ba di tlisa go rona mona re a di reka ke lona lebaka lena le o tla fumana go ka mesa jalo ka gona jale ga e le mona ntwa e ntse e tswela pele mane pakeng tsa Russia le Ukraine le pakeng tsa America le bo Iran e le engwe ya dinaga tse tlhagisang ole jale re utlwa ka pokothong re le mona gobane go dula oleng le wa beke e nngwe le engwe kgwedi e nngwe le engwe re ntse re dutse mo jale tlhagiso ya ole le go hlwekiswa ga yona le go romelwa dinageng gagolo tsa Aforika go tlhaga nageng ya Nigeria e ka fokotsa phephetso e jalo gobane ga gona ntwa pakeng tsa Aforika ena e borwa le Nigeria e ka setisang go tsamaya wa thepa le ga e ba go ntse o na le dinaga tse tlhokang botsitso ke dinaga tsa godimo mane bo Sahel ga o sheba lewatleng lena la Atlantic go tloa gona bo Lagose kwana go theoa go feta bo Ghana o tla o ba o tlo fitlha Cape Town mona ke kgotso fela go feta bo Namibia e leng gore taba eno e ka be bofaletsa dinaga tsa Aforika gagolo.
0: Na go ba le diabo tse fumanegang go setšhaba go tlile go bolela gore leruo le se le ajwa ka tekatekano ga e ba bogolo ba baagi ba ntse ba sena tšhelete lekaneng ya go tsetela.
1: Ke mona mo ke itse mo e bang batho ba fumana ba sitwa go fitlhela mokgwa wa gore ba ka ikemela go tseteleng. Kgothaletso o tla fumana ya etsala ke gore batho ba etse dintho tse kang dikoporasi tseo kapa megatlo e ka ba e kamakame ka ditshobodi tse fapaneng. Gore jwale ba kopanye matsoo a bona ba fihlele gore ba ka etsa letsete le ba ka tseba gore le ba tswele molemo. Taba eno ya boikopanyo ke taba ya botlhokwa. Thuto e ya ka ditšhelete le matsete e boetse botlhokwa he go maAforika gagolo nakong ena eo dikhamphane tse kang bo Dangote di fanang ka menyatla e jwao.
0: Na katoloso ena ya refinery e ka fetola Nigeria gore e be setse sa energy ya Afrika bophirima mme seo se ka fetola jwang matla a moruo le dipolotiki ka gare go ECOWAS?
1: Ke batla ke le sesetheo gore ke bue ka khamphane ena e ka ke molemong wa Nigeria gagolo gobane jalo ka ke se ke tlhalositse khamphane ya Dangote e kgweba lefatsheng kaofela mme e molemong wa Aforika kaofela. Taba ya botsitso ba Nigeria le go gola ga moruo ga yona go ntse o tla itsetsego o ka nna ba le ole jalo ka ga tseba gore naga ya Nigeria mematshela ge a tseba gore ba bangwe re saa matlho re sentse re tseba gore e na le ditlhodilweng tse kgetheileng tse ngata ke naga eo modimo a e tlhononofaditseng fela tsamaiso ya yona le sebopego sa batho ba phelang mono tsela eo ba sebetsang ditaba ka yona e sitisa gore ba fitlhele melemo e itseng ka dintho tseo ba nang le tsona ga ya tseba gore yona o le ka go kotlolwa ebile sesosa sa dintwa le dipolane tse tshabeyang naheng ya Nigeria ka nako e telele dibakeng tsane tsa bo Volta mane mo re tsebang go hangata ga go lwanwa magabele a tseka hore na ke manga laola sebaka seno ke manga ga fa mbono di company tse kgolo tse ka mboshele le tseding o no fumana hore di type tse fepelang di olo ho tloha di dibentsane tseo ba gang o le ho tsona ho ya mo baneng jwale ba loketse hore makukeng a apologela oli e mme di fitlha di phunywa fela bono batho ba ikgalela oli ba etsa jang so taba ya tsamaiso ke mo gona ke reng ga re ka ra bua ka company ya Dangote re sela moedi gore fela re bua kana kgatlhanong le taba ya naga ya Nigeria e ka nna ba re tlabe re sitwa go ananela molemo o company e nono e nang le ona go continent ya Africa e ka ba ka tshetso le tshebedisano mo ya Nigeria ya mmuso wa Nigeria kapa ka ntle go tshetso ya mmuso wa Nigeria gobane go fitlhela ona le jena monga Ditangote o santse a fihletse ntlafatso le go kenya tshebetso ena e re buang ka yona e le dintho tseo a di entseng e le mogwebi e mong le mong fela go sena tshetso e kalo ya mmuso wa Nigeria ka ntle go fela ga o fue ditokomane kapa di-license tse mo dumelelang gore a gwebe empa kere taba eno ga ke kgolo gore ga e ba go ka ba le phetoo ga ke etsa mohlala ya mmuso wa Nigeria go tla ba le phetoo e kalo tabeng ya yona Dangote refinery gobane ga ke re le yona gore e be e gotse go fitlhela mona mo e teng e godiswa ke ditšhelete le dikadimo tseo le yona e di etsang ditsing tsa kadimo dibakeng tse fapane ga se gore ke taba fela ya kgwebo e leng gore e itshetlegile ka pokotho ya monga yona ga o finyane mo nabekeng tse pedi tse fetileng go ne go bua ka kadimo ya dibilone-bilone magolo a dibilone go neng go thwe e gopola go kadima tšhelete e kalo go kopola tlhagiso ya yona magatso a ka fetang a matlhano e leng gore ke kgwebo eo jalo ka kgwebo tse ding le yona e ntse e itshetleya go botsitso le go fumaneya ga ditshetso tsa ditšhelete go ditsitse ka
0: dimanale re lebetse nako ya gago motlhomphei tsatsing la ka
1: jenongntate
0: mo mamedi yo ne re buisana le ena ke CCB ditabeng tsa continente ya Africa yena ke Dr Victor Shale go tswa mefotlhe wa matshotlho re lebetse nako ya gao tlwa gorenyane ya botshelela o fitlhelela jwale o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso odima tlhora ke ya bosupa go le CDFM le go tlala ga South Africa borwa re balelwa ditaba tsa gore ena ke Kenny Modupi.

0: Adi, Holy City FM.
1: Papadi Holy City FM.
2: Le bupele sane.
3: Ni Naomi Osaka ebile na ha ontso bapalwa ka mona. Ha tshaba le khale o go go bona hantle tsena go papadi nyengwe lengwe ya hai. O qeta o tekena contract ya di million million a buti. Ha ona motho ya thabileng. Tswalo ka Naomi Osaka ngwane so kya dilo.
4: Hantle ha holo yona ngwane so hantle ha holo. Ra mo tseba na mo ya Osaka ra tseba na la ya hai. Ra tseba le mathata a ile ga tobana le yona. Lo ona di limon tse mmalo ke fitile. Lo go go tsebisa ka thata holo ka yo aba pitse a khutlela mo wa ding ngwana ya Papa le retire se maso ha holo ne le ha yena na umi fa ka ha papa la li koko golf na umi fa ka papa la papa di entle ha holo e tsile maso e bile a hlona yena koko golf ha mona e tsela a ipetela ka di street set yo na ngwana so a tshi ra bona go pina ha ka media service
1: papa di for the city fm
0: sadi papa di Holy City FM.

0: Ya, mamelusa le jole hera tsa hore be keng yena. Ke la bona ke re mokotle sipitso mosimane o tla tsebisa setlhopha sa hae he se tla hle se kenentweng e matla mo medicine. Tse ke shebiletse dinga tsa dintho tsentseng di bua ho di bapalitse hore ka nna ga mo hlo monentse di sa thole menyetla ya ho bitswa setlhopheng sa naha. Ke enwa mohlankana wa Health City ke bua ka mohlankana enwa e o leng regile ga utlwa mamedihle gore thekiso ha e balletswe mane ho tšhelete e ballwang ho 87 million jwale ke bua ka Olwethu Makhanya o re nakong ena jwale tjena a ntseng a le setlhopheng sena sa Rangers FC o dumela gore ka tlasa botsamaisi ba mokwetlisi Pitso Mosimane dintho di tla tle di fetoa haholo ntlheng ena ya menyetla ya ho bitswa setlhopheng sa naga ka lebaka la gobane mokwetlisi Hugo Bruce ho ya ka tšhebo ya hae e tlile ae o ne a sa latlhe le leitlho a golwanyane ka tlhakoreng la gae re ke tsatšhina mamedi ke tlo o kopana le kgaitsira ya katlhe ke bua ka yena katlhe o letshoo ke moeti wa rona bosung bone re ke ntano gore he re tla re tsebo o fetela go yena
1: setso saka puo yaka Citation Saka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelwa. Johannesburg. Motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
2: Dipapa, dipapa, dipapa. Le sebidi molefe,
3: sebidi molefe.

0: Momedi bang sa sobolela selmo ya sa hao tseba metso tswe dilo hantle ho le shimela metso go bong ka mora ho rena ya bo super. Ke ka mora ka tlole tshohle ba medi pele re ya kae ka pakae empa e re ke le be mabenkele ho mana ya hle ya santsang ho letsa. Ka mora ho mona re ya monka.
1: Haisale, dilemo ntse mashema robonga. Ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua. Ro fa lesedi ro fa nnete e felletseng. Minona, mino maiku. Tholo ya rona ne bile re kopanya mantswe a temo ke mantswe o kekeng wa lebala le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse mashema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC.

0: diseng ho feta feta ka mokgwa o di ntho di tsamayang ka teng ha jwale
1: enngwe ya dintlha tse e leng gore batsetsi ba ntate John Den Jordan le ba di bua ke yone le a bona ga e ntse le boporesidenteng ba ntate Den Jordan banyana banyana ba ile ba hlola mogotlwane wa Africa Cup of Nations ya batho ba bomme e le ntho e ntle haholo empa go santsaneng go na le tse ngata tse e leng gore di tlhoka go etswa gagologolo ga o tliwa go leke ya batho ba bomme
0: tsekwa mona tle dumela
2: fa ke ipotsa fela ntate Jordan ena ga tlhapa bana ba bamme
0: ga ke re mamedi pele ka nnete go kengwa lebitso la gago o tlameile o botseba gore e maemo a ditaba ke afe gore o ka chechela morago empa nna ke opole o na le motho yo e leng gore setšhaba se re weso re na le tshepo ya go tla re tataisa e be ka nnete motho yo ore ae a ke le ntlweleleng le ke lefe ba monyetla ke tse mamedi taba eo e ga letsene kopane le ga itsena ka tlhae ka tloletšhoo bamedi o santsa le teng kwane ngwaneso ngwaneso
3: ao sesebele dumela kgaitsedi aka a ke nke monyetla o ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ba tshebeletso e kgolo tshebeletso ya molelwa e leng yona le fedi FM
0: kgaitsela motho o sentse kwa moetse tle ka go o kgathetse mane ke eng east london o entseng e kopanya le gauta ee di o dubile mafelong a nabeke
3: di re dumile empa he a mogathalo ona o teng mare he re ntse re dumela le mafolofolo a ntse a le teng le yona he letlhakore le teng le mafolofolo ntse re leboela bophelo
0: ga itsela motho ga o ntho e golo e fetang bophelo mme le jwale tlhega leboa tle yona ngwaneso ke lebola le nako go fileng yona bosung bona kwa notshebeletsong ya lesedi mme ga ke sa buisana le wena fela bosung bona jalo ka ga kele ke buisane le wena ka dipapadi tsa diyunibersity ga ke buisane fela le wena o le chairperson ya bolo diyunibersityng tsa aforika borwa bosung bona jalo o so ekeditse ngwaneso a o beletsena ngwana mme o so nyoloa o so le ka tlasa segele se segolo sa papadi ya bolo aforika borwa safa mme o e mong wa ditho tsa NEC tseo re ileng ga bonwa di phatlhalatswa le o tsebiswa mafelong a nabeke e ile a tla totobala ngwaneso ga ona motho ya a tla qothisana letlhokwa le wena a ko re jotsa fela ka bogutshwanyane ka metsotswana mono ngwaneso ore leeto le na le bile jwang go tsebiswa ore ke mona o teng lenaneng la di-NEC member le ore ga go mang kapa mang ya tla ema tseleng ya gago a buti e sentse e tlakile go ya o latela mafelo a beke e fetileng gore wena o ke NEC tshepo ke e kgolo ya go tla tlhoetse mosebetsi
3: ga ke lemoga sebaka se mphang sona e tlile e fela le jwalo mme yona tshebeletso yona kapa yona dintlha tsena di le kala hantle kgwedi ga e le kgwedi ya June ke kadima lebitso la segowa e qelele hantle ka kgwedi ya June go tla jwalo ebile process e bileng e tlile le telele gagolo mme re lebola le bao ba ileng ba re tsheetsa o ka utlwisisa he obana ga e sale re fumana dintlha tsena kao fela mme re bolelela le gore process ena e tlang ka e tla tsamaya jwang mme re ile re he ra thonywa jwalo ka ba bang ba ileng ba bonwa ka baka la tshebetso ya bona le boikelo mme komiti ya rona ya naga e phagameng e tsamaisang dithuto e tsamaisang papadi ya bola maoto dithutong tse phagameng ile ya dula fatshe ra nka qeto mme ra latlhela lebitso la rona ka gara kepese he mme re ile re ratsamaya process e telele gagolo ebileng ebile le thata go fitlhela ka kgwedi ya Augustus mo ileng ra tsebiswa he ga sile dintho di eme mothating ona e bonala kare o tla kena fela mme ra re ga re seke ra itshepisa go fitlhela e ba ntho e kareng lenyalo o tla opola gore lenyalo la o tlile o dumetse le motho wa gago mare ga moruti a tlile a re o ka sina kapa you may kiss your bride ke kadima mantse wa segoa ke yona mo o bonang gantle ge re sile kopano ena e se sireleditse mme re la ra emela ge mafelo a beke a nage tswang go ona ka letsatsi la moqebelo mo ileng ya phatlhalatswa bonnete gore ge re sile re thonngwe ebile re na le setulo ka gara komiti ya naga ya phethagatso e laolang papadi ya bola maoto naeng ena ya rona
0: Khaisira motho ka nnete ke a dumela ke tlotla e kgolo wena e bile re shebile gore ke wena ya monyenyane ka o fitisa wa tsiba isa lentse ke bua taba ena di lemo mamedi ke a kgola wa ipotsa le yena gore e be le motsa ka tla o di kae ha ntse o tho monyenyane monyane sponono se di kotima ga ya go betse mamedi wa le sogole mo di kae ha o so ke ne ngwane so tsa maisong e kgolo hakale
3: di masimo mabedi ya na le mitse robonga o se fitse
0: 29 years, mashuma mamedi le metse go bong mamedi ke di lemo tsa o ka tlo le tsho anan le tsone ngwane so botsa maisi mona e hlile ka ga ke temoelong go bitse ditso mane nthwana ka ga kipitso ya hao e reng ho wena o le motsha ya monyenyane ha ka le welong ru kena ka ga batho bana le boiphihlelo check ya tsiba go le mo temono le bontate Jerry e di university monana ba o tshepetse ntho tse kgolo le di province tse fapaneng ke ka ho o sontso le boemo bona empa ha se ba bangata ngwane so ba fitlelang ma emo ana le ngwona le montse na tse o leng ho tsone e reng ka wena o le motho
3: e file ha ke tla ke sheba ho ya ka nna ke fumana le tlolo e o modimo ile nga e be ya rona le ho di swa ka boitelo ke batswadi mme motswadi le batho ba tleng ba sheba ha ntse tla ho hola ba bangata ba tswang ka ama le ka motse wa Ramolotsi Jones Crown ba o dilang ga ba sheba le meeting e bileng ba haufinyana le bo re ho letseng teng me ho ya ka rona re bona ile monyetla wa o tswelisa se re tsirutueng le boitelo ba rona me hape le ile monyetla wa ho bontsha ba batlang ba relatetse ka morao ka dilemo ho bontsha hore e hlile ntho ena mang le mang ha se a fela o ile wa tela wa ikemisetsa ya gona hala hore le wena o ka fitlhella boemong bo le rona modimo ntseng re ka dimile ka hona jwalo re ka fitlhella me re bona ile tsolo le monyetla me ha reng ke fela le bo rama se di le ba ba ntse ba re tata e sa ba re bontsha tsela gore e tle le rona re fumana ga le mona re le ba bang ba banyane hampe ha go le dilemo ba fitheletseng boiphitlhelo bona bo bogolo bo tsamaisang papadi ya bola ya maoto ka harona mme ha le re fumana sephetho seo e ne sa goloe le hana jwa le ke hlakatso e ntse sa goloe gore motho ke yena e hleng a le monyane a go le dilemo ante ke re ntse re buisana jwale le batsamaisi ba bang ba phahameng o fumana la kare ke kgetlona pele e ba motho ya monyane a golo dilemong tsena mme re lebohela Ramasedi o ntse re file monyetla lore le rona re ka iphumana ge le boemo bona
0: ha ona ntho e kgolo feta e wena ngwane so le jwale ntho ena ke mohau mme a thabisa batho ba boemong bona ba lona katle o ha ntse le hopola gore ha se ka bohlale ba lona ha se ka dithuto tsa lona tse ngatangata gobaneng ha o so ka thola sheba o ka fumana gore ho na le motho ya mametseng ya na le mangolo a mangata le ao fetang le a mfetang fela mohau ona o kgonne ho beya mono mo o leng teng ngwana ngwane so a ke re shebe fela ka hlakoreng ya tshebetso o le setho sena sa NEC ebe tebello ke fintleng ya tshebetso ya lona le sebedisana mo le mo presidente ntate Dr. Denis Jordan ho tlo sebetsa ka tsela efe mme o dumela hore boiphihlelo ba hao o tswa di universityng o ena le experience ya hore bolo e tsamaisa jwang bo boemong bo o dumela hore e tla ba le kgahlamelo efe ka kakaretso bolong ya Afrika Borwa tshebedisano mo ya lona le Dr. Denis Jordan
3: a ke le bo se baka sena le potso ya hao re hle re na le tibello ya gore ka kgwedi e fela matsatsi a mabedi a nang le metswe mehlano re ya re lebile bofelong ba kgwedi re tla bana le kopano ya rona ya pele kgolo mme dintlha ke tse mmalwa tseo re ileng hantle re buisana le ba bang ba boemong bona ba rona ke gore hantlentle ha go lore re batla go shebana le gore transitioning kapa yona tsamaiso le banta la tsamaiso go tloa dikolong tsa rona tsa thuto e phahameng go tloa di secondary school tsa rona go fitlhela re fika mona leveleng ya professional re hile re batla go nka boiphitlhelo kapa tsona tsebo yona tsebo e re hileng re fumane male dithutong tsa rona tse phahameng go tsa di scientific go tsa di administration e leng yona tsamaiso ya bole ya maoto re hile re batla go tshwaetsa kapa go tshwaela ka boiphitlhelo bo bogolo haholo mme ke tsona tsa dintho tse re shebaneng le tsona haholo go improve papadi ya rona ya bola maoto o tla gopola re be re na le di-spectacular dikolong tsa rona mme go tlhile go tlakile gore dikolong tse dingwe ga e sa le yo ntho eo mme re batla go nka experience ena kapa boiphitlhelo bo o re nang le bona bo re fileng re ile ra bofumana ditshilong tsa tse phahaneng re botsetse fatshe mme re ke re kopane he le bona ekhilo o wile wa reletsa le bitana mo president wa rona ke nahana gore le yena o na le boitelo ha o tlua go tsena tsa thuto e phahameng ka gopola gape gore re sile re na le track record e tlileng e le entle gagolo ga o tlua ka tsa letlhakoreng la papadi ya bolo ya maoto ka bommeng mme re batla le yona go enka ge re tlose boemo bona bo e leng go bona re tlile re e phahamisa gagolo gore bana ba ntseng ba tla ka morago ba bone gore le bona batho ba bomme le bona ba na le boiphekelo bo bogolo so di mmalwa gagolo o lempe ke tla ka re house lady share ke tse bohlokwa gagolo tse re batlang go tla ka tsona mme o tla gopole ge ore kopanong eo re tla be re tshwaela ge re shebisana ga mmogo le ba bangwe ba tswang megatlholeng e fapaneng re batla go bona gore ke se feng ke re se faelang go etsa bonnete ba gore papadi ya rona ya bola maoto leveleng ena e leng go yone ga re sa wela fatshe empa re se re gagamelela pele.
0: Ga itse Ramotho re a le bona ngwane so molaetsa wa gago ge ya re phethela go mo Aforika Borwa barati ba papadi ya bolo bosung bona ke tseba gore tla nne re buisane le wena ge mo na le mane o reng go bona.
3: Ha se tsibedi ke batla onka monyetla bona ke leboe bohle ba ntseng ba re lakaletsa ka tlhole masono re leboe le ba ntseng ba re rapella ga mmogo ba ntseng ba tsamaya leeto le na le rona mme ke batla gologolo go lebisa mantso a ka go bao ba lekanang le nna ka dilemo le ba tlase gore ga fela o tshepile gore seo le se seng le se seng seo se batlang bophelong ba gago ga fela o dumela o tseba le bonnete le boleng ba yona o ka kgona gore o fitlhelele e ka sebe papadi ya bolo ya maoto e ka bakae kapa kae esile ga o na le boitelo o na le go batla wa kgonagala gore o ka fitlhelela ose mo o batlang teng mme re leboga maatla ao modimo ntseng a re file ona mme re kopa he ke tle ke buelele le yone yona mokgatlho o netseng ke le ke e fumana ke le ka gare o one ke ga re o tsheetseng re tsheetseng ga mmoo ko utlwile o bua gore ka labole le na le reng re le lebile mokwetlisi ya motšhatšhatšhatšha ya tswang ka lebokosong e leng yena mokwetlisi Peter Bosimane o tla ba etsa a tsebisa lekgatlho la pele setlhopha se a tlabang a lwana ka sona mme tla gopola ka letsatsi le a kgwedi fela matsatsi a mabedi a na le metshwatshineteng e tla be le papadi ya pele ka male ka Orlando Soweto re tlile re nkana le Equatorial Guinea mme re etsa kgweletso go barati le balatedi le batlhatshedi ba bolo ena ya maoto ga re eng re lo tsheetsa papadi ya rona ya bolo ya naga setlhopha sa rona sa naga re tsheetsa mokotlisi ga mmogo le babapadi tsa Bafana Bafana.
0: Ga itse Ramotho re lebohile golo mme ke a dumela ge re tla nne re buisane le wena nakong e tlang tshebetso ntle ka tlo letshuo ga o lebolena ngwaneso.
3: Re a leboga o setsebi re lebohela le monyetla ono re fileng ona re lebohele le botsamaisi ba tshebeletso ena e golo ya Lesedi FM re re bodimo wa kgotsaletse gantle le ka gosane.
0: Ga o be jalo le wena fela ga itse Ramotho re lebohile tle. Thank you ngwaneso.
4: Ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsohle la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million ranta betšha ka 10 ranta kapa ho feta ho Jet X bakeng sa monyetla o tlang ga nngwe fela bophelong betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya mme naga e gaba e ba le Lesedi FM ke molelwa
6: dipapadi go Lesedi FM.

0: ya di ntse tsao e leng ho rugby's greatest rivalry
1: mo ra ke tabo ra e yo tle ne to be ka di boke ba khone go fenya so pa se dans New Zealand ne re mo ne gore tota se pa se New Zealand ke stop pa se se popota ke stop pa se le gore le ke tse tharo pele ga yang ne ba le number 1 mo le fatseng ka bo phara mo di palo palo ga ne ba re fenya ko Ellis Park o ba fenya ka mo metse me go e ne raro ka tatella ene ka mo khore fenteng ka te go Baltimore ke se sentile gore ke tsonde rolele ra si ra so mohole ba tsami ki ba ga re ba role le di foot
2: abo bala ba kumple sinjala au ke benga sibenzi foot abo bala ba kumple sinjala
3: papa di police fm
0: ba bre metsotso e dilo ha mashuma mabedi le metsume ne pele hora ya borobedi ho reng ya borobedi ya go tsoka no mopola hle o tla bateng roy cut la bo bedi beke engwe tlo tshoga ga matswa mo futu ha re o sia ho reng ya ne ya borobedi ga o di tsena ke mo re me ka o gehle mamedi sentse ke na le peter khwabane le fees moloi peter ke o reisa ga itsela motho o tsabela sengwe le sedile ka ngwaneso ke o fejele se rebeile on hold ke nana ke poso mwamedi wa tseba di fono tsena tse tlabeng di dobetsa o di touch screen tsena re ke tsetsa mamedi ke a gutla
4: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya holubets ge tari no more roleta tamola di kitikit sa di tro tse a hang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata o tloha ka 5 rand fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
5: Na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Re isa Afrika Borwa pele.
7: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
8: Sipapadi.
7: Ho lesedi FM.
0: Mamedi metsotso e dula ho mashomo mabedi pele hora ya borobedi ka gana le bothata mamedi mehale mona fela he re tla tsola pele le kgaitsedi ya ka face moloi ho bana o teng bosumbo na ngwaneso ngwaneso
9: chocolate girl
0: sabzinto ho jwang fela face
9: aya nya ne ke a holo kgaitsedi ya motho la o thusi nix ka nnete ba tla
0: o what's ba ngwaneso la o thusi ka letho kgaitsedi ya ka sentse kwa moetse tle sebeletso ya le sedi re le bolana kwa ha wena ngwaneso bile sentse ke wena a kwa go jwetse ngwana mme o ba neng taba kgolo eo re tswang kana mafelong a beke e ntseng e bua ha jole tjena ke yana ya congress ya sa faileng ya tshwarwa ke sa tswa buisana le mongwa dithotsa nec e leng ka tlo le tshuo o monyenyane ka o fitisa dilemong mme hae monnenwa mona ka nnete go tswaletswe boetapele nthwena ke ntho ha e gaitsedi aka re bone ntate Danny Jordan abuela hape a hlowa le mo president wa safa ha ke tse bono le kae ha ne phatlalatso ena e yetswa ka nnete abuela a kena setulong sa bo president empa ga thabela utlwa wena maikutlo a o rena ebe o ikutlwa ja ngwaneso ha ile mona Dr Danny abuetse a sedutse setulo sena ibile o dumela go mohlomong ho engwe ya dintho tse batlatla me a sebetsana le tsona ho tswela pele ka tshebetso ya hae ke di fe ho ya ka tshebo ya hao
9: chocolate gele gele bo aswa tsong pilen sona le ba mmidi ba le sedi ba batla ka itse ga mle bi sa ho lokha tsela motho a go ketse mana ho tota misa bolo Afrika bo rwa mona fetela motho e ka o dimo dimo khaitela motho ka gola e seng e ba shebile ba ja metse ya ho yene ngwana mme a sa tswa bua ka yena yona tswang previous khone mana ntso bua ka yena ne ke mo mametse go menyane nyane ke le mo yena ya hore tla mele re khukele dikolo khaitela motho go le fumana di papatse bane ke hana ke me ring development e ke mo khaitela motho ana o ka sheba bo ho le bana re tsana institution tsena tse reng ke di academy bane bana bo ho ba kena dikolo na go etelele se le ho lwale ka nnete o tsamaisi ba safa na he khaitela motho bo khutlele morao sekolo khaitela bo kopane le department ya education e ba bontse bohlokwa bona ba go bana ba tswantse ba bapala khaitela motho ba khona ena ya sekolo se ke nang 5 o fihlela 5 ga itlwa motho matsatsi a supileng bekeng ga ithorisi bana bana dikelelong tsa bona le mmeleng ya bona kgetsi ya motho le gore re tsena re bana le ntho tse ngata tse tse re di bonang bana bana ba itsamaela fela ka kua a dimata ba a ejela metseng mona kgetsi ga ona ntho ba etsang empa ka nako yane mehleng ya gore ne re tseba gore labo gago le leng le leng sekolong ke dipapadi ga o fitlha ga e kwana ke dipapadi le gore le ditlelapeng mo re yang teng e ka ba netball ka bapala hoki ka bapala softball ka bapala eng le eng re tsebago ga sekolo se tswa go na le nako yane o yang ka yone o le o ikwetlisa gobane o ke se bapale papadi e feng kapa e feng go sa ikwetlise kgaitsedi ya motho bane papadi e nngwe le nngwe e motho a yangwe yone e tlhoka o ikwetlisa yone nako eo ya ka mora sekolo e ntse e tlhokagala go bana bana be re ba developang gore go sane ebe ka nnete dinaledi tsa Aforika Borwa tse gantle tse tšhabileng tse tšhorileng tsa kamoso ba tlhoka nako eno ya gore ba kwetliswe kgaitsedi ya motho
0: kgaitsedi ya motho di beile ebile monate waneng wena o teacher ya metlheng jale ke a dumela gore taba ena le a e fitlha tsebeng tsa momedi fitlha ka tselanyana e fapaneng le ga e ne ka bueya ke motho e leng gore ga a so ka e tsamatse le ena gobane leeto lena o le tsamaile gona bolaborago ka nako tseo e santsane go tsebala gore ke dipapadi laborago le leng ne leng dikolong re ke amole peter kgobane ngwaneso ngwaneso
8: chocolate lady
0: faya molelo ke a o dumedisa lo mala gaitsedi ya ke wena tshebeletsong ya lesedi backing e fetileng kile ka buisana le lona le lavase wa tseba itse ga o phethala ka moqebelo ya ba le ba bang ba barati ba lena lona na tsa dipapadi marangrang ba tsho ba ga e tabena lavase le peter ba ile ba e tshoga ga ona gore ntate zungu o tlo tlola ntate jordan ke yena o boetse ge ngwaneso o tswela pele ka bo presidente ba safa le motse dintse nne gape tse e tlang fisi ke yena o ntsha maikutlo ha e qeta ntsha maikutlo a hae wena gatelo peleng ya hae ntate jordan ke di fe mohlomong e le nngwe fela nngwe ya dintho tse o dumelang gore o tlameile a tlatsepamise maikutlo go yona ke a tseba bekeng e fetileng lena le a tshwempa a ko gopotse mo mamedi bane ke mona go se o phethaetse o tswela pele e ntse le moporesidente wa safa
8: a chocolate lady ke nagana gore monga dipitso mosimane ka nako ne ba mo tlhaisa jalo ka mokwetlisi ke dintlha tsa di buileng tsena tse ketang go bua ke fees eta hore bolo e khutlele dikolong ka hore ha o sheba metse mona le metsaneng di academy di batla batho ba nang le challenge jone batho ba bangata ba tsebang bolo ke batho ba ileng gore ba hlile ke batho ba party di batlang di ba kgutshwanyana jone taba tsa ditšhelete ga ba kgone gore ba ye bo di academy empa ga e le gore sekolong papadi ya bolo e teng ke mo e leng gore dibapadi tse ngata di kgona go hlaelela mo le ditlhopha tse ngata di kgona go bona dibapadi dikolong jone ke nagana gore o sa senye nako fela ke dumela le tsotlhe tse e leng gore fiso sa bule ka tsona bolo e khutlele dikolong
0: ehe ai bana beso le dibeile ka nnete mme he re tlo kena setlogong sa bosubona pele humo ke kopa fela letswentse le tshwere jwalo

0: Spina Zonke prize drops ya Hollywood bets. Ukahapa siyabong sa 2.5 million rands. Betcha ka 2 randa ka paufeta. Di papalinseche tiluenza pragmatic play games. Mantaha omu le omu. Labo bedi le labone. Hutlu wa kaf pas 12 u fitela kaf pas 10. Betcha hona joale. Hollywood sports book. Kiet moza maisi wa obetcha nang le license. Bali le moza katla sa 18 habadu me lo obetcha. Batudi batsebana kwe au emisa. Mohala wa otu wa maikuto wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800 006 008, ka parumela help ka WhatsApp 076 675 0710.
1: Dipapane Lesebidimolefe.
0: Mamedi baitiba ka busumbana he ki el ki Peter Khobane le fizimolo ibana beso sekela moetsi bile sentse ke re re kene sehlong sa rona busumbona taba ke yena ya na kwena thekiswa di bapadi le o kwalwa ha di bapadi ga se batlogo be keng etlang ka di 22 tsa go lena o dimo ya loetswe ena nako etla fitla pheletso me ho kwalwe na kwena ya thekiso a dingwa le di bapadi jolo ja batho ba ngatanetse ba ipotsa gao ge tlong le o baneng etla ba ka di 22 baneng ge re tloae le fitla pheletsong ha kgwedi fela hantle ha ebe ke di 30 be di 30 ha e le di 31 be di 31 empa getlonena e kwalwa ka di 22 a ke re sebeng fela ka kakaretso ka lebaka la obaneng ne se re tlile re shebisane re buibuisane mona le mane re ile ra sheba ditlhopha tse fapaneng re se di batla ditekenne jwang he ka qala ka wena fees moloi kgaitsedi ya motho o fitlela ha kana ke setlhopha sefe seo ho ya ka tshebo ya ha wena o reng sena sona o fitlela ha kana ka nnete ke sona se batlang se ikatetse haholo.
2: Ya tshokolokedi no ke bona Orlando Pirates ga itira motho bona ihle e ikate thaholo ga itira motho bana ha o sheba ka ne di dipalo palo tsa di bapadi tse di tlisitseng sehlopheng sa bona e tlisitse dipalo palo tengata e tlisitse le competition e squadeng sa bona bana re sheba di bapadi tse teng hona jwale tse Orlando Pirates di fumaneng re sheba rona tshebetso ya bona jwang ke tshebetso e ntle haholo so ho ntse o bontsha hore Orlando Pirates le monse ya lwana ga itira motho ha e batle letho. Mamelodi Sundowns o tsena tse thago tse ka godimo dimo ga tere tlhopha tse kgolo. Mamelodi Sundowns le yona ga tsena motho e teng mone empa nkare ebile ga ke sheba nna e conservative haholo gobane o nna o tlisa mona mekereng piroteng ena ya window Mamelodi Sundowns ke di-under performance tsa ka and ho ga o bolele gore sekwate kapa setlhopha sa Mamelodi Sundowns se weaky ka ntho tse empa ho bolela gore di-ambitions tsa bona le di-demand tsa bona di tlhoka gore ka nnete ba ntlafatse setlhopha gobane re sheba Mamelodi Sundowns ha e mone ntse e batla go netefatsa taba yane ya gore locally monana ha e mona Betway Premiership ke rona bo mampodi re tshwere ntho engwe le nngwe e ntse e na le leeto le legolo mane Aprika jwaleke setlhopha sa bona e ka re go ya ka nne ke bona ba setisitse gagolo go feta moo Kaizer Chiefs le yona kgaitsedi e tlhile gantle go ya ka nna e mane magareng go latela gore e thotse dibapadi di feng empa Pirates ke yone e ka godimodimo gagolo go feta ditlhopha tsena tse tharo tse tlwaedileng tse re buang ka tsona tse reng ke tse golo ga tsena Pirates ke yone e signeng gantle le go latela gore go ya ka nna ntse ke sheba ke tla thola gore ditlhopha tse pedi tse tharo ke tsona tse ntseng di-signing tse nkareng tsena ke tsona tse ka godimodimo ke tlo bua ka Kaizer Chiefs ka nnete ka go thola moloisane go ya ka nna e signing e ntle gagolo eo re tlo bua ka Sundowns ka go tlhola qele le bone ke signing e ntle gagolo ya ka nna eo ga tsena motho ana ba sebeditse go fela ka ditlhopha tseo ga tseng.
0: Manabeso ere ke e kope fela le tshwantse le tshwere jalo fela Peter re gutla re tlo utlwa maikutlo ao mamedi ke a gutla
3: nako ntsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
1: ke spina zonke price drops ya Hollywood. O ka hapa sia bo sa 2.5 million rand. Le mebutso. Ba tsaka 2 rand ka po feta di papadi ntsegetilwe. Sa pragmatic play games. Mantaha o molomo. Labobeng le labone. O tloa ka half past 12 motsiare. O fihlela ka half past 10 bosigo. Betcha, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Nakong ena ya setlha sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha ikhaba e balelise di FM ke molelwa
0: Mabini ntsekina le fees moloi le family lo Peter Khabane ge tsena motho Peter la basikeno sa adileng tate hlakong la ha e bila ga e mamlori sundown the fees o ri a e mamlori sundown se o ya ka tebello ya hai o bona ihle ba sa fihlella se hlotlolose wa neng a selebelletse a ke re shebe ka hlakong la o gaitse dia motho mo hlomong re bile re bapisa letse dintsa di bapadi tse ileng tsa tsamaiswa letse rekisweng ga tse ba re bo Orlando Pirates tsa maise bo maswanganye mokwetlisi wa najole tsena e bile Abdesalom o lla ka o re right back ya hai ba tla o re e matlafatswe wena ha o so di sheba tseding tsa dihlopha tsena re ka sheba tsona tse weleng go mohlomong fizu sa di ame bane ke shebile lena kwa gona o bona ma MOL yafi hona Orlando Pirates o sheba le gile o tsamaile tekong ya tsekeneng le tse tsamaileng maikutlo ha o ke yafi ka transfer window ena ho se hlopha se o ka reng sena ithile se matlafaditse se bifile ho tlo shewa o tlo mona ya pele.
5: Chocolate nantsela ntse ke ga bua ka nako re ha re ke re tshopa sa Orlando Pirates le nake dumelana le fees ba hlile ba ntse ba tlisteri ba patitse tse hleng di le ntla golo and ntho ngwa pe ke ele lwang di tshopeng tse tharo Chiefs Pirates le Sundowns ba se ba hlile ba tlisa ba cha ba bangata jole ntho eo e tlo thusa golo le tshopeng sa na o re ba ne di ba patitse nngwe di di bapala ka ofela nako e telele ka hore nako ntsane tsa pele ono fumana hore re bapala ka dibapadi tse seng di hlile di sentse di lo feleletsa papadi ya bona ya bolo but hona jona o shef re na le dibapadi tse ngata tse leng hore di ka kena le bafana di na le bo 21 bo 20 mo e ka re thusa haholo o Kaizer Chiefs ya pentongwe e ke bona e ka re ba hlile nakong ena ba ithotse right ke mokwetlisi mokwetlisi wa bona o bonala ba bapadisa papadi e leng gore le bona ba bapala kgona go bona gore a e mona bapala setlhopha se segolo setlhopha sa Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ke nagana gore ka mokgwa ba saenileng ka teng ba batla go bona pele gore na e be papading tsa CAF ba tlhoka dibapadi tse kae gore ba kgone le go itukisetsa Betway Premiership ntho e ke bone ka re ba batla gore ga e tlobula gape window period ebe le gona e leng ba saena dibapadi tse dingwe ba nagana gore ka mokgwa ba leng ka teng gona jalo ba santsaneng ba ele gantle go ya ka nna ke bona jalo chocolate
0: bana beso e tsheletse metsotso pele ora ya borobedi o di beile jalo Peter Khobane ngwaneso ge ke etsa tsena he ke hula o qetela re tle re tsebo e fa mo mamedi e sa rwanje le dira
6: Gatiso ena o na weekly seditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: Bana meso botso ya ke ho qetela he. Ha re se sheba selemo sena sa di musa di papadi ho sakalwa tjena. Ho ya ka tshabo ya lona ke se hlopha sefe mo hlomong le so le kageng le batla le setshohela. Ntlenya hore ha se a ikatela ho lwanyane ho bane jole pepetso tlhudisano khona jole tlo kenella ka sekgahla. Ha ke tla ka bona fees.
2: Eh ke a leboha chocolate gang. Tona ga soka ke di bona hantle ga tide motho wa di papadi ya di soka di bakalo empa Peter o sabatile a ile ka lekantsa nyana bane e sa tla hapele jana ba re sa lo refa. E se le nthwane ya hore tla ba pala go tlo hana jwale se tla sa tala se se ya mane ka nnete o pudungwana mane. Bo tshipe mane ke tla gona o bona gore na jana wa re ha window period e bula. Ke tlo soka ba bakai wala department di fintse kana le tsona ga di da motse kwala ona ya loke ke se bone hantle hantle bana ha ba soka ba bapala o ya kae le kae ga di da motho gona o bona gona ba gona last time nako ga di player ga tsena ke kgolo ya bona ke fitness level ya bona ga di da motho the understanding ya coach tactically so
0: khaitse diaka Peter Fayamlelo ngwaneso wena o ikwala ka egengeng ke stopa sefe so bona ngitlile saka sa ikatela ho lwanyane na kongena check ya tswa matsatsi a tlang ho ntsona le khona la gore ka bona mehlolo
5: a chocolate lady now ya ka nna ke bona di stopa di hlile di satsane di batla ho shebana o bona hore ke tsepinse leng hore se batla se ba matla empa mogwa leng hore ona no pharetse ba pala ka teng o bona ala hore bantse ba hopola hore ke bo mampudi le bona ba batla hore ba tsireletse mope ka rao sheba papadi ya mana ke bona le papadi ya maemo o di mao le Kaizer Chiefs jole ka se ke tshirogere mokotitsi ona wa bona o gona o bona hore o batla ho etsang o batla setlhopha se bapale jwang kana go nka poena allocation ka re o na le style sa batla go se kenya ka Kaizer Chiefs o gona o bona hore style sa se batla ke se se
0: Bana ba se ere ke le bohe ne ke bo le ke re tla buisana hape ha o finyana ke a tse ba re la hlelle momedi re utlo re na yena o di bona jwa ke le buila ho le hle lovers of fire fitza fire mle lo khoba di le weda fees moloi ke le buile bana beso
5: ke le buile di di le ba momedi
0: hai bo khotso hle momedi je le bitsola la ba se ba le di fela mona la bovo ai u phocile network ke gaitsela motho tsatsing lena empa he ha o sana ngotlalo ka mamedi ge utlwa maikutlo hao ke nako ke na weso
7: letse tsa le seri FM hona jwale 086 300 3084
0: mamedi re nanwa na mahaleng dumela hle
8: yela bidi bidi o phetse gaitsela motho
0: ngwana eso ke phetse o phetse gaitsela yaka
8: a ke phetse tsore ku se bapa tsa Boston si bidi so basaka sa Orlando Pirates se bapala hantle I don't want to complain ke batla ho tlaofela ho sena sa simelele simelele ha ba ga ke di bapadi se bidi man ai
0: se welele se ga ke di bapadi ntate ke utlwa taba yona hao
8: thank you bidis
0: ke le buile ho le tlapti fosi ya re siwe re kang siwe dumela tle
8: bidis
0: le kae weso
8: se fetse ga nangu
0: re tswile ntate
8: ah phega se e fa tsebe se bidi
0: o tswa le tlamme nthethata
8: ha hona se tlhopa se tla emaga ka plan ya
0: ka e tsireletsa le ke ene
8: o bona se tlo kopana sona de ke nne
0: eh
8: o le tsang ne ya mogo
0: e la ha uwe ga ba dumela ba kolobetswe fela le hlokomele
8: ke ke di kwa le pen sa en r 69 mo
0: ke le bula o le tsapti meketsi tsela tswe u bo mo ha u kiwo
8: Thank you,
0: Mami. Thank you, Dad. Mami, did you mela? Hello?
9: Hantle le kae, sweetie?
0: Re tsule le kae ga tolaka?
9: Ha mona, ke ke re jona. Ke khotsofetse. Ke Pirates. Ya kore ha o kena ditlisefo.
0: O monate, darling. O sharp. Le mokwatlisa ntsa re right back nyana mo fela ntso go coach. E ke etle hlere monate.
9: O wa tsama ndenzi di khotso fetse se bidi se
0: fa ngwane se ngwane se ke le bile ga tola ka utla
9: thank you bidi
0: thank you dali mamedi o wa qetela dumela a ski se hle dumelang
10: ai bidi
0: le ga ngwane so
10: amuna dikagisho le di bread
0: abudi
10: khaitse di el ke ne ke mense ke ne mametse press conference ya coach AB hana la ka show boating and give him a mela sebele de le ena ana bua ka post match are coach like a o ka mongokela di goal tse tharo o lo batla tse mo a batletse 7 but ha o sheba bidis the team has won yes e korile goal tse tharo before first half maybe nka kwata as a coach ke re bana 45 minutes le gapetse without a goal ya nkwatisa ntwe but ya hore wena o threatena team hore o tsonka luggage yao o tsama ba fana bana ba bapala bolo ya bona e ga batse ba o ka yona o tswa strateng bo phadime ya strateng e ga batse bang ka yona o a threatena go o batla tsama e le go fumana email ka fo call ya hore mna rena le offer nyana fo wena
0: ha
10: a ge bana man aba e tsatsa tsa bana yo
0: ga itse da motho le wala maikutlo a utla ana na kwa le tembana ne ke tla o kenya ka yona ko kene wa tsoba go melao e ringa ke re ka ntho ya show boating fela he o lukile re tla e bona na kwa etlang ke le buile ho lohleka khisho
10: hey tena
0: Shabzinto mama di rentso le kana hle su bona re le bolana go ya hao re sentse re ha no ba fela tsena le ka moso mo ha u be le wena na te fela ke mana no hlalatelang na le thabiso motlong ha re kopane le wena o sane ka ona mo ha bona goodbye
11: adi papa di ho le sedi ya fe
0: neso
12: hela ang dumela mba thu neso
0: phitsile le ka hle gatola ka
12: mafulufulu a dula e yetsa ke
0: Ao nna ke tsatsi le tshaman le dikelang.
12: Ke ke manta ha o kekeng la bobedi dikekela tshwana le manta ho hanke a hana.
0: E tla bona le phoso ngwaneso.
12: Ka ba hla kwana ba ntjetsa ho pula ntate mo happy.
0: Tla be le ga nne re fela, ge nne re nyuwe re hlo mikwalaba.
12: Le nna ke tsapanya ka ba tlo kwa ba ntjetsa ya utwe ke ho pula happy le ka ba hla kwana ba ntjetsa.
0: Tlaku. Le rata ba ka sebetse ntla hlegena le wena
12: ke a leboa hle bidisi bosiu bo botle
0: thank you dali
12: ha simohe mamedi e ke ke di nana be le balo le nna ke di fitisa bakeng sa moifo wa monyaka gaolo ya diketetse thago magolo a supile mashume a mararo ana le metse robedi ya monyaka

sa hane nako mo mamedi ya ho tlamamela tshwantse tsho mo tsho tsho lo rona ile munyaka ya ke tlo khaolo ke di kitse tharo ma khona sepile le mashu ba mararo mo tsero bedi mena ke ntabise mo jaki ke tsama le sa stand mo tsa thebe le lindiwe nqothwana.

0: a sentia ha o tlameha o qete ka moriri wa ka wena o duletse o ntšhe bo ntse o bosa tsela keng e batla ompolelela yona
1: ose wa tseba ke re ke sa le mo mota ba digobaleletse ke emetse wena o mpolelele
0: ke o bolelele
1: o batla gabe re o botse nte
0: o bua kang
1: a sese a se ntho ka bangwe mpotsa yona e tswa ka tsona ose o etsala ke batla o di tlale o tloa qalong fitlhelela qetelelong e tozat
0: nna ke tse rona o bua ka eng ke eng ene o batlang ko o jetse yona he mohlomong gakolole
1: phutle o se ka ba imakatsa ebile ga ke ya tlata le letho ke tlo dula fatshe ko mamela o se ka ba imakatsa ke a tseba gore ntate a bofane o tswa mane gago maobane ga ke tsebe gobane o batla gore ke fate modie ke be ke kenye mobo di na le
0: mmophetaba
1: ausikanakana
0: oetsebelela kae ke mang ya o jetsitseng yona tlhe
1: helang nno mose ke bedile ause se ka ba kgathatseya gore na di tswa kae tsaya jwang wena mpolelele gona go tlile jwa go etsetse ke batla omfe full exhibit dokete o se feleletse gore na bosibone bo tsamaile jwang le tsotlhe tsetsaetseng mokobi ause tswa ka tsone nnana
0: nna ke tsebo gona go etsa etseng gape ntho e one sa tlameya go etsegala se re bua nnete fela
1: ause ke go jotsa metlhogo matsebelane ga lebelane ebile phosona ga ebile na se phoso ause ntho go nolola ntho e ka gare seseo e ka gare-gare ga re utlwe go tlile jwang kapa e tsalele jwang tabae a ko
0: tlaloapere
1: yo sexy thing kapa
0: oketle wa sa banne ntho enana ga ke batlhele bua ka yona ba yang swabisa ga golo jwang oba ke mona batho kao fela ba tseba ka yona ana ke itshwabetse
1: o ka tlo sabela ntate wa ngwana gago
0: o tseba maemo le wena gona go
1: etsalangeo ne o lebeletse go tlo kena fela letlhodise a ba tsa tsamaya
0: ke ntse ke o jetsa gore le nna ga ke se borena go etsetseng o tseba ke bone fela ke sa kgone go motebela ko jetse matla o nna ntse ke nganyisana le ena o gabo o tseba gona o jwang and ke ne ke kgathetse ko o dula ntse ke mo galemelela ntho e le nngwe ga ngato kila bona ke ntse ke mo thiba o a tseba o jwang and
1: one thing led to another and then ke a utlwa ke a utlwa mister ke a utlwa
0: mang le wena tlheka
1: ga masuo a rwalelelana ausi ga nnoko a fetoo ya ga le phaphama le re pha ya ba le fumanang phatala tsana sa eme ka mantlo na le diamiso
0: sentsi ga o jalo a seba okay e re ke besore ke nagana gore ntho e ntseng gore ntho ene kao fela etsagale ke obane ke ne ke batla kile bone ke itlhalose go yena ke motlhaloseetse gore e ne se maikemisetso wa ka go motlo ntlolelo kile bone gantle ntho ena kao fela e ne le ntho tsa seipati jale ya ba kile bona ke re ke itlhalosa ga qetelela
1: die butle butle mescate nna ke tlo atlola nnana go teng fela kere ke batla go jetsa fela ga o na wena le motšhining ne ka tlameya go nne o itlhalose o etseng
0: seka e bua jalo
1: a go ntlhalosetse gona jalo le jwang wa e le sa mong ke fela le mo etsa zwindini go be monate be susan e be fulwane kogo thulanwe e be bobele o bothe
0: felaunderstand wa tseba ntate o go jetse ga e sale ke mo qetela nako ana tsamaya ka yone ko gore le gore a nke founu fela kile bona a ntetsetse a kampotse gona a ke ikutlwa jwang enke eng ka
1: ja gona le molaetse o kenang a se wae fela maremodi a ko utlwisise ausi wa tseba ko jo tsa metlhena ke re banna ke ntho tse ntse lekang go sana o se tlhanya jalo o lo chesa ofisitsenetsa motšheseletsa ka tlo a ba bua gotho basadi ba jwang basadi e le ena ntse a o tlhantsha ba ga fitlha gago o tobetsa fela 1 2 3 a kenya nomoro tse 4 ausi
0: nna ke kgathetse ke ntate ona ke se batla nix ya gae ke kgathetse ko iketsa ke kgathetse ko iketsa ntho e bapalang ya gae ke shapo ga a tla mona a tle ngwaneng wa ye gaoneleng o tsheyang
1: ausi dikolo le tsona di batla service le batho
0: nextdoorko
1: drapa faile
0: ko qate ka mori wa ka gaoneleng
2: ao palna mogatsa motswa lebaka kore wa oitlisa ka seko go nne mona e
3: selas kopa re ke re nele thokanyana le batho mane
2: kere lerato ke eng wena go o bona le ka bule dipekerege e kapa na le ntho e phoso e ke entse
3: ke batla o bue nnete ke batla o ke o bue nnete ka tsenena selas
2: ke bue nnete ga e leng lerato gona nnete e feng
3: gobanne o kakadima moketse tšhelete e ngata o sa sheba pele gorena motlhomong re ke a tseba kapa re dumelaa.

0: gore o tla ikgotisa ga se le bothata ke iwan go tla nthetsa ka mabaka a fena
1: moketse ga na bokgoni ba gore lefatšhelete eno ko jetse
0: o
1: sebe e lebelela go ga
0: ga se taba yo nna le moketse go dumelaneng ka yone bona moketse wa sebetse o tla tlameya go lwang kapa lwang a etse plane
1: ekehane empa ditlhoko tsa rona ka tlong di golo o feta mogolo wa gae ke ka go kereng ga ke se gone o ikgotlhisela karata
0: mamela ausi ke nana taba ene ke se ka e kena gobane ene e sentse o utlwala fela gore ke taba le lapa mme le tshwanetse le qeto jalo ka
1: lelapa o batle o ikena ntate osele ke ga ke swala kaga ke bohlasong ba gago le wena gore motho a kanka tšhelete e ngata jalo e be ga o e bone ke bohlasongbalerato
0: ke opasoa ruaruaa ke ya o tlhompa kgaetsedi yana empa ga ke batle gore o tlotla o nthesa molato e seng waka ebile ke sa o tsebe
1: le nna ko tlhomphile selase ga gono le teng ke ka go ke o rwaletseng dieta ka tlo o bolelela tabena matlhong
0: ausi matsaya keng ke maswadi a golo gore go bolelela gore ga ke na thaselo ya go utlwa ntho eno o ntse o mpolelela yona
1: e le gore motswalle o ga o gantsa nyafa tšhelete ka bo o eja le boma
0: ela ke tla tsebelela go kae ga ke re ke sa tswa go bolelela moo gore moeketsi o ile tšhelete lena ke ile ka tlhomale ga mama ka gore o ntse nka tšhelete a sa yang odisimane ke tla tsebelela go kae lerato ga ke re ke ntse ko o jetsa gore le nna ke bone ga mamorago gore moeketsi o ke ntse le tsomane mokotleng wa kgwebo a sa mpolelele
1: ga ke golobane
0: o sa golo
1: a gore ga o tse gore moeketsi o ntse a etsang ka tšhelete o tseba gantle moeketsi ke motswalle wa gago ga gona ntho o moeketsi a ka eetsang a sa o jetsa selase o tseba gantle o gona o ntse a ja tšhelete le
0: bomaopa
1: fela o batla go mopata
0: botlhasarate go bua nnete fela le go ja ke ne ke tseye bakgaetsi di yaka ke ne ke sa tlo o bolelela gobane ga se taba tse batlang nna tse ne ke rata
1: go jalo a seba ke ne ke nane gore o fapane go le le moeketsi ke ne ke nana gore o monna gara banna empa go tlhakile gore motswalle wa leshodu ke
0: lesod
1: sala o maketse jalo go salang ka setlhole o ifumale tšheletenyana eno
0: a ke na bothata ausi o ka nna tsamaya fela o tsebe gore mafelong a selema ga re shaga profit o ka ifumane sentse e kgekgoile tšheleteng ya gae ke
1: se ka tsamaya pele ojetse kantse le na le o shaga profit a selemo se fela
0: ausi se ka batla ke bue taba tse sampatleng wa utlwa di tshwanetse di bue ke monga tsona go wena e se nna garatwe wa tseba ga se gantle gore ebe ke tlotla ke bua taba tse ebile le tsa kgwe ba rona mo ebile ke a thola ke sa batla go bua letho ka taba tsetsamatsamo bua le moketsi fela mmn
2: hey wena maestrobery damit e ke a gola wena le ngwana ka nnete le ntse le ipotsa gore na dedi o nyameleletse gae ke ntse ke le teng okae ke nna enwa
3: ke ipotsa ka wena motlho mo ngwana o kena a ntseng a ipotsa gona o kae e se nna a ke nna ke letho bophelong ba gago ke ne ke amogetse gore ompeletse kwana ke shapo ka nnatla ka dikelelelo o nna mone o ntse batla gonketsa ntho tsena se ntse batla nketsa tsona
2: eman mamela ka nnete o reng ore nna ga o letho go nna
3: ja
2: o le top
3: classeamete
2: ga ona ntho jalo why o ka bua ntho jalo
3: ke top class nna wena a ke go wena o na le mosadi wa gago le bana jale nna ke tlo ba top class jwa bophelong ba gago
2: emane bana bafe bua ka bana ba mang
3: a ka bana bafe
2: nna mme wa ngwana ka kwena fela oa ke koporo se ka nketsa tjena I love you with all my heart. Ha ke ba ke teng gore nka fana ka ntho engwe le engwe eo ke e sebeleditseng lefatshe lena le ka kwa.
3: E le wena o jabo o kone.
2: Ke etsa jwang? O tseba hantle gore ke ikutlwelang ka wena. Lerato la ka go wena ga se na mo.
3: Ke a o bona kwene eno ana o tlile go nna and then what? O batla eng? Ke a utlwa o buletse o bua ntho tse ngata tse e leng gore ke pinatsho eno. O batlang?
2: E le gore go senyele kae. Re arohane ga monate ke nna le wena
3: re arohane ga monate motlhomong go ne le monate go wena e seng go nna a ke wena o fumane ntho ena e leng gore ke gale o e labalabela o thabile ke wena
2: top of the range kona yano wena ke tla o lebala gale ka nnete but man a o kompolelele ke a bona gore tabena ya gago e serious ke eng ena eo ke sa o etsetseng

0: You have everything.
1: Everything? Highly handled. Ke nahana hore taba ena ya ka e ntseng ke nahana nako ena kaofela ya gore ke tsamaye mona surprise vile ke lo iqalela bophelo ka ntle gole le lona ke yone e right gobane ya go dula mona surprise vile moo ke golang disente le teng ga ke tsebe na ke di gola neneng motlhang motho a re ratang ka di-39 tsa godi feng ga ke tsebe ke nagana ga
0: ntshebeletse
1: ea ga ntshebeletse
0: wa bona ntho ena ya gago ya o babita le mangana ke yona e etsang gore o se ka tlhokomela opportunity e ntse e le gore e se e le pela gago I mean ke nna eno ke teng bophelong ba gago o ka thola ntho engwe le o lela ka gore o gola disente mo o sebetsang ke teng nka o fa ntho I can give you heavens
1: ka mantswe a mangwe wena o batla gore go nna nna ke nna sephoto
0: akenna
1: ga ke o bone go teng and-e wena o teng
0: nantho e ke lekang o e tlhalosa fela ke gore nka advantage I am here ke batla go thusa ka ntho e nngwe le e nngwe ke batla go bona o le sambodi
1: basebake ga ke tlo dula monana nna modieng ke shebelele banana ba qalang go fitlha mona motseng wa tseba ba kena mesebetsing e patalang gantle e be nna ke dilo tse o etelo masu jalo ka dipijama ga ke tlo e etsa eng wa bona ene ga o ntsontse tsa gore o teng empa o sa bona ga le bophelong baka ga ke tlo e dumelela
0: way ke o bolelele modieno wa nkutlwa he gore ka nnete nka tla phamisa banana ba bang fela mo ka ntle ka mona wena o ntse le teng motho ya mphileng bophelo bo nnaise tsee gore ke be le ngwana ka nnete o kereng ke waka ebe ba ke utlwelela fela ke ka go o kereng this bitterness ya gago ga o ko lokilokise fela mono o nka mohele pelong ya gago o tlo bone ganto tse semate tse majabajaba jwale di tlage di o
1: aparelaofile nako e lekaneng ga e sale e le wena o dilo tseo tsa ditshepiso godima tshepiso sa gao ko o tla go nna monana bosiwo ga o qeta o tsamaya o bo imaza nne kare ga o etsela letho tetseng eo ke kgathetse ko wena le gore o dilo tse o tshenyetsa nako ga bona leng ga o tlile go nna o shebe ngwana gao o kgaogane leng
0: am yo sugar daddy ga o ko e momone tswe ke re ena wena o tlo e lo bapala momona tswe kere
1: ele kae tsokege gobane gona jale jenana ke utlwa fela boswege fela ke sa e utlwa tsokege ena e tsa dintho di etsagale gore ke kgone go utlwa tsokege

0: ba ga ko mo mone tswikige ena e sale teng ngwana ka pele o tla letswa mo mo na ngwana ka man o hlwe nyanye e ke tsa monyaka o sasa ke letsatsi e tsa bonnete ba gao fete ke kgaolo ya dikete tse thago magolo a supile mašome a robeilana le metso e robong ya monyaka mamedi ga e dula mona mo e leng gona teng metsotso e lesome le metso e tsheletseng ya ba nna dula go e lesome le metso e supileng motsotso ka mora gore ena ya borobedi go sole valoe
1: dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke mo tlhomo se teaching in sa ha sa mamorato.

ke nnete le sedi FM ke mollelwa metsotso e le e mashome a mabedi motso o mong ka boraro ena ya borobedi mabedi e re re di shebe re di lekole gobane ke tlo ntsha ditekete tsa pitiki khufa pitiki tse leshome kaofela jwalo ka o tseba pitiki e be ke tlang ka moqebelo wa di 26 mane Old Grey jwale ke tlo lefa tekete tse leshome tsatsing lena le hosane ke boele ke le re matlo ka tse leshome kaofela beke ya ne e tlang ke bone na ntse le tsekela ga e be itlhile le sotsitse ke le re motlo ga o kgonee le ntse bantle je ke tsitsinye boko bona fela ka bomo basadi jwale ke teng bakeng sa o lefa ditekete tse leshome ke tlo fa motho a le mong tekete le nngwe e seng thuthu ke batla e mong le e mong a neele ke tlo fa batho ba leshome ditekete ka jeno le na le go sassa ke fe batho ba leshome ditekete jwale he e re ke bone fela na ntho tsa ka ditlampe ao kae o dule o le malala ga ke re ntetsetse he o boso o nkgwaya gore 0863003084 o nkgwaye mono he o se o ntse o tshwere dintlha tse banki ya di tlhoka e re re di shebena di ipanne bang seng bona wa tseba gorenyane ya borobong ke tla balelwa ditaba ka moga tsona fela he be sentse re kena mane go lenano la lenaka la motheo borapedi ba rona ba moetlo re tlo sheba he mo he ke tlo buisana le wena mo mamedi bakeng sa lenaka la motheo re ke re shebe gore ke moetlo feng o lelapa la heno li leng la o tlohella tu la re mona ga re sa dikena ebile ga re keke ho sa tsotelle ene le moetlo ele o etsang ha o etsahala bang ha o hlaile eng e ka ba ke ha o hlaile lefu le ga ntho tsa bo buta rona re sa dikena kapa ntho tsena tsa bo mahlaba re se re ya selageng mane fela re tle sentse re diile phoofolo fatshe go na le ntho tse ngata tse bang le lelelapa lilelang ka qeto ya gore le a di fedisa ha ngwana a hlaile ntho tse tsa bo kgweetsa re sa tla rwala mehatlana ya bona ketsana mona go lla di dingwetsi ya osi bana ba rona ba fedimake ya ke matsoku ntho tsena di tlo go tlhabana ba rona melala ena ko go na le ntho tse itseng tse ke dumelang le lelapa le nkile qeto ya gore le a tloa go tsona mme la dumelana ka qeto ya mofuta ovalo ga nako e ntse ya bophelo bo ntse bo tswela pele go na le dintho tse itseng tse ka nnang tsa tlhaga e be go na le mo ileng la ikwatlhaga teng ka go nka qeto eo ya gore re fedisa nngwe le pedi ditharo ka gara leloko leo kapa lelapeng lena la ga ntate kapa maane ga ga ngwane go la ba qetwa jena kapa leloko le na la bafokeng ba sia ba taung bagolokwe batlokwa ntho dingata le tse le bang le ka nna la re re qeteletse re fitlheletse boemong bono ba mofuta ovalo ke difeng mme hona ontso o ikwahla ho jwale kapa tshe o bone ntse bile di jwale he le ipotsa bile nke be gale nkile qeto ya mofuto ba la be o ikwahla kapa hona le ditlamorao tse ileng tsa etsala o tla mpha tsona di sobiteng le teng ntso sna mangkhang mme mane ho sisiu jwalo ka re le kgweding yena botshaba potso e bobebe e tla gajwa ke moeti wa rona mono re na ka nnete se re ka ba motlotlo hore re be re ma Afrika a motlotlo a ikotlang sefuba bo Afrika ba rona empa re sena motso motheo wa rona wa itse ba o tswa kae ha o sa itse bo o tswa kae na o ka nna wa ikotla sefua go ka nnete o mo Afrika borwa kapa o mo Afrika na ho a etsahala ntate ntšha gamolo ikena re tla buisana le ena takataba tseno kaofela lenaneo la thuto le lona le teng ke re tlo sheba mekgwa yohle e ka sebediswang ya ho ruta mekgwa teaching behavioral strategies re tlo buisana le moiti wa rona mono botlhophising ba Thandi Tshabalala a the mane goreng ya leshome wa tsebala bobedi jena re tshotla taba tse golo gampe ke potso fela e bobebe gagolo e bang lenyalo gono go thwele na le o felelwa ke nako expiry date e be o ne o thwe lenyalo le felelwa ke nako o utlwe ka leo le o leng ka gago go lona o ne o tlo le ntšhafatsa ga e be go ne o thwe beke tlang wa expire o utlwa ha o sheba maemo o phelang ka gaona lenyalong leo leo leng ho lona le ileng la hlononofatswa
a u sika pa buti u kwa e ka reng ha ebe ho no thwe le a fellwa ka October tshwantse le lo renewa ba lo ka o renewa ntho tsenga ta he lona le ha ebe ne ba la ntshafatsa u tlwa e ka o ka ntshafatsa le o la ha e ka pa tshege tla ukwa wena o ntse le maikemisetso nga hore ha ebe ho no thwe o no tlotlo le ntshafatsa ka ha ebe ho no thwe ha ho a ntshafatsa u tlwa e ka o no le ka ne o fitlela boemong bo ha ke tsebe re tla iqoka eno kwana o renya le shumele motsulu mo e re ke bone ke ditsibula bang lenano le nobane ke na le kgobo metsotso nge mashume ya mabedi metso e mehlano pele ho hora ena ya borobong mo ke tla qetella le kgwebo eno teng ke tla be he sentse bile ke batla ho fitisa taba tsena tsa ditikiti mo ke thola monyetla fela ko masola ka tikiti hloina o ina me fela jene ha o qeta o ina me he nna ke itle ke re ke a o tshepisa ka nnete ratolaka.

0: Ke nnete lesedi FM ke mollelwa, mollelwa wa ka, mollelwa wa setšhaba. Mamedi metsotso e dula go ya 15 pele go hora ya bo robong. Ke ke bone fela na ke etsa ba mona. Ke etsa ba mona. Rato. Itloba o etse bonnete ba gore ID number ya gago e gaufi ga e ba ga o etsebe ka tlhogo ke gola ke yone e botlhokwa le mabitso a tlelelang paseng ya go mo 086-003-084 ke mo ke dutseng teng bakeng sa gore o buisane le nna ko fe tekete ya khufa ya pitiki
1: letsetsa lesedi FM gona jwale 086-003-084
0: ha se mo he re ya khufasela ka pitiki ra khufasela 086-003-084 sa tholo le ga tompopo le sedi FM dumela
2: mela me
0: me khotso le kae
2: ke tane ka nne
0: ha monati ke bua le mang ho kae
2: o bua le Pulane Modisa di fe so yo mo skwe blo mpante
0: a o se Pulane Modisa di fe wa tseba ka go bile o wa le tsibulo wa ho kena mo ha ke tlo botsa potso ko re ha ke batle le gore ko botse potso ke gola bobedi ke ene nka nnang ka mo le teng ha ke ha ke tlo ba bima ka lokale ke batla o tlosa tikiti tsena pelaka Pulane Modisa di fe Pulane Modisa di fe
2: Modisa di fe ka di n
0: Modisa life
2: Modisa life
0: mme wa ka e ri ke etse tsena fela a o Pulane ke renke ID number ya hao ke se ka nkela pontseng ya batho e reng ehe a 14 okay a o se Pulane re ya o lebohela ga tola ka hle ke nkile ditokomane tso hletsa ha o kinana o tla batla ke tla getla hlalosa wena le dilataneng ditikete tseno jwa lo ka pitiki le beking etlang ga di 26 ke le bile Hala!
2: Hey! O bua le Lerato Mariti mona Bloemfontein.
0: Lerato mang?
2: Mariti.
0: Mariti. BFN. Rato, wa tsiba o thabisa pelo ya ka va. O bane o nketsa je. O etsa ke se ka o botsa potso. Njetse. Pitiki e ka dikai?
2: E ka di 26 sa September mensai.
0: O qetile. E re ke etse tsena gato la ka. Ha ke batle o batla o phetla mahafi ya mahafi ko ne ke phetle mahafi. Mphe ID number ya hao. Eke. 0. E. Eke. Yes. Yes. ID kana king cell number how iri 0 35 okay all right le rato ke o lebohetse o fuma di tikete ya hao wa utlwa re se re tla kopana pitiking he ratuwa re khufa sela ka pitiki
2: Happy
0: Saturday. Halala. Ke ke bone metsotso lo mpe ho ile shume pele ga borobong ke batla ho tla ho yemo. Ke gata nthotsa ka pele nyana jena. Nka nna ka ska le botsa tsa ba ke le fiki ke bo swana ga ba ntjwa ke keng na. Fela e re pele ke ya ke khutlela ka mehaleng. Ke fitise ditaba tsena tsa metsotso nyana ile shume pele ho hora ena ya borobong. Ke kopane le bana ba di gabane herbalist ba re file ditaba mono ba re ntjwa ke ho hlapere ha ona le ditho mono e re ke hleketse jwalo Sirele di super healthcare ke moriano wa batho ba baholo o sebetsana le mofetse hlahala silume ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi ka bona o thusa ka phalo hudimo ya madi ha mmolo be ha tsoke le high blood taolo le bakeng sa majwana a dipio ke bua ka di kidney stones o ntsha se so le nyoko o thusa le ka segame sa masapo le manengeletso a wopang hape ka bosona e mmatlafatsa se so le sa mmelo wa ha o sirele di sena bana le sireletsana le moriana wa bana o sebetsana le ho ntsha tshilana le bese le leta ngwaneng manyua le ngwana a kulang kgafetsa ke letswe jana hape hlatswa pele ya ngwana o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho le tsa kapa WhatsApp le ho +2 66 6212 0662 +2 66 6212 0662 kapa 072 0202 371 0720 2 02 02 371 segele di super health care le segeletsana sa bana ho tswa ho ba di gabane herbalist
1: o ratwa o ratwa wallelwa le sedi FM
0: metsotsi robong pele ho hora ya borobong hlohloga matsetse ntswa ke hlohloga matsetse hlohloga matsetse le sedi dumela eleo
2: Hello le kai.
0: Nkwale radio kapa ke batho ba ka tlunga mo ba ntseng le rata.
2: Ke radio.
0: E kwale gato la ka re tsebo utlwana. E kwale we o hlo e kwale tu. Jolo ka o letse ditse radio. Ke bua le mang o kai?
2: Mme o bua le Mentoi Blomfanten Maphisa.
0: Ntoi ye e hlahella basenya ha o gato la ka.
2: Eh.
0: Ntoi mang?
2: Ntoi le tshego.
0: Letshego nto e letshego o Bloemfontein go utlwa e ka bile mme a moholo
2: a ke nna mo bolek ke na le 36
0: wa tsa ke batlile go fa ba ne ke nana mo moholo ke se ka nna ka o ka o sebedisa kelello le petjo le teng le ho thweng jwalo ka re ya pitiki ba re re etsa eng Yes. 22 0216 yes. 083. Okay, cell number. 078. Mhm. 01. 72. Yes. 676. All right. Ratola ka we.
2: Eh me.
0: Ke u dilo ntswa ma metsi go le tlola ja tikiti tsa lona neng wa u.
2: Danki
0: le sego gelo pitikang ke khufasele ka pitiki ya go kopane ni 26
2: e ka nnete mme ka re le buile
0: ho ngetse fefe ho ngetse fefe bye bye le sego
2: Ba ba e
0: ka tola ka mamedi batho ba tla ba teng mono ke digalala tsa orange farm mahlapane mme motseng ipopeng bo mme Malifu Dr. Madikwena motsamaisi ke ntswa ke go ikate le sedi halao le kae re teng ke bua le mang
3: o bua le Susan Majoro
0: mang
3: Susan Majoro mona Bloemfontein
0: Susan Majoro
3: Majoro.
0: On tapisa pelo go ba nketsa tje.
3: Ah, ntshalo. Ha go ha ke batla ya pitiki mai.
0: Eh, ha ke ya pitiki ngo sale bananyana. Ge batla basadi. Eh.
3: Ha ba sala ga batla basadi fela.
0: Eh, hona le motho a lotsa maisa mosebetsi mohla mmono ke mang?
3: Ha. A se ntaki.
0: Wa tsa go ha. Go go sebile ka ge ka mono. Ha.
3: Ke se ke le ka mono.
0: Tsagalo. Eh, ya ka tola ka mphe ID number ya hao, Mme Susan. Yes. Eh. 011 84 cell number 0 yes 88 Suze Sande Kumbule Bo Suzene motho e ka go pola Suzene wa nwa muva ngo bo Suzene ke le buile bo Suzene chief u di medise chief wanga bye bye
2: bye
0: bye bye ratola ka le sedi hala
4: Mantso ke le ka.
0: Re teng le ga ke mang a bonolo yo.
4: Ah a me mtlo. Ke nna ke nna ke nna ke nna ke nna ke nna me mtlo.
0: Ke bua le ma.
4: O bua le si pati shasha ka pita sart.
0: Si pati shasha.
4: Eh a me mtlo.
0: Shasha jwa lo ka re bitsa.
4: Jwa lo ka re bitsa fela.
0: Spado a ke tlo botsa ntho tseng a ta ukwa. Ka go fela o si pati ka go na le si pati mo radiong. Ke tlo net fela fontweo. Ke o fela ha ke tlo botsa le tho ba ne rena. Sentse rena le si pati hona kwa no gasong. Mphe ID number ya hao. Mhm. 25 Yes. A. Okay, cell number 0 Mhm. 879. Okay. Okay, lala. Sipati shasha. Ke le buile ha go lo go re ke pine ngo botsa pine ngo shasha. A ke go na ga batho a di jaife. Shasha. Ba go tla u bua mang. Ke
4: la ja fa ka se ne mi tsa gone mentso a.
0: O di o mametse ga tola ka gore le to dingkane di tikiti ba loka ha piti ke le moqebelo tlang fela he dilwe le mametse la be ha se ho nna fela le tlolokela ho tlo di pick up ha letla letlele ID o tshege ID ya ho ka pa smart card sa ho ile bo paki ba sena se ke se ngotse mfatsi.
4: Thank you mamtlo.
0: Ke le buile Spado.
4: Bye bye
0: mamtlo. Bye bye ke nkile ba ba hlano na ba le pele ke tlotswa ka mo ke tloetsa bonete ba go kena le ba ba hlano ke tshwantse ke le fetse le shume. Ke le metle o di tlotse. Ke o tle fa ife mo ke ke pete ha ke go ba re wa shapa mo sadie ke lo ma pouda ma ha ke shape mama di ke a ditabentsa ho re ena ya borobong e re ke e teng ka mogwa bona wa snazo be sentse ke kopana le gaitse di ya ka kenya ga ba le ditaba.

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le shome ro ikate.
1: Makhenzo ke le buile ha ho lo gaitsedi ya ka.
0: Ka kata gaitsedi.
1: Ke o taba. Pedi o sa mphile magapa re ka kata. Jwale ha ke ka kata ba lo metsotso e mehlano ka mora hore ena ya borobong ke sentse ko amohela mogatlhelong wa bobedi wa nanolo lena la re mmoho fela ha bale ke kena mona ho lena ka la motheo taba di tikiti ke tla gutlela ho yona mo re fumana nsebaka la nkutwa bo mme mo ga o mo ke bona bile le re e ka dihlo e ya ha ke na hore ke tlotsa makatsena tseding tsehlano ke tshwantse ke lefetse le shumetsa tsindene mamedi mo go kena nteng ke ho lena ka la motheo taba ye ke tlhokang gore nna le wena re buisane ka ona o tlo buisana le nna nomorong tsa mohala tsa 0863003084 ke nomoro ya mohala kapa o buisane le nna ka mokgwa wa WhatsApp ho 0797585066 mme WhatsApp ga o ntetsetse WhatsApp ha o tlhoka o ntetsetsa o ye mohale mo 086 ka WhatsApp mphe VN voice note taba tsa gao ditlake mme ke sa etsa kgweletsotlhe ga o gatisa molaetsa wa gago e se ka ba o molelele gagolo ebe ke be ke lebalela le go ntse ore nka ba ka tlwa mo kaya botshabelo o ntse o bua ya tabeng o re fe taba ka go ikgetha o ye o yona o se ka nna wa chekacheka ebile ga o gatisa molaetsa go bo gotsitse ka moo e seng e be o ntse o builetse radio ke gole e mong jalo ka ke bua bona ke a bua o sa ntse a etsa molaetsa o gatisitsweng ke ntse ke bua ka nqena le ena o gatiseletsa godimo a builetse radio ke ntse ke bua se ka tloka wa kabanya ntswa ke le molaetsa ono moyeng gatisa mo go thotseng he ho sena lerata le leng le ka moga gao ka mono ke utlwe taba tsa o di tlakile bolo kwa metsi ya sediba ke a gola e tlaketse botlhe he ha e lebalo le go ngola o ka mpha ditaba gore taba ena ya gore ke moetlo o feng lelokong leo la gaeno le bankannete dile la re aa ona ga o go fete ona ga re sa dikena tsena tsa moetlo ona ke itse e ka ba moetlo o kenyang lefu o kenyang taba tse itseng tsa mesebetsi e itseng go ne o he o be tjena la re ga re sa dikena tsabeng kapa ga ngwana a tlaile lelomolong la ngwana dibotaba tsa dikgwetsa le re ntswa ke reng ke sa ntsaneng e tla e lata kae megatla dineketsana re a lata kae maotwana a dineketsana ke a gola di dingwetsi he go banna ba bona ba lela ngwana ka o tlo go tlhwa ke makookwana ntho tseno ga ke tse go na le ntho e bang le le lelapa letlotse lare la tseba ena ntswa ke e re fete senwelo sena ke se fete thoko go rona mme ka

0: ke nnete lesedi ke mollela metsotso e leshome le metsomedi ka moraoraya borobong ga ba ke gona o bulelang sealemoya ge lenakeng la motheo mo re tshwatlhang tabe na gore ke moetlo o feng e bang le le lelapa kapa leloko le ile la qelang ka qeto ya gore ona ga o lesa ga o tloelela o re fete le ga o kaba o ka etsagalang ga re sa tla gotlela go ona go gang mme lentse le eme ntlhakemong eo ya lona ga ona motlhang lebile lela ka la ikwatlhaga ka moga tseo ka o fela
1: 086 0034 0084
0: phoka motaung a ke tsebe go bitse mofokeng ka pa motaung taba ya ka idutsi mona
1: eh
0: u kwile motho mo mamedi wa pele u itse se ba fitile bona ke hloka go buisana le batho ba gengela go nagela ba ga ietsa nthweo a geng ha keke ha ke so go ke kopa fela ge ibelle ka thoko ke kopa ba ile mba feta go yona ba mphele mabaka wa hlalusitse e moeketsiwa le pelo ge iqeteletse ge tloella taba ya thapo go bane nngwe le pedi dithago ke kopa ba itloeletse moetlo wa itse nice wa thapo kapa wa itse ngwa bo bana ke hloka bona go utlwa mabaka e bile a fingala susumeletsa taba eno ka ofela ha se taba ya gore e kapa a

0: dutsi ntlheng ya batho ba fitileng mo yona ba yentse mofokeng mo se wa ngutlwana a kereng
1: Brahim Mutlou
0: tanki phuka yeso aleo le sedi
1: khotso sentwa ke
0: dumela ntate
1: ke mme mo dumela sampole ke mo hao
0: eh
1: me go le tshepo di tema ka ga thaba ntse zone 4
0: eh ya buti tshepo
1: me na ha di tema ke a tlo go ke a tlo hola ke se tlo holwana
0: eh
1: jwa le bo malome batho ba ne ba na le tshelete ba nka qeto ya hore ba kgaole thapo ka lebaka la hore e ne e ha ya bo bo ga ngwane bo ga mogolo e ne e tsa ho sa utlwaneng ya ba banka qeto ya hore ba e kgaola le hore ha ba batle ha ba hloka le tshepe ke basadi ba bona ebe ka mang le mang wa bona bonang ke mosadi wa mosolagadi bonang ke tlhoka le tshepe ke monna ya ba banka qeto ya hore ba e kgaole o mahlapisa magorola ke ntho tse
0: tsiyo
1: ke ntho tse ba di fedisitseng
0: jwale o hlalositse go entswe ke boga ngwane tšhelete di sa le teng wena o ikwatlae molokong oo
1: ke me nna ke holetse ha bo mme wa ka
0: ke a o fumana
1: ha be ba seboko
0: ba ba gide qeto e vale ke a utlwa ga itse diaka
1: ibe nna ke tla
0: o manga nnete
1: ha mannete
0: o tla bo le mang o tla dirang
1: ha wa nnete ke tla dirang
0: ke le buile ga ise ke le buile ngwana mme tanki ha e ya bang hopotsa botshe mong ha tla ha mannete ke tla go dirang e ke kutle ka mona
2: Hey, dumela mentswaki. Hey. Ha khona thapo yona ke bona family e khansetse. Go ba thapo kana go nwe. Ho hlama thata. O fumana go jwalo ntsolo le thapo ntse dinwe ke family. Ho na le ya hlokala. So mo futa mme ha pa dua. A ke leng go ya hai a hlapiswe thapo se fifise no even to telele. So kha e sentse cancelwa thapo. Ba ba ke wa tsa kana go ngwe thapo ya dinwa ka mo ga matsatsi o hloka le o mong hape thapo tsena ntse ke dipakela o mong wa hloka hala ka thapo e ba mathata
0: da le ka o qoba
2: ke simon khatle ka mo ka monya ke mpesa sepo le mentso wa ke
0: thank you simon
3: dumela mentso wa
0: dumela mme eh
3: ma tshepiso mo go mona pimbe
0: e ya mantsi
3: bona mentso wa ke le go nna go na ka tsitse ena ya go gona thapo le ba ka ile go bane o tlo thola gore ba bang ba hole ane sebetse ya lo tlo thola ha tle le fung go go fihla go la thapo ha ke ta go la thapo wa tsamaya ha sa gone go gotla gore a tlo
0: ikhola
3: ke le se rentse mo go gore ha e ba go tlokaetse monna hao go wa le wena thapo le bana ba hao ha e ba go tlokaetse ngwana ke ntwe jolo fela ho so wa pa fela ka garallapa ba me ha
0: okay
3: ke le bo hanne
0: thank you ratua
4: Eh madume mentswaki madume mentswaki. Nna ke ka ma pricing a phoso ka mona. Nna mme ka nnete ntho e buang ka ona ke taba ya gola thapo. Gola thapo ka nnete ona ke yona ntho e tlhotseng ya gola thapo go hang. Ke ra go tsoa sebetsa ka ona ba thapa nga tsa mara senya a mo ka thola ba sheba. Ke yona ntho e gautseng go ona ka ga le loko ge se ka tlhotse go gola thapo mme. Thank you ke le bo.
5: Hello, hi, my tippy tippy.
0: Hi,
5: darling. Hi, what are you doing? Hi, what are you doing? I'm a little bit of a
0: hole.
5: I'm a little bit of a hole.
6: Ke
0: pesa ke zwa. Ke pesa ndlala.
6: Eh.
0: Oh.
6: Hola ga tsela ke la ya. Ho buda re le dira pa mo se mo ndimo ho bura
0: wa. Ke lo go deno, eh.
6: Eh, wa ni sa last month for. Ha mo fuwa ba ke mo tlhelo. Ka fonta se mo ho kuma ho sa le ba ba mo fu. Di ba na ba bura wa ba le mo ho le se mi di ga fe. Ke mo fela ke la ha so ho kutla ha to ya khomo. O fuma no ho so ho so ba la ba nga tsho. Ho u tla bana ba mo fufela ho le ba tsho mo fufela. biological ba ba ba ba ba
0: ba
6: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba
6: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: I'm going to go to the house.
6: Well, say I'm going to have a Mangolo.
0: How about you, Mere Mangolo Mono, that is a killer way to my good wow?
6: Yeah, you are.
0: Thank you, Dad. Lissady?
7: The gun, Sagana.
0: Kitten again, Daddy?
7: The Domkona got to hold.
0: Eh, a queen?
7: I remember Henrik William.
0: Eh, Mabakaile, I feel like well long.
7: Ke re pata malome mo maluto accident mo tokosa e to so fele be ke se ke gola tse tharo ya bone a tsoka fala ga itedi a ba hlahla ma amo ka makokwako mama lome mona yankua ya beuwa a ruka ka pelo ka tamprelata ralata mangwane la tumpata ka tsa dintlo tse di tsantsa no ra shaba merare a re sa sebedisa a re tsa porona re sa sebedisa jwa it's after fela ke dile ke dile fela ke dile a sa hlobotse mhatsa malome a shaba ra re go tlhogola ka dipelo ha ona le tsitsi e hlaileng go tlhogola ka dipelo ntata pa re sa sebedisa
0: you try to win
7: ke le bile tsentswa kana
0: thank you dad re ke tla ka mona
5: e o kae dali ai
0: o butle pele mogotsi butle pele ngwana ka hle mona butle pele ka ja o phetha je ke tle mona
8: e la ngwana ampi si dumela mmela ngwana ampi si
0: mmela ndadi
8: ah mme ba ga nna ka nete se ba ka tla go laka ha le taba ya go tsa ka ntse a se re tla ga tloela ga se se bitsa go tsa ya nana gigi
9: ha ke fihla le nyalo ho thoba ba nene monana le bollo ne le fedishwe ha hlalwa di homo ha tho ho hang ha ona batho ba ha ona bana ba tla bolla monana le jwale batho ba khale ha ba bolla ba no ba ma 2000 ba ra ene le mihlenyane ya khale ba ya le
0: jwale ho fana ka sephetho se bang ha ine le ntho e itseng ho hang ba gutla ba nepahetse mo wena mma mosadi
10: mentswaki dumela
0: ntate
10: dumela mentswaki rona moetlo wa lapeng la rona la bataung ha mokgethi go fedisitse thapo ha re sa rwala lesela ne re rwala ka moya fela ha re sa rwala lesela ba ga tla ga e fedisa ga hlaba ga e fedisa go ska flosa go la thapo go o thola go ba ba masebetsa bo hole ntho tse ba loka tsone ke a le bua mentso a ke nna mo ga dimo kgethi dango
0: thank you kgethi
11: ntswa kana ngwana mme le kae
0: ha monate
11: ntswa kana
0: hele
11: o bua le thora ka mna ka za mdela sa solbeck
0: yes my darling
11: mwana mme go ne ntho ke ntse ke teba ya thapo le ya kuta taba ya thapo ngwana mme ha re sa e rwala le ho kuta atšhe ke bona fela ho kuta batho ba mana le mofua ololo jalo ka mme go tswa moo atšhene tlhe ke bona ntho tse ngate tlhile ditlotse ngwaneso ka baka la maemo a sona jwale thora lebo
0: thank you thora
5: kgotsong o sentswa ke o bua le sophina ka tennisan masilo rona ntse re se re sa yetsa tsa o sentse wa ke ha re sa etsa mpho ya badimo ke bona moetlo ke re se re tswile go bona bono mare re sa ikotlhaganyo bana re ga tshike
0: se
5: re ipilela ka boithapelela fela mare go tšhaka o ya matlhong re a tšhaka o sentse wa ke
0: ee right baya majweng fela ba ba etsetse letho ke yona ntho e ba e gawaneng le yona dikgomo mentswa ake gona ge ka leloko e sale re ngala mobu le go rwala thapo a tšhe ka nnete gona jwale ke bona go ntse go senyeya go feta mabaka go ngala mabaka go ngala e ne le taba ya gore uno ba di ka bantse sa feeling ka haga leloko ke nna moshwelele a re ka nnete bona jwale ka mantsa maqeto engkuweng e ba ikwahla ha ho yona ba no jwale hona le ntho tsenga tse ntse di titibela tse seng mona te ho hang ke nna Teboho ma ke nna Teboho Mvundla Heilbron rona ha re sa gwala thapo ke a leboha mentswa ke tsona ditaba tsa ngwana ena weso re ke uple mona
12: ke dumela le mama medi ba le sedi ke di mo re se go mona ka stack street ma go je ntla sa le ta na me lo se sa u etsa ha bona wa wa ra thapo le ba ba le leng la etsa ka bana wa itloele ila sa ntsana ka go etsa ya motho e mo ha bo hloka la e mo ha bo hotu ya nga ra thapo
0: okay mentsa ke dumela gona ga sa kuta ka moga lefunda te moholo o na hlabe kgomo a fedisa hona hona o kuta ngwane swa ga lefung re re tukisa hlotsena ya go nne le tota ga tswaga meritsana gona monne le pomele re ka pa le re ome ga sa yetsa nthweno go handa te molo o ifedisitse ka mona
5: ntswa kana
0: eleo
5: gele maputing a khwase
0: e ya ma
5: o pungwe nthena go la thapo selemo ka ofela se re khwala go ditse thago a tloka e letswe ke ntate fela
0: okay
5: ya nete re bona ba entse mosebetsi bana ba ga ona motho tla o sebeletsa masimo ke mema mo go sentloko ha mo happy
0: wa u gore ke ha ibo u le tsia mo nya mo lekane pele ng hwane ha ibo u tloka letswe ke monna ba o mmule ka selemo ka ofela mputse a kiri yena ntate o sa ile kwa o itholetse ke batlo sebeletsa batho ba itlama hakana ka mafu he re teng ha le hlokang re teng ha o so ga rena a hey tswale e mafatshe mo sa di hlohloga kopo tsa mo sebeletsa bana ba hao
13: mantsa ke dumela ngwana mme go ikata
0: allo ba
13: well not up she has ke polona ke di tsama ka mona ka 6 ke shebile island
0: e enda da
13: push ngwana mme wa tseba go letse gona ha iso la ga tlwela thapo ngwana mme wa nwa a kere wa tseba ho thapo ke sisila ngwana mme jalo kana go ngotlhologa o re tse thapo jalo o fumana ntsha le ha o sa gona o tla hape o tla gola thapo jalo o go fumana ntsha le ka baka la mosebetsi mesebetsi jalo ya o thola ho ha o sa gona o tla jalo o tla gola thapo jalo o thola ho ntotsa ho kana go ngwe ga tlo tsa go kwalla di channel jalo e be ba ho thwe a tshe a ga itlweleng yena ya thapo ena tseleng ka nna ga di etsa ka ofela maga ena ya thapo a kere tlweleng ha inyana me re tlweletse maga ya sebetsa ngwana mme ya tseba haholo ya sebetsa go latela maemo a hana jwa la bophe thank you ngwana mme
0: thank you that kai tsedi ya ka le sedi re kitle mona kitle mona
14: entsa kana dumela
0: mme
14: lo rona he swa re sa rwala thapo ho hang la hla ya fediswa ho hang ha hlajwa kgomo ya fediswa re sa kuta re jwalo fela la lefule ka ba la hla ya ka ne re itshebeletsa fela mme he a re bone ho na le bothata le ho ikwahla ka nete ha re ikwahla ho nna re re hula ha etsala ngwa etsala mme mamolo e ka mona ka di planning hop house thank you ntswake
0: thank you loyi le sedi du melan mami di khot ele
15: eish wa itse rona moetlo wa rona o thatsa o sentswa ke rona re se re tlhapa fela gore gona le mogiano o biwa mo dikhosang ke re re ka gakala
0: eh
15: so ya no o tla ithela ba ba ile se lo mogiana o re tlhapang ka one fela re se ka ba kopana le mathata mantsi ya ke se re metse mo go jona botswana.
0: Fela motho a satlang lifung fela e hlakile le leloko a sa feta a sa tlhapa ka moriano o tlhalosang o etsa banyena go bana ha teng mo tlamo fela go a tsebisala lifu le mohlaetsi o se fifing sa itseng kapa tshiamong ya motho yeno a tlose le lona empa a sa ba teng ene ha tlhapa ka seno seo re lona le tlhapa ka sona go etsiwa jang.
15: O itlhela ba go betse moriana o ga o tsene ka jarata gone ga e le gone o tlang.
0: Oho
15: ba go tsela go sala go gore ne ha o
0: ba ga o kene ka jarata
15: ya o tsene ka jarata ntle ha we makotla e u tsawe makoso go ntle kwa o go be go tla o mogolo mo go nyena a go latela go strateng e ya a tla tshwretsilo embaskomo a go tlhapisa matsogo e be le gone o di butanyano o kana wa badumedisa mara le teng le pilo badumedisa ba go a selo kona le kofi tlang mara le one kofi o ka re tsetswe sengwe o bonwa kofi o a ya gotela yalo wa inwa kofi o a o sna go inwa ke gone ba dumedisa nyana o ba butsa matshilo gore ne ba tjogile yang le ba go tlhalosetse be le gone ba go itsang go mabitleng ba go tlhola
0: yena a sa nga patu
15: e ya mme
0: a wa tla re hlakisetsa yona hantle ke bona ke ditsebe ntho tsena nako le bana ba rona ba be banyetse mono e be ba lo batla go ikhantsha mono nna nkebe o tlo botse moshanyana gore ga bo ba
15: etsang
0: meto e mong e boima jalo o thole o fekene ka ke go itse o rata moshanyana jalo no nagana ba
15: yoo ga e kgone ke tsolane ka o tozala ka momentsa ke tsolane khumalo momentsa
0: thank you kolane
15: e o beletsa se le monate
0: ke a leboga kgaitsedi yaka
15: thank you
16: Mentswaki gona mo etlo go beile seng ka theko o bona wa go apesa makoti selapa ha yo
0: bipa
16: mentswaki taba tsa u bipa malapiana a tuga diphofolo di a tuga
0: matsoko
16: o ke mathata fela ba tsama ngata ba sa gona o etsa dintho tseno no bana di a tuga mentswaki ke maskwela putsane wa le jang
0: maskwela putsane a go bipiswa gona nna ke se a ka sa dietsa go bipiswa mo o thogo tlotsuwe ka letsoku itse selapa
17: dumela o sentsa dumela sentsa dumela le pitse go le konde tle mo sentsa ke bona mo go mo ya sentse re ya pa o sentsa ke ma ka nnete ke bona go le nne ke se ka ka e tloe ke se ka ka e tloe ra sentsa
18: go tso sintsaki
0: wa uqetela
18: ha o ye nna thapo le bona ka la ga yimisa le teng ho le ga ngwane bana ba tshili ba re yimisa ha re ga ta yimisa fela a tsela ga ga ta matela bona ba ba tshwenyela ba ka ma handa tumu di ga tsela ya lona le sa tsa wa tshwenyela ba a ke ho re ba la ba tshwenyela ya le se ba tsa ba ho tsa ya a ke mo kwena ka mona
0: thank you mukwena e mukwena o le gateng le banka go budisa ga mono ga ina ga ke tse a o kwena mme o no tsho ke taba tse mona di bang taba kholo ke bona ga re sa tshela thapo ga re sa tshela mobu ke nna le bo Hans Smith ka mona ka Beckman ka Bloemfontein mme la timing at fela ku tlile bo holo ke ba di thapo thapo ho kuta ke tsona tse e re re ye ho sisi mmamedi mo go tlobisana le ntate ntshaga molo re shebile taba ya rona jwalo ka re le kgweding ya botshaba tjena ebe o motlotlo gore mo Afrika kapa o mo Afrika borwa kapa wena mo Afrika fela o sena metso ya botshaba go u ikotse sifuba fela ha re ga sheba methapo ya hao metso ya hao ha ona yona e re ke ye ho yena
19: le Sedi FM ke monle
20: o radio le Sedi o molelo wa se tshaba ha

0: ke molle
1: ke mollelwa ipopeng bomme radio le sedi metsotso e mashomo a mabedi metso e megago pele ho hora ya leshome mo haleng kwano sentse ke na le ntate ntsha ga moloi taba kgolo ke taba ena ya ho rena ka nnete o soka ba mo Afrika kapa mo Afrika borwa ya motlotlo o ikotla sefuba fela o sena motheo wa motso wa botshaba ho wena e re kitaka mona ntate ntsha ga moloi dumela wa mohetsi sebeletsong ya le sedi le nanong la sisi
2: Otso mmentwa ke khotse ba mmedi ba le sedi ho tswa go tlontse nne tsa lefatshe.
1: O ntso pese bang ndatentsha. Ke a ke o nahana go ke la hlaka ka ba ntho tsa ka ke o so ka huma ma mona ga bona molala o.
2: Ye o ka ba hobi, o ka ba hobi.
1: Ke a ne pa. O ntso pese antle ke a tsepa wa go lokwe motho.
2: Ah o ntse pese mme ba ntse bana le rona ba gholokwe ke lebile ya hore
1: ke a leboha ndatentsha ga ge gwedinya ho keteka botshaba mme ke ke se ka bakala mashomo a mabidi a metsi mine fela ebe gwedieno ho pota bile ke ka bonyane bile be letsatsi le letsatsi ho itseba hore na o mang tswa kae o se ke wa dingwelwa ke dintho na potso e bobebe haholo mme o tlo go arabela yona gore hona ba le seng ka ikotla sefuba ka go ke mo Afrika kapa ke mo Afrika borwa ya motlotlo fela ke sena motheo wa botshaba ho nna metso ya ka ke sa itsebe
2: mme re di botsa potso ka potso
1: ee
2: ile re kana tabe
1: ntate
2: nka kala ka hore na ana ho ya gona la hore se fate se mile se atlehe se behe ditholwana mahlaku a tlokotsele se sina metso ana ho gona la hore se fate be se fate se sina metso jwale taba ka ke tla e theha ho dipa mabele maele a mabedi fela se sotho a le mohloko a holo mosotho wa gale o re bana ba tadi ba tsejwa ka mereto mme a tswele pele a re ba gwale ba bitsana ka melohodi tswale ho hlakile hore mantswane ka ba motheo ya polelo ya rona ya hore re itsebe re le bana ba Afrika mereto metso le melodi ya Afrika tswale ha re re motlotlo ka ho ba ma Afrika hantlentle re motlotlo ka eng na ho ba ma Afrika ke taba ya hore motho o hlahetse fela kontinenteng ya Afrika na ke mmala wa letlalo kapa ke passport e re tshwarang kapa ho tshwanetse ho kenyeletsa ho tseba hore na o mang o tswa kae o tswa ho bo mang mme o tsamaya le nalane efeng ha ke re ipute dipotso tsena tse tharo re kgone ho ikutlwisa re ipeye hantle mereto ya bo Afrika ke efe metso ya bo Afrika ke efe mme melodi eo re bitsanang ka yone re tsebanang jalo ka bana ba gwale re le ba Afrika ke efeng ke tla etsa mohlala o bonolo e leng gore ke a gola ka ofela re a utlwisiseng ba hangata batho ba bangata ba ka ba utlwisise a ke re shebitsane fela ka tumediso ya Sesotho rona Mosotho ga na dumedisa o ne a tlile a reng ga re dumedisa ka Sesotho re re dumelang tswale batho ba bangata ba e ba re gore dumelang ke go bolela gore hello kapa gore good morning mme ntse ke ka ntshwa ka le ke nekenye matshwana a sekgowa bane re bua le batšha gore ba kgone gore ba utlwisise se ka ra ba latlha so ha o go dumelang ga o re hello ga o re good morning ga o re good afternoon ga o go dumelang gore a namela dumelana le nna eng re bua le motho ka bongata gobane motho ga a eme a le mong o eme le leloko la gabo re dumelang batlokwa gore le teng ho motho dumelang ba siya gore na le motho na ke ka ho yena ha araba o tla re ela ebe re ha re tswa mo tsela pele re botse re le kae jwale batho ba bang ba re ha re kae re bolela gore how are you ha re re how are you re re where are you le kae lona batlokwa ba ho motho le kae mme o tla utlwa ga re araba a re re teng wa amogela wa ananela gore nna mona go nna bana ba gaetso batlokwa bagolokwe ba sia magwagwa ba teng ke ntse ke tsamaya le bone ebe ena o tla mpotsa a re lona le kae nna ke be ke re re a phela gobaneng ke reng ba gaetso bagolokwe ba ya phela go nna mona Puena e bontsha gore motho o jere mabitso, dithoko, nalane le moloko ya gabo. Ena ke motho ya gajo le kana re bule jalo ka sefate. ka ho ha re dimelang re dimeditsa boteng bo bohle ha re botsa hore le kae re botsa hore le loko le eme jwang ha re re re teng re tisa hore motho le meloko ya habo ba ntse ba le teng mme ke a kgona basotho ba tseba hore ha mosuthwana ba tla ho tseba hore na motho ke mang le teng o ne a sa botse fela gore na lebitso lewa ke mang o ne a tla nna botsa gore o mang ke be ke re ke ntšha ga molo wa maphale a re o tswa kae ke re ke tsoga mantilatilane a re wa jang ke re ka ja bogobe wa futhela kang ka metsi a pula a ba rethelela kutlwe ke moo he ne ke tlamehile gore ke thelele ke ipolele ka dithoko tsa heso ke re ke theleleng ke le maphale maphao latlhe sehwehwe serora se mokgina serora seja serora metlhatswana ya batho ya sona se itlhotile motlhala ona o bontsha gore boitsebagatso bo ne bo sa thewa lebitsong fela bo ne bo kenyeletsa sebaka leloko mokgwa wa bophelo nalane le dithoko dithoko ke ntho tsa botlhokwa gagolo boitsebong ba bana ba thari ba bana ba aforika gobane thoko ya seboko ke polokelo ya nalane e theele godima neeletsano ya taba e boloka mabitso le meloko diketso tsa bagolo dibaka le maeto dintwa le dikamano tsa malapa a mmogo le dikgomo dinoka dithaba tse amaganang le leloko leo ga motho a thelela ga ipolele ena fela o tlisa ba tlileng pele go yena ka puo so jale ka jeno ga re botsa batšha re re o mang a ngata motho a o araba ka lebitso la gae kapa mosebetsi a o etsang kapa sebaka se a dulang mo sona empa ga se re mmotsa gore na o tswalwa ke mma o tswa go bo mmang ga ko mphe fela meloko e mmedi kapa e meraro mo o tswang teng batho sa ba na le bothata ba gore ba ikarabe mme ke mo motlhoko wa gago o tswang teng mone kore o itsebe ga motho a sa tsebe tsa gabo kapa ba gabo o latlhegelwa ke karolo ya nalana ga e golo ga meloko ene metšha e se sa kgone go thelela ke mang ya tla jara nalane eo ke moo go tla netefatsa puene ya sesotho e reng moloko ga o ya baneng o ya fela ke nnete jwalo jwale a kere ke re šedisane ka gore na metso ya bo aforika ke efeng jwale kgane re itse sefate se itheilwe ka metso ya yona metso ga e bonagale empa ke yona e tshwereng sefate ke ka bona makala magasi ditholwana empa maatla a sefate a qala ka tlase a qala metseng ya yone le go motho go jalo fela ka tsela e tshwanang motho a ka ithuta dikolong tse ntle a tsamaya dinageng tse ngata mme a tla ya bophelong empa o ntse a tshwanetse gore a ipotse gore na metso yaka e bokae metso ya bo aforika e kenyeletsa malapa le meloko lefatshe la gabo rona dipuo bagologolo nalane meetlo mekgwa ditlwaelo le boikarabelo ba setšhaba ka tsela eo ditšhaba tsa rona di neng di utlwisa bophelo ka yona ke ka moo bana ba neng ba rutwa ka teng le ka moo batho ba neng ba tlhomphana ka teng jwale le ga re se re tsho re re batho ba latlhile metso ya bona mara nnete ke gore batho ba bangata ga ba latlha metso ya bona ka boikgethelo taba tsa bokolone kgethollo thuto ya barumuwa kapa di-missionaries go falela ditoropong le maemo a bophelo ke ile tsa kgaola batho ba bangata dipuong meetlong le nalaneng ya bona ba bangwe ba ile ba rutwa gore puo ya bona ga e botlhokwa ba bolelwa gore mabitso a bona a setso ke a gale kapa gore meetlo ya bagologolo ba bona ke a lefifi ka goo bana ba bangwe ba se ba ka ditso tsa batho ba bangwe go feta tsa bona e leng taba e botlhoko gagolo empa ga re a tshwanela gore ba atlhole motho a sa tse metso ya gae e ntse e le meaforika potso ke gore na o ikemiseditse go e batla gape na le ga bana ba rona ba bangata ba se ba lalegile ba jakile meetlong le ditumelong tsa basele ba ntse ba llela kgweetsa lenyora la gore ke ba metso ya bona ga le a fela ke kutlwe mosetho wa kgale a re naka tsa go kgweetswa ga di kgomare le tlhogo a tswele pele a re e thala e boela mosetlholong mme taba ena e a bonagala gagolo go tabatabeleng ya bana ba rona gore ba gokele meetlong ya bona mohlala o mogolo fela ke hore ke ba tsaba ba kae hona jalo o tla bana ba ya le fefelong le hoja bona le mathata a lokelang ho lekiswa le fefelong ne di go re bana ba rona ba llela go etsa le ha o lekola boitshwaro ba batjha ba rona ka karetso go hlakile hore bana ba rona ba llela
1: go etsa
2: ee ba batla ho tseba hore na ke bo mang ba tswa ho kae le hore na ba amana jwang le moloko ya bo bona so ba se hlokang ha se lenyatso kapa ka hlolo ba hloka tataiso e nepahetseng go tswa ho baholo ba ba tsebang meetlo ba utlwisisang mehla ya kajeno mme ba ka tataisang ntle le ho kgelosa ke atjho ke phethape ke re bana ba tadi ba tswetswa ka mereto mme ba gwale ba bitsana ka melodi melodi ya rona ke sele ya ruang ka yona ka bofutshwane melodi ya bo Afrika ha se dipina fela ke tsela eo Afrika e buang ka yona ka dipina dithoko maele dipale ditsomo meropo dipuo le medumo ya mekete e bonagala tseleng eo bana ba rorosiwang ka yona baholo ba hopolwang ka yona le ka mo re dumedisanang le go bitsana ka teng ga ke gotlela morago mole ke itse tumediso e ne ya Sesotho ke karolo ya moledi ya rona dumelang e na le medumo ya bongata le kae re teng di boloka mogopolo a gore leloko le ya phela mme le tshwanetse go gopola motho a ka rata mmino dijo le diaparo tsa Afrika empa seo ga se bolele gore o tseba metse ya gae o ba motlotlo o sena tsebo ke ntho e leng gore ga ya teba e sena moelelo o feleletseng motlotlo o ba le botebo ga re tseba mo re tswang teng re tseba dipuo tsa rona meyotlo ya rona lenalane ya bagolo ba rona so nnete ke gore re tlameile jwale re gotlele metsong ya rona mara nnete ke gore go gotlela metsong ga go bolele gore re ganana le tswele pele e lengke e leng batho ba bangata ba utlwisise go gotlela metsong ya rona kore re tla kala ka go botsa bagolo ba rona go bokelela dithoko go ngwela tatelano ya meleko ya malapa go ithuta dipuo tsa bo rona go botsa moelelo wa mabitso a rona le go utlwisa gore na meetlo ya rona e ne e etsetswa eng gobane mentsa ke gola nna le wena ne re gola ga ne e le gore go thwe re etse meetlo itseng ebe le gore re ya botsa gore na ntho e re etsetsang ne re jwa ka bogale gante rona o batla go tebang
1: nnete
2: mara bana ba ka jeno go botlhokwa ga be le gore re batla gore re ba gotlisetse meetlong le metsong ya rona gore re ba tlhalosetse
1: o nepile mo nong tatentšha go ntse o tshwana fela le ga e bang no thwe se ka ema monyako le ngwanangwanayana ne re o keke wa nna botsa le go ke bitsong lang bana gona bana ga o qala fela gore tlowa monyako mono o tlo o botsa go tlo e tsala mang bo dude what's gonna happen dude bo dutu le ha ba ile dikalong kwana na ga o ntse o bua mono lona le gumame mono le ikokobeditse ntse le bua ntatemo he re tlile ke nnang eo isama ga qala fela a bua le ntatemodimo he dude how are you what's up dude gona mono majweng jale wa ukwa ke ntho tse ding mme bale ka ga o bontsha gore ke re lokela re di late morago mabotsela go bobebe go le o kakang molokong ona go leng go ona ntatentšhage balo ka o santse o ile a bontsha gore ga botsa mofe karabelo fela go latela seo re leng sona re le batho ba batsho jwalo ka bile re godisitswe jalo go ne o se le bobebe le go botse motswadi wa gago ke ne ke tlhoka ntho eno ebile ka ke ntho e kang e boswasi fela ke nnete gore gobaneng go ne o ra jalo o buletswe seane mowa bosibu kao fela a ke re nne re sa utlwisise ka nako eno o ipotsa gore radio e a lela bosibu kao fela molato ya yona ke ga o se o le mogolo ke gona o nang le kutlwisiso e feleletse jale ba gona bale ga o re tse o tshwanela o bo mojetse lebaka se ka ja dikagare kapa se ka ja papuane se ka ja diphio o sa le monyana o batla o tseba gobane go bobebe ga ka ka gore re gotlele mane mo ne ntse batswadi ba rona ba sa tlwaela go fana ka mabaka e le se ka mpotsa jale ba gona bale ba rata go tseba e tlo ba bobebe ga ka kang taba eo kapa go na le motho e bang re ka ba fetisetsa go yena e le o ba fa tsebo yeno kapa go be le mo go thewa megatlo itseng e tla nne e tataise dintlheng tse tse o qetang go di tlhalosang tatentšhaga
2: wa tsa ke ntho ya botlhokwa mmeno gobane beke e ne fetang enana rena le ngwetse mona lapeng jwale ibile o itswela fela kwa na Northern Cape ha tse bile tsotho hantle jwale rona mona ra ba gholokwang ke go tse ba re ngwetse ha itse le million ra di tisa a ba tlamela ra go di tisa ga bitsa bo se ba ka mona o tsimanta DC a o tsimale ja ha mona be tleme la o tsimana dimela thabisi ka re tikopa ga le dile fatshe le ngwetse na le nena le mo tlala tse re ha se le mapetsa makokwana ana jwa le le mo
1: ya mona hana
2: and ho rena motho ena na hona hantle le ntho tsena le dietsetsa eng molemo
1: a tsebe ke molemo ngwa
2: a dile fatshe ba mo hlalosetsa o tlile mono a thabile a bososela go bana ona o tlisa hore na go etsa hana ile jo lo go tsaba re ba hlalosetse ne ha ke ntse ke tswela pele ha nyane fela nne ke ne ke re ntho ya botlhokwa ke nna ke re ha re khutlela mo tsa rona ga se gore re hanana le tselepile go bohloka gore re phile le go fetela dintho tse ding tse sa lokane empa go gola le tswelopele ga o bolele gore tlamehile gore re ikatle goba motho wa metlha ya ka jeno ga se go phela o sena metso gobane ga sefate se sena metso ga se tlhokwa ke moya siawa re ka bua senyesimane sena sa rona gantle empa re seke ra lebala Sesotho re ka tsamaya lefatsheng
1: ke
2: se ke ra lebala mo re tswang teng re ka ithuta ka ntho tsa bo Europa tsa bo Asia le tsa America empa go botlhokwa gore se ke ra nyatsa tsa gabo rona re a tshwanela go kgetha pakeng tsa Africa le tswelopele re ka ya pele re ntse re le metsong ya rona motho ya tsebang gore na ke mang ga a tshabe lefatshe gobane o ka ithuta gore na gantlentle phetho e jwang ntle le gore wena o iphethole se phetho e o fetole gobane wena wa itseba jwale ga ke ama le kare ke le o phethela nka re go na le dipotsonyana tsa botlhokwa tlameleng gore batšha ba ipotse tsona tse botlhoko go ko gore na ga o sa tse dipuo le ditlhoko tsa gaheno a na wa utlwisisa gore o latlhelwa ke karolo e golo ya nalane ya gago na gobane dithoko di tshwere nalane ya gago a na wa kgona go araba potso ena ore na o tswalwa ke bomang o tswa go bomang mme o etse meleko e metlhano ya pese lelokong la heno ntho ngwe gape ya botlhokwa ne ntswa ke gore na meetlo ke ntho e leng gore e tlamehile gore e se ka emantlha le nngwe nengneng e tlamehile gore e fetoge ke ka moo re reng ke meetlo e feng e re tshwanetseng go e boloka mme ke e feng eo re sa tshwanelang go e fetola nka etsa metlhale e mmedi fele bonolo rona mona golokweng ga ne re tlo pata motho re ne le tlhaba kgomo ka tsupi feng mme bontatemolo ba rona ke ga ba tlhokomela gore wa tseba batho bana ba dula makešeneng mo ha e bore o tlo ba tsosa ka thuseng gore ba lo tlhaba kgomo ketelelong re tlabe re tlhaba kgomo re
1: lebale
2: tabe le gore go tlhatswa kgomo go kopa badimo gore ae re kopa gore moetlo oo wa ga o tlhaba kgomo go tseng ka thusefetoge jale go a tlhaka gore go na le meetlo e ngwe e leng gore kana fetola mara o ka se e fetole fela ka gore o ifuralele ka sethu ga o fetola meetlo wa tlhaba o kope badimo gore meetlo e itseng le itseng le itseng tse lapeng mona ga re sa tlhola re kgona go ipheta potso e nngwe e ke nkang go batšha mme ntse ke batsa gore nna ke na le bana ba bangata jale go na le moradi wa ka mona ke mokeresete nna le gampa e le gore ke ntse ke itsamela le taba tsa bagono le badimo ga nke ga ona tumele ke nyefola ga ke nyefole tumele tse dingwe jale o tlile go nna mone wa mpotsa gore gobane ke ntho a ratang meetlo gore papa a na tumele e tshwanetse go kgaola motho le setso sa gae na kapa di ka phela mmogo ke potsa ona mpotsa yone mme ke nagana gore ke potse e lengrong ke nagana gore gantlentle batšha ba bangata ba ipotsa yona gobane ke nagana gore ga di-missionary tse lene di fitlha mona ba la batlha ba gatelela golo gore meetlo ya rona tshwanetse e feditse gore ga o batla ba mokeresete o feditse meetlo ya gago mme nnete kogore taba tsele ke dipedi di ka nna tsa itsamela di le jalo di iphelele ke topic engwe re ka ra boyangana ka tsatsi le leng ga ke batle gore ke kene go yona bane ga ke yaka jeo
1: ke tla ngwala fatshe e ikemetse e le gore moetlo o etsa bantha dentšhaga
2: gore na
1: tumelo
2: na tumelo e tshwanetse go gaola motho le setso sa hae.
1: Eh.
2: Ke potso ya botlhokwa eo. Jale tumelo potso ya boraro ya go ketele re batho ba ka ipotsane ke na. Gore na ha rona ba ka jeng re sa boloke setso. Bana ba rona ba tla tseba jwang gore na ke bo mang. Leloko e metšha e tla nna e santsane tla itse bana ha e le rona ka jeng re boloke setso. Ha ke diela dikgala ke tla etsa samaya ra ditaba tsaka tsolekane ke di buile hantle. Sefate se ka gola sa fitlha godimo empa maatla a sona a tswametsong ya sona. Ka gore tshwanetse go tseba merato ya rona, metso ya rona le melodi ya rona re le bana ba Aforika. Re tshwanetse go tseba gore na ke gobaneng ga re dumelang, re araba ka eya, re botsa le kae re teng. Re tsebe gore ga re dumedisa re bue le motho a le mong, re bua le meloko, re dumedisa leloko, re botsa leloko, mme re tiisa gore leloko le ntse le le teng. Bana ba rona ga ba lokela go nyatswa gobane ba latlhegile, ba ntse ba llela kgweetsa, ba tlhoka go bontsha motlhodi, go tataisiwa ka lerato le go tlhotlhetsa meretong metsong le metlhoding ya bona. Motho ya tsebang moo a tswang teng o na le monyetla o mogolo wa go tseba moo a yang teng. Nka etsa gotlo moo mentsa mme ga ebe e le gore go na le dipotso re ka etsa dipotso re buitsane. Nnamare ke bona le jalo gore ga o ka moo motho wa ka ba motlotlo ka teng ka gore ke mo Aforika
1: fela go sena sa tsebe motho wa gae o iqetile ntate Ntšhaga. Ntate Ntšhaga moloi tsena tsotlhe di tlhakile balo kwa metsi a sediba. Ke lebohile gagolo ka tsotlhe nyegelo ya gago ka metlha tshebeletsong e na le sedi o tlhakisa tse dintsi tsa ditaba tse bang e be tshita mme ga o qeta go dimanolola ke dumela le ebile ke na le tumelo e feleletseng gore yaanang di ditsebe utlwile sena seo se tlhalosang. Ke lebohetse nako re fileng yona mongaka bosio bo botlhe.
2: A be le sedi le malola.
1: Ganya. Mamedi ke tseo ditaba ka nnete di tlakile. Ga gona gore ge ka bona makala le kutu ke eo makala ke ya o ditholwana ke tseo sefate seno ka se se beile se a tšhakatsa kore ga o kgonagale. Go sena metso tlase go qala ka metso pele. Ke dumela bana ba ebetse di-experiment-e sekolong mane o thola banka mobu ba tshela metsi ba sunya go itseng o tla bona methapo ga e utlwa mobu le metsi e tlhagalele e runya ege ka mora mono go tla re kutunyana ke eo e a tiatia o thole o sotlha makala mahlaku ntho dire zeze ka pelenyana jale. Ga o sena motheo kapa ona motsho o tshwana fela le ntlo ga ona o ka gaga ntlo o sena foundation kore go sena motheo wa yone ya moya o fitlha o ipheule o e latlhele kwana di tlhakile gorra ke a leshome tshebeletso ke a lesedi go lekgotlela gaso la Aforika Borwa. Ditaba tsena tsa go qetela sa letsatsi re boetse re di balelwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: e o santsane ona le ha e gabe educator development ke nna lo thuto lo go kenang ho lona ke tlo sheba metsha e teng e bang e ka sebediswa ho ka gane ba rutwana ba senang boitshwaro bo botle ka phaposing sekolong mane Dr. Janki Mampi go kena moiti wa rona jwalo ka psychologist a ka tlo go fa lehla gore la hai thandi tshabalala o hlophisitse le o hlaisa tsena tsohle a thele nana o lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no le sedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives jwalo ka se go amohetse tjena mona educator development e se mbona jwalo ka ke bontsitse re tlo sheba metshe bang teacher e ka isebedisa go kagalema baithuti kapo ba rutwana ba senang boitshwaro bo botle ka phaposing ke amohele moiti wa ka Dr. Janki Mampi go dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi go lenaneo la thuto la educator development I'm going to go to the house. Iseng ke kapurela fela e ka kilo se a ditsa. O tsama o go bonye fela o shape ka smile fela setse se thotseng tsena fela o sa buisa difatse o bona ala o happy ehe. Dr. Janki. Ya ke mino monate wa suku go ha monate di ke di. Yeah, tlabolwa ko re nka nna ka qala for hours ya lenano lena hape botsa. Mekgwa ye bang e ka kengwa tshebetsong galemela ba rutwana ba senang mekgwa le boitshwaro bo botle bo nepagetseng ka phaposing tabagolo ke a gwala pele ge ka sebedisa metšha ya go galema ke gore re tsebe tshusumetso ya mekgwa eo e tswa kae go qalwa kae pele go ka kengwa galemelo dipakeng ge e qala kae moo jwalo ka titšhere
1: o pleng ba bana.
0: Ya.
1: O ntse go le a le titere. O tsere ntse tenga tamo. O motsadi. O se sa reka. O therapist o ntse le nyele le mo. Gore se tsaka ka fa se le tsi wena gore o ba o phe a tsoga ke e na pai ke mo ba tlo yo. So re go tsana se tse mo ke go kuri tsantse o bona o le o ntse ka fa la mo. So then how na le bana ka tla sing he go tla mo he go re na le go tla ya a tle mo tsala go tla ya go re tlo go no thea product in the pipe and environment ya ka tla sing go re maitsala ka tla sing tena a bo se kwa gore ntlo le jongwe e tsaka mo e go ntlo ya go o fa bana ke ne pale discipline maitsala ke number 1 gore go ba le tla go ba le moya o ne ba di ka tla sing sentlo ba le maitsala a ne pipe. And my teacher at Kiaing, I feel another school of Fela, Kia Alwara as a teacher. I can have a teacher from the role model. But when I come and I tell her enough, until what I'm waiting, when I wait, I can't tell her a role model. We try a hand, can I come home, what can I get in? Come home, when I get in the corner, come home at Wahalamalanka thing, come home and Wahalamalanka thing, come home and Wahalamalanka thing, and it's got Halamalanka. Gentle, if for a general calendar, Marenka, you know, if you are in the reward for one, I stand up at a fellow calendar and say, if for a thing, you know, I think that again, we send to a with too late, you can't see the thing, or I'm about a fancy thing as a present, or I'm about a place I come and jam at you, won't tell it. Ava Halimina as an individual, but Halimina. And 3 years, and then I would say to go to the
2: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM. A ke mole.
0: Lesedi ke molelwa metsotso e mashome a mabedi motsomong ka bora hora ya leshome Educator Development ke mogo e leng hona teng e leng lenaneo la thuto la SABC Education ke ntse ke buisana le Dr. Janki Mampego re shebile tsele bang e ka sebediswa ho ngwana a sa itshwareng hantle kapa bana ba sa itshwareng hantle ka phaposing ba na le mekgwa e seng metle. Dr. Janki ke boetse ko o amohetse gape.
1: Ya o sentse ke ne ke sa hlalosa gore o ka etsaalang gore o fidire a ka etsaeng. Ke se go bile ka setswalle pa ke tsa ha ile bana ba sekolo ke good relationship gore se ka ba era o mong a tlhabang o mong e se ka data on go o tlhabana e le o ke le mo o shompana a kre a go shompana ba go tsana e se ka e tsara ba go tsana o tsere ba go shompe go tsa a go shompa ba khona gore ha bana le mathata ba go bolelle ba khona gore ha bana le ntse ka le di khotsana le tsone ba khona go sharela mara ba o tsana go se ba mamme ke tsela ntse e buang ba tsala le go botsa dipotso so sentse re o tlo ba go hlompe e la tswa go tsala ene e mo tlo gore o be le bona a go bane ka tlaseng ka mo me la le yang ka tlaseng e ska ba ya o le mong le yana o ba involve gore ba be le involvement gore ntse le le teng ka mo le bona ba a le o tlo le punishment tse di teng ba tse ba gore a re ntse ntse teng go fumana punishment tse di teng and I didn't think anything coming ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke involvement strategy. And then ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ba tsela gore ba expect out how much time can take to get around to thing how can people get start wa tla ka ntse gore ala ipi le ke ntse ntse because it's the landlord how sa gore apply because ala itana ka yona policy e ka gore yes policy o mulo mo le yona a tle mo fitela ba fire ba e bala and then le ba tsadi ba le ka re yeng wa go tsa policy o gore ntse mo leng ka tsara policy o le sene di ka tsala ha lona gore ha ile re wa apply a ona e makalang o molomo o wa tlo re se go tsala le and na go nna go go le ba le ba di meeting tsa batswa di because ba tla ke tsere shoka ke ke nga ngwana re e le ke tsere gore ntse mo go tsana hantle how ba in bolo ba tsa le bona ba se ba gore ntse ke ya bona classroom e ke ya bona ntse mo tsana ka mo le bona ba ke ntse le tsoa so teacher wa tsitsa tsala go o fitisa di lesson mara di behavior discipline le bona ke karolo e nngwe ya bona gore ha ile ona le di punishment ka mo le bona ba di tsela a seng tsela jo e makalo ya o seng
0: Dr. Janke ha re tle ntlheng ena na ga utlwa motho e mong le a mametseng o ntse utlwa re bua ka megwa e mebe megwa e hlephileng nako tse ding le yena ngwane eno ke a gola o nagana ke ntho e ntle ke ha ebe ngwana a etsang ka phaposing go qetellong ya ditaba ka go fela ebe o tlo fumantshwa galemo e ikgethileng go yena kapa go bona motlho mongwe ga se ngwana le mongwe ba be ba na le megwa e feng e na e rereng e mebe gobane ke nne ke utlwe batho ba ngwana mmannye wa o mekgwa e mebe ampe ngwane se ka nna ya tsama ngwana o neng o mekgwa e mebe ko gore mekgwa e mebe ke e bang motlho montšhe e sentse e tla e ka etsa opposite ya e metle e mebe ke ngwana a itšhereng jwang ka phaposing ka moo kapa a etsang eng ka phaposing re be re qetelele re re mekgwa ya ngwane ona e mebe mme o tlhoka o tloka galemelo ya tišhere
1: mekgwa e mebe ke maitshwaro number one for example ga tikerantse a ruta motho a ba bua ha tlase e etsantse itseng ba re baetse ntse itseng e ne a ba etsa ntse ba sa utlwanang ka yona o mongwe a ba arabisana le titšere o mongwe a ba bua le bana ba sekolo ka nako legre titšere o busy o etsa ntse tsa gae ore gantlentle artistepa tsamaiso ntle ya tlase ke yona mekgwa e mebe eo and then ke ne sen kere e galemele because it is stepa tsamaiso e ntle ya tlase and ba bangwe ga ba kgone go mamela because ba mametse yena jone ba bangwe ba shebile yena ka ntse tsa di etsantse smax ba bangwe bamametse yena ntse tsa di buang ke seng gantle tsona mekgwa e mebe e leng gore santse re ke yona gantlente re shebesane le yona gore santse re lokise ka tsela e feng
0: o itse sethathong tišhere tshwanetse a be le maqhama a matle le ngwana a kgone go atamele go na le batho ba bangwe o kekeng wa mo atamele a bobebe o ipotsa o ikala ka motho motho yo mongwe fatlhe o sae fela sentse se re tlogo le ga e bona le boima bo e bang bojege ko go ka moshebile e mongwe o ipotsa motho o ke tlo moqala kae ebile o batla go sa seletsa ka batho ba bangwe jale o itse tišhere e be le maqhama a matle the setswalele le bana e le o le ga o na le bothata ngwana a kgone o tla o tišhere a mo tlalosetse se e bang se ya motshwenya ke ena ngwane enwa se ke mo tlwaetse mme gang ga a qala fela ke le tišhere a qala ba le mokgwa o sa nepagalang o tswileng tseleng o tlo etsa ntho eno a le ka ga bana a kere ke a ba tseya ba rata matlho ba rata attention o tlo e etsa bana ba bangwe ba le teng ba bangwe ba tlo bona etsa ntho e ntle ba mo etsetse di-flate mo e o enja wena ee o utlwe e le mo ferefere le banana o thole ba entse marata mo hohohoho ka dikete jale o tsebe ya pele fela ba batla go bona na tišhere ga tloa fela o nka bogato ba mofuta o tse o shebile a ka nna bua ntho nngwe e go bosang ngwane mong ka tsela itseng kapa a batlo etsa joo ka tišhere ka pela bana ba bangwe ntho ya pele e tišhere boemong ba ka nako yona eo gobane Dr. Janke re batho re na le maikutlo motlho mo buile ntho e kang ya o gobosa ya o tlontlola jalo ka tišhere kapa mistress mme ke ka gona ke reng bana ba tlo bona ba tla batla go bona ona reaction kapa bogato ba gago e ba ba mofuta ofeng o lokela go etse bang pele o ka nkuwa le ke maikutlo bane o ka nna wa busetsa lentswe leno kapa wa bua ntho e tlo mophoqa ka o fetisisa ba lehe le yena ba motshege jalo ka a na etsa setsheisa ka wena o lokela go monka le e lekunutung kapa o mo galemela gona ka tlelaseng ka yona nako e pontsheng ya bana ba bangwe o lokela galemelo e qale ka tsela efeng jalo ka o se o motse gore aa ntswa ke jale o ntse o tla gantle wa tsa one o ntse o tla gantle a ke tse bongwana ka o la nna a senya ka kapa re iqala ka tsela efeng maikutlo le ona a lokela go ba jwang a ka ka nako o a qetang go bosa ke ditišhege
1: ke botlhoke point e botlhoka eo ke ntse o bonang mo social media gonano e leng ngata
0: gagolo
1: ke yona eo ke gore matitšere o wala tshepeng ya ngwana o ya di-motion tsa tshwana le ena and ga o kare mola o bona etsentse snax wa lebeleng yae o ke o tetelela ka tlelaseng o sa tlhe go bona ba rona tikere ke mang ngwana ke mang le tse le lwana moo baa o shuta di-video di-trend santse re ga a bona gore o tswa kryeng and wa utlwa gore jane ka nnete maikutlo a thama o ko mmutse in private o mmutse o elena screen ke tsaya le nesterring a le le at asmen attention a ba tlang go bana ba bang so ha go le performance ba teng go yetsa mara o ka ba wa le le nya ha wa trick when classical flag and ever involved go a rata go ita everything and the more that rata the more you want to make it a phama o tletela o tsobane le yena and o tletela le sele ya hearing ba se ba sheba gore na tijere ke mang ngwana ke mang a ba sa sheba re le bane le babedi so santse re ole tijere o practice emotional intelligence gore o controla
0: maikutlo
1: yes o practice eo ya emotional intelligence because ha o stay careful o tla le mosebetsi o ba fela because akere yona ba se ba go seta pile o le re ataka mo le yona tseo ba jene lemeleng ya bona a ba sa kgone bana re na ada de ke mang motho mogolo ke mang ngwana ke mang ile ba go nka le di-video moo ile dia trend always remain calm and then o nke moo setlhokotsele seo tselo tsela kantle o bue le yena or ha o feela gore ka nne diyone o tsile taolong o ko o tse o gemoya kantle o le wana wa sile ka moo o tlatla ka moraya nako
0: o tsebe e ne e botlhokwa o bane ga tsa bana ba sekolo ye mong jalo ka ga saentse nthong motlho mongwe wa kgalemelwa ntswa ke morago mo wa gatsa ebe ntswa ke ka mokgwa a leng a ke ge bana ba bangwe ba moshebile ebe tišhere oho ebe ga tišhere e sheba kwanana se ka tlo mboga e tlhakile ba pela ga e ba tlo utlwa o itseng ebe ba etse ba tshe ehe o thone nakong wena ga wa utlwa go utlwile bana ba pela ya se ka mboga enwa ke nna ke go tlisa bana ba pela ka ba tlo utlwa le go nane ke itseng ka tišhere mme ba qalele go tsheya kapa go etsan o re ntswa ke a ke re next jwale o so bontshitse gore nka phofu ya gago ga ke rata phofu mo nka phofu o sa etse le rata o kotswe le yena obane ga tse bagalegele bana ba sekolo ga o ne o tlile o le tlebanyana ka phaposing ka monane go sheba tišhere o thola tswa le wena ka lenyele ke a bona ge ke keng ga nepa ko wena o tla re kokelana go etsa etseng ka wena bana o gutlwa o se o sa tshwanele ga o ne o tswa ga ke sheba mokgwa o tswileng ka bona ebile o ithutlhola o bontsha lele o telelanyana mono a ke re wa ba bonana ba jwang o gutla a le maaka kore wa mmona ga e kare o sa fue metsi
1: barata attention like attention ke wa ka motima attention
0: yeah
1: over mark
0: yeah
1: or that attention really unfortunately ba tikere ba bang ba wala tshipeng ya bona ba nature ya bona
0: ba tswe taolo
1: ba tswe taolo ke bona ba tla ntse mo go tswa tswa gore yana ha ona ntla e mo la tsela mo ke tsimana na go bile o tswa le nyao to wetse tracks and everything how don't take it say di tsanga a la nelwe mara o tswa hand or wena as a teacher
0: e gwathe mogotsi sentse re record mme e hlaile le jwalo le mo tshege re bona le ena fukuletsa re nkebe ka gona le nna ke tlo mamella o tlo ka setulo maikutlo a mong ka nthwane ya gore ba laole maikutlo ntse ba hloka gore ba fete boemong bono le ena ngwanane le moshanyane elo ana a gohla tshege ka monwana mo ka monahana le ha tsa maya thokomane o tsa maka le keke ba sakile ba ntse tshege ke nthotse bana ba rona re tsebang gore ba dietsa ebile ba ukwa bana le bolukului ba puo fela ba lebala le boikarabelo ke ntho e tshwantseng e bete la o na le tokelo o le ngwana fela gopola boikarabelo ntse bo tsamaya le ditokelo tseo ke ena ngwane ne o monkile le kunutung o mogale metsi ka mora matsatsi a mmalwa fela ko go na le bana ba balo le ka tlong ka bana o ka mogalemelela ntho e le nngwe o jampa disoufeng o ebe o tla mogalemela ke opola bong gona gona ne bidi ba re ja pinyane o thole ere le bang diropetse jwale o mogalemetse o tlo pheta yona ntho ena jwale ebile o e etsa e le kholo e le tinya o feta yane o moghalime ka wa ntsetsa boemo mbo o so nka bohato bo film ba o likile o ghalemela motho mo bontshe mabaka ngwana ka se ka itshwara jena o bua ba loka motswadi wa bobedi a sekolo mono fela o tsa tlopita hwane bana le bagotsi ba bona ba ba hlohlolletsa bana ke ke ba mo bone yena ke heletwane yena o tseba o bua ka ba o tseba ho yetsa ba tlo bea yena ka pele ba nne ba mo pushe empa bona ba ba e mathokwana mana se di chile o ntsa tlo pheta ntwe nngwe ka pa a kene a etse ntwe nngwe e halifi e ka ka nna ya ho halifisa ka pa e senkile bohato bo phame mo fita ya nana ye ntse kgetlola o qala o ntso tlo lokela o mofe kgalemelo ka bona kgetlolle na o lokela o nka kgato difeng ho re bale e ka ga hankutlwi ya go sabile a mbakisa
1: ya re ke se se tsama mo bona a ke mo le go policy in the policy la shallo sa ho re o etsa mthamo o kwe o tsukute mafaka manga ma ba tsori ba bitswa na go le mo suspend school sa ka suspend ye na go iphe and then a suspend ye and then I lore can get the suspension I say it ni ni ba ona le mme mate ni ha tele ngore ya nkuwa experience ni it half in going to school le ba tsa di ba ba involved le ba malao le ba ba involved so that I go dala melong santo le escalate yo we di o le ngore le fapa le tla involved le tla le la na na how to lead na santo we tla le yo give case le mai mongau di ngana into that you escalate the matter. Yeah, we panza when we are the old minyan. We intervene as a teacher.
0: If you
1: take
0: away your
1: mother. Yes, yes.
0: Dr. Janchi, gela ga bona province ya Gauteng mo dikolong tse mmalwa mo hula ba tswa letsholo le bana ba ICPS le makala itseng a ikemetseng ba ya dikolong o seng fela ntse ba jegi dikolo beke ba ba tshwagisa mabota ke ne ke shebile mona mme ka ga mekotla ya bana ba rona ho tswile ntho tse tshabeyang tse kotsi ke dithipa ke diokapi ko go tshwa ngwana okapi ha e bula ha ya ikagabella dithethefatsi ke tseo ka mono ba tsuba di-vapor tsena tsa bona di-habli tsena ko go ba tshwere ntho tse makatsang ka mekotleng ka mono e le bana fela ba ya sekolong ke nagana ntho eno ga e etsa le porofenseng ya Gauteng fela obane empa diporofense tse dingwe ga tse di ka ikena goseng fela goseng ba fitlha fela dikolo tsena ka ofela diprovinceng tsena ka ofela go ka thola yona mehlolo yo bane ke ntho e bana ba rona ba seng ba iphela mme o mothola a tshwere yona vapor yo kapa mothola a tshwere matekwane kapa mothola a tshwere sebetsa se seng ka tlelaseng mme ka tsela yo le wena bophelo ba gago le bophelo ba bana ba bangwe ba gaufile ka moo bo kotsing ngwane nwana e ntse tshwana ga e se e le boemong bo bo jalo Dr. Janki ke gona mane mo rwang o lokela go ifetisetsa mokatong kapa mokgatlhelong o mongwe o so jale ngwane nwa ke yona o sa ntho ena tsena di mokene kgalemelong ya gae go ntse lokela le gore ebe o fumantshwa thuso ka tsela efe gobane motlho mo sa le a diitete le go tsuba tsona di-vapor tsone a sa itsiwe ga ikutlwile gona o ntse o goreng ka tlelaseng ka mone eme chokboton ga o bone ga o kore o batla gore the toilete a le hula vup a vapehe a gutlehe e se le ngwana e kang tlo ena o nagana o ipona a tseba le o multitaska bale ko go na le ntho yane e se mo distepile maikutlo ngwana e wa jalo ga o se o mo tshwere ka yona ntho eo ka matsogong gae kapa dibukeng tsa gae o ifetisetsa bogatlhelong bo bongwe bo itseng se kenya le batswadi kenya GB kenya ntho tse o kao fela letlhakoro le e leng ntse le gona le gore le mo batlele thuso ngwaneo gore a tswe dinthong tse kapa go sebetsala ba mmoo re mo tlwela re mo fa discipline fela ebe ga re shebe bokamoso bo ba gae bo yena a tshwantse a bo kakata
1: ao le sekolo le teacher go ba le batho baba go thusa ko ntle social worker le mapolisa le bona ke karolo e nngwe nako o kana ba bitsa gore o sensa a le motlhamo o bona kare botlhoko yo o sekoteng o se bolongata ka mo tlatseng ao o kana ba bitsa batle ba etse ba searche mapolisa ba ka rona ba searcha jang and then ha e le o kana ba di-practi ka moo ka di-practi ka moo social worker di teng le a banka le a ba refera and then mo ba ileng teng mo nakong a ba sebang ke social worker ga ba tlile go tla ka speed kapa ba isa rehab mo ba isang teng and then ba isa le matsong ao jaanong if it is over and then ba tla fa report ka mara na go itse na go mo ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba le bana ba thusa motho ka ba tsela tsela ba tsela tsela mo ba fumana dikweta mo ba di nka ba di tsama mo o thusa teng ke nna ya thusa e le hore ya tsoka thusa a tsore ke go ra fela ke tsitsa ndo o fana ka yona yana ya ya go tsetsa di tsetsa go tlo ya go fumana ba tsela di tracks ya go ba isa mo sentse ba e teng ke nngwe le mo sentse go se dira se tsitsa because ya thusa le ka tsaka se ba se a ka se ba involve mo this man out was not to yet a motale tradit tsatsi o tsaka a isa le matong a ho ya le se ka ho ma
0: ka ho ma ta ho
1: tsantse le ba ma tanya bo wena bo go le khono o fumana ntse go tsantse le ba se le ba se
0: e re boela re tlo fitisa fela kgwebo Dr. Janki re tsebo tlo phethela ditaba tsa rona ba ne bile ke shebile le WhatsApp nya rona hona le emong wa bo mistress mo nantsa mphile ditaba tsa hae fela he re tla e sheba e re fitise kgwebo re khutle.
4: Yipe monyetleng wa o ikhapela lele la maeto ho a mabedi le le feletse ntsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mo le se abo sa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo ba e phatsang banana le bashanyana e bile a thusa le ho nelana ka mekana e latelang bana le moriana wa hlatswa mono ha bo moetlo wa basotho hlatswa madi o matlafatsang sesole sa mmele wa hao le seso se seng se itaola le le tabaneng le mosisi o itaolang bana le sejeso ke moriana o motle haholo bakeng sa thabe le sokolla ho tlalana le haiba ka nnete ho na le ntho e ka nnang ya o theose ya o nyolosa ka mpeng ka mono ba na le khombo e bulang ditsela le olela ka meleko le ho iphumana o sa sebetse hantle dinthong tse ngata kapa ho robetse iphumana o na le di-spiritual husband kapa spiritual wife toro mono jwale he o hloka khombo yena ya moetlo wa basotho ikopanye le bona o yemane Bloemfontein o batho ba tshutabantsho Dr. Metsi Tlokolene Matshepo Puta Ditjaba mon Bethlehem 5 star le 5 star supermarket ha mo le Bucks Cosmetics kwakwa yana le di mole mono ho Dr. Richard Potchefstroom o ma 7 kele Kroon Star African Herbal Clerks Dopo African Herbal Store Randfontein Station Mall room number 11 Thandabantu to stay Station Street ke ka mona ka Roodepot ati Hope Family Pharmacy ke ka mona ka Springs Ferry na Gen Taxi do Pharmacy Johannesburg Park Central Soweto ke na mono Touch Life Remedies Nigel Duduza ke na mono Bantu Medicine kamane ka weekend Fine Herbal Discount Button Lakeside Square ke ka mona ka Binoni Maraba Start Arula ke ka mona ka Pretoria Durban ya dibiseng tsa Lesotho Atheza Strone ntate Sepampela renkeng o teng Peter Marisberg Makoti Muthi Shop Botshabelo Motheo Pharmacy Pareisi Lesedi Muthi Shop ka mona ka Botshabelo Francina Muthi Shop renkeng ya di-taxi o buile o ye ka mana ka Resmet Bucks Cosmetics o ye mane my Muthi Shop ka mona ka Helibro ba letsetse ho 078-331-2082 kapa ena le sutu ya +266-5643-7616 wa letsa kapa WhatsApp le ho +266-5643-7616 07831-2082 Dr. Tantsi wa moetlo wa basotho
5: o mametse re moho ho le sedi FM
0: nete ke lona la re moho tshebeletso ke le sedi sebile re tla phetha ditaba tsa rona di Dr. Janki Mamphego re ntse re shebile mekgwa e bang e ka sebediswa ho bana ba na le mekgwa e semetle kapa e maybe ka diphapusing ka mona e le o ba le taba ya hore e ka fetela le ho tshwaetsa bana ba bang Dr. Janki re boetse re wa mohetse hape ke ne ke le ntlheng ena ga ke tla tla mabenkeleng mona ke shebile go WhatsApp ya ka ausi ntswa ke nna ke ile ka tlogelela lefapha la thuto ngwana o la mpotsa gore a ng etele ka nako mang ka baka tsamaya sekolong seno ke ne ke motshaba gona go bana bana ba kotsi kore tichere e be resigne sekolong se itseng ke mistress eno ngwana wa moshimana a mobotsana a tle nako mang a mo etene ka mantswe a mangwe o tseba le madulang e mejo jale ke tle ka nako mang o tla ka nako mang o utlwetsang wa bona o sa ntse a kentse dintho tsa dikamano tsa bomarato staffo ngwana o saka o etela ka mabaka feng a re ke la baka tsamaya sekolong seno a re jo bana ba na nna ke sa tseba kore wa bona ntho tse ding di ketelela di tshusumetso e le ya mofuta ofeng go latela mekgwa ya ngwana a re ngwana a ndutse mone a ndutse ka timo kore ke a mo nagana ngwane eo ba thola monyetla fela o na o sebedisa ga ke re shebe nta Dr. Janki ibe me dikeletso tse bangwe ka ke dumela ke gola se me krasha mokwena fela Potchefstroom mana a fenga go ne ke bana le dikolong tse ntse ba le tembo go teacher mistress hana na fela wa tseba go gona le ngwana ane ka classing modimo o santsa a lekeile go re ha sa natifelwa ke mosebetsi wa ka le bakala ngwana no ka megwa o tla ke botlhoma montsha ntla ga mijo ba la motshware magama ke a go rata bana bana ba tswa fe o ntse bona go ke gomo ye golo o ukwa gore ka nnete le mao le tla makobo ke ba bana le maikutlo a ba o ka fana ka dikeletso difeng le hona ma teacher e bang nako tse ding ba kopana le tsona dintho tse jena ka diphaposing ba lokela ba be o tlhalositse ba be kgamo ba be fatshe le nakong e bankang qeto le go galemela fela he ka ga tseba le corporal punishment e ke ntho e fedisitse ya ko moshapi o tlo bone ebile o shuta le monwane ono go moshapile le ka lastar kore ntho tse makatsang ke opela ne re koulwa menwana e o thole ebile o ileketlisitse itse e opa jale o ka fana ka dikeletso dife ka setlhogo se sa rona re phethela ditaba le go bona matitšhe tshege le go bona ka kakaretso ba netaba tsena di ama bobedi bona
1: a ntse ke se tloka he ka go re ke tlile ka nako gore ha o le teacher o le sia ya sekolo o ya class o tsile gore mme tla o ka sala ke mosebetsi ka mo classing e mengata o se ya gore o ka tsitsa ka tsela go bana ba sekolo so sentle re e we e le ke le nga ao ha o bona ntshenye le go bona e tsa ntse ka classing o tsile gore ha o monka mo skwae tsa mosebetsi ona wa di o ke mara bana ile metsetsa o le mong o tlo rona le batswadi o na le ba ka la go di mahao ke administration and hate o na le bana ba sekolo bana ka bo bona e bile o na le ba bang ka o di ma police ma social worker le ba bang ke ka rule ya ba go thusa ha o ka re ntse tsa taolo o tsheke rona ba tswa ba e le ba ra ba ke manga a ka tla nga go thusa mo a le o mong wa go tsella ke ba tla le ba go le bana ba a le bana ka nna go 18 years ka nna go 20 ke le tsaba o so ha le o na na rwana o na le kgotse le rwana e ka re tsa taolo Kenya ba ka ba ga o di moe Kenya ba ka di bae Kenya the principal or the ba tsame ka sekolo mo ba go thusa ba tsaka eng ka ile ha o le mong ka ka eng ka ile ha o le mong ba bang tsala resign ba bang tsala ba tsweti ntse tsana ba tsama ile go se ba yeng ke ntsha bona ba le bang go se ntse ha ile tlo re o le mong and then how can we tell o mong o ka ifela ka bona ka bona ka tsama mo because ba o bulia o sa go ntse rena o ke or o ke ntse mo ke tlo ntse mo ba shate o tsa mo sekolo so in ke le ntse ya iska ka re ile ao a ile ya lona ka sekala lona go rala nka ke skang ka kwena le mong in ke ke ke sekolo ka fela e iska ra ke ke ile ke le mong e ya
0: Dr. Janki Mampego ke lebuile ha holo ka boteng ba ha o letsogetse bang o re file tsona molemong wa thuto ya ngwana motho e motho o be le busi bo botle bo ikgethile ntate.
1: Ke le go se ntse ke ba mme ga se ya tsamo.
0: Ha se mohe. Mamedi ke Dr. Janki Mampego ke psychologist bo tlhopiseng ba Thandi Tshabalala ke ne re shebile taba ya mekgwa e ka sebediswang ho ka galemela bana ba senang mekgwa ka pa boitshwaro bo botle ka phapusing. Bo Thandi a tlhopisitse fela lenano lena lona o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education tshebeletsong ya lesedi SABC Education enriching minds enriching lives.

0: Ay, nchwena impula soho la uthuhlwena ka itsentsi. He? Lisedi FM kimule kimulelwa. Hay hay hay hay. Kimulelwa. Uyele contacta ka ene be nyule. I khutlele mo Lisedi FM kimulelwa. Kimulelwa, kimule.
1: Na kontsa tahlelo bophelong. Mohau, e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha o lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Hala la pitiki le kunutu le kgotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki letsatsi ke di 26 September 2026 ho reng ya leshumele motsolomong ho seng ho fitlela latara sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein. O tla thabiswa ke batho bana ba latelang dikgalala tsa Orange Farm di tla le di le ka hare ho batho ba re ha re ya pitiki mo sa le bananyana fela re batla basadi mahlapane a re wa ipula ba ikwala kare ho batho ipopong bomme le bona ba tla be ba le teng di Japone. Dr. Madikwena o re ha salle morao ha go wa lefalla ha mmoho le Malifu motseng o tla ba le teng a re wa nkokotela theko magaola le baka le teng tlo bone le baka hona mono pitiking ntswa ke go ikate motlong o tla o tsamaisetsa mosebetsi re ya khufasela ka pitiki pitiki e
3: Wa ratwa wa le sedi FM
0: wa rata wa lelwa le sedi FM ke sa tswa feta ho tseno tsa pitiki metsotso le robedi pele ho hora ya le shume le motsolomong e re ke qetelle ba bahlano ba kentsa tsatsi lena ke lokela ho ba le bahlodi ba le shume ke ba fe di tikete motho ka motho la tikete le nngwe e se double ticket ke di singeletsena e re kutlwe ba bahlano ba o qetela pele re tla ya tabentsa gona 086 000 0084 ke kopa o ba go tla kgona ho lata tikete go ga hona o ka ntetsetsa o kwa kwa go ka nnete ho thola tikete o tlo o tlotlwa dikilo setse ka lo driver 4 hours ka ofela o tlela tikete mo o ntetsetsa go betleme go ga o tlo gona ke kopa ebe motho a haufi Bloemfontein go le botshabelo ke a tswa o ka gadire o sole mona o tsebo o tlo lata tikete o se ka wa ntetsetsa o sa tlo gona ho lata tikete ebe bua le o bolokile ke di bona reception mona bontate ba ke le tswele bomme ba re ke tsena ntse di dutse ke tsamang re shebe re ene ka bile re tshwae motho eno re skebe ga hlola go bane bane o wa letsa o kwalela yene e re utlwe 086 000 3084 o bo tseba o tlo finyella pitiking ka moqebelo wa di 26 mane Old Grey Bloemfontein ke pitiki ke tlo lefa ha ke batle a ke le botse le ntho tse ngata holo haleo
4: hello ntaki befo
0: dumela mmele kae
4: Amonatlekae.
0: Amonato ga tola ka utikiting.
4: Eh.
0: Ke bua le mang?
4: Mogo magake.
0: Mogo ya ho ipa. Mogo kapa mogo.
4: MWO. K-H-O.
0: M?
4: W-O-K-H-O.
0: Ka K-H, neki ibatla mo ka K-H, kapa ka G. Mokho mang?
4: Morake.
0: Morake, jwalo ka kibisa Morake.
4: E.
0: Alright, me mokho. O bolong fanteni mo?
4: E, ya ke bolong fanteni.
0: Alright, rato la ka erikeetse tjena. Erikeetse tjena. Mphe ana king ID number ya hao mogo me eke e bogai 25 eke 91 cell number thank you mogo we ratua
4: e ya mo
0: o tla no mamela go letlola ja ditekete tsa lona neng fela letlo di thola le pili go letsatsi la mokete o dilo ntso mametse ratua wa ukwa
4: a sekile buile mama
0: o tle na go ye o tla bo tloela ta o tloela ta kwa no CBC o tle le ntho kana keng bo paki ba pasa yes ka pa smart card sa ho
4: thank you
0: mogo
4: Aukufa.
0: Ah, khase khlo kufa sela. Thank you, mme. Thank you mogo. E ri ya kitlo mogo ke tle mona le sedi hala. Dumela. Dumela.
5: Dumela mme.
0: Le kae ga tu? Ha
5: mona ke di kae a ntse ke.
0: Gite mme ke mme mang ho kae?
5: Ke nne di simelo mo Saudi.
0: Di simelo e hlalla pa senya ho.
5: E ya nok.
0: Di simelo mo Saudi.
5: Mo Saudi.
0: O ga ite mo Saudi. Ke di ka pa ke ele qetelo?
5: Ke L.
0: Ka L. Okay. E ke ke ya tseba ga rena lo ngola ka tsela tse ke mongolo wa ka kwana wo mong bo di rona ga na le lla. Wa ukwa he
5: eh
0: ke itse ba ntwe no e ri ke etse tsena ga tola ka mphetla ho ya ha o gatua ID number mme mo hlaudi butle pele bo rona o go ke 66 a ke re o 5 o ga ite mme yes yes 13 A cell number 0 A K A yes 888 32 me di simelo o dilo ma metse go letlola ta ditikete tikete ya ha o neng ratua wa ukwa
5: ke ka dile ke manetse
0: nne e be se re tla kopana mo qobelo he mane old degree ya ke
5: ya mmoka
0: ke a le bo ha gatolaka
5: thank you mokato
0: thank you mme ke sale se kwa buka e eleo le sedi Ababe ya fatsi ke setse ka ke ya ho number 8 hello e be ho se tsa la bang ha o ka bona na ipitetsa ne ba re kutle ka mo dumelang hello
6: mona mentsoki
0: o tsebe ke batle go feta mogotsi ke ya ukwa o mohaleng fela go ukwa o thotsi o hantle e ya go phami phamise le ntse ke bua le mang?
6: Bua le go sina solo.
0: E go re ke ke lo ke o nna. O ho le bang go sina
6: rose. Go sina solo Blomfontein.
0: E jwale o tla mo go khale go re ka go se ke sina manyo wa seba. Go sina solo.
6: Eh,
0: jwalo ka ha ke ibitsa solo S O L O.
6: S O L O.
0: Yes, ga tolaka. E o kopa tikete ya ke ke go sina.
6: E
0: re ke etse tsena ga tola ka re be ka thoko ID number ya hao 95 Rosina mma wena o tsebe ke yang o la 9508 ka mora 808 king yes 0407 08 okay cell number 0 mhm 1931 yes okay go sina o tla mamela go tlola tatikete ya ha o neng ga tlola ka ke re se ke tla kopana old ke re ya ke re mo gatu
6: thank you
0: Rosi Rosi
6: bye
0: bye ka ba ka hopola mme mo go sane ya o tla neng haye ke tloetsa ke kopa wa bona ene ale dumelang
7: I'm not like I.
0: I'm not making mamme.
7: Maria Monakale.
0: Maria, Maria.
7: Monakale. Monakale.
0: Fellow Kaki Bisa Monakale.
7: Monakale.
0: Okay, okay. Bona he, Maria. Maria. When all Maria Magdalena Gabo Maria fell.
7: Maria. Maria Magdalena.
0: Maria Ratola ka o sa tsheile ba lo mphe di number he mo ratua eh eh yes 73 mhm mhm Yes.
6: 29.
0: Yes. 085. Cell number 0.
6: Number ye.
0: Tamohala. Eh, cell number ye.
6: Mm. 061.
0: Mm-hmm. Seka ferekana.
6: 069.
0: Eh.
6: 52.
0: 95. Mm-hmm. 6 okay 33 Maria we
7: ma
0: ratola ka o tla mamela go letlwa tate tikiti ya hauning he tshebuholo ja khola he se re tla kopana ngwana he re khufasela ka pidi thank you Maria ke nka wa go qetela ke fitile ho Maria e wa go qetela ibe ke ya ka ha ile piki piki mabela ne sala sala jeng tsa bidwa nkuku ha isi mo ino ba mo ele o
8: tene ka mama
0: ah o le tsono no aga go tsene ke tsa piki piki ke ke
8: ai yo ke tabile mo
0: ke bua le mana
8: o ba ditumazile motau
0: motau mang
8: dumazile
0: ba lo ka o ibitsa
8: e dumazile
0: e hlapa se mo
8: Motau
0: Duma Zile
8: Motau
0: Zile ka zele ka zika ai kapa imo qetelong Zile
8: ka imadali LE
0: Okay
8: Okay
0: Duma Zile Motau
8: Okay madali
0: Tau u dula kae gato laka
8: Ai na dilo na mona blong
0: fa ntene. Ah wa ha ule mona ke na le botata u ka tla mo re zwi ka pedi bi yo khutlela hai. Ke a ke batle motho a hole a tlo go senyetsa motho tse semati e be o tshwe ke tiro. Ke mo ngotse mona hatle. Eh mme motau mphe hana king ID number ya ha o ratolaka. Mhm.
6: 07
0: Yes.
6: 24
0: 0541 087 Ah, umpisa mona 87 Cell number ya how we ring? Yes.
6: 63
0: Mhm.
6: 90
0: 229 Yo. What's my king? Me dumazile o mistress.
8: Eh.
0: Au sima wena ka ke kgolela ba ba. Ka bo ya ba mistress. O kgolela ba mistress.
8: Okay, my darling. Bye, love you.
0: Love you too. Me amo ho lokisa ke sheba tlhau fela go ganza ka go khadwa le go double so ke ga tsa maya mistress ne ke re ke miso ka mogwa bitsang dinomo go ka de mamiki ke tile ka ba le shume ba ke nsa ka jeno ke tsatsa dine ke di kae ke di 15 ali 15 a ke bone batho ba batho ba di 15 hantle le go kaima mara na ile a ke na motswalo wa di 15 ka bo check empa when I'm mem mamsi ka mo ka helibogone o itse o kopa thuso ka ngwana o na le taba tsa di rehab ntho tse o ka ofela a ko ile ke ka ma social worker ba tsi ba go bona batla mo referela kae ho ka thola thuso ha ile mono ho bona la le maikutlong ke ngwana na kwa tidi ngwana bang bona ba trainwe ba kwetlisitse ho ka tseba hore ntwa ke ha le tjena re moqala kae ke tsebe ho tseba motso ho baneng a le tjena ho baneng a itshwara ka mogho tjena ha ba tshwane le gona gona ka tlabe re batla e bona ba no o itshwara tjena ke ke ba le gona re tsebe megwa yeo ya ya ho khalemela ka pa ho atamela motho a ko ika le ma social working batla o batlela thuso e le hore ba tseba ngwana qetelong ya dintho o tla isiwa kae o ka fumantshwa thuso ntle le di rehab tsena tse private fela a ko iqale ka letlhakore la ma social worker o ba beele taba ka gara sekotlolo e be bona ba eng ka utlwa momamedi ke iketlile ka ditekete bakeng sa kajeno tse leshome di tswile go sane ke tlo boela ke ntsha tse ding gape tse leshome bakeng sa khufa pitiki ga khufa sela ka pitiki ke a gola e tlakile ke mang mme mamsi ke a gola utlwile taba ka rato laka Sam Ntsingila o ntsana le ntswakana ge tlhokela tabeng yane mamedi wa gopola ke itse goreng ya leshome le motse le mong jena ge bua taba ya di kamano ntse re di kamano taba golo ke hore wena ka bo wena lenyalo le o leng ka hare ho lona leo haipa ho no thwile nyalo le na le nako le fellwa ke nako ha ho no thwile nyalo le fellwa ke nako le na le nthwe ne e bitsang expiry date o sheba bo emo bo dutseng bo leng ho bona lenyalo hona jwale utlwe ka unoka ntshafatsa ha uno thwe hona bale mafelo a September le go nthongwe le ngwe fellwa ke nako o ka ntshafatsa a usiwa ka o ka ntshafatsa butwa ka ha o sheba o ke wa ke kopa o be le nnete fela tshe ha o ntshafatsa e ntwa ke ka ntshafatsa gore e bile haiba ho no khone ho kenyele di dimo tsenga desk ba ntho a contract mo hlo mong ka pagini wa le ya e fanang ka le motse hlano hebe ba tse hlano u go e ka hlano mo no tlo fita ka thata o no ka le dumela o fane ka monyetla mo hlo mo haiba se le mo fela ntwa ke bone go ntho ya ntsebeletsa ka patsha di sa tsebetse ke se ke be ka hlola ke renyiwa ho hang ha ke tsebe we bona ba mogotsi taba ke re shebise ba go e shebe ka mogomong he taba yena o no ka ntshafatsa wena lenyalong leo leng ho lona leo lo ke neng ho lona le o ile ngwa itlama o ba ka ne tire be re tshore re tla go ngwana e ka be ke lifu fele pili lifu li fitla o bane se go pantsweng ke muni mo se qetella se a go ntse le pele ka fitla se ntse re tshobolana e bile o se go bitsa motho wa modimo ka tlung ka monana ha ke sana nthwane ne ke ha o tla nyala ne bile ke tseba le ho phehela ko o tsholela bona tjena ke ha swantse go bone polane na o tlo ja o thewela ka lunch box ife ha ke sa dije ha nna ke jile ke papisitse ke mo jo ke ntwembu wena o tla ipona tshwana o pepeaka ka mogone le pepeaka o thole bile ke ntse di difuriskoto o so lokele lo setina sefuriskoto o pepeaka mona o phea ke a o nagana o tshele ditsu tsena o tshule matswana ke dipitsa tsa mono di o tlamme.

0: Metsotso e mashome a mabedi motso o mong ka mora hora tshume le motso o mong ke mogatlhelo wa o qetela wa lenano lena la re mmoho. Nna le wena re ka buisana ka tabe ena ya gore ka nnete ha e bo ho no thwe ke ntho e fellwang ke nako lenyalo. Na ne re ka lokela ho ntshafatsa wena o utlwe ka o ka ntshafatsa hona jwale lenyalong leo leng ka hago lona. E re ke re utlwe ke bona di WhatsApp o bile di kene ka bongata bona ba ha e sale. Ke bone ena. Ke a mametseng re ke utlwe ke tlhoka taba kwano, ke tlhoka taba, ke tlhoka taba.
1: Oh, Zagara, Zagara, he was being a study. I'm never tank and babu that quiet real city of FM. I never stop. Look like I'm a little bit of a leg, I'm on a city of FM. What's the back? I like away.
0: Better,
1: Zagara. Better, better. I'm going to go to the section.
2: Yo, the current is. You hold a whole hanging. Ke tsena o e la nna ndi ngawo go hukela hape
0: batho ba modimo
2: motho ye ke nande na ayo go go go ke kuya hanti ke na mwana wa dipiti ya ke mwana dan dan tin pelo ha ka halwa ke so mwana le batsi ye ga o wa tseba o itsa ka go motho ya ke na ka motho ya ke na go tata ka motho ya go ha ka le bidi ha la o di wa itsa ka ne di wa itsa o
0: ntse ke ka mogho motho ya ga ntantseng pelo ha ke u se tshung ke amola bo nengkebe bona o re mona ho la ga ka itsa hlo a re he motho nga nthantse pelo yeo ko go bile ka go etsa ka bomo a re nengkebe fela ko go nahana ibe o nyetse motho bile o no thabile be o tlo ga nthanya pelo ya ko go o iemelletse o e hlahlatha re gale a ere ke kutwe ka mona ho thweng
3: Mentswaki, mizimeleng pephumulong hena mana. O tsosa maqeba a senga fodile mentswaki. Mare ho hanyuma. Ke ntho entle mme mare.
0: Wena no ke.
3: A di ntho di se di sa dula hantle.
0: No ke be.
3: A ona molemo wa go motho renyuwe. Bana ho ntso tswella pele ho ntso renyuwa. Di mabuima. E tla ba lifu. Ka nene na ebe tronko kapa ebe bohlanya jwale mmentswaki lenyalo le tlhotswe ke modimo mmago jwale matsatsing anana re kena ka borona mme mme o ganyiwa o bo sa tlhokagale go ha mme ke le oile mmentswaki
0: tanke kgaitsediapa jo le gale ntswaki nengkeke nengkebe ka le ntšhafatsa ke le go tshenyalo lena wa nkutlwa na kereng ga ke sa motseba motho ena o leshano o makunutu jo a re ke mo tlhoka le bitso a re na nengkebe ka ka le renyiwa le a ra nana ke shapo dumela o sentswa ke nna ka nnete le ha e ba go no ka thwe le a ntšhafatswa lenyalo la ka nengkeke ka le ntšhafatsa go gang ke shapo ke nna motlhoka lebitso ka mona ka katlo ke motho wa bobedi ya reng o sharp le ke wa boraro jalo ka ntate mane eleo re kutlwe
4: dumela mempesi siena ka capital charles ka mo ka bipe mempesi na mempesi ne ka le ntshafatsa mempesi lenyalo la ka gola ka lemotse 5 ka lemotse 5 mempesi thank you
0: Kali buat sebab tu kau tu itu mana hormonat, muka lagi agak five years ya, hari mana?
5: Tumela makro. Waktu nak kena kena mu tabengi ya, ma Mister Asha Jolie angkut.
0: Okay. Jadi itu begini nega nak gue negi sa, ikan ribuan pene ribuan, hakik siapa? Ikan kibone mana? Mentswaki nna ke thulwane mophete ka thabantsho bitsong la kana yo ke nkileng le ha hone go ka thweleng yalo le fellwa ke nako nna nka le ntshafatsa gobane lerato ke mpho e tswang go modimo
6: o ntswakana morena mabiphiri tone ke hele bro a e khona ga nenkebe
0: o sokala o ga e khone
6: utlwile sheng le khale
0: kutwe ba re khale kutwe
7: ha o sentswa ka le khale ka net le khale
0: ejwa
7: le khale
0: a ke le shebeng
7: ka ke ka baka tsela o tsamaya
0: a o batho
7: hanga baka tsela o tsamaya ba palle tsela tsile
0: I'm going to go to the house. Nenkebe tswa ke ka ntshafatsa a gitse jo ntswa ke nda nka mathaka lo itiela hlotse ha ke na ho le ntshafatsa ho hang nka mpaka mathasta ka tembusibu a kutlo

0: shoulder. Mike and the Mechanics sebeletsong ya lesedi le metsotso e mashume a mabedi metso e mine pele ho hora lesume le metsomedi ho ga yona re wena re tlong a go hana ebe kusia ho lenano la re qhoba bosibu bo tsamaiseng ba pitsotso mane ponto wa selep yena di se hore nya bobedi ho dikalaneng ke lebitso la lenaneo di tla theoa di theolwa ke veli moloi a di se hore nya bohlano be makumana a latela ona anke hora ka ofela ba obe hore nya botshelela ebe thagoha di le nana le latelang ka mora makumane le tsamaiswa ke batho ka la twasa le jonito jwalo ka mohlaisi wa lenaneo malaxina ntsa le teng motho a mathongolo le hlakore mmona bakeng sa dipapadi ebe ba buisa hore nya borobong tholwana moletsane o teng a tsamaya le maletsatsi sija ke jwalo ka mohlaisi wa lenaneo e le laborago bekeng a tamela o tlo utlwana ba o tshwaretse difeng ba tla koropa jwalo fitela ba thijwa ke hora leshome le metsomedi ebe ba ema ka pelo ebe he wa hlahella dimakatso folotsi ka lenaneo la imatlafatse le wena metsotsong e hore nya leshome le metsomedi o fitlhela ya leshome le metsomedi a fite ka metsotso e mashome a mararo ebe he o di sia ho lenano la jwale ke nako le tsamaisweng ke thuso motaung le thaba mogobane le ka mohlaisi ba tla goropa ba ube hore nya bokago o kopane le youth endala batjha ba teng mono ke bua ka thabo mokoni molebohe mmawela bongane tshabalala kagiso sebudi ba thelele wena hore nya boraro fitlela hore nya botshelela tshelela hebe maku le nano la matshohlo nano la tintla diketsahalo tsa letsatsi ka leng ke di bone matshela o teng mono le moifo bohle wa hae ba obe mane hore nya bosupa o sane o na le kgaso ya papadi ya boloske wa feta o tlo ukwa tshebeletsong ena le sedi sebidi molefo o tla ba santsa dikapa hona o tloa mono o fitlela dibeya ho nna le nna sentse ke di nanabela mohlomong mokgatlhelong ona ono o isang wa bobedi wa kgaso ya papadi ya bolo ebe ge di beya o kenya leshome le metsomedi ke ka moo manano a rona a tlong ho goropa ka teng hang ha re kgutsa mona butle kutlwe maikutlo ke tsebe o qeta
1: kgotso kgaitsedi ya ka kgotso ele mhapi ka motseng wa Piritona Hillbron
0: ya mhapi
1: nna nka ntšhafatsa kgaitsedi ya ka nka
0: matha hapi
1: lebelo lena ka nnete yeyeyeye nka ba nna wa pele kgaitsedi ya ka santse le lineng wa ntšhafatsa thank you wena kgaitsedi ya ka
0: thank you hapi lele
2: mantswaki
0: ey
2: mantswaki
0: Wow.
2: A tsena ga a tsha mrimo. Ola monka tsha mopola.
0: Mm.
2: E bile mo kile se garulela. Mm. A tsha nengke ba ipita se.
0: Aibo.
2: Nengke ba ipita, nengke ba ipita ho ha. Ho ha ha nengke ba ipita manzaki. Wena we. Yo, a mena ke manzaki a. O tlile.
0: Ba bona ding ha o
2: go. O tlile manzaki.
0: Ke se bona na we jo ntsa ki jo na na we nang ka ntshafatsa bohlela nka ntshafatsa jo ka ntshafatsa se porono se sa ka lentsi ka mo ka thena tsa na masilo ko re nka o ketsa tse supileng di ke ona hana di le mo ka ntshafatsa ntswa go bona bona a o sentswa ke mpesi alo ba sheba ke se bitiring ga e ketsa gore ga e ketsa letseding ha petse tene ka o bane hona jwa le tsena sentedi ya di habile tene ya lenga e ketsa ka kontraka ye ngwe ya tse tene le tse tene ha pe ha pe gore ke ketse kontraka ne hlebe ntwe telele fela ke tlo tsola mona ka botshabelo be section ke tla re etse di clock it clock it yes ke atla ka ntle
3: Na kontsa ta hlelwa bophelong. Mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. hona le dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
0: La pitiki likunutu likhotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 tsa September 2026 horeng ya le shumele motso o le mong hoseng fitlela lataga sebaka ke mona Old Grey Convention Center Bloemfontein o tlo thabiswa ke digalalatsa Orange Farm mahlapane a re molomo ha ona kgwele ho bua ho mona tuetsa ke nthwe thata ipopeng bo mmeli bona ba tlabe ba le teng ba gabile le ka moapa go motle. Dr. Madikwena le ena ha salla morao tlo ukwe malifu ka hare ho batho mme motseng le ena o tla ba le teng a re wa nkokotela theko magaola le baka le teng haibe o rata o bona le baka tlo ka mane ka Old Grey ntswaki roi gate motlong ke motsamaisi wa mosebetsi ithekele ticket ya ho compute ticket re a khufasela ka pitiki pitiki
4: Remoho Holisedi FM.
0: Remoho Holisedi metsotso le shumele metsotso robedi pele hora ya shumele motso imedi e le shumele metsotso robedi la metsotso pele hora shumele metsotso imedi re re tseba o diketella fela ke eng tena like sa dingke ka ofela
5: khotso mentswa ke
0: dumela mme
5: jo na ha ke batho itlama
0: ah ajwa
5: ke tsile ka hara botlo ya comfort le ke tsama ke lo kena ka hara jemedi ya pulkos. Ola bana o tsetsetswe ke re e tswatla ke lo itiela ka mo na le gade ke marinzo rinzo ka bo hloko mbetlem
0: bo hloko mo bana ka re tla re tsabisa ba bo hloko.
6: Hello sentso kana hello
0: a
6: tshile nna ka nti le gade
0: o tshafatsa batho taba e ka
6: e bile ka mona ka safafa ka mona te bona ka ka ho setollwa ka pelenyana ka nti ka mona ho setollwa ka pelenyana ha lo tshafatsa le nna le gade.
0: Dumela o sentjwa ke ha monate ke ntate be belani mona Bloem Motion ke nna na ha o no thwele ya ntshafatswa ho le o kileng ho lona hona bale ne ke tla tlohella le felle ruri ke itshola ka nnete le a baba ke metsi a mara a baba ke metsi a mara a baba manyalwa mang go thwe a baba ka metsi a mara a babang batho ba dutsi majwe a motsu o so dutsi tjena na le bele motsu ka le dula ulukuri go bona o so se ka me a go dula ha ntlausa gona nna ke o so itse ka leke dumela ntwa ke morena tshepo nna ka monyala hape ka monyala o ka monya ke monyala hape le bophelong bo tlang ke Cape Town mone na boso Cape Town re ke bone mona o be ile se tshwantshosang e bile ke bana ba meta ana tshepo luna o mpontsise senepe o ya di monto mwana ka water se tempe sa me ku thoa puna mazena e ke kitle ka mona ke kwale e
7: ho tsum mentswaki
0: ele
7: ho tsum mwaka ke re ke mo hloka le bitso ke bile le mathata a jwalo a mangata ngata ao a thibane tsatsi ho nke ke be ka ba ka leka hore ke a ntshafatsa kapo ke a lokisa ke senyehetswe ke tsohle tsene tsentle tse ke sebelele tseng ke fufuletswe ke sebetsa ka thata ke iphapanya ntho tse ngata menate bagotsi ke shebane le ho kena ke lokisa lelapa jwang hore la bana ka le hantle le bana ba dule ba thabile re dule re thabile motho o leka o ya kerekeng sontaha mara a tsotso tsentse motho ana ba ditse ha di ka tsa bona hala e tsietsi la hlaya ya hlaya ntse ke sina molato le jwalo ya be ho sinya ntho e nngwe le nngwe ho ke tshabang ho tshaba lebekebeke hana jwale.
0: Ntsoka na nna le kgaleng ka mpa ka itiela kwetseng ha eba go ka thwe ke tlameile o ntshafatsa ke mathapelo ka kwako batho ba modimo le njwetsang jwale ntswaki nna nka le ntshafatsa gape la sa itlhalosa nna le kgale ntswaki ne nke ke ka ntshafatsa hai kore o hananyana banana ntswaka na nna ne nke ke ka ntshafatsa nka tshela samente mo ke mo hloka le bitse. tswa kana ka tsela yeo ke neng ke mamelletse ka teng nka ntšha o ka tsela yeo ke nang le mamelelo ka teng nka ntšhafatsa ga mona dirang ke ntshe motho nkane ena ke nna mmalerato mabalea wa mo ntshetsa o tlo ntshetsa wena wa o qetela ke
8: enwaoikate ae nna legale
0: bathong
8: ke re nna legale mme ke keng kabakabaka bonyana no ka thuketse kgetho ya bobedi ne nkampana ka kgethang ke ngwe mona teng ne o nleka mo tlhoka lebitso ka mona ka soweto mme ntso ga ke
0: he letšhile he mme ntswa ke ke mathata he modimo o latlha a gola ke mmamo ga o gotle ka mona ka mangau a tlha a gola nkebe nna legale shame a ba re shame e na yona ga se yona nkeke ga ke tlo gona ga iyo ntho e tena wa tsaya ga iyo ntho je ga ke tsebe ntho e ditshwereng a ba etsa matso tena kore o sharpo
9: dumela sentswaki dumela sentswaki lenane la gago le monate ai nto tse je di a tsagala ngwana mme
0: ao o ne a santsa o di ile lo gatisa ke bone ntswaki nna nka ntšhafatsa gapetlhe empa fela ke kopa go a tlolele jwala joo bofokodi bae ke jwala fela joo fela o ntshwere gantle ngwane yono 19 years ka o fela ntshwere jwalo ka galase ke a leboa nnete fela ke bojwajwala magasemane e magasemaneaka
10: nna ne nka re ntšhafatsa tlhe ne nka re ntšhafatsa
0: nna le ga le ntswa ke motho wa ntswafisa lenyalo gona go eo ko go ke le tswafile ke tswafile ke a nagana motho a tswafileng ebile o entse jena fela ka matlhong ke a tseba o tswafa go fang ga o sentswa ke nna neva ke nna motlhoka lebitso ka mona ka lenasea dumela ntswa kana le nna ke shapo rato la ka ka lenyalo la ka ke re setsweng ke ga molapo dilemo tse 21 ka o fela ke batle next ke mengwa batle batho ba modimo 21 years mengwa badi ke e tswang kae dilemo tse di ngatagolo kogo 21 years mmameletse mengwa badi tlo o dule
11: kgotso mantswaki nna ngwana mme nka ipheta gape abedia
0: ipheta
11: ga tla boraro malomo wa mmanko ngwana mme tsoke thuthane mokete
0: ipheta mokete
12: dumela motlokwa how to jela ka ke kena sehlong sago eish ke ntho e thata banna a e kgona ga o naana morago kwa mo o tswang teng o sa tsebe na o lo felela kae ele o botlhoko mme o botlhoko ach nna legale bus ma re fane molaeta o reng ebile
0: ke rata base mo ke re legale bus kgotsa o sentswa ke nna legale tle he ke utlwile lebitswala ka ke letebele machecha legale bus legale majaga
13: o bua le moeketsane ka botlhokong betlema
0: re go qale mona
13: mogotsogotso mmentsa ke gotso mmentsa a nna ka nnete nka ntšhafatsa ka nnete a ke se utlwe ntho e monate ya kalo koo ka mogo e kaka ebile ge bakgotsi
0: tanki moeketsane
14: helang ke nakwa limo first gape mme ga se mokete fela ke nakwa diketsagalo tse sa lebaleheng go tlhoa ka laborobong o fitlhela ka lesomelo motse mong mphalane kwa na limo green park bloemfontein re qalela botlhano ka golf open hoseng re fetele ho lovers and friends bosiu mme re boele ka mokebelo bakeng sa afro soul and jazz re phethele mafelo a beke ka gospel experience reka tikete ya gao ka jeno ho ticket pro limo mall ticket office kenworth lecar spa kapa pkmp e haufi le wena limo first re ya kasi it's now or never
3: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Katline tela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobotsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: hewe ke semane kore ntho e tlabele ka moo o sore ketekete mogotsi o salela morago kore a ke rate o nagana o batla o ikolota o fitlhela moo e tsa bone di ba go fumana tekete a o dumela ntswa kana ke tata kena nna nke ke ka ntšhafatsa ga ke phete phoso a bedi ke hana le dimemo tsa manyalo ga ke moo ga nke e ndao ke mo tlhoka le bitso wa o qetela ke enwa voice recorder ke ena
1: nna nka ntšhafatsa empa fela ba ke bothata batswadi ba rona ba eme manyalo wa rona ka pele
0: ke a bana
1: gobane tse dingwe tsa dintho di tena di ba the way di leng ka teng
0: ke bone
1: ke tsona bothata ba batswadi nka ntšhafatsa kore leka tse lekgolo empa fela batswadi ba rona ba ke ba emelela ka thoko ditseleng tsa rona
2: nka mophetha ebile nka ntšhafatsa lemo tse pedi pele go expire lebogang mosekidi wa qoqo ka tlong thabadimatlho ke le ka metirente mo name ke gama mma ditlhofa teng
3: ntse nka le ntšhafatsa ke tseba 100% gore ga o ba go etsagala betong tlhatsotse pelong motho a nanagana go solofetsa bophelong ke le nurse keng kele ke bile dilatlhetse thole ke ga o fedile a mašone ga re shapa one a ka itlwata kore kutlwe ke thabile gore ntse ke go tla shamashamashaba le mahala kutlwe ke sa thaba ntse ke etsa fela monana kore monna ka ke moratileng tswake
4: kgotso gaitsedi aka mentswake a nna ke sale gantle ngwane e swae ka re nka re kalela fatshe bile jo a tsotlhe ntho ngwe le ngwe di tsamaya ka theko a ntho ngwe le ngwe monate sale monate ao sale monate ebile ka re 20 enana ka re ka phethape 20 ra e kalela fatshe kore ya ka re jale re kalela fatshe tšhabiso mo kwena wa fetsana retse tse ke le ka thekong ka mona derban
0: yes thabiso mokwena motho a go itse ke lebile go mamedi ke a bona maikutlo a na le mangata fela ke lekile go bula a bile di-v n tsa lona ke lekile ngwana tshwenyane ke lekile bo ke teaman o reng moo ke kwale ka ena
5: ntswaki ao nna motho a o tshwana le nna jao ga ke na nix bothata ntho tsena se ke di tlwaetse tsena go ntšhafatsa ka ko ntšhafatsa ke ya pele e seng ke ya morago ga o ntšhafatse wa morago go ntšhafatsa kua pele ke tlwalela tse morago ko heletsa ba pele ke leboe ngwaneso
0: mamedi ke lebogile ke lebogetse maikutlo a gago ka mekgwa ya melaetsa mo no e ngotse megaleng fela ke utlwile bogolo ga ke sheba diporesente tse ngata e ntse le fela le gale ntswa ke setsweng ke gamola ba re he re dutse majo a motsu ge a gadikwa ko gore re ka ga motšheso sefuto tsena rena re kebe ra se kgona ebe gono ya ka rona ebe lenyalo le na le felelwa ke nako ne re kebe ra ntšhafatsa le gale ba gage dikene tse ene e se re phametse yago ba ge re tšhele o ke kae mo ee a ke rata ntse ke bala ee
6: jalo ka ba se ba bangwe ba re setsweng ya molapo go batla nako e tlang ko ba botse ga ke re tlotse tse di botlhokwa gape ke gore gona ba mamedi re ithute
0: ee
6: gore na gobaneng batho ba re setsweng ke ga molapo go batla nako e tlang ko etse gore ba ke ba re qoqelena gantle go e tsalang ka ga banyalo ka bone ke e ntho e tsang gore qetelong ya letsatsi motho wa re setsweng ke ya molapo go e tsalang motho o e etsang motho yo gore motho o a qetelela sholo jalo sekakasala ke re mo mamedi a ba ke otlwe ke letswalo
0: felaba soka ba ba kena sentse batsoa ba tla ka sela
6: jalo utlwa ba bangwe ke a utlwa gore motho o santse a wetse moya ga ke tsebe empa ga ke ba re fe dika teng gore na ke eng motlho o mongwe rona ba bangwe ba tlang go kena ge be se re ithutile kapa re se re tse ba rona ga ka qoba eng ka pa ga ke ke tsana go jwa mpile re ka nka qeto tsa mofuto jwa
0: fa hle ba buhulu ba bona ntse ba sa tswana ba bantse ba re ka ntshafa tsa bile go fuele mo
6: zetse ba ne nninga ke mo na le batho ba eh gona le batho ba bana le dilemo ba le ka ga lenyalo
0: gona la
6: ba thabile
0: e mong witse go pontos ka ba e mong witse o 21 years ma go sharp mpotse 20 a mama ze 21 ma go no a re ke sharp go ra ke go sisi 21 e ngata ha ho lo go ebe o so lekane o re o ga ha ke batle tie ka pokofi ka 21 years ka bona ntso le monate ho tlantle go la muhela bo 20 mono bo 19 ke ya sentse di ntwe di mo tsa mo verefe me ha sa shebile di mo tsane tsenga tsa tsa monate wa ka e se sentse ntwe ngwe lengwe
6: kana go ngwe ha di utlwisise hore le ka ba le di le motse le shomele metso e mehlano tsa gora go go holo monate na go nye ya di le monyana tse tharo ka patse hlano ha ke re selena le 20 years ebe o ga ho sa batla letho ka mora di le motse le shomele metso e mehlano ke na hana go kana go ngwe go lokela go ke go khutlela mogao ke re shebe go na bothata ke bo hlaile kae ka pa bothata ke bofeng re sebetsana re bona joang ntho e bile mphepetso ka mora di le motse le shomele metso e mehlano
0: e fela ke makale nna o sie mong o na re bona le dilemo tse 5 a nyetswe a re mara di experience ana le yona le nyalo e ka go 25
6: ha ba be re potto ka ba ga le shebe le tsupi
0: go re ke ana na ke ngwana batho 5 years nye na nna ke ntse le ka go fela o re di purpose tse ka ga le nyalo e ka go na le dilemo tse fetang tse bo 20 go re mathata e ka re o na le dilemo tse ka lwa le ka ga le nyalo so ka nana o so ka ikopanyetsa fela he re tla itse ha ke la ri atolosetsa pele o re ha ke re nkeng jwalo ka ha le sitsung ke batho ba modimo ke nye ka na o ka ba ba tapanyo
6: tse di experience tse na
0: go fa fa ka mpane la itiela kwetse wa u kwa o so go le itiela kwetse u kwa go bophelo ba ha bo sana o ka mpane ngwashwa ho na le o
6: ba ka kana go ngonga nna tlo motho ka nna ba wa hlekefetswa
0: eh kapa eh mabaka teng ke a hloka
6: yona ba o na le pali e fapane ga batla utlwa go
0: mamedi ha mamelo mamedi ke le buile hle ha re tiane nna le wena bosiung bona o tempontwa selepe o tla tshwara monate ha mamelwe

0: 086-000-3084 amedi uteng kwa na mahali dume
1: hola diponto
0: hola
1: bomna tojang abuti
0: ho shapo ngwana eso
1: ho shapo ngwana nne manu bua le tshetso ka mona ka makeleketla ka mo
0: tshetso makeleketla
1: e ya ma go ntho go ntho go mo sebetsi ngwana jo ala diponto
0: jalo na jalo tshe ke bua lona lo ka
1: ke ke na ba le mona tlo ke itinya ba le mona diponto mona ke tla mona wa khavili
0: all right ngwana monna ke na le yena he
1: ke ya diponto ke ke na le yena o se mamkete ka mono maga di ape ko mono ke ga mama go ba buisilwe yena mono a go qhobe matsaka o se botlaisa o ite wele mo wa diponto
0: e ya utlontswe ke ne ka thata ntate
1: ha o ka diponto mo mo ntse ke ne mo bui
0: ee ha ona botlo o mo homa o ke ne timeng mo etsetsa papa
1: mo mo ke ne mo bui ke papa fela diponto
0: letsatsi le monate o utlwa
1: ke ite wela tiaga
0: mame diponto wa sala bolo seria fa mo dumela
2: e la mo gana ponto
0: ke ma
2: ya de ke ke tsene ne mo ga ka tlo mo nanta
0: ee
2: ntate wa tsela ntate ntate o re a ke tsebe nna nka re ntate ke ile ka re o tla kopa di-number phone tsa gago monana wa re ke tla thola Facebook fela jale nna ga ke kgone go sebedisa Facebook mona founung yaka mona a gantlentle ga ke ya kena sekolo bana ba ka ba kene sekolo ntate ke itse bantlhebele ba o thola fela jale di-number phone ga diyo mo
0: a ke be dinomoro tsa ka Facebook ntate ga ke a re ke beya dinomoro tsa ka Facebook
2: Oh, o no le tsaka.
0: Ka nnete ke soka ke re dinomoro tsa ka di teng Facebook wa nke ke ka beya dinomoro tsa ka Facebook nke ke be ka gobala ho ha.
2: Ntate o itse ka nthusa ke ne ke kopa thuso wena wa re ke cheke o ne ka cheke.
0: Ke se o ngwalle hore bana ba ngwalle ho marangrang ha ke a re ke tla fana ka dinomoro tsa ka. Itse Facebook
2: o
0: ponto wa sele.
2: Ke tla ka ba ka ukwa.
0: Le ho hle ho marangrang mona ke ponto.
2: Ee
0: ka nnete a ke fe setšhaba dinomoro tsa ka tsa lekunutu
2: okay ntate okay a ke o patshwarelo
0: ee le email e ke e sebedisang ke tsumanepb@sabc.co.za bakeng sa ditaba tse amanang jalo le mosebetsi
2: ntate ponto ai a ke tsebe go ke tlaetsa jwang ke na le bothata mona ntate ke na le thata ka nnete a ke tsebe nka etsa jwang
0: ee ke kopa o tloletse ka morago ra pele kapa ka morago ra bobedi wa utlwa
2: okay ntate
0: tshebeletsong ya lesedi 086-000-3084 leshomele metso e robedi metsotso pele go hora ya bokae ya pele tsumane jalo mmamedi le motho a ka ba ba nna ba fana ka dinomoro ba ntse ba re ke ponto le tla jwa ditšhelete ga ke batlo o sane le qetelele le jwe ditšhelete ntse le ge le bua le ponto gobane ebile batho ba ikgakanyang o tla ba sa go buisa ka batsapo etsa gore o seka ba utlwa le lentswe be le bua o kile a bonana le bontate le batho ba bangata ba ba ipitsang thuso mo tabung Facebook mo ba jang ditšhelete tsa batho ga ke batle le nna o sane o nno tho dinomoro ga gona mo moamedi e ke mo file nomoro tsaka ga ke fane ka dinomoro tsaka tsa mogala wa lekunutu ho hang go marangrangmane ke ponto wa selebo Instagram, TikTok, Facebook le ka mane ka X email ya mosebetsing ya ka epes ke tsumanepb@sabc.co.za ha o bua le nna mono emailing eno tse batla bo bua le nna ka kotloloo ga gona dinomoro tsaka tsa mogala tseo ke di nehang mang kapa mang gobane jwale ebile bothata ke gore batho ba bangwe ba fana ka dinomoro tsena tsa rona ga ba qeta ba ro batho bano o seka ba re ke nna o fileng tsona ba tsho jwalo go na le motho a kidang a ntetsetsa mone ke re all right ke tlo o thuse ga re utlwe dinomoro ke mang a ithusitseng ka tsona ga ke re ke batla baletle ke kgone gore ke galeme bothata nako ya salete a re motho a mphileng tsona o itse o kopa a go o kopa go gang ke sekebe ka bua le bitso la gae jala ke sa etsa taba mofutu jalo ga gona mo mamedi ya nang le dinomoro tsaka ga yena ka nnetišano le lebe ke lesomele metso e supile metsotso pele gora ya pele 086-000-3084 086-000-3084 gape mamedi wa bona o tlotla o bua ka bothata o sa tlotla o kena nthong e re e etsang o phone bonyane na go nya dipina tsengata ka pa ka moralena ne o halefela e se nna go nyeo jwala re rulukerang ho etsa taba bo hlokwa e be re tlotla re bua ka bothata hape le bosiu tsena jo kopa ho etlhagisa ntate motaung go betse o phumoletse ho tla mosebetsing ho sane ena ya batho ba tla be ba phone ba batla ntate motaung kana go ena ha ke ukwisise gore na ba be se ba ena hanne jwang bana besu batswadi ba ka banna bao ke ba ratang golo ke a ipotsana be se ba enane ntate motaung ka nako yena o phomotse o phomoletse jwale ke nako o tla ba teng 12:30 ho fitlheletse ka gore a boraro nako ene paetseng sealemoyeng mona ya go ka letsetsa ntate motaung dinomorong tsena ke pakeng tsa metsoso e 30 ka morago ra leshomele metshomedi le gore a boraro le o thulimane se ka la letsa ra batla ntate motaung thudi kapa o seng o tha goa o batlwa lenanegong ha kene gore nya leshomele metshomedi mametsele sedi fa mo dumela tle hello dumela e tsa jwa me halena dumela le seri
3: tate pondo le gae
0: o jwa
3: Artil
0: guy. O batla taulo wena?
3: Nna ke ke batla medisa motho wa ka. Medisa motho wa ka ke ra robane.
0: Ee ya khale.
3: Ale a bua le voice, matadiela, mpa ke ke tswa direne mo la no tshe ke a khamki.
0: Ke ma motho wa hao o dula kae?
3: O dula matadiela zweli sa kwa apa.
0: Oh, so phela le.
3: Kaya manunza ya e phela ne yena ntate
0: modimo a letsa ntle utlwa
3: ke a leboa empa ke na le mathata mehla ena ke ke mametse le nane ane ya mali ya ntle ya lesedi a ke ke batle le go lla ntate o lokile
0: tse le bali ya ne lesedi ya mametse nane o laka
3: a ke sa la dilo pita bo mo ri ba fela a o ya hana ke tabe ke tsona
0: Aya ke shwela a
3: fandringe a ke re speed our season a go
0: kwetsa o ke yena ntate ke kialebo wa utlwa
3: wa nna mo bala
0: mamelo ya sebeletswa le sedi ibile re ntse rena le bothata hona jwa le tsena ba tla be balla batho ba ge ha ge gone o fumana le sedi fm o re lenteng ne ntse re le mamela gale ne ntse he yona le bothata ba batho ba utswa ndi thapo tsa motlakase nna le bothata ba batho ba utswang kopogo ka nnete sepolesa batho bana ba utswa fa leseale mo ya se qetelela se timme dibakeng tse ding a se gale thabantsho mona batho ba teng ba re lesedi a lelele a se gale batho ba bo Eastern Free State kwana ba re lesedi a lelele tlwatlwa ebe bothata bo bong bo boholo gagolo ka lebaka la batho ba utswang dithapo tsa motlakase tsena tse yang bo ditogeng mona mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi e le lesedi fm o neneng ga le etse ka bomo ditho tsa setšhaba batho bana ba utswang bana bosiu ba tšhepololang baetsanyeng basnala baobao ke a gola ba mametse ba utlwa gorena ba sitelwa batho lo kae 086-3003084 086-3003084 tlhoba bosilo motho wa gago mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a bona melae tsentse ke ena ka kwano ba re ponto re mametse lesedi fm lesedi fm ke molelwa wa ratwa wa lelwa mamedi o teng kwane dumela
4: a ke kwanto le gae
0: ho joa
4: ho ba thura man o mwana mme o bua le tsena wa mudisi a mona ga le bere ke ne ke rata o kutlo ke ka na ka ba wa ka nja ke ntse le ponjo
0: e seng ka ba ka nja to qhoba busile motho wa o ke bolela ba bagago ka jeno ke la bagago la bagatana
4: o ao go ke go ba busile ma tsa ka ke mo go jine ke mo le se ka ma ke le ke fa ka mane win be ke ka mane ke mo bana go go mo go ke mali bese e ke ne tsiya tau nye e ra o sa o tlo ja se for robi se ma ding ha mo tlo a tshwela o seng ka sebe
0: ta se mo na tau tlo
4: ke le bana thank you ponto
0: ke o taba ma me sele se di fm dumela
5: ta
0: te ma hlatsi nwe
5: re bana ponto a tsala a mame nani kho ba mse msali wa ka ele ana masa le mane so ma kwetisha ma ke khaisi masa la u shwa ka ma le kwetisi nye tjo anke ke le buile Ponto a mamere
0: mame sele se di FM dume
5: ka Ponto
0: ho jwa
5: a ya planta tele ga
0: ha mona
5: a u tswe go pitse jo jo go pitse jo ga mona ka straight ga mo
0: eh
5: ya nda de Ponto le kuba go tshwe mo ha ga ka tsenelo tle di tsene kwa ne tati
0: o dula ga
5: o dula ga ke o mona ke loma
0: o re ke mang ke tsenelo
5: e ya nda ke
0: o mo kenya genne
5: ndade
0: o mo kenya genne
5: ndade Ponto se bile ke fusha le mo tele tshunga le metsi mina ke tla le ya
0: nka
5: ntho ha ke
0: tsa tsiye bona ta utwa
5: dangi da Ponto
0: wa metsi se bile tswale se di ke le shubela be sube be tsoso pelo hora ya pele ao ke le bo ma qhuba go suba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba ofumana ba mosebetsi sebetsa nga monatela pe motsa tsile monate ba tseleng ke re kopela polokego go dimo nge tsetse rona hantle ka ofela ntumeleng ye ana no ntse le tswela pele ge tsene le chalete ka nqe ke ya
6: a jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
7: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke gone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
8: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
7: Master, ke fumana ho kae dile ena?
8: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
7: Ke tla etsa jwalo.
8: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: 086-0804-0804
9: Eh.
0: Eh,
9: ke bua bosiu. Ke ntate mo tsamo e hotela. Ke eno ke nale. Le maskonyela. Ke eno ke nale. Ke le rata hotela. Ke bana ke nale bo.
0: Ke ga ga ga dipulane ke ga ga dipulane ofe.
9: Ke ra ga dipulane mari setla ra ga di wa Ponto wa sele.
0: All right. Ke a le bo le tsa tsimo da tlotwa.
9: Sa
0: Ba metsi jalo tse bile tsale se di re ba metsi se fela hora ya pele di bela.
10: Ha Ponto wa Salete.
0: Eh ho jwa.
10: Ha le re ke tsola ka ntle mongaka.
0: O ka ya.
10: Ke mo se di ngwana mkhulu.
0: Oh ha motho ye bo jwa le ba tla tswa go pele motho ye bo.
10: Ah ke tsola poso mongani se ke tsola poso.
0: Eh ke ba ka.
10: Jalo ka di radio di yalla ka re ka mana.
0: Eh.
10: Eh a re ke tshwe bo simolo mohatsa ka Ponto wa Selepe. Mohatsa ka ke ntswa ke le tshwara. O sa ntse a tswile ka mosebetsi no Northern Cape kwana. Nna ke sebetsa ka Bloemfontein ka mo.
0: Oh wena sebetsa ka Bloemfontein.
10: Eh a ke tsa kostoko mngaka.
0: Ke a le bo wa tsa kostoko.
10: Ah sebetsa ha be hantle.
0: Ke o taba ke le Sedi FM mo mamedi wa sebeletswa le Sedi ke nka ba ba bidi ba o qetela le Sedi
11: e la Ponto
0: ho jwa
11: ke tlile ka mara
0: ha monate ke manka
11: e ke re tsela mona e ke mseletsi mona e gauti mona ke dula sebokeng zone 14 nda
0: oh dula sebokeng zone 14 ha ke kae
11: e la ping zone 14 mo mara nna ke ha ke Everton ha ta ke sebokeng zone 14 mre
0: Oh motho a khutlwa thara le kwa mo ke a le bua ke na le na e
11: eh ke kopela matsa ka polena mona o di kuwo e bile robetse ndate
0: eh
11: yena fela
0: letsa tsile mona di modimo a le hlohono lo fatse o utlwa
11: thank you ndate
0: nka ba o qetela ke le Sedi dume eita etsa joang jwa le mehala ne mamedi a re tswela pele he na ke lokela ho fa ditaba ho lotsa mansetshaba ho bona ding
12: Ditaba tse amang setjhaba bona le Ponto wa Selepo lena nong le RQB ho lesedi FM fela
0: Mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi ha ile la boraro tsena re se ba hore na batho ho marangranga dipuisano ba ne ba bua ka eng ba ne ba bua ka mang la boraro lena mo mamidi wa tshebeletso le sedi re fumana hore batho ho marangranga dipuisano ba ne ba bua ka ditopo tsentseng di fumanwa tsa basadi ba ntseng ba bolawa mane e kuruleni Mwamedi wa sebeletso ya lesedi ditaba tse sa tswane tefatswa hape di horatse nne tse fitileng ke hore sepolesa sa Afrika Borwa se netefaditse re ba fumane hape setopo sa motho wa mosadi sa borobedi se fumano mane e kuruleni jwale ke di kgodintse pedi fela mo ho fumanang setopo sa borobedi samosadi mane e kuruleni mane jole ba netefaditse letsatsi nna maobane ka pa kere di horentse nne tsa o feta hore hona le setopo sa ape sa borobedi se fumanweng jole taba ena ha e sa le ho tloa ho fumane setopo sa botshelela ma Afrika Borwa a ntse a bua ka yona ba batla motho eno a fumanwe ya ntseng a etsa ketso eno ka pa batho bana ba ntseng ba etsa ketso eno ba tle ba fumanwe Jwale ho sa natse re taba tsena ntse di hla di radio le television nyempa ga bona dipalo di ntse di nyelowa mmamela tshebeletso le sedi le nna ke ile ka swaba ho lwa ke bona tlalo tse bontshang ka nete ya sele motho wa borobedi wa mosane mari mane e kuruleni ya seng a fumana mo fumaneng setopo sa hae taba tse bohloko ka nete ke ditaba tse bohloko haholo e seng hanyane Jwale ke tsho tsena ba ne metsosong e le shumele metso ka pa ke re di hore ntse le shumele metso se letseng tsa o feta ine la ha o nosa tswa netefatsa setopo sa botshelela di hore ntse feta ntse robedi tse fitileng ho la netefatsa wa bo shupa pele ke tla mo sebetsi mona ke ya netefatsa wa bo robedi jwale ona le setopo sa botshelela se ileng sa fumana sona se ne se fumane se bakeng se bitswang ka hore ke kwa thema mane springs hona e kuruleni Hona matsatsi a mabedi a fitileng hona le setopo sa bohlano se ne se ile sa fumanwa sa motho wa mosadi se fumanwa mane ha o funyana le Kempton Park e kuruleng ke tse udita ke tsona ho lotse re bone batho ba bua ka yona taba ena ho marandrang a dipuisano e mena metsotso pele ho hora ya apelo mametse le sedi ya fam le sedi ya fam ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae hohle mo e leng o roma metsena tshebeletso o le hona teng

0: mametse ponto wa selebo holisedi FM
1: amamele ponto ha mamelwe
2: emena metsotso ka mora hora ya pele Betway Premiership ya bapalatsa tsena mabane ke bona hlopasa le rumo se bapalamane ho Motsepe Foundation Championship ba ile ba hlolwa papading ya bona empa hlopasa ke se sentsa dihlopatsentse ni sebetsa handle mane ho National First Division mo mamelwe se beletswa le sedi kala bone baking ena e o rereng ho yona Betway Premiership Orlando Pirates e tla bapala le Durban City ka moqabelo wa kgodi nala matsatsi a leshomele metse robong. Richards Bay tla bapala le Sekhukhune United. Polokwane City tla bapala jolo le AmaZulu. Papadi e tlo qala metsotsong ya 30 ka mora hora ya bone. Papadi ya Richards Bay le Sekhukhune tla qala horeng ya bobedi. Gruger e tla bapala le Stellenbosch horeng ya bosupa. Ka Sontaha Kaizer Chiefs tla bapala jwalo le Lemonville Golden Arrows. Marumo Gallants tla bapala jwalo le Orlando Pirates. Ka Sontaha kgwedi na le matsatsi a 20. Milford e tla bapala jwalo le Durban City. Galaxy Tears tla bapala jwalo le Chippa United. Mamelodi Sundowns e na bapala mafirong ana a o re andra le bida beke ebile pele haholo ka dipapadi papisong le tlhopha sa Orlando Pirates jwale ba tla bapala dipapading tsa CAF Champions League. Ka hopola re mafirong a sa tswa feta beke Orlando Pirates e ne bapala loto la bobedi dipapading tsa CAF Champions League mme hapile papadi ya bona ka ntlha tse tharo ho ntlha e le nngwe. Sena se bolela gore ba fetetse jwale mokgatlheleng o latelang mo e leng gore ba tla lwanela gore jwale ba kene mona hudu group stages. Ke tsona mamelo tshebeletso ya lesedi tseo ke reng ko fe tsona gona jwale o tlo utlwa gore na di ntse di mejwang ya e ke re tlo koneletse tlo utlwa gore na di ntse di tsamatsamaya jwang di ntse di tshwere ka thata re tla bona mo mamelo tshebeletso ya lesedi ba jwale dipapadi di aya jwale jwale di aya jwale ha di sa batla enegege. Ke hona le ke ikatang ho qala hobane tla ga ha o bula mahlo tla thola hlopha sa se sa kena ka rotse robedi tsa ho qetela kapa o fumane se se lwanela jwale ho kena le kinye kgolo mane se lwanela hore se ke sa ratwa ka selepe tshwantse ditshebetse ka thata. Ke bone hore mafelong a sa tswa feta beke ho ile wa ba le dingangisano tse ngata mo e leng hore ba bang ba batho ba ne ba re ntlha ya Kaizer Chiefs eo ba e hlajilweng e ne e hlaha jwalo hukung ba ne ba re kene ka lesoba la nete empa diphuputso tse ileng tsa e tswala bontshwa nete eo e ne e sa taboha bolo e otlile sethibathibane sefubeng e tswapela ha e qete ya gutla ya o tla letanta jwale ya ka e kene ka letanta mamelo tshebeletso ya lesedi ba bapetse ka go lekana le tlhopha sane sa Polokwane City re bone makgosi ana sa thaba ka nnete ba bang ba ile ba seolola sebapadi Mfundo Vilakazi. Ke bone nako a na tswa makgosi ka nnete ba sa otlele ngwana diatla mamelo tshebeletso ya lesedi ba ne ba bane ba bontsha gore ka nnete ka puo ya Senyesemane ba re o jwang o selfish ha phazi di bolo a fidi ba paditsedi bolo batla go ikhabela dintla ba bapetse maleka mo mamelo tshebeletso ya lesedi ka opola gore le ke ena ne e qala ya Betway Premiership ka le tlhopha sa Kaizer Chiefs e le bona ba buye mong ba pele ya Orlando Pirates bona ba retsena ke tlhopha sa Mamelodi Sundowns e supile metsotso ka mora hora ya pele mametse lesedi FM ke molelelwa ke bone ape ba bua jalo ka sebapadi Thabo Qele ya tekenweng ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba bontsha gore Kaizer Chiefs e lokolla dipapadi empa ha itekene re bona Mamelodi Sundowns re bona bo Orlando Pirates ba ntse ba hlaisa dipapadi tse ntsha empa hlopha sa rona le dipapadi tse ntseng di tsamaya ho bile dipapadi tse ntsha tseo e leng hore di a hlaisa e re be dimetsoso ka morao ra pele mametse ponto wa selebo o re se di FM 87.7 le ba jala 106.6
3: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa tembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: Kgolo le Master V re na le karabo ya ratang di podcast tsa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dine ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Sekhorani Entertainment and Projects, Mohole le Sedi FM, ba o tlisetsa All White, Total Praise and Worship, le Lebo Sekgwabela, ka la 3 October 2026, ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela, moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
4: Ke leshomele metso e robedi metsotso pele re kena horeng ya bobedi. Moamedi ke mokgatlhelo wa go qetela, ke a tswa ke a tsamaya horeng ya bobedi. Ha re ke re bue he. Momamedi. Hona le batho ba ne ba re a tshinang ke ka ratana nako e kana ke se ke sa ke ne ka ga lenyalo. Hona le ba bang ba nang le ho lla ba re ei ke ratane le motho nako e kana qetellong ya letsatsi ya ba ha kgethe ho nyala nna kapa a ba fihla motho ena a sa nyalwe ke nna. Mmamedi, ha re bue, ke nako e kae e wena o reng o keke wa ba dikamanong tsa legato o sa nyalwe? Bonyane ke nako e kae? Ke nako e kae e o reng wena o keke wa kena dikamanong tsa legato o sa nyalwe kapa o sa nyale? Eo o nang le yena gona jwale nna le nako e kae? 086-000-3084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066. Ha re ke re bue, ha ke re bue ntaba e mohlomo e tla hlohlelletsa batho ga ekho ba itse qeto tsena ba itse ponto re mametse ka mona ka re feng kgotso ke Khalihlahane ke na le molaetsa o ileng wa kena mona wa re ponto ke mametse jwa tshebeletso ya lesedi. A re ponto, ho na le mokgwa ona wa ho utswa dithapo tsa motlakase haholo ka C1 le Botshabelo West. Jwale ba etsa hore batho ba sokole radio. Ke na le molaetsa ileng wa kena mona wa re kgotso ponto ka mona ka Harrismith from Mamesebesedi FM ka ETP. Mehala ya panyapanya, ha ke tsebe o nang le yena lelang nako e kae ona jwale. Empa wena o re ke nako e kae o re nkeke ka ba dikamanong tsa lerato ke sa nyale kapa ke sa nyalwe. O nang le yena ona jwale lelang nako e kae? Ke le Sedi FM, dumela.
5: Ke ntate go tse
4: mantone re wa magile ke tsa kwana. Only na le 30 years.
5: No, na 13 years straight. Di pontro straight. Yes, na ma awa na ma fanana di break. Straight.
4: Na le 30 years is na ma fanana di break.
5: I na di break. I na go on so chance to get to shine. I na I shall le straight. Di kimi le ntati.
4: Huh?
5: I kimi le ntati kan neta di pontro kan neto un kupilo ya kapa nujina jana wari jamonyola di pontro.
4: Jamonyola.
5: It's
4: a silver dog. Cutaba, are 15 years or never again a lemon solution and a missimer are 13 years usual alien. Shall let you get the pity, you munka, you are again into fats. Are you 13 years is an umbrella you hug? What would you say to the city mullet? Some work in a monarch, you are a boom motor, and then you got an animal too who fit at the mozitao. Ho sena lenyalo pakeng tsa ka le yena a ka khona go fe tse ya tse thago di lekane 3 years lekane dumela
6: a potle ke mametse so sa ha ponto a na ponto ke traffic masanga le ka moka tswa kwa thabamse no metse le motsele shume ponto ka melo dinke u dinke go no bona tsa bophelo ponto o tswe traffic masanga le ka moka thabamse
4: a re le motsele shume o o le motsele shume 15 10 years dumela le sedi
7: Dumela Bonto, Dumela. Chikati choka taba nchoka mwana. Na waya kanda 5 years bunyani. Pili jiti jamonga. 5 years. Chikati choka taba nchoka mwana mwana isu.
4: Hey, zatsile mwana atu. Are dile mwate slano, 5 years. Mame dibe wana ibe waho ibilo mwinkile kama kala mwate kai. Rubedi metsotso pero hora ya bobedi ke a tswa ke a tsamaya ke nala molaetsa o ke neng mona o reng ponto wa sele bohle nanke ke ka kena dikamanong tsa marato di le motsepe di ke soka ke nyala ngwana batho are selemo le goditse tsheletseng ke nako ene paetseng ho reng ka nyala empa ha jwale ha ke so bele motho ke morutile kate maraba start moshate kron start ke nala molaetsa o ile ngwa kena kwano wa reponto na ke na le dilemo tse supileng ke gatana le yena e empa wa nka ga ba ntate tumelo hlahane ho gona dilemo tse le kaneng ke tse kae jwa le ho go ebe o nyala motho ka maga go le kena dikamanong tsa legato ke a utlwa gore rona le 7 years hona jwa batho ba relaxa ho robana bana bana ba batho ba ba hlatswetsa ba etsang ba etsang ba etsang ba etsa dintho tsa lenyalong dikamanong tsa rarato ebe ntho ha e tlisi boemo bo ba ho fumana motho o gatane le motho na go etelele ho ba jwalo fumana go motho ena jwalo santse etsa ntho tsa lenyalo empa ba le dikamano tsa lagato tsengata 0860003084 ke nala molaetsa molaetsa o ke ne mona gore ponto dumela ke tebello ka mona ka Brentford are nna monna wa ka ratane dilemo tse tharo ka moradi dilemo tse tharo ke ha a nyala yana ke mokone Ramphoma are ke morata haholo ke nala molaetsa mo mamedi o ke ne mmona re tlo kutlo rena o re dume
8: hela a diponto a diponto hai nawa ga kana le motse pedi lena ke nala le motse pedi lena so ke ho yena a ke go paretse ngwana ha batle mpela o ke monyale pele pele re etsa ba re etsa ngwana ke wa difiki ya ona la mo ha re tsibana hai hape hai ha ke sa mo tshepa ha ke tshepe ba le the way di mufumane ka teng mufumane motho ba di file nna ntse ba mufumane ho nna ha ga di bondo
4: taba tsa lo ga buse
8: hela ha di bondo hai nawa ga kana le motse pedi lena ke na le motse pedi lena so ke ho yena a ke go paretse ngwana ha batle mpela o ke monyale pele pele re etsa ba re etsa ngwana ke wa difiki ya ona la mo ha re tsibana hai hape hai ha ke sa mo tshepa ha ke tshepe ba le the way di mufumane ka teng mufumane motho ba di file nna ntse ba mufumane ho nna halala dipondo
4: wena o ka etsetsa ngwana wa motho ngwana o qeta o moetsetsa ngwana ya ba o tshintsha monahano go bane gale ke a dumela ba bangata batho be leng gore gale ba ntse ba re ba tshwara banna ka pa ba butika bana be ba sa banyare wena a ka tlwa mo itsetsa ngwana ba o soga e khona a o sa bukile di be
9: go tsanda te pantu go tsanda te ash na ka ntike ke nga khona o go kikala le motho mo hlo mong fo yeso sa nyalana ke na le mo tsotse tlo tlo na ke ga nyalana le le molekano wa ka le go jole nga metara nga nako tseo e ka lokare go motho mong ke rengile le motse pedi fela ke mantle bonko ya ga ke se tena re shimo ke re bona that
4: Mamedi wa tsebeletso ya lesedike na le molaetsa o keneng wa re ponto wa sela bo kena le dilemo tse le shomele mesi supileng 17 years re le legatong a re ke ngwana a le mong fela a ga ga ke no nyala go ba ke na tšhele Mamedi lesedi le kae dibele a re utlwane le babedi kwa babedi mo mamedi ona o re Mumamedi ena o re ke na le dilemo tse le shomelemetso e supileng re le legatong fela ka ngwana a le mong a re ga ke no nyala goba ga ke na tšhelete e na batla go ise boanweni masemana ke na bolela lebitso la bothele a ka lo eletswa ka nnete na lenyalo le batla tšhelete batho ba bodimo ha mo hala gatana le motho na tshe le batla tshele ke jutlwa thwa ba motho ba ntse ba nyala lona ba le tsena ba ntse ba ba ntshama di khomo le ona jwale na ke se tamo sa go le tshele te be teng go nyana motho o re ka nnete ke rena le ngwana le mong na le 17 years go jwale a ga ke no nyala ba ke na tshelete ba be di ke tlo fa maikutlo ka mamedi motho teng kwa dume
10: dume la up to point le kae yo nna ke le ka kopana le molekane wa ka 1995 ke na le 16 ana le 18 go qala ga e le kopa kopana le nna o la re wena o roba mosadi wa ka ke tlo o nyala re la dula 2 years go sena le thole re letsang ande ka nnete after 2 years ke na le 18 ana le 20 a nnyala ra ba ra ba le ngwana the very same year ke na le 18 1997 so ka nnete e ha ba tlameha hore ba palwe ka bana ba batho ha moya wa hae o phumule ka kgotso o ile a tlhokala se re na le 22 years in a marriage ka 2017 ke a leboga
4: re a leboga ke tseo he momamedi re ke o fe a ka maikutlo pele ke e tswa kwano a ke tswa mona ditheowa dikalaneng mamedi wa tshebeletso ya lesedi re go fa ka maikutlo re ke re shebe bona nna ke le ponto nang ka sheba empa ba tsebang ba le kulang mamelo ya sebeletso ya lesedi bana ba etsang diphuputso ba re bonyane nka dilemo tse pedi ho isa ho tse hlano pele o nyalwa ka papile le nyala ho thwe boholo ba batho ba dikamanong tsa lerato banka dilemo tse pedi ho isa dilemo tse hlano pele ho lenyalo jwale he re ka morao re kenke di phuputso tsena tsa ditsebi mo ba reng 2 to 5 years ke o fe hore na ke le ponto na nna ke bona ditaba jwang matsatsing a ka jeno re kena dikamanong tsa lerato le batho ba hlokofetseng ho latela di-relationship tsa bona tse fetileng ba na le ntho thweng ke trauma ke dumela hore o lokela ho bona pele hore motho o fodile hoba batho ba bang ba tswa dikamanong tsa lerato tse dintse bohloko haholo ba entswe ntho tse kgopokgopo haholo ke dumela hore nna ke le ponto ke lokela ho sheba hore motho enwa ke leng dikamanong tsa lerato le yena o fodile kapa ha so fole na kapa o sana le nako e ka ya salebetere maikutlo a salebetere go bona le batho ba punishang batho relationship tsa bona tse ntšha ka lebaka la ntho tse ba etseletseng relationship tsa gane ntle le moo haeba ke ratana le yantsa le university tshwanetse ke shebe gore motlhomong tla qata di-masters tsaya ka bogana botho wa selo ke shebe ntho tsaka ke shebe ke tla laolwa ke boemo ba bophelo dilemo di tla laolwa ke boemo ba bophelo. 15 years, 17 years mo mamedi ke sebeditse o lekane. Di thewa dikalane ngo tempele moloi. Ke a tswa ke a di lahla o tlo re nya bobedu ya o reng ya bohlano go kopana mafelo a beke di a ropa le ponto wa selebo Afrika Borwa. Good morning and a good night.